0: Siguro what we ang Kara, one of the focuses of Kara is kung ano, kung ayaw nating dumami, ayaw nating mag-contribute sa overpopulation ng animals, which leads to neglect, abandonment, cruelty, dapat
1: Ipakapon na
0: siguro na
1: lang.
0: we can avail of the kapon, you know, capture, neuter, vaccinate, and return. And talk to Kara.
1: Okay.
0: Perhaps we can help you with the awareness portion as well as the actual CNVR itself.
1: Ma'am Nui, salamat po ng marami. Dami po naming natutunan at mga reminders din po from you bilang mga responsible pet owners. Mabuhay po kayo sa Cara Welfare Philippines. God bless you, ma'am.
0: God bless you too, and thank you very much for this opportunity to wish out to your followers.
1: Yes, very educational ang ating panayam with Ma'am Elinor Agulto, Board of Trustees ng CARA Welfare Philippines. Atin pong pakikiisa at pagbibigay diin sa tamang pangangalaga, ayan, sa atin pong mga alagang aso ngayon pong National Dog Month. 8:05 na ng umaga, diretso na rin tayo sa isa pang advokaserye na hindi rin natin binibitawan dito po sa inyong FEBC Radio TV.
2: Dapat pwede. Dapat pwede. Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion. Kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radio TV. Walang iwanan. Dapat pwede. Dapat pwede.
1: Para po sa ating dapat pwede, katuwang lente, kaagapay pag-usapan natin to kasi habang umiigting po yung campaign period para sa September 14, 2026 barn parliamentary elections, mahalagang marinig po yung mga aktwal na kalagayan ng pangangampanya mula po sa mga provincial and local election offices na direktang nakatutok sa pagpapatupad ng election rules sa kanilang mga nasasakupan. Kaya today po, bibigyang diin natin ang mga observation sa mga probinsya ng Tawi-Tawi tungkol po sa takbo ng campaign period, pati na rin po yung mga concern at inquiries na karaniwang inilalapit sa COMELEC ng mga kandidato, political parties, and even ng mga botante. Tatalakayin din po natin ang coordination ng local COMELEC offices sa mga LGU, law enforcement, at iba pang agencies, lalo na sa pagpapatupad nitong Operation Baklas. Bahagi din po ng usapan ng voter education activities at road shows na isinasagawa sa probinsya para mas maihanda ang mga botante para po sa nalalapit na halalan. Para ibahagi po yung mga impormasyon na yan, kasama po natin sa linya ng telepono si Attorney Norpaisa Paglala Manduyog, Election Officer po ng Commission on Elections sa Marawi City. Magandang umaga po, Attorney Pai.
3: Yes, ma'am. Magandang umaga po.
1: Yes. Kumusta po weather niyo dyan sa Marawi? Dito po sa amin sa Pasig. Makulimlim, ma'am. Kamusta kayo dyan?
3: Dito po sa Marawi, kapag umaga, maayos po yung panahon. But in the afternoon po, medyo maulan po. Ilang araw na din po, na basta't hapon, maulan dito sa Marawi.
1: Okay. Pero hindi naman, ma'am, naapektuhan yung mga preparations natin for the BARM elections.
3: Yes, ma'am. No, so far, hindi naman po naapektuhan nung weather condition natin dito, yung kung mga preparation natin for the coming September 14 election.
1: Oh, yan. So, ma'am pa yan, no, attorney, sa assessment po ninyo, kumusta na rin yung takbo po ng campaign period natin dyan sa Tawi-Tawi?
3: So far, no, this is from Marawi City, ma'am, no, Office of the Election Officer,
1: okay,
3: Marawi
1: po.
3: City, province of Lanao del Sur, ma'am. Sa kabuuan, ma'am, no, maayos naman po yung takbo ng atin pong campaign period dito sa Marawi. At sa buong Lanao del Sur po, we see po, no, na yung atin pong mga kandidato very active po sa kanila pong pangangampanya kasama nung kanilang mga supporters. And generally, no, ipapahayag naman po nung atin pong mga kandidato kasama nung kanilang mga supporters yung kanilang mga plataforma at mensahe para sa mga botante. However, no, sa part po ng COMELEC, we always emphasize po yung pagsunod po doon sa mga election laws, rules, at regulations, lalo na pagdating sa mga campaign materials, posting of campaign propaganda, pati na din po doon sa paggamit ng resources. And of course, doon po sa pagpapanatili ng peace and order while campaigning.
1: Mm-hmm.
3: Yun po.
1: Mm-hmm. Ma'am, so officially nag-start na yung campaign period and up to when po ito?
3: Yung campaign period po, no, will end up to September 12
1: mm-hmm.
3: of 24 of this year.
1: Mm-hmm.
3: And nag-start po yan, then mag-end ng September 12.
1: Okay, so talagang maigting na po ngayon. So sa observations po ninyo dyan sa COMELEC, ano yung mga karaniwang concern, ma'am, and inquiries yan na pinaka madalas pong inilalapit po sa inyong tanggapan ng mga kandidato ng political parties and even po ng ating mga voters?
3: Before nung campaign period, ang usual po no concern ng atin pong mga kandidato, pati na din mga political parties, ay yun pong sizes nung kanilang mga campaign materials
1: mm-hmm.
3: and kung saan yung common poster area designated by the COMELEC, and as well as itinatanong din nila sa atin no kung ano ba yung mga allowable na campaign activities na pwede nilang gawin. And at the same time naman po, yun pong mga botante, ang usual na concern po nila ay yung proseso ng pagboto this time. Because this, of course, this is the first BARM parliamentary elections. Bago po ito sa BARM. So, yun po yung tanong ng mga botante. Paano ba yung pagboto this time na it is a BARM parliamentary election?
1: Mm-hmm. So, up to now, ma'am, may mga nalilito pa rin.
3: So far, no, dahil na rin po sa ginagawang voters education
1: mm-hmm.
3: na lahat po ng offices ng election officer, kasama po yung provincial election supervisor, as well as the office of the regional election director, ginagawang voter education BARM-wide, nami-minimize naman po natin at kung hindi man po atuluyan na pong nawala, yun pong curiosity ng mga tao as to how is the process of the election in the coming BARM parliamentary election.
1: Mm-hmm. Okay, so talagang tsaga-tsaga lang na ma'am sa pagpapaliwanag po hanggang sa maging malinaw na po. Oo, sa lahat ng mga partido, kandidato, pati po sa ating mga botante. Ma'am, na-mention nyo kanina, isa sa mga kadalasang tanong, yung mga sizes ng election materials, ano? Same lang din po ba ang ipinatupad ng COMELEC kagaya po sa ating mga national midterm elections, ng mga regulations po patungkol dyan?
3: Yes po, ma'am. Mm-hmm. As to the sizes of the campaign materials, the posters, yung kung ano po yung pinatupad ng COMELEC in the national and local election
1: mm-hmm.
3: or in the barangay and SK elections, ganun pa rin po yung mga sizes na allowed then nitong BARM parliamentary elections.
1: Mm-hmm.
3: Same guidelines po from COMELEC.
1: Okay, so meron din tayo mga common poster areas na itinalaga, ma'am.
3: Yes po. Nagtalaga po tayo, in my case po, no, dito sa Marawi City,
1: mm-hmm.
3: nagtalaga po tayo ng mga common poster area kung saan pwede lang po silang maglagay ng kanilang mga poster area except doon sa mga private places or properties na merong consent from the owner.
1: Mm-mm. So same din nga po ano ng rules natin sa national and local elections. Pero ma'am, ngayon po
3: yes,
1: ba,
3: ma'am.
1: May ano na, may mga pasaway po ba? O talagang very observant po at masunuri naman yung mga kandidato natin dyan and parties?
3: So far po, no, for this BARM parliamentary elections, no, in my AOR po, wala po tayong
1: mm-hmm.
3: napansin so far na mga violations. Kung meron man po, we had already conducted our Operation Baklas last August 12. So, yun pong mga tarpaulins, mga posters na nakalagay sa mga not designated common poster area
1: mm-hmm.
3: and doon po sa mga prohibited na places and properties, nabaklas na po natin yan last August 12.
1: Mm-mm. COMELEC mismo, ma'am, ang nagbabaklas o ine-engage natin, ini-involve natin yung kung sino yung kandidato or partido na lumabag po?
3: Noong August 12 po, it was the initiative of the COMELEC.
1: Mm-mm.
3: Kasama po natin yung mga law enforcement agencies. We also had coordination with our local government units Then, we also notified the candidates and the political parties na magkakandak kami ng mga operation backlash. And also, we had also a initiative to inform yun pong mga kandidato na i-remove yun pong kanilang mga posters and tarpaulins na na hindi nakalagay doon sa mga designated common poster area.
1: Mm-hmm. But aside
3: and so,
1: from the...
3: No, meron naman po tayong napapansin na natanggal talaga nila on their own yung mga posters na nakalagay hindi sa common poster area. What the only example lang po, no, for example, in my case in Marawi City, are those tarpaulins na big sizes. Mm-hmm. However, nakalagay naman po sa private properties, in which case, allowed naman po yon.
1: Basta pumayag yung may-ari. Okay.
3: Yes,
1: pero,
3: ma'am.
1: Attorney Pai, aside dun sa parang nirequest natin sila na alisin, meron din ba tayong mga na-warningan na wag nang ulitin?
3: And so far, no, in Marawi po, wala pa po tayong nabibigyan ng warning because as far as I'm concerned, kapag nung nag-notify po tayo, nag-notice po tayo na magbabaklas tayo and for the candidates or political parties to remove on their own yung kanila pong mga tarpaulins and posters na violative of the rules, tinanggal naman po nila. And
1: okay,
3: yun pong mga hindi natanggal, yun na po yung pinaklas po ng
1: Operation
3: Omelet.
1: Backlash. Okay, sige ma'am.
3: Yes.
1: Isang issue rin po ma'am, ano? Of course, kapag may eleksyon, yung usaping pansiguridad. Ayan. Ano naman po ang inyong mga pakikipag-coordinate sa... Diyan po sa inyo, sa COMELEC, tawi-tawi sa mga LGU, sa mga local law enforcements po natin at sa iba pang agencies para po ma-ensure na magkakaroon tayo ng maayos and peaceful na pagsasagawa po ng BARM elections.
3: Yes ma'am, no, before I answer po yung katanungan nyo ma'am, I'd like to correct lang po. This is not from Tawi-Tawi ma'am, this is from
1: Marawi.
3: Lanao del Sur. This is from Marawi City, ma'am, and in the province of Lanao del Sur. Tawi-Tawi is a different province of BARM. Yes, ma'am. So this is from Lanao del Sur, Marawi City. With regards to your question, ma'am, how kung paano po natin maintain yung seguridad dito po sa aming AOR is ang ginagawa po namin, of course, no, ito yung usual, regular na ginagawa po ng offices of the election officers, offices of the provincial election supervisor, up to the regional office na ginagawa po namin tuwing election ay yun pong regular communication, coordination, and coordination meetings, kasama na din po consultations, and of course, kasama po yung sharing of information with our partner agencies.
1: Mm-hmm.
3: And particularly po, no, nagkakaroon din po kami ng regular communication and coordination meetings with our partner local government units. And of course, hindi pwedeng mawala yung atin pong mga law enforcement agencies.
1: Mm-hmm.
3: Opo. Yung coordination po na ito, yung para sa amin, para sa atin na mahalaga to make sure na magkakaroon po tayo ng peaceful election. Dahil as we all know naman po, no, ang bawat agency pagdating ng election ay merong kanya-kanyang mandato.
1: Mm-hmm.
3: Kailangan nating magtulungan. This is not only a COMELEC responsibility, pero responsibility po nating lahat na maging peaceful, orderly, and honest, and credible yung atin pong election.
1: But as of today, Attorney Pai, may mga naitala na ba tayo na parang mga untoward incidents dyan po sa inyo sa Marawi, Lanao, del Sur?
3: So far, ma'am, no, in Marawi, as reported po, no, by the City Joint Security Control Center composed of the Armed Forces of the Philippines in Marawi City and the local PNP of Marawi, so far po, no, wala po tayong naitalang mga election-related violence dito po sa Marawi City.
1: Okay, so ang ine-expect po natin, ma'am, meron ba tayong parang reinforcement na mga paparating po habang lumalapit po yung ating araw ng eleksyon para to maintain po itong mga peace and order po natin?
3: I understand po, no, although hindi pa po siguro dumating dito sa amin pong AOR sa Marawi City, I understand na there are augmentation, reinforcement from other units, from other regions na dadalhin po dito sa BARM to make sure na magiging mapayapa po, ma-maintain po yung kapayapaan at yung orderly po nung atin pong election dito sa Marawi.
1: And dun nga po ma'am, ano, dahil napaka-historical po nitong proseso na mangyayari po dyan sa inyong lugar sa susunod na buwan, eh kailangan po talaga ng pagkakaisa, ano, maging po ng mga mamamayan para maging katuwang po ninyo sa pagbabantay sa tulong din po ng ating mga local enforcers, mga local law agencies po natin.
3: Yes, ma'am.
1: Okay. So, meron din ba, ma'am, tayo, ma'am, na parang itinalaga, let's say, na mga hotline or contact numbers po ninyo kung saan pwede rin pong mag-report yung atin pong mga residente, yung atin pong mga mamamayan ng mga posible rin pong paglabag or kung meron din pong mga kahina-hinala na mga aktibidad na pwede po nilang iparating sa inyo para ito po ay mapigilan or mahadlangan?
3: Yes, ma'am, no. Start pa lamang po nung election period, we have already published yung atin pong hotline numbers. Yes. Actually, ang sa katotohanan po, yung atin pong mga hotline numbers, nakalagay na po yan sa bawat COMELEC checkpoints around the area of responsibility of every election officer. Meron po talagang hotline numbers, nandyan din po, nakalagay din po dyan kung ano yung hotline number ng AFP, ng PNP, at ng COMELEC in cases na meron pong mga gustong i-report na mga activities or mga incidents na gusto nilang makarating po sa amin.
1: Malaking bagay po yun, ma'am, ano, na parang hindi mo lang ipinauubaya yan sa mga kinaukulan kung hindi aktibong talagang nakikilahok at meron kang pakialam para nga ma-achieve yung ating goal na peaceful and orderly BARM parliamentary elections. Okay. And attorney pa yan, no? Maganda, before nga po sana talaga dumating yung halalan po natin, eh maigting na maigting po yung inyong voter education activities. Any roadshows po ba na ongoing pa dyan po sa Marawi as of now?
3: Yes, ma'am, no. Actually po, yun pong voter education namin continues po even simultaneous with other preparations that we have to do for the parliamentary elections. Continues pa rin po yung atin pong voter education and roadshow activities. For this week, actually, we had conducted at least three roadshows for this week na ginawa natin to different schools. Sa atin pong mga first-time voters. And sa mga succeeding days, gagawin pa rin po natin ito ulit to all the barangays, kahit po ito po ika-cluster natin within our area of responsibility.
1: Talagang mga face-to-face, ma'am, yung activities natin?
3: Yes, ma'am. Wow. Face-to-face po ito, ma'am. Actually po, very happy nga po, ma'am, no, yung atin pong, lalo na yung mga first-time voter,
1: yes,
3: ma'am. Very happy sila and very excited. Ang sabi nga nung iba, ma'am, gusto pa nilang mag-sub ng ballot because ang kanilang impression, ang kanilang ano nga yan, yung observation nila is that ang bilis daw pala nung nabibilang daw kaagad yung result nabibilang kaagad kung ano yung nakikita kaagad kung ano yung kanilang vote lumalabas daw nakikita tapos yung pagbibilang ng result very easy daw.
1: So na-amaze po sila.
3: Sabi nila, I want more. Parang ganon. Sabi ko, yes, for purposes of the rojo, pwede kang umulit. But of course, on election day, ang bawat botante ay entitled only to one ballot.
1: Oo, yes. Nga naman. Pero ma'am, attorney, kailan yung parang dating ng ating mga election paraphernalia, ng ating mga counting machines, voting machines po natin?
3: Actually, ma'am, no, for Lanao del Sur, dumating na po kahapon yung ating pong official ballots and ACMs. Nasa capital na po ng Lanao del Sur, yun pong mga official ballots. And nag-aantay na lang po yung mga munisipyo at yung mga city of each provinces na matransport sa atin pong municipal and city treasurer, yun pong mga official and election paraphernalias.
1: Okay. So, bantay sarado na yan, ma'am?
3: Yes, ma'am. Yes. Actually, we have there the AFP and the PNP to make it sure na sync po yung lahat po nung atin pong mga election paraphernalia.
1: May naririnig din ba kayo, ma'am, attempts ng vote buying? Uso pa ba yun pag ganitong parliamentary elections?
3: Wala po naman akong naririnig. Yes, ma'am. Kasi actually, kung parliamentary election, kung titingnan natin, and let's just hope, no, na and all will participate since this is the first time na magkakaroon ng parliamentary election.
1: Yan. Excited kami, ma'am, para sa inyo at kaisa niyo po kami sa pag-asam na maging maayos po, matagumpay, mapayapa itong ating very historical na parliamentary elections. Attorney Pai, maraming salamat.
3: Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat po. Assalamualaikum.
1: Yan. Salamat po, Attorney Nor Paisa Paglala Manduyog, Election Officer, Commission on Elections dyan po sa Marawi City. Nagbigay sa atin ng mga updates sa kanila mga preparasyon mula po sa Marawi City sa Lanao del Sur para po sa paparating na barn parliamentary elections. Yan po ay sa Setyembre 14 at isama natin sila sa atin pong pananalangin para po dun sa kaayusan ng prosesong ito. So bago nga tayo magwakas, let's pray kaagapay. Lord, kami po ay nagpapasalamat dahil patuloy na itinatawid niyo po kami sa bawat araw. Lord, sa pagsasara ng panibagong buwan na ito at pagsalubong po namin sa panibagong buwan next week, salamat Panginoon dahil kayo ay tapat, mabuti, maaasahan at talagang pwede po namin kayong paglagakan ng amin pong buong tiwala. Salamat Panginoon sa inyong mga provisions. Lord, thank you din Lord sa gift ng mga fur babies po namin. Nagbibigay ng saya, nagbibigay buhay sa loob po ng aming mga tahanan. We are praying, Lord, para sa mas marami pang responsible na fur parents and kayo din, Panginoon, ang mangusap para dun sa iba pa naming mga kababayan na posibleng open, Panginoon, para mag-adopt ng iba pang mga alaga, Panginoon, ng mga pets na wala pa pong sarili nilang tahanan. We are also praying din, Lord, for barm sa kanila pong eleksyon na pinaghahandaan. Dalangin namin, Lord, na patuloy na bigyan niyo po ng wisdom ang COMELEC sa pakikiisa din, Panginoon, ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan para po sa maayos at ligtas na pagdaraos ng eleksyon na ito. Pinapag-pray din namin, Lord, ang aming mga kababayan na lantad din, Panginoon, sa mga epekto ng habagat na mga ulan at ng mga baha. Lord, nawa magkaroon na kami ng mga epektibong plano at mga infrastruktura para matigil na po itong paulit-ulit na problema po namin tuwing tag-ulan, habagat at mga bagyo. Inaalala din namin, Panginoon, ang bansang Nepal, ang China, ang area ng Tibet, Panginoon, sa kanilang pinagdadaanan sa mga panahong ito makalipas, Panginoon, ng matinding trahedya, sakuna at kalamidad. Lord, napaka-devastated na mga areas. Parang ang hirap isipin, Panginoon, kung paanong babangon. Pero sa inyo po, O Diyos, wala pong imposible. Palakasin niyo po yung mga rescue workers, Panginoon, at bigyan niyo rin ng wisdom, Panginoon, ang mga tagapanguna sa mga iba't ibang operations na nagpapatuloy po ngayon. Salamat po, O Lord, sa araw na ito. Thank you sa papatapos na work week at ingatan niyo pa rin kami, Panginoon, sa natitira pang oras sa maghapong ito. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, John B. Happy long weekend. Thank you din kay Ara. Salamat kay Shaira. Thank you kay Shekina, kay Desa, kay Phil, kay Angge sa ating engineering at Bukawi Tech People. Up next na po ang serbisyong OFW. Sorry, di ko na po nabasa lahat ng entries, pero shout out sa aking fur baby na si Tofu na parang di niya alam na dog siya dahil kagaya ng amo niya, suplada. Ayaw makipagkapwa aso. And get well soon, Tofu. May mga katikati siya ngayon. So, under medication, kaya naka-cone. Ayan. So, hello, hello sa mga alaga natin na nagbibigay saya at buhay sa ating mga tahanan. Maging responsableng fur parents tayo, kaagapay. I have to go na po. Heidi Bernardo Sampang. And God bless you. At lagi nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
4: Sa kayan, pinakahambalang parang walang pakialam.
2: Oras na Pilipinas. Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas. Impitado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Viloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Miss Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655.
5: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.

0: Magandang araw mga kapatid sa Panginoon. Ito po si Pastor Joe Biasong ng OFWN Family Ministry. Tayo po ay mananalangin para sa bansang Nepal at itong Tibet na dumating dito sa nangyari sa kanila na pagmalakas na baha. Ayon sa update po ay 403 ang turista at 341 dito dayuhan sa mahigit 28 na bansa. Mga kapatid, marami hong mga namatay, 389 ayon sa update po sa atin. Tayo'y manalangin para po sa bansang Nepal. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dumudulog po kami, Panginoon, para sa bansang Nepal na ngayon ay dumating ang trahedya sa kanila. Mga pamilya, nagkahiwa-hiwalay na mga namatayan, Panginoon, ang agony na nararanasan ng bawat isang naapektuhan. Dakilang Diyos, dalangin po namin, Panginoon, ang kaaliwan ng iyong Espiritu Santo. Nihiling din po namin, Panginoon, ang wisdom sa pamahalaan na namamahala ngayon para sa rescue at mga gawain, Panginoon, para sa ikabubuti ng mamamayan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga bansang nais tumulong na sila po'y makapagbigay, dakilang Diyos. At ganoon na rin, Panginoon, ang mga rescuer, dakilang Ama. Inihiling po namin ang kanilang kalakasan. Sa kabuuan, dakilang Diyos, dalangin po namin ang iyong pagmamahal, kahabagan, pag-ibig sa kanila at yung kalakasan, Panginoon, sa lahat ng mga tumutulong ang ipagkaloob niyo po sa kanila. Ito po ang aming panalangin sa aming Panginoon na mga pangyarihan at Ama na nagmamalasakit sa lahat ng mga tao. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen and Amen. Magandang araw po sa inyong lahat.
1: Ako po si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia at kayo nakikinig sa serbisyong OFW.
2: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Table Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Servisyong OFW.
4: Happy Friday mga kaagapay, good morning, good afternoon, at good evening dyan sa mga nakikinig sa Middle East Country, Amerika, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating kababayang OFW at sa kanilang sa kanilang pamilya. Samahan mo kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong lingkod, Chito Mendoza. Halina, samahan nyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at sampu ng kanilang mga pamilya dito lang po sa serbisyong OFW, FEBC Radio TV, membro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
3: Serbisyong OFW!
5: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
4: Dito nga po sa mag-abroad ay di biro, nais nating maibahagi ang iba't ibang faktor para sa pagdidesisyon natin kung dapat ka nga bang magtrabaho sa ibang bansa. Para lang mabigyan natin o mataguyod natin ang ating pamilya. At gusto nating maipakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Kumusta naman po kayo mga kababayan nating OFW? Lagi po namin panalangin na patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy nating iniingatan ang ating kalusugan, maging ang mental, emotional, financial at ang ating spiritual health. Sa pagkakataon po ito, isang marine engineer ang makakausap natin para bigyan tayo ng magandang picture kung ano ang maaaring makita at maranasan natin sa barko at magbigyan din tayo ng magagandang payo doon sa mga nangangarap na magtrabaho sa barko. Magpapasalamat tayo at napaunlakan tayo kahit na medyo busy siya sa pagbabakasyon niya, nakasama ang kanyang pamilya. Siya po ay isang marine engineer, second engineer. At almost 16 years na po siyang experience sa maritime industry. At currently serving as a second engineer on board sa international vessel. At responsible for the operation, maintenance, safety of the ship's machinery. Experience in working with a multinational crew. Experience in operating and maintaining modern marine engineering system. Welcome po natin ang isang mahusay, mabait, at makadiyos na manggagawa, si Engineer Neil Brian Ruales. Good morning, Brian. Kumusta ka ba ngayon?
6: Good morning, Sir Chito, at good morning po sa lahat ng mga OFW na nakikinig sa station po na ito.
4: Thank you, Brian. Hindi mo kami ng pagkakataon na ma-interview ka at ma-share mo naman ang iyong mga experience.
6: Okay po, sir.
4: Okay, simulan natin sa umpisa ng kwento ng buhay natin para malaman ng mga kasamahan natin, mga marino, kung paano ka nagsimula, lalo na yung mga nangangarap na maging marino. So para sa kalaman ng mga tagapakinig natin, lalo na sa mga nangangarap na maging marino, paano mo naisipan ang profession ng pagiging seaman?
6: Actually po, Sir Chito, ibang profession po talaga yung aking gusto. Pero dahil po sa hirap ng buhay noon, ay naghanap po ako ng isang programa kung saan na libre po yung tuition fee. So, kasi nung time na yun, gustong-gusto ko talagang matulungan yung pamilya ko, lalong-lalo yung mother ko na lubog po sa utang. So, nung time na yun, ay nakahanap po ako ng programa doon sa University of Cebu, na kung saan na libre po yung tuition fee, pagkain at saka tirahan po, Sir Chito.
4: Ah, okay. Oo, kaya kami din kasi sa mga nagsisiman talagang medyo nandun tayo sa mga mababang antas ng ating pamahalaan ng gobyerno. Ibig sabihin, medyo mahihirap. Talagang ito ang pinakamagandang way para matulungan natin ang ating pamilya at mabigyan natin ng magandang future yung ating magiging pamilya, yung tulad ng mga anak natin. At marami talagang halos pare-pare sa mga kwento natin mga seaman na talagang even though na talagang alam natin na mahirap ang pagiging marino, pero sa nakikita nating magagandang benepisyo ng marino, talagang kahit medyo mahirap, Brian, pinapasok natin. Yun ang mga normally mga common sa ating mga seaman.
6: Yes po.
4: Paano ka naman? Sige, Brian, ikaw muna.
6: Nakuha ko po yung programang iyon, Sir Chito, dahil nung time na yon dalawa kasi yung ate ko na nag-aaral sa college. So sabi ng mama ko, baka hindi ako makapag-aral. So yun, naka-decide po talaga akong maghanap ng isang programang libre para makapag-aral lang po.
4: Even though na medyo hindi mo gusto to, ano bang unang gusto mo?
6: Yung gusto ko lang talaga is dati sa fine arts po, Sir Chito.
4: Ah, okay. Napakalayo ah.
6: Napakalayo po talaga, sir.
4: Mabuti na gusto mo rin itong pagiging marino.
6: Oo, kasi mabuting tingin din po kasi ako sa mga bagay-bagay, sir. So, madali po akong mag-adapt sa bagay or sa mundo ng marine engineering po, sir.
4: Ah, okay. So bagay ngayon 16 years ka na, talagang medyo kung hindi mo ito gusto siguro first 2 years, first 3 years baka na tumigil ka na. So ibig sabihin naka-adapt ka na at saka nagusto mo na rin yung pagiging profession ng pagiging marine engineer sa barko.
6: Yes po, sir.
4: Ano naman yung naging paraan mo para makahanap ka ng company during the time?
6: Sa programa pong ito, sir, yung asosasyon na po yung naghanap sa amin ng company po, sir. So, bali, yung itong programa kasi na ito, sir, is yung Norwegian Association po, sir. So, may group of companies po yung asosasyon na to. So, sila po yung mag-a-assign sa amin kung saan po kami malalagay po, sir, na kumpanya.
4: Okay. So, medyo mas madali kumpara mo doon sa mga maraming graduate na talagang walang company. Talagang hanap sila ng company, talagang sariling sikap. So, yun lang ang advantage pag nakapag-aral ka sa magandang eskwelahan na may mga sponsorship ng mga company, malaking advantage yun dahil hindi ka na mahirapang sumakay sa barko. So, yun lang ang advantage. Yun ang kagandahan. So, first time mo magbarko, so anong feeling mo nung ikay pasakay na ng barko? Anong ba nararamdaman mo doon?
6: Yung naging first impression ko po talaga, sir, syempre excited dahil malilibot ko na po yung buong mundo ng libre.
4: Okay.
6: At that time po, sir, is tuwang-tuwa po kasi alam kong makakatulong na po ako sa aking pamilya dahil syempre kikita na po tayo nung time na yun, sir. At din po siguro yung pag-adjust ko po sa kasamahan ko sa barko, sir. So doon na sa una mahirap po, sir, pero along the way naging okay naman po yung samahan sa barko. Mm-hmm. At yung pakikisama po yung key po doon para wow, maging maganda yung flow ng pagbabarko po natin, sir.
4: So yung first time mong sampa sa barko, yung unang araw, anong biglang impression mo pagdating sa barko? Anong nakita mo? Di ba iba yung nag-aaral ka, marami kang may idea ka sa mga makina. Eh, nung first time mo na pumasok sa barko, anong naging impression mo naman?
6: Sa totoo lang po, sir, ibang-iba po. Kasi medyo nanibago po ako, sir, sa totoo lang. Kasi sa school, medyo hindi po siya talaga eksakto kung ano yung nandun. Bali, I mean sa theory, nandun na, sir, pero yung environment po talaga is ibang-iba kung nandun ka na po sa sitwasyon na yun. So, talagang malaki yung adjustment ko nung una, sir, sa mga ilang araw. Pero along the way, okay naman po. Bali, sa una lang talaga yung mahirap.
4: Okay. So, nung muna sakay mo ng barko, ano mga nationality ang kasama mo?
6: Mostly Pinoy po, sir. Okay. May Swedish, tsaka mga Latvian, sir.
4: Okay, hindi ka naman nahirapan sa communication during the time?
6: Hindi naman po, sir, kasi yung mga Swedish at Latvian naman po, sir, is marurunong mag-English. So,
4: okay.
6: I think wala namang naging problema nung time na yun, sir.
4: Okay. So, sabi nga mga pag magaling makisama, wala naman problema sa barko eh. Yun ang isang
6: yes, po, sir,
4: susi yung paano tayo mag-survive sa barko. At siguradong ma-enjoy natin ang pag-barko, kailangan na magaling tayong makisama sa ating kapwa Pilipino at sa ibang nationality. Eh nung siyempre,
6: yes,
4: unang adjetibo, eh medyo nandyan, medyo ma-pressure din yon. At maraming mga bagay na pinapagawa sa iyo na hindi mo ina-expect na yun ang gagawin. Eh nung mga impression mo sa mga ganong klaseng pagsampa mo sa kadete?
6: Nung time na yun, sir, ang iniisip ko lang talaga is kaya ko po yung lahat. So, basta ginagawa ko lang po yung kung ano yung utos po sa akin, sir, nung time na yun. Tapos, hanggat maaari is matuto po ako araw-araw. Yun lang talaga yung nasa isip ko nung time na yun, sir.
4: Okay. So, ngayon, medyo matagal ka rin sa pag-barko. Naka-experience ka rin bang magtrabaho dito sa lupa?
6: Actually, sir, hindi po, sir. Kasi nung pag-graduate ko po ng high school, is pumasok po ako agad sa programang ito. So, tuloy-tuloy na po yun, sir, hanggang sa nakapagtrabaho po ko sa international po, sir.
4: Okay. So, sa palagay mo, ano yung pagkakaiba nung na magtrabaho ka sa barko at yung observation mo sa pagkatrabaho dito sa lupa, ano yung mga common o mga differences nila?
6: Siguro po sir, masasabi kong may kaibahan dahil sa barko pagkagising mo, sometimes sa kasi nandun lang kasi yung trabaho natin diretso, hindi kagaya dito na marami ka pang gagawin, magka-travel ka pa, whatsoever. Tapos yung sa pagkain, libre po. So pagkatapos mong kumain, diretso ka na rin po sa mess room, kakain ka na lang din, tapos pahinga, and then trabaho ulit. So parang ibang-iba. Hindi kagaya dito po sir na pag-uwi mo, matatraffic ka pa, ganun. So,
4: tama.
6: Medyo maganda yung setup sa barko, sir, kasi mabilis ka makapagpahinga after work. So, yun. Yun,
4: yun lang nga. Totoo yun, Brian. Ang kagandahan lang sa barko. Andun ka na sa loob ng trabaho, loob ng barko. So, pag gising mo, andun ka na. So, mas madali ang galaw mo. Hindi ka mo kailangan magluto pero ikaw mag-alaba. Yung mga personal
6: things
4: gagawin. Hindi ka ba nahihirapan doon na medyo pagdating mo as a kadete na ikaw palang maglalaba, ikaw magagawa ng mga personal things at yung trabaho mo medyo marami at iba-iba. So, ano masasabi mo doon sa pagkakataon natin nung ikay kadete pa kumpara mo ngayon sa ikumpara natin sa pagkatrabaho dito sa lupa?
6: Siguro para sa akin sir, parehas lang talaga sir kasi batak din po ako sa trabaho nung kabataan ko sir. So yung mga bagay na yan parang para, for me, kayang-kaya po sir Chito. So hindi, medyo hindi po ako nag-adjust sa mga trabaho ko sir kasi batak po talaga ako nung kabataan ko po.
4: Yan ang mga pinakamahalaga eh. Pag ikaw sanay sa trabaho, at ikaw'y talagang pursigido doon sa profession mo sa pagiging marino, wala talagang imposible sa iyo eh. Dahil kahit anong hirap niya ng pinakamahalaga, malaki naman ang sweldo, may pagkain naman, nakakapasyal ka pa. Dahil yung actually ng mga motivational factor na meron tayo mga seaman, yung makarating tayo sa iba-ibang lugar, masarap ang pagkain, at mas magandang sweldo kumpara mo sa magtrabaho dito sa lupa, yun ang isang malaking factor para talaga tayo magpursige dahil malaking tulong yon. At tama ang sabi ni Second Year Brian na talagang ang pagkakaiba ng pagbubarko, at least nandun ka na sa trabaho mo sa loob ng barko, madali kang gumalaw, bihis ka, kumain ka, may nakanda ng pagkain, nandun lang sa within the area of barko na ano lahat yung mga pasikot-sikot yung mga trabaho mo. Pero hindi ba naging madali sa iyo pag-adjust sa Brian pagdating sa lalo na kahit nasa makina ka eh medyo madudumi ang mga trabaho mo doon. Anong naramdaman mo nung mga umahawak ka ng mga maduduming bagay?
6: Nung una medyo nag-adjust kaunti po sir pero nag-e-enjoy po kasi ako sir nung time na yon. So parang gusto ko nga yung ganong klaseng trabaho sir, yung gagalaw ka po, madudumihan ka. At kasi doon tayo natututo sir Chito pag hands-on po tayo sa lahat ng bagay kahit marumi man yan o malinis.
4: Okay. Naranasan
6: so, mo. Always positive lang po talaga ako doon sir Chito.
4: Napaka-positive. So, yung normally, yung mga laging positive, yan ang nagsosurvive sa barko. Dahil sa karamihan nga ngayon, na-observe natin ngayon, marami yung mga bata, yung mga young generation, madali silang ma-depress. At iba yung kanilang outlook. So, sana yung mga datihang mga marino, may guide natin yung mga baguhan, yung mga batang marino, sa kung paano mag-adjust. Kasi sila medyo napakahirap sa kanila dahil medyo nasanay sila sa mga social media kaya medyo yung kanilang kind of yung attention to yung attention sa trabaho medyo divided. Ano bang experience mo doon na Brian pagdating sa mga young generation sa pagkatrabaho sa barko?
6: Sa observa ko po sa kanila sir is yun po sabi niyo po is more on social media po sila. So minsan na may mga pagkakataon na yung mga bagong saltaw, yung mga kadete is nalelate po. So pero sa ganung bagay is kinakausap ko po sila ng personal na dapat ganito, dapat on time po tayo sa trabaho at lagi po tayong focus at may disiplina sa ating sarili at kahit wala pong nakatingin, Sir Chito, is gagawin po natin yung tamang trabaho po, Sir Chito.
4: Tama,
6: yun lang
4: tama.
6: po yung palaging sinasabi sa kanila.
4: Tama. Kasi sa barko, malaki ang barko, maaaring hindi ka makikita ng mga senior officer mo, pero kailangan trabawin natin yung mga bagay na naka-assign sa atin dahil lahat nakaplano yung mga maintenance na yan. At pag may
6: yes,
4: sumabay dyan, sino bang mapapahamak? Di ba? Kayo ka rin. Sabi nga, kaya nga meron tayong kasabihan na fault of one is a fault of all. So may isang sumablay, negligence niya na medyo napabayaan niya o hindi niya ginawa yung kanyang task para sa isang maintenance na maaaring mahalaga yon, at sumablay o biglang nag-blackout ang barko. So malaking kapahamakan yon dahil siyempre pag ang barko nag-blackout, lalo na nasa masamang panahon yung area, yung medyo masamang weather doon sa lugar na yon, medyo napakalaki ng risk para makapsize ang barko. Kaya napakalaga yung sabi ni Secretary Brian, at talaga yung initiative natin ay dapat nandoon at kahit walang bantay, di ba Brian?
6: Yes po, sir. So, at palaging focus at mag-ingat po sa lahat ng ating ginagawa. Kasi yung environment po sa engine room is napakadelikado po talaga, sir. So, yung isang paa po natin is nasa hukay talaga, literally po, sir. So, dapat palaging mag-ingat.
4: Totoo yun, totoo yun. Dahil lang sa makina, puro makinari ang malalaki ang na gumagana. Puro bakal yung nilalakaran mo. Pag medyo madulas, may tendency kang bumagsak, ang babagsakan mo yung bakal. Pwede mauntugan dahil puro bakal din ang ano. So, kaya medyo talaga yung safety pag dating sa makina. Anyway, sa kahit naman sa deck side, kailangan din ng safety. Lagi nating tatandaan yung ating ang priority lagi ng company yung kaligtasan ng mga tao sa barko. So pag minsan kasi yung ano yung mga may mga na experience mo ba Brian yun sa mga barko na nakasama mo na pag minsan merong kasama na talagang gusto niya lagi siyang bayani.
6: Yes po sir. Marami po akong naging kasamang ganun po sir. So
4: ano mo ipapayo mo sa mga taong maayos naman sila at masisipag sila? Yun nga lang ngayon nakakalimutan
6: yes,
4: na pagbisan ini-risk nila yung buhay nila instead na priority yung safety.
6: So ganun, sa mga ganung bagay po Sir Chito, kung tayo po yung naka-obserba, may tinatawag po tayo kasing staff work authority. So pwede po tayong magsabi sa kanila na tumigil pag nakikita po nating unsafe na po yung ginagawa nila, sir.
4: Tama, tama. Napakalagay yung binanggit ni Secretary Brian, yung tinatawag na Stop Work Authority, so SWA. Lahat po ay binibigyan ng authority ang seaman sa barko kahit anong position, na kung may nakikita tayong mga kasamaan sa barko na medyo delikado ang ginagawa,

0: o gumagamit ng ganyan po, sir. Sometimes sila po yung nagsasabi sa akin kasi minsan po, sir, is tingin natin is safe pero hindi pala. So, sa mga ganong bagay is huwag po tayong ma-offend pag nasabihan po tayo ng mga ganon, sir. Kasi para rin po yun sa ating kaligtasan, sa sarili nating kaligtasan.
1: Tama, tama. Totoo yun. So, napakaganda ng policy na ngayon, policy na yon na SWA, Staff Work Authority, na para sa lahat, para siguradong, kasi may mga bagay-bagay tayong ginagawa. Sabi nga ni Secretary Brian, may mga bagay tayo na nakala natin ay safe na yung ginagawa natin, pero actually yung ibang anggulo noon na hindi mo nakikita na delikado pala. Kaya nga sabi ko nga doon sa mga kapwa nating Marino, nakikita mo lang yung harap mo pero ang likod mo hindi mo nakikita. Kaya pabayaan mo yung mga kasamahan mo sa barko na nakakita ng likod mo, ay mabantayan ka rin. Mabantayan ka para malaman mo kung talagang tama yung position mo, tama yung lugar mo, tama yung ginagawa mo. At kahit pa veterano ka, kahit ikaw pa pinakamatagal sa barko, pagminsan ay nakakalimot ng tamang pagkatrabaho at medyo talagang unsafe din pag bisa ng ginagawa. So malaking magandang payo po yun sa mga kapwa nating Marino at lahat doon pa sa mga nababalak sa pagbabarko na meron kayong, at least meron kayong idea na ang barko talaga ay ibig sabihin na may mga policy talaga na para bantayan ang kaligtasan ng mga tao sa barko. Sa Brian, yung mga taong kasamahan mo naman, hindi ka naman nahihirapan gisiya ito pagtrabahuin, hindi ma mag-uutos o ibig sabihin yung mag-assign ng mga trabaho sa barko.
0: Sa ganyang bagay po, Sir Chito, depende po, sir. Kasi may mga kasama tayong madaling kausapin, may mga kasama rin tayong medyo, lalo na po yung mas nakakatanda sa akin. So medyo, sometimes nag-a-adjust po ko sa ganung bagay dahil minsan yung mga matatagal na sa barko ay isa hindi na po nakikinig, Sir Chito. So minsan kailangan po natin gumawa ng paraan upang sa gayon is smooth pa rin yung ating pagtatrabaho, sir, at ma-delegate po natin yung trabaho ng matiwasay at ligtas.
1: Okay. So just kailangan talaga yung magaling kang magdala ng tao mo. At sabi nga, pinakamagandang leadership ay yung leadership by example. Kasi pag
0: yes,
1: napakahirap magpasunod sa ating mga kapwa Marino kung ikaw mismo ay hindi sumusunod. Lalo na halimbawa pa may mga policy, ikaw naman hindi sumusunod sa policy tapos ikaw mag-implement. So, mahirap
0: yes,
1: mapasunod yung mga ating kapwa Pilipino. So, yun ang isang sekreto. Sabi nga nila, the best leadership is leadership by example. So, para mapasunod mo sila dahil ikaw mismo sumusunod, so, automatically, susunod din yung mga subordinate natin na kasama natin sa barko.
0: Yes po, sir.
1: Brian, mag-break lang tayo saglit. At salamat doon sa mga unang naibahagi mo na. So, kung paano yung mga proseso mo at saka yung mga trabaho sa barko. Okay. Sa pagkakataon pong ito ay mag-break lang po tayo saglit. Magbabalik ang servisyong OFW. Makalimas lang po ilang paalala. Huwag po tayong bibitiw.
2: Servisyong OFW.
3: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.

0: Serviço OFW.
1: Nagbabalik ang Serbisyo OFW dito sa 702 DCAS Radio TV. Patuloy nga po tayo nagbibigay ng mga tulong sa OFW at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Nagpapatuloy tayo magbigay ng mga tips at mga payo at kung ano pa ang dapat ihanda ng mga future marino at doon po sa mga nangangarap na maging marino. Ituloy po uli natin ang ating mahalagang bagay na kwento ng ating guest ngayon mula sa magagandang story ng buhay niya o experience niya sa barko. Ito po ulit si Second Engineer Neil Brian Ruales. Nagpapasalamat tayo at napaulakan tayo kahit napaka-busy niya sa kanyang pagbakasyon na kasama niya ang kanyang sa time na yung ibig sabihin yung busy siya sa bakasyon dahil yun na lang time niya para sa kanyang pamilya. Siya po isang marine engineer. Almost 16 years na po siyang experience sa maritime industry. At currently serve as a second engineer on board sa international vessel. Responsible for the operation, maintenance, and safety of the ship's machinery. Experience in working with the multinational crews. And experience in operating and maintaining modern marine engineering system. Welcome po ulit natin ang isang mahusay, mabait at makajos na manggagawa, si Engineer Neil Brian Ruales. Neil, tuloy natin ang ating kwentuhan at marami tayong mga napupulot na magagandang experience sa mga payo mo sa barko para may guide natin yung mga kapwa nating mga marino, lalo-lalo na yung mga bago pa lang nagmamarino.
2: Okay.
1: So, sa iyong pagiging marine engineer sa barko, ano yung mga talagang mabibigat na karanasan mo? Physically, emotionally, or spiritually?
2: Siguro po, Sir Chito, yung na-aksidente po ako during pandemic. Kasi, yes po, nung time po kasi na yon naka-tatlong extension na po ako, contract extension. Dahil po sa hirap ng crew change nung time na yon dahil sa pandemic. At kasi yung storya po, Sir Chito, is 2 days na lang po is uuwi na po ako, magdi-disembark na po ako sa barko. Pero sa di inaasahan ay na-aksidente po ako, Sir Chito. Oy. At ang nasa isip ko lang talaga nung time na yon is yung makausap ko po yung pamilya ko, Sir. Nung time na yon nung na-aksidente.
1: Anong klaseng aksidente yan, Ma Brian, kung mamarapatin mo?
2: Naputulan po ako ng daliri, Sir Chito. Yes po, may aksidente po kasi nung madaling araw is may narinig po akong loud noise, yung banging noise. So, bilang engineer is i-check po natin agad kung ano iyon. Pero malapit lang po yung sa kabina ko. Ito isang HVAC room kung saan yung air conditioning system is located. So, yung instinct ko is puntahan at i-check agad. Pero may mali po ako, Sir Chito, kasi nung time na yon is hindi po ako nakapag-report agad kasi akala ko normal lang na ingay. Kasi medyo bad weather po kasi yon, so akala ko loose item lang. Pero nung pumasok ako is nakita ko yung valve, yung electrical box niya is umiikot. So pagkahawak ko po nung box na yon, Sir, is bigla na lang po talaga siyang bumagsak.
1: Oh, dahil ma'am.
2: Kaya split seconds lang po talaga. So masabi ko yung accident, Sir Chito, is nandyan lang talaga, Sir.
1: Oh, talaga.
2: Hindi natin inaasahan. So
1: lalo na
2: I think yun po talaga yung pinaka masakit na karanasan ko po sa aking pagbabarko, Sir Chito.
1: So yun, hindi lang mabigat, masakit pang karanasan. At talaga
2: yes,
1: makikita natin talaga napakalaga ng dubling ingat. At syempre, hindi natin maiwasan dahil may aksidente nga. Pumisan, hindi mo ginugusto. Talagang lalo na pag masama ang panahon, hindi mo control lahat yung paligid mo na gumagalaw yung barko.
2: Yes po.
1: Kung may mga, siyempre, magmamadali ka rin. At during the time, ano ba, bagong gising ka lang ba noon?
2: Yes po. Nangyari po yung Sir Chito is 1:30 a.m. kung hindi ako nagkakamali. So medyo talaga is yung aking pakiramdam is parang antok na antok pa po, Sir. So Kaya masasabi kong napakadelikado po talaga siya sa ganung sitwasyon pag hindi po tayo mag-iingat o pag dire-diretso po tayo. Kung tawagin sa Marino is yung bara-bara. So, nung time po na yun, masasabi kong bara-bara, sir, kasi dire-diretso po ako doon, hindi man lang ako nag-report. So, inaamin ko yung sarili kong fault. So, yun po.
1: Maganda, malungkot na karanasan, pero maganda rin naman para may share natin sa ating mga kapwa marino na pagdating sa mga ganyang critical na situation, dapat pa rin ang priority yung safety natin. At
2: Yes po,
1: totoo,
2: sir.
1: magang mahirap talagang pagsabihin nga natin, ayaw mo mo maaksidente. Pag minsan talagang hindi mo rin control yung magbibig sabihin, yung galaw ng barko eh. Dahil maaring tama yung mga damit na sinusuot mo, say, nakasaka safety ano ka, gear ka,
2: Yes
1: pero
2: po.
1: pag minsan hindi mo rin alam kung ano, kaya dapat mas dubling ingat tayo. At saka tama yung sabi ni Second Air Brian, dapat nire-report natin at kung mayari, umaari ay may dapat may kasama tayo para kahit pa paano meron tayong magtutulong at magbabantayan tayo sa mga gagawing mga lalo na kung delikado.
2: Po, sir. Pero nung time po na yun, sir, is hindi ko na talaga naisip, sir, kasi ang aim ko lang talaga is makita kung ano yung naging cause nung ingay. So, yung instinct ko napunta agad, so napaka-wrong po talaga na move po yun, sir, Chito. So, mula noon is hindi ko na po talaga ginagawa yung ganun. So, always report po talaga. Kahit sa iba kong mga subordinates, parati kong sinasabi sa kanila na dapat mag-report agad, dapat may buddy system tayo. So, sa sitwasyon po na yon is talagang tumatak po sa isip ko na i-share po ito sa ibang tao para hindi po mangyari sa kanila, Sir Chito.
1: Tama,
2: Kasi
1: totoo.
2: napakahirap po talaga.
1: Kahit sabihin mong veterano ka sa barko, may
2: Yes po.
1: pagkakataon pa madisgrasya ka, kaya napakahalaga yung body system. At talagang ngayon report mo para malaman agad. Pero pasalamat din tayo at hindi naman gano'ng napakalaki ng damage sa katawan mo. At
2: Po.
1: sa ngayon sigurado ko napakadobling ingat mo na.
2: Yes, po, sir.
1: At sigurado niya lagi mo ginagayat yung mga subordinate mo na mag-ingat at lagi tayo may magkakasama. Eh, lalo na't sa ngayon eh medyo yung kakaunti yung mga tao sa mga nakasama at sa barko napakalag talaga ng yung reporting kung anong ginagawa natin lalo na kung during early in the morning or during the night time so dapat alam ng mga kasamahan natin kung nasa tayo at kung anong gagawin natin
2: Yes po, sir. Correct.
1: sa emotional naman na Brian anong na-encounter mong mga karanasan?
2: Sa emotional po, sir, siguro halos lahat na mga seaman is nararamdaman nito. Yung feel mo, yung loneliness po, sir, Chito, dahil malayo po tayo sa ating pamilya. So, kada sampa ko po ng barko, same feeling, napakabigat. So, kahit sa 16 years ko po na pagbabarko, ganun na ganun pa rin po yung aking nararamdaman, Sir Chito.
1: Sabagay, totoo yun. Dahil yung makapaliw ka sa pamilya, even though na mas maganda na nga yung panahon ngayon dahil may social media na everyday
2: Yes
1: pwede mo
2: po.
1: rin makausap. Pero iba pa rin yung talagang yung karap mo sila na physically sa iba yung pakiramdam. Yung maging malayo ka sa kanila, hindi mo nakikita lahat yung mga nangyayari. So, medyo isang nakakalungkot yung nakakalungkot, pero wala, talagang ito ang trabaho nating mga seaman at kailangan
2: Yes po.
1: nating sanayin o harapin natin yung tinatawag nating tawag dyan, yung ano sa hindi masisik yung homesick, yung pagiging
2: Yes
1: homesick.
2: po.
1: So, kailangan natin talagang bagay sa barko naman, marami naman tayong mga kasamahan dyan na para
2: Opo.
1: malibang tayo. Kaya yung actually, nagkakaroon ng mga problema sa mga emotional ay yung mga taong ina-isolate nila yung sarili nila sa kapwa nila, mga kasama nila sa barko. Eh actually, ang mga kapwa natin mga seaman, napakagandang kausap niyan. Dahil siguradong hindi nawawala yung mga joker sa kasama natin dyan. At saka sa kwentuhan pa lang, masaya na eh. So dapat
2: Yeah, po.
1: huwag nating i-isolate kasi sa social media na actually ma yan ang nagiging problema ng ibang mga kapitan dahil sa sobrang social media, wala na silang pagsosocial sa mga kasama nila sa barko. So ano yung mga na-encounter mga ganung situation sa barko, Brian?
2: Totoo po yung sabi niyo, sir. Kasi simula nung nag-boom yung social media, yung cellphone, so dahan-dahan po nag-transition yung atmosphere sa barko, sir. Kasi dati, naabutan ko pang medyo less pa yung social media. So lahat is nag-iipon-ipon doon po sa day room, kung tawagin natin, yung parang sala o ano, nandun yung mga recreational natin. So dati is mas masaya, masigla yung samahan. Pero nung pumasok na po yung social media sa barko or yung sa time natin ngayon, medyo tumahimik. Kasi after kain, after dinner, pumupunta na sila sa kani-kanilang mga kabina. So talagang napakatahimik, Sir Chito. So for the past few years, nag-uusap-usap kami mga Pilipino o yung ibang lahi na dapat may activities tayo sometimes upang sa ganun is halubilo natin yung ibang crew at may magandang samahan, Sir Chito.
1: Oh, tama,
2: Hindi
1: totoo.
2: lang palaging naka-cellphone.
1: Oh, totoo yun. Dapat may mga activities sa mga barko o yung tinatawag nating ships sa recreational club. Kasi
2: Yes po.
1: yung ibang mga dating nung sumasakay ako, mayroon kami ng tinatawag na ships sa recreational club. Ang ginagawa ng lead mga officers noon, nagki-create sila ng mga activities. Halimbawa, competition ng Scrabble, competition ng tawag to, kung badminton, ito, ng ping pong,
2: Yes po.
1: running. So every once a month, meron kami mga activities. Yung chess, labanan din ng chess. So every Saturday night, so lahat naglalaban-laban. So para may mga activities na kukwentuhan. Tapos may mga, tawag to yung karera ng barko. Nagagumawa kami ng isang karera ng barko. Pagka dumating dito, tita, this anchorage, stop ng barko, pa stop ang barko, parang ganun. So gumagawa kami ng mga games na every Saturday makikita-kita, magkukwentuhan, tapos may konting yun nga alam, may konting beer nung araw. Pero ngayon dapat dahil bawal eh. So yun ang dapat ibalik na dapat na i-maintain natin sa barko yung mga activities. Marami naman tayong pwedeng ma-create na activities sa barko para magsama-sama. Sana sa mga kapitan sa barko, lalo na sa mga nakikinig ngayon, hopefully mayroon kayo dapat na schedule at least every kasi during meals or lunch or dinner dapat yan yung time na nakikipag socialize tayo sa mga kasama sa
2: Socialize.
1: barko. Kaya nga yung advice ko sa mga marino, during break time dapat wala kayong dalang cellphone kasi bawal din yon kasi ang break time is actually part of the working hours. So dapat yung break time nyo, nagkukwentuhan kayo at pinag-uusapan nyo yung anong ginagawa mo na ngayon, tapos ka na ba dito, ano ba may tutulong namin dito. So dapat sa hindi sa break time may walang cellphone na ginagawa. So dapat ka kung may mga ganong policy ang barko na during working hours from 8 o'clock to 5 o'clock sa working hours, no cellphone. Then after 5 o'clock lang na pwede silang gumamit ng cellphone para mas mabalance yung buhay ng mga tao sa barko. Dahil sa nakikita at yun nga, sabi nga ng ibang kapitan na na-interview ko, talaga medyo nahirapan sila dahil yung mga tao may kanya-kanyang buhay at hindi nila alam kung yung iba, di ba, may marami ngayon, medyo nagkakamerang depression, anxiety na mga seaman. So ibig sabihin na na-isolate sila or ina-isolate nila yung sa sarili nila. Oh, sa spiritual life mo naman na Brian, anong sa pagiging seaman, anong experience mo doon?
2: Honestly, Sir Chito, nung before po ako na-aksidente, masasabi ko talagang bihira po akong magsimba sa mga ganon, sa simbahan o ano, sa spiritual side. Pero nung after po nung aksidente, Sir Chito, is talagang nag-iba po, sir, yung paningin ko. So, naging malapit po ako sa Diyos. At hangga't maaari every day is nagbabasa po ako ng Bible. At least 5 to 10 minutes at least may mabasa po ako pag free time ganun. Tapos sa linggo naman po Sir Chito is nagsisimba po sa live. At least kahit hindi po physically naka-attend tayo ng misa is at least online makaka-attend po tayo every
1: Tama.
2: Sunday po.
1: Oo nga pala ngayon dahil meron ng mga live na service, so napakalaking tulong nun para sa mga marino ngayon. Kumpara mo na nga amin nung panahon namin, talagang wala eh. Totally wala kaming napapakinggan mga live na services sa mga church. At totoo yung sabi ni Secretary Brian na talagang medyo pagdating sa barko, medyo talagang malayo tayo. At sabi nga, pag misa tayo, may nangyayari sa ating buhay para bumalik tayo yung sa pagiging close sa Diyos natin. At yung pagbabasa ng Bible, actually yung no, ako nagbabar ko yan ang every night habit ko. At sa experience ko, Brian, na pag nagbasa ko ng Bible kasi ang sarap ng tulog ko eh. Parang
2: Correct po,
1: katabi
2: sir.
1: mo lang, parang safe na safe ka. At sa dami mong actually ang sa pagbabar, sabi ko nga, sa barko ang pinaka magandang lugar para magbasa ng Bible dahil nandoon yung silent time mo. Nandoon yung time mo para kayo mismo lang ng Diyos na nag-uusap, nagkukwentuhan. Makikita mo yung feeling na talagang ang saya-saya mo at parang ano ba, parang iba pagka ibang tulog mo eh pagka nagbasa
2: Po.
1: ka ng Bible. At
2: Tapos sa
1: ay okay, Brian.
2: tapos pag may Diyos po tayo, Sir Chito, feel natin hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon. So lahat ng problema is talagang binibigyan tayo ng solusyon
1: Tama.
2: every time. So, yun po.
1: Makikita natin yung miracle ng Diyos at saka yung kung paano mag-work sa atin ng Diyos dahil kasi feeling mo actually totoo naman nakasama mo lagi ang Diyos sa bawat galaw mo, lagi mo isipin nakasama siya. Makikita mo yung lahat ng ginagawa natin ay nagiging maayos at sa palagay mo at ramdam natin na tayo lagi ay safe sa lahat ng ating gagawin. So yun ang mga payo natin. Marami rin naman nagpapayo ng mga kapwa natin, mga marino, lalo ng mga kapitan na talagang sa Diyos pa rin tayo hahawak. Kung sabi nga kahit saan tayo magpunta, lagi naman na nandiyan ang Diyos. At yung pagbabasa ng Bible isang malaking tools para maging ito, yung maging masaya tayo sa kahit nasa malayo tayo. Ibig sabihin comfort, yung comfort na nagagaling sa Diyos ay iba yon.
2: Opo. Tapos yung sa mga seaman din po na walang dalang Bible is may app naman po tayo, sir, na kahit sa cellphone makakabasa tayo anytime, anywhere. So, yun lang po ang advice ko, sir. May mga application po tayo na Bible po. So, kahit saan pwede tayong magbasa, Sir Chito.
1: Totoo yun. Mas magandang basahin yun dahil mali-lesson o mawawala yung mga anxiety mo, mga depression mo, dahil alam mo na laging nasa paligid mo lang ang Diyos. So, yun ang isang sikreto kung para maging matibay tayo sa ating mga ginagawa kahit nasa tayo, lagi tayo may kasama ang Diyos. Doon naman sa mga naranasan mong challenges na sa barko, Brian, ano po ba yung mga natutunan na natin o yung mga na pwede mo natin i-share para malaman ng ating mga kapwa marino na yung mga bagay na mabibigat na karanasan na na-experience natin sa barko ay laging merong kaparaanan o kaya natin lampasan.
2: Sa mga ganong bagay, Sir Chito, masasabi ko sa experience ko is yung mga trouble sa barko. So, in case po may emergency, panatilihin po nating maging kampante, relax, at dapat focus po tayo paano magresolba ng mga troubles po, Sir Chito. So, sa ganong paraan is maiwasan po nating mag-complicate pa yung problema. So, at tapos isa dapat may tulungan din po, Sir Chito, kasi minsan pag tayo lang mag-isa is hindi natin magawa yon, so kailangan po nating kasama para para ma-resolve
1: Tama.
2: agad yung ating
1: Napakahalaga kasi
2: problema
1: ng
2: sa Chito.
1: cooperation sa barko, yung pagtutulungan. Dahil nung araw, nung nagbabarko ko, best friend ko nga nung ako'y shipmate, ang best friend ko ay second engineer at saka chief engineer. So pag may mga problema ako sa deck side, dahil close kami ng engineer, tsaka mas masaya yung mga yung atmosphere sa barko, na nakikita na tapos na halimbawa makina namin buong pamilya, napaka iba-iba yung nararamdaman natin, na masaya na tayo, parang secure yung ating buhay dahil alam natin na hindi lang tayo nag-iisa. So, nagagawa rin nyo ba yun sa barko? Yung magtulong-tulong from different department?
2: Is yan yung po yung sistema. So sabi ko po sa deck department, if in case may problema sila, one call away lang po yung mga taga-makina. Tapos kami rin po, pag may kailangang tulong, is nandun din po sila palagi sa amin. Kasi mga na-experience ko po kasi Sir Chito dati, pag magkaaway yung dalawang department, yung head department, talagang napakabigat sa feeling po Sir Chito magtrabaho. Kasi parang may sa kainan, hindi nag-uusap. So, nadadamay po yung ibang tao, Sir Chito, sa away ng dalawang head department. So, talagang tama yung sinasabi nyo, Sir Chito, pag may magandang samahan yung dalawang departamento, is smooth talaga yung pagbabarko, Sir Chito.
1: Lahat
2: Yes
1: eh
2: po.
1: pwedeng gawin pagtulong-tulong. Para naman doon sa mga nais magtrabaho, Brian, ano naman ang mga encouragement sa mga future seafarers at mga na doon sa mga nagpaplanong sumakay sa barko?
2: So yung mga future seafarers natin at saka mga taong mga gustong magbarko, is ang advice ko lang talaga sir is if ever gusto nila mag-aral sa marine engineering or marine transportation is mag-try po silang mag-take ng exam or yung scholarship program. Kasi sa ganong paraan is parang secure na po yung kumpanya nila sir. Pero sa mga hindi po pinapalad sir is mag-aral po ng mabuti at always po na manalangin sa Diyos na makakaya po natin yung lahat ng darating na problema, sir.
1: Tama,
2: So,
1: tama.
2: sa mga requirements naman po, Sir Chito, is yung sa mga gustong magbarko is dapat makatapos ng pag-aaral, either marine engineering or marine transportation. Tapos, pagkatapos nun is yung mga basic requirements like passport, seaman's book, STCW trainings, at saka mga ibang requirements, training requirements ng company. So, yun lang po yung mga kinakailanganin para makapagbarko.
1: Yung mga requirements. Ano naman ang mga
2: Yes, po.
1: mensahe mo, Brian, pabawon sa mga kapwa mo, mga marino na naglalayag ngayon at saka sa OFW in general?
2: Ang magiging ang masasabi ko lang sir sa mga OFW at sa mga seaman na onboard ngayon is palaging magdasal sa Diyos upang hindi tayo mapawari o at palaging mag-ingat sa trabaho and then ano pa ba always po na pag may problema pa tayo is lumapit sa ating mga kaibigan dahil marami na po kasi akong kilalang nagka-depression po Sir Chito. So totoo po talaga yung depression. So kung sa mga OFW po natin dapat i-share po natin kung ano yung mga naging problema na sa atin, yung mga mabibigat upang at least makatulong po sila sa atin at maibsan po yung sakit na ating nararamdaman.
1: Tama.
2: So,
1: Mga payo noon na second year, Brian. Napakaganda yung payo noon, na dapat kay nakalagay din sa Bible yun, i-share natin yung burdens natin sa ating kapwa. Kasi pag halimbawa may mga problema ka na medyo yung nag-source ng depression natin, pag may kwento mo yun sa kapwa mo o sa kaibigan mo, medyo gumagaan yung load natin. At at sa kung tamang kaibigan at magaling siyang magpayo, so maaaring yun ang maging solusyon. Dahil sabi nga, malayo ang Diyos, pero marami tayong mga kapwa na pwedeng gamitin ng Diyos para magpabigay sa atin ng magandang payo para ma-lessen yung ating depression o mawala yung depression natin. Okay, Brian, mayroon ko bang pahabol na ano?
2: Yung pahabol po lang, sir, is always put God at the center of everything, Sir Chito.
1: Yes, totoo
2: So,
1: yan.
2: alam ko, alam natin, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Yun lang po talaga, Sir Chito. And everything will follow.
1: Tama, tama. Totoo yun. Laging unahin ng Diyos, unahin ka rin ng Diyos. So, laging nasa iyong pagpapala ng Diyos. At laging pag sinabi natin unahin ng Diyos, lagi nating isama ang Diyos sa lahat nating gagawin, na makikita mong ang lahat ng bagay na ginagawa mo ay masaya at maayos. Maraming salamat,
2: Right, sir.
1: Neil Brian Dorales, second year, sa pagkwento
2: Thank
1: ng
2: you, sir.
1: sa pagkwento mo ng iyong istorya, sa mga challenges mo sa buhay mo, at nakita natin ang mga patnubay ng Diyos para mapagtibay ang iyong pananampalataya, at patuloy mong mapagtagumpayan ang iyong pagtatrabaho. Salamat sa mga na-share mo, at naway maging karagdagang kalaman para sa mga para maitaas ang antas ng mga kapwa nating Marino. So dito po kami sa DCS, dito kami sa DCS, Brian, ay saludo sa iyo sa iyong tagumpay. Nawa ay marami ka pang ma-inspire na future seafarers, at maging encouragement ka sa OFW in general. Hanggang sa ulitin, second year Neil Brian Ruales. Maraming salamat.
2: Thank you po, sir, at sa lahat ng nanonood.
1: Panalangin po namin sa mga OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo, at sa mga marino naglalayag sa pitong malalaking karagatan sa mundo, na kayo po ay laging naligtas at mapayapa sa inyong trabaho, lalong-lalo na po sa mga nangyayaring gera sa ngayon. Lagi po tayong lumapit sa Diyos at humingi tayo ng kanilang sa Diyos ng protection, at lagi po siyang nandyan para tayo patnubayan. So maging dubling ingat po tayo. So lagi tayo magtiwala sa ating amang Diyos na tayo kanyang iingatan at papatnubayan sa araw-araw natin. May baon lagi, lagi tayong magbaon ng mahabang pasensya at lubos na pakikisama sa ating mga kasamahan sa trabaho, at maging ilaw tayo sa mga kasamahan nating nadidiliman ang buhay, at maging asin din tayo, asin para mabigyan natin ng meaning o halaga ang kanilang mga buhay. At tayo isa rin maging at lagi nating isipin na tayo isa rin maging na tayo maging puno na namumunga ng kabutihan ng pagmamahal sa ating kapwa. Lagi isipin natin na tayo ang ambassador ng Diyos at ng ating bansa. Ipakita natin ang kagalingan, kabutihan, at pagiging makadiyos ng mga OFW ng Pilipino sa mampanig ng mundo. Kung meron po pong ibang OFW concern, maaari ka po magbigay ng mensahe sa 702 DCAS, FBC Radio TV, FB page, at sa servisyong OFW, FBC Radio. Magkarinigyan po muli tayo sa susunod na linggo sa Radio Online at dito po sa Cable Channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na naman pong edisyon ng Servisyong OFW. Kasama pa rin po ang inyong mga kagapay dito sa programa. Ito po si Chito Mendoza. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Pagpalain ng Diyos ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat po.
3: Ako po si Aidea Hudu, OFW dito sa Chile, at ako'y nakikinig sa Servisyong OFW.
0: Servisyong OFW! Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
4: May salin ba sa wikang Filipino ang mga termino ngayon na may kinalaman sa teknolohiya? Mayroon naman! Ang salin ng salitang technology ay aghimuan. Aghimuan. Microphone naman ay miktinig. Miktinig. Headset, pangulong hatinig. Pangulong hatinig.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
5: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
6: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAS.
6: Agapay ng sambayanan.
5: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: morning and welcome to Happy Buhay.
1: Happy Friday!
0: Happy Friday! Welcome po sa Family Matters, mga kaagapay. Isang mapagpalang araw ng Biyernes po sa inyong lahat.
1: Maulan, ano?
0: Yes. Medyo hindi naman. Makulimlim lang, honey. Hello po sa lahat na nakikinig sa atin sa kanila mga PM and regular radio. Hi sa lahat ng kasama natin dito sa online, Facebook and YouTube streaming. At syempre sa bawat pamilya na kasama natin ngayong umaga. Nasaan man po kayo, nasa Pilipinas man, or yung mga suki natin kaagapay all over the world. Good morning po and salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong araw na to. Welcome to Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP. Kabisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. At ito po ang Team Pineda para na naman sa Friday edition ng Family Matters. Na-miss natin sila, honey, ano? Kasi last week, last Friday, holiday yata. So, wala tayo last week. Ito po ang Team Pineda para sa usapang marriage and parenting. Yung mga nakaraang linggo, honey, sunod-sunod yung mga balita na talaga namang sobra na na-affect tayo bilang magulang, di ba? Yan yung incident sa Ateneo de Zamboanga. Sunod-sunod, honey, di ba? Nakaka-alarma po, syempre, kung kayo eh magulang, talaga namang, like yesterday kaagapay, na-alarm kami kasi we were in Tagaytay. Nasa isang event po kami. And tumawag po yung anak namin, si Bo, and sinabi na may suspension na sa kanila dahil may threat, may shooting threat. So sabi namin, ha, ano, senior high school daw po sa Ateneo, may shooting threat. So nag-dismiss na, nag-suspend na ng klase yung iba. So yung professor daw niya, honey, dahil hindi high-tech, hindi kayang parang i-switch to online yung klase. So pumasok pa rin siya. And takot na takot talaga yung anak namin. So we just prayed for her. Sabi namin, you are covered by the blood of Jesus. You know, you are protected.
1: That's right.
0: Stay vigilant lang, stay calm. And then last night naman, yung balita naman nila na meron din daw same or similar incident sa Lasal naman.
1: Wow.
0: Grabe talaga, honey. Bilang magulang, hindi natin talaga maiiwasan. Pero magtanong na, ano ba nangyayari sa mga kabataan ngayon? Pattern eh, di ba? Parang nagiging pattern na itong mga pangyayari na to. Pero yung tanong din po talaga, mga kaagapay, ano yung kailangan natin gawin bilang magulang? Of course, we pray for our children. We pray for their safety. Pero there has to be more.
1: Maganda yung tanong mo, honey, no? Ano ang pwede nating gawin bilang isang Kristiyanong pamilya?
0: Yes. Kasi, honey, di ba, kung may isang bagay na ipinapaalala sa atin sa mga nangyayari na to, di ba, yun yung values and spiritual formation talaga na nagsisimula dapat sa tahanan.
1: Basic, diba? Yet very, very important.
0: Yes. Hindi ito pwedeng iasa lang sa school na, ha, mahal ng tuition fee ko, bahala na kayo, ha, kayong bahala sa anak ko na dumisiplina o mag-form ng values and spiritual formation sa kanila. Yung pong, yan pong mga bagay na yan, mga kaagapay, hindi talaga natin pwedeng i-outsource sa school, sa church, sa mga leaders nila sa church o sa mga groups nila. Mahalaga. Mahalaga syempre yung pag-aaral, yung mga pagbe-belong ng ating mga anak sa mga D groups and groups. Yung classroom learning nila mahalaga. Pero alam nyo po, sa tahanan talaga dapat unang nasisimula na ituro yung mga yan, di ba?
1: And honey, this is something that we should not ignore, especially right now. Talagang very rampant na siya, halos maya't maya nangyayari na. And if you notice, nung mga nakalipas na buwan sa mga publikong eskwelahan nangyayari, now it's even happening sa mga eskwelahan na hindi mo talaga ine-expect na mangyari.
0: Tayo talaga, Han, ano, yung mga disciples, dapat po talaga we come back to that basic truth that as parents, we are the first disciples of our children. Tama, ngayon, higit kailanman, mga kaagapay, kailangan natin balikan. Hindi lang kung paano pinapalaki yung mga anak, paano nagpo-provide ng magandang opportunity sa kanila, kundi paano natin sila dapat i-disciple.
1: Gabayan.
0: Yes, hindi po sapat na honor student yung anak natin na tuwang-tuwa tayo academically, nagsasucceed sila sa mga organizations and extracurricular activities. Pero yung tanong, sila ho ba emotionally strong? Hindi po sapat na achieve achievers sila kung wala po silang matibay na spiritual foundation sa bahay. Kapag dumating ang pressure, disappointment, yung mga pagsubok sa buhay. Mm-hmm. Kaya alam mo, honey, ang ganda, no? Talagang swak na swak yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Mm-hmm. Kasi nga, this morning po, ang pag-uusapan natin ay isang napakahalagang usapin na ang title ko nga dito, Beyond Good Grades. Mm-hmm. We need to raise children who are emotionally strong and spiritually rooted at ready sa buhay.
1: Napapanahon. Very timely.
0: Kaya naman mga kaagapay, i-share niyo po ang ating broadcast sa mga kaibigan niyo, kamag-anak niyo, na mga kapwa magulang na may mga pinag-aaral na anak. And hindi lang 'yon, 'di ba? Lahat talaga kailangan, we have to go back to this basic truth of really discipling our children.
1: Let's continue to rallies for our families, mga kaagapay. Yan. So, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters Friday edition para sa usapang marriage and parenting. At today nga po ay August 28, 2026. And we have 18 more Fridays to go before Christmas. At August 28 na, meaning honey, ilang araw na lang lalabas na uli si Tito Joe. Diba? At babati na muli sa ating lahat. I'm sure lahat ng mga malls ngayon ay nagpe-prepare na para sa ating Christmas, pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa buong mundo ang ating bansa. And I'm happy na na-enjoy natin yung spirit ng Christmas, honey. No? Mm-hmm. Meron lang akong gustong i-share sa ating mga kaagapay, honey. The past few days, yung si Kuya Junel, nag-day off. So, pinayagan ko mag-day off, hindi ba? So, I was driving, you know. Alam mo, na-miss ko rin talaga mag-commune sa Panginoon nung ako lang. Kasi po, for the longest time, nagiging ano po eh, naging habit ko na pag ako lang po nagde-drive mag-isa, I was really pouring my heart out to Jesus. Nagdadasal ako. Kumbaga, ito yung divine appointment ko sa Panginoon where I can commune to Him na masasabi ko kung ano yung mga concern ko, kung ano yung mga saloobin ng puso ko. And the past few days nga na nag-day off si Junel, even last night na sinundo ko yung mga anak ko ng late night na sa Katipunan, I was really communing with God. So I was telling the Lord, talagang alam mo yung dasal na hindi lang parang repetitious prayer, honey. Mm-hmm. It is like a communication to God na talagang as if I'm talking to my father or I'm talking to someone na, Lord, ito, ganito, ganito, these are my concerns, these are my, you know, ito yung mga nagbabother sa akin, ito yung mga iniisip ko the past few days, and it's really felt so good that you are communing with God. Hindi lang yung parang religious prayer, honey, yes, o yung prayer na parang, yung parang the usual
0: talaga
1: na
0: nakikipag-fellowship, so, at intimate.
1: Yung talagang nakikipag-usap ka talaga, mm-hmm, as if you are talking to a person. And I was having a good time last night. In fact, gabing-gabi na, I was really talking to God. Sabi ko, Lord, salamat ha. Salamat po ng buong puso. Dahil napakarami mong ginawang maganda sa buhay ko. At alam ko, Lord, na marami ka pang gagawin in the coming days. Sometimes, minsan hindi dumadaan ka sa season, dumadaan ka sa pagsubok, pero yung alam mo yung katotohanan na hindi ka iiwanan ng Panginoon. So I'd like to encourage our kaagapays to talk to God as if you are talking to your Father. Hindi lang yung parang the usual prayer mo o yung the usual na dasal mo, but you pray from the vantage point ng nasa puso mo talaga. Yung buong puso kang nakikipag-communicate sa Kanya. Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli ang Team Pineda ang makakasama ninyo from 9:30 to 11. Kayo po ay kasulukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And time check po tayo, it's 9:39 in the morning. Kami din po ay sabay napapakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Sa lahat po ng mga nasa Facebook, magparamdam po kayo. Paki-like po and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman, honey. Shout out tayo, honey, sa lahat ng mga naglo-long drive. Probably, nag-leave na dahil long holiday tayo ngayon, honey. Yes. Walang pasok sa Lunes. So, yung iba, baka nagta-travel going to Baguio, going to Pangasinan. So, relax lang po kayo. Kami po ang bahala sa inyo. And shout out din tayo, honey, sa lahat ng nakikinig sa mga PM Radio. Mm-hmm. Napakarami niyan. Maraming salamat po. Lalong-lalo na sa pakikinig nakikinig po ninyo tuwing araw ng Biyernes. Magandang-magandang umaga po sa inyong
0: lahat.
1: Good morning.
0: Nakikiramay din po kami kay Kuya Philip Campana sa pagpanaw ng isa sa kasamahan namin sa See You in Love, si Sister Elisa Campana. She really lived a life that is surrendered to God.
1: That's right. And shout out tayo, honey, sa mga early birds natin. Nakita ko agad si Kuya Frederico Termulo, ganun din si Charity Mihelyano, si Wena Reyes at si Sonia, at si Sonia Casera. Nandito rin si Maris Ozon, si Ate Lita Peran at si Edgardo Elizaga. Magandang umaga po sa inyo
0: lahat. Sa atin si Jose Apaya Kining. Hi Jose, si Marianne Mardo, si Linlen Soriano. Pakibati daw dito sa Apalit, Pampanga, Barangay Paligi. Malalim na rin yung baha sa kanila. We are praying for Pampanga kasi isa sila sa talagang sobrang nasalanta itong mga sunod-sunod na pag-ulan.
1: Mami Felicity, Mami from South Carolina, isang solid and certified kaagapay.
0: Hi Mami. And also din mga kaagapay, no, napanood ko sa news yung nangyari sa Nepal kahapon, diba? Pagpatuloy po natin ipag-pray ang Nepal. Meron tayong mga, marami rin tayong mga Christian churches sa Nepal. So, panalangin po natin sila.
1: Amen.
0: Ayan, sige honey, si Julie Sunga sabi, teach children to pray, explain them the word of God. Yes, ang dami po natin pag-uusapan ngayon, kaya tumutok po kayo sa ating discussion. Hello din kay Ate Eve Mejila, magandang umaga sa'yo, at kay Marity Berdos. Ayan, honey, basa na tayo ng salita ng Diyos.
1: Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Deuteronomy 6 verses 6 and 7, New International Version. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up.
0: Para sa wikang Tagalog, Deuteronomio 6:6-7, magandang balita, Biblia. Ang mga utos ng Panginoon ay dapat manatili sa inyong puso. Ituro at ipasa ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito sa araw-araw na pamumuhay, sa loob ng bahay, sa paglalakad, sa pagtulog, at sa paggising. Ito pong binigay na word na to para sa ating mga magulang, di ba? It starts with the truth that God first places responsibility on parents. Hindi lamang po para magturo, but to live out His word personally. Kung mapapansin niyo po dito sa verse na binasa po natin, yung command, honey, ibinigay muna with the instruction that His word must first be in the heart of the parent. So, ibig sabihin, kailangan yung salita ng Diyos bago natin ituro sa ating mga anak, nasa puso muna natin. Unang-una mo natin na ipamuhay sa ating puso, sa ating buhay, diba? Kailangan nandito muna buhay, nag-aalab sa puso natin. Kasi diba, ang hirap naman na magturo ka sa mga anak mo na ang galing mo sa Bible, ang galing mong magturo, pero salat naman sa pamumuhay mo yung itinuturo mo.
1: O yung hindi nakikita rin sa buhay mo, honey. Yung ang nangyayari, preach ka lang ng preach sa mga anak mo, and yet, hindi nila nakikita ang Diyos sa buhay mo.
0: Yes, so this means kaagapay, God is not asking parents po to simply pass on information, but to first receive, understand, and let His truth influence our own lives. Ikaw ba mismo, alam mo yung salita ng Diyos? Pinamumuhay mo ba? And from there, kapag po natural sa puso ninyo, di ba sabi, out of the abundance of the heart, the mouth speaks? Di ba? Ang galing eh, di ba? Kung ang puso ng isang magulang, puspos din ang salita ng Diyos, talagang naturalesa po, spontaneous po lalabas yung salita ng Diyos. It will naturally flow yung po mga instruction na kailangan nating ipasa sa mga anak natin. Hindi po ito something that is forced o pilit. Hindi po to artificial, but it is something that is real and lived out daily. Kaya naman pinapakita nga, ang ganda ng verse na to, especially whenever we talk about family discipleship, itong verse na to talaga laging lilitaw, di ba? Kasi God designed parenting through example and role modeling. Di ba? Yung mga bata po, they learn powerfully, not from lectures, but from what they consistently see in our own lives.
1: Tama, honey, no? Even sometimes yung sinasabi natin na akala natin hindi nakatingin yung mga ating mga anak o hindi nila tayo pinapansin or they're just ignoring us. But the truth of the matter is, nag-o-observe po ang mga bata. Nakikita nila how we interact, how we deal with certain situations, kung paano tayo in the middle of, kunyari, meron kang isang sitwasyon, kung paano tayo mag-react, mag-behave, nakikita ba nila si Kristo sa buhay natin?
0: Yeah, when we forgive each other, when we pray, when we speak the truth, when we show kindness, when we live our lives with integrity, naa-absorb po yan ng mga anak natin yung values po na pinamumuhay natin mag-asawa.
1: Ganda.
0: Kapag po ganyan, teaching becomes easier and more authentic kasi galik talaga sa pamumuhay nyo, eh, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung pong word, yung salita ng Diyos, dapat una pong mabago at matransform tayong magulang.
1: Mm-hmm.
0: And it will flow from the parent,
1: amen,
0: from us, into our children's lives in the way that is so natural, spontaneous, and consistent.
1: Mm-hmm.
0: Kaya naman, bago tayo magsimula, honey, hindi ko alam kung naka-ready tayo sa ating poster ng Cross-Gen Family Summit. Magkakaroon po ang Philippine Council of Evangelical Churches sa pangunguna ng Family Commission ng isang Cross-Gen Family Summit.
1: Mm.
0: Gaganapin po ito sa September 26, 8 a.m. sa GCF
1: South Metro. Here in Las Piñas.
0: Yes, meron pang mga natitirang slots, di ba? Puntahan niyo lamang po ang Facebook page ng PCEC Family Commission para sa QR code para kayo po ay makapag-register na. One thing that is good sa summit na ito, all generations are really represented. Mapapakinggan natin yung iba't ibang pananaw and views from different generations. Kaya excited ako.
1: Honey, ang registration fee po niyan is 450 pesos kung kayo po ay mababa sa 5. But more than 5 and above, meron pong discount na binibigay. So instead of paying 450, 350 na lang siya. So we would like to encourage everyone na mag-register po kayo as a team and register ahead of time para po makapag-alat. Kasi kasama na dyan, honey, yung materials at
0: may
1: meron
0: kids
1: din pong lunch yan na kasama.
0: Yes. Uy, nakita ko si Ate Marie. Hi, Ate Marie.
1: Ate Marie, we miss you. We miss your voice every Wednesday, Tuesday, no?
0: Thursday.
1: Thursday, sorry. Oh.
0: Nakiki-shout out si Mommy Baby kay Mamerta Domingo.
1: Mm-mm.
0: So, hi. Maulang umaga daw, sabi ni Ate Marie.
1: Sana makita uli natin si Ate Marie in one of our mga gatherings and the reunions, no?
0: Kaya nga, na-miss natin siya last ano, no?
1: Super! Last anniversary. Oh.
0: We miss you, Ate Marie, and hope to see you soon.
1: Tama.
0: So, yan nga yung discussion natin, ano? Title po natin is Beyond Good Grades, How Can We Raise Children Who Are Emotionally Strong and talagang mas spiritually rooted in the Word of God. Yung pong parenting, sabi ko nga kanina, it's not just about raising children who succeed academically or behave properly in public. Syempre, bonus na lang yan. Pero ang totoo po talaga, parenting is about influencing the whole life, the whole being of your child. Ang tawag nga po dyan, integral being. Yung emotionally stable dapat ang anak mo, mentally resilient, lalo yung mga Gen Zs ngayon, di ba, na medyo madali silang ma-anxiety. And kailangan yung anak mo talagang spiritually rooted in God's Word. In today's world po, mga kaagapay, yung IQ na tinatawag o yung intelligence quotient, it can open doors, di ba? It can open doors to good opportunities, di ba? But emotional intelligence o yung EQ po na tinatawag, it can determine how a person handles people, pressure, failure, and success. And above all, yung pong spiritual grounding ng mga anak natin determines whether yung anak po natin will remain steady when life becomes confusing, painful, and uncertain. Kasi let's face it, kahit ganong katalino ang anak natin, kahit nag-land siya sa the best job or business in the world, eh syempre, sa trabaho na yon at sa negosyo, makaka-encounter siya ng mga failures, ng mga challenges at struggles. Kapag pumasok yung time na yon, hindi siya masusustain ng talino lang.
1: Tama.
0: Doon papasok yung EQ. Diba? Doon papasok yung moral, spiritual, emotional grounding ng bata. Kaya mahalaga po, kaagapay, na hindi lang po natin talaga tututukan yung academic performance ng ating mga anak. Kundi dapat mas bigyan po natin ng pansin yung kanilang emotional at mental strength.
1: Mm.
0: Sabi ko nga, honey, sa panahon ngayon, ang dami nakakaranas ng depression, di ba? Mm. Napaka alarming dapat yung rise ng pagtaas ng mga suicide sa bata, ng mga depression, di ba? Yung mga nag-i-inflict ng harm sa sarili nila, di ba?
1: Self-inflict.
0: Yes. Nakakasama ng loob na bakit Lord, bakit nangyari to? Kami bang mga magulang? What have we need to do with this para mabago, 'di ba, tong tide na to, 'di ba?
1: Mm.
0: Kaya kailangan po mga kaagapay, tayong mga magulang, sama-sama po ibangon natin muli, honey, yung pagdi-disciple sa ating mga anak.
1: Amen.
0: At magsisimula po yan sa tahanan.
1: Amen. Honey, I like what you said, no? Gusto ko yung sabi mo kanina na you need to be spiritually rooted. Kasi ito lang naman talaga ang sekreto, eh. You need to be rooted in Christ. You need to be rooted in the Word. Kasi yes, pag alam mo yung salita ng Panginoon, kahit anuman pagsubok yung daanan mo sa buhay, kahit anuman na pagdaanan mo o personally o pagdaanan ng mga anak mo, if you are rooted in the Word, matatag ka, eh, no?
0: Yes.
1: Merong kang panglaban. Mm-hmm. And gusto ko rin yung sabi mo kanina, which I'd like to highlight as well. Sabi mo, parenting is not only about raising children who succeed academically or behave properly in public. Let me say this loud and clear. Wala pong masama sa mga magulang na gusto maging achiever yung mga anak. Who doesn't? Di ba, honey? Lahat tayo gusto natin. Ikaw, you're an achiever. Tayo, marami tayong mga na-achieve sa buhay. At wala pong masama doon na maging achiever o maging desire mo na maging achiever yung mga anak mo. But what we are telling everyone here is yung dapat ihanda natin sila mentally, spiritually, at sabi mo nga kanina, I like the word integral being.
0: Integral being.
1: When you say integral being, kailangan buo ka. Buo ka physical, emotional, mental, and more so spiritual.
0: Yes.
1: Napaka-importante po. Hindi po nyo pwedeng iset aside ang spiritual area.
0: Mm.
1: Minsan, mawala ng lahat. Pero kapag okay ka spiritually, eh let me tell you, eh magiging okay ka sa buhay.
0: Parang nagbibinata ka pa tong araw.
1: Pumipiyok-piyok po ako. Pagpasensyahan nyo na po. Ayan, medyo nawala tuloy ako, honey. So kasama na rin dito, honey, napakaganda nung sinabi mo, yung pagde-disciple sa kanila ng kanilang pananampalataya. Napaka-importante po. Parents, mga magulang, mommies and daddies, meron po tayong responsibility sa ating mga anak na i-disciple natin sila.
0: Mm-hmm.
1: Family discipleship, ibalik po natin ito. Huwag nating iasa sa mga Sunday school teachers nila, sa mga D group leaders nila. Huwag natin iasa sa Sunday service na ina-attenda natin linggo-linggo. Tayo pong mga magulang, we have a big role to play,
0: yes,
1: and that is to disciple our family and to disciple our children. Kailangan po natin silang gabayan. Ano yung gabayan, honey? In other words, i-guide na makilala ang Diyos ng buong puso. Hindi lang bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas at bilang Lord of their lives as well. Napaka-importante po na maituro natin sa ating mga anak na magtiwala sa Panginoon at lumalim yung kanilang relasyon sa Kanya. Kasi once na inculcate mo yan, once na yan sa isip nila, sisiguraduhin ko po sa inyo mga kaagapay, anuman pagsubok ang daanan ng ating mga anak, dumating man ang panahon that we are no longer around in this earth, eh mabubuhay po ng maayos ang ating mga anak. Dahil sa ganitong paraan, hindi lang po sila nagiging successful sa mundo, kung hindi nagiging matatag din sila at malapit sa Panginoon na siyang tunay na sandigan ng lahat ng seasons na pagdadaanan nila sa buhay. So today, let's talk about something

0: Amen. Discipleship starts at home. Good morning po.
1: Amen.
0: Kay Marian Mardo, kay Faustina Habla, napakmaulan daw yung panahon. Kay
1: Chilet ka lang.
0: Emmy Bugarien, good morning. Kay Aurora, Tita Aurora Peckbot, good morning.
1: Yun, Ate Rag, good morning.
0: Kay Rosie Caspilan, yes, intentional family discipleship. And hello then kay Lenny Reyes. So yes, honey, this morning, pag-usapan nga natin, ano, 7 life lessons that every parent must teach their children. Diba? 7 lang po ito, diba? Sana ma-champion natin ilan man dito, diba? Okay na. Unang-una po dyan, number 1, i-ready nyo na po yung mga listahan ninyo. Teach them that actions have consequences. At base po yan sa Proverbs 11:3, sabi po eh, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. So ito pong verse na to, it is saying that when a person tries to live right and honest, it helps guide their life in the right direction. Totoo naman, di ba? But when a person keeps changing between right and wrong, gagawin yung tama ngayon, bukas gagawa ng mali, depende sa convenience, di ba? It will eventually lead to problems. So in simple terms po, what you do always comes back to you in one way or another, di ba? Sabi nga, may verse sa Bible na your sins will find you out, di ba? Lalabas at lalabas yan, di ba? Para po sa mga anak natin, napakahalaga po nito na ituro na anak, lahat ng actions may consequences. Diba? Hindi ko sinasabi sa iyo na bawal to, pero ituro niyo po sa kanila na tandaan mo anak, may consequences yan. Hindi ko man i-impose sa iyo na lagi mong gawin yung tama, o minsan may mga anak na parang na-stress kapag tayo mga magulang nagtuturo sa kanila, nangangarag daw sila, na-stress sila, pero ituro na lang po natin yung salita ng Diyos na bawat action may consequence. Diba? At napakahalaga na matutunan nila that every choice has a result. What they do today will affect what happens next sa buhay nila. If they choose to be responsible, tell the truth, nag-follow sila ng instruction, life becomes easier for them and more peaceful. Pero kapag lagi ka anak nagsisinungaling, tinatamad, gumagawa ng mali, binibreak mo yung mga rules, diba? Gusto mong gawin yung gusto mo, eh ready ka anak to face the consequences. Dahil darating at darating yung consequence yan sa buhay mo. So kapag tinuro po natin sa anak natin yan, binigyan natin sila ng choice, we let them exercise their free will, the children would parang slow down a bit, di ba? And think before they act na, oo nga, no, parang tama yung sinasabi ni mommy. Hindi niya pinipilit na gawin ko to, pero pinapaalala niya na may consequence. So instead of doing what pleases them in that moment, they will pause na, teka muna, what will happen if I do this? Kasi itong small habit na to na titigil muna sila at mag-iisip kung anong consequence ang gagawin nila, eh malaki po ang isa-save sa kanila niyan balang araw, maging sa paglaki nila. Kung ma-inculcate nyo sa anak ninyo na bago may gawing aksyon, anak, pag-isipan mo muna ng ilang beses, pagdasal mo muna yan kung tama ba yung gagawin mo. So if your child chooses to play instead of studying, halimbawa may anak kang bata, 'di ba? Eh talagang gustong-gusto maglaro ng computer games o anumang gadgets, 'di ba? So dapat ipakita mo sa kanya na, anak, kung maglalaro ka, bababa ang grades mo, 'di ba? So hindi man agad-agad, halimbawa na bumaba agad ang grades mo, pero darating at darating kapag nalulung ka sa games at inuna mo ang games, maaapektuhan yung grades mo, yung pag-aaral mo. So let them experience the consequences. And talk about it when it happens, na yan yung pinaalala ko sa'yo, di ba? Halimbawa, yung anak mo, mahilig magsinungaling, di ba? Kinokorek mo, ayaw magpakorek. So, explain mo sa kanila, how will that choice affect them later on in life? Kapag palagi ka nagsisinungaling, anak, darating yung time na wala nang maniniwala sa sinasabi mo. So, bakit relevant ito ngayon, sa panahon ngayon? Kasi many people po struggle in life not because they are not smart. Sabi nga tayo mga Pinoy, matatalino naman talaga eh, di ba? Inherent sa atin yung pagiging matalino. Pero bakit ang daming corrupt, honey? Bakit ang daming gumagawa ng katiwalian, di ba, sa society natin ngayon? Di ba? Hindi kasi problema na hindi tayo matalino, but because we were never taught to take responsibility for what we do. Kala natin lagi matatakasan yon. So when children don't learn this early on in life,

0: They often blame others or repeat the same mistakes. But when they learn it while they are young, they grow up more careful, more responsible, and more ready to handle real life. Wala tayong tinataas na political color dito or personality. Pero ako talaga nabibless ako with the way Sister Connie Reyes raised Vico Soto. Diba? He, early on in life, natutunan niya itong integrity, diba? Righteous living, consequences ng mga ginagawa. And because there was this mom, kahit solo parent man, there was this mom who really raised him in the knowledge of God. Hindi lang siya matalino, diba?
1: Pero, God-fearing.
0: Yes, spiritually grounded. At yun ang mahalaga. So this generation needs a lot of Vico Sotos, a lot of itong mga kabataan na talagang may takot sa Diyos at alam yung tamang pamumuhay.
1: Tama, Hanino. You've mentioned Vico Soto. Days ago, we had this meeting with Gian Soto naman, Hani, hindi ba? Nawala ba tayo? It's okay, diba? Okay. It was mentioned already. I was really blessed talking to him kasi unang-una, he will support yung ating upcoming event, yung cross-gen, ano?
0: Yes.
1: Kasi yung puso niya ay para sa pamilya din. And during the meeting, he was so, ano, talagang passionate sa pag-share niya na talagang sabi niya, yung pinagdaanan niya, ayaw niyang maranasan, even his worst enemy. So yung puso niya talaga ay para sa pamilya.
0: Yes.
1: So maganda na patuloy mag-grace ang Panginoon ng mga leaders such as Vico and such as Gian. So maganda rin balik ka nating saglit, Hani, yung sabi mo kanina. Sabi mo na actions have consequences. At magandang paalala ito.
0: Yes.
1: Para sa ating lahat, hindi lang para sa ating mga anak, but para rin sa ating mga magulang. It doesn't mean na pinatawad tayo ng Panginoon sa pagkakasala natin. Kung nagkamali man tayo, humingi tayo ng tawad, hindi na natin pagdadaanan yung mga consequences ng mga pinagagawa natin. Malinaw na malinaw po sa salita ng Diyos na yung actions natin, merong mga kaakibat na consequences. So it's a good gentle reminder for everyone to really live a life that is pleasing to the Lord. At bago ka man gumawa ng isang bagay, pag-isipan mo siya ng maraming beses. Otherwise, you will suffer the consequences ng mga actions sa pinagagawa mo na hindi maganda.
0: Yes.
1: Okay, number two, teach them to say no without feeling guilty. Ulitin ko tawa kasi this is very important, especially to Filipino culture. Hirap na hirap tayo mga Pilipino
0: tumanggi
1: na magsabi ng no. So number two, teach them to say no without feeling guilty. Kasi it's cultural sa mga Pilipino.
0: Totoo.
1: Kahit na alam mo na hindi, o kahit
0: nahihiya
1: na...
0: Nahihiya ka, no?
1: Oo, nahihiya kang magsabing hindi.
0: Yes.
1: So sasabihin mo, sige, I'll be there. Okay, I will attend. Hindi ba? So dapat matutunan natin mga Pilipino na magsabi ng no because there's nothing wrong about saying no. Sabi nga po sa Matthew 5:37, diba? Matuto tayo magsabi ng no. All you need is to simply say yes or no. So mga kaagapay, sabay-sabay po natin sabihin no. Diba? Hindi. So anything beyond this, parang hindi galing sa Panginoon. Hindi ba? Kapag ka nag-yes ka, but deep inside your heart, and no naman talaga ang nasa puso mo, and yet you say yes, parang hindi rin maganda.
0: Yeah, yun yung nasa salita ng Diyos.
1: We need
0: at your
1: to
0: yes be yes.
1: Practice boundaries. Kasi ang boundaries po, it's not about rudeness. Ito ang kailangan maintindihan natin. In fact, they are protection. Alam po ninyo, children must learn that they are not required to please everyone. Kasi tayo mga Pinoy, ano tayo eh? People pleaser tayo eh. We want to please everyone to the point na nasa sakripisyo na natin yung gusto natin, hindi ba? I remember also Oprah Winfrey, Hani, no? Sabi ni Oprah, and she learned it the hard way by realizing that failing to set boundaries that would disappoint others would lead to her emotional and physical exhaustion. Ikaw ang ma-stress eh. Because you say yes, ang problema ngayon, na-stress ka. So kailangan matutunan po natin mga kaagapay to say no. Halimbawa, Hani, sa mga bata, teach your child to refuse peer pressure, whether it's cheating in school, joining mga unsafe activities, or tolerating disrespect. But instead, practice simple responses like, No, I cannot do that. Ay, hindi ko kaya, hindi ko gagawin kasi hindi ko kaya. Importante na turuan natin yung ating mga anak to say no. Why it matters? Bakit ito importante? Because a child who cannot say no becomes an adult who is easily manipulated, who is easily overworked, emotionally drained, and worse, matrap ka into a toxic relationship. So early on sa buhay ng ating mga anak, kapag nakakaintindi na sila, turuan po natin silang magsabi ng no kasi wala pong masama doon. It is boundaries para sa kanila.
0: I think, Bong, what makes this really important today is that a lot of kids and even adults struggle with this in real life. Kahit ako din po eh. Guilty ako dyan. Minsan ang hirap mag-say no. Kahit na alam mo nang may schedule ka nung araw na yon, may nag-i-invite sa'yo, mapasasabi ka na yes o I will try, di ba? Parang hindi natin masabi na, I know sis, I can't attend. Busy ako niyan. Or no sis, my weekends are for my family, for my children. Hindi natin masabi, di ba? So sometimes, it's not that they don't know what is right or wrong. It's just that they don't know how to refuse people without feeling bad or selfish. Feeling natin kapag nag-no tayo o nag refuse tayo dahil nga sa kultura natin, nagiging selfish tayo o makasarili o na didisplease natin yung tao. Like for example, tayo mga adults po, di ba? We sometimes say yes to the things we don't want to do just because we don't want to disappoint these people. So how much nga more yung mga bata, kung tayo nga nahihirapan ng mag-no, how much more yung mga anak natin, di ba? Na natututo pa lang sila how to handle pressure from friends. That is why I really agree, Bong, that teaching them to say no early on is not about making them na matigas yung ulo, but it's about helping them become confident and grounded in their own values. And I think po, kaagapay, if a child learns this early, they grow up not easily controlled by pressure. Diba? But guided but what, by what they know is right. So turuan na po natin ng mga anak natin na mag-say no. If they don't want to do it, if they cannot be there, just say no. Like si Bo na lang po, yung anak din namin, laging napipili na leader. Pero yes siya ng yes, di ba? Yes siya ng yes. Ang nangyayari, stress siya. Kasi yung pong mga group members niya, ang dami po freeloader. So sa kanya napupunta lahat ng trabaho. So now, second year college na po siya. And she learned it the hard way. Nung pong senior high school siya, inatake po talaga siya ng mental anxiety because of too much groups na nililid niya. So sabi niya sa akin the other day, Mommy, you know, meron na namang group work sa course nila, sa block nila. And siya na naman daw ang kinukuha na leader. But sabi niya, I really said no this time. Sabi ko, wow, congratulations, Bo. Hindi ka na nahiya. Yes, Mom, I really said no. I told them I cannot. I am engaged with other activities. So choose another leader. Kasi kung hindi, siya na naman ang ma-stress, di ba? So kailangan talaga ituro natin sa mga anak natin to learn how to say no.
1: Claire, for those people naman na natanggihan at nasabihan ng no, don't take it too personal. Hindi po yan tungkol sa inyo. You have to be understanding dun sa taong nag-decline o nagsabi ng no. Kasi baka naman talagang puno-puno siya ng schedule, di ba? At isa pa, there are so many things to say no in a nice way na pwede mong sabihin, I'm so sorry, I cannot find a window dahil puno-puno talagang schedule ko.
0: Nakita ko lang si Francis and si Sakay, ang ating mga BFFs na kikinig at nanonood sila, na-miss na natin sila. Sobrang miss na namin kayo.
1: Good morning din kay Pastor Danny and Sister Don Urquico. Na-miss natin last night dahil meron tayong isang event na pinuntahan yesterday.
0: Birthday ni Tita Sonia Garcia. Happy birthday. Si Tina Garcia, blessed morning, Team Claire and Bong. Listening right now, umattend daw siya sa Life Connect last time. Si Ate Nora Canchela, nagpapabati rin. Si Kuya Epifanio Salvador, Pastor June, good morning. Si Teresita Dulay, blessed morning po. Avid listener po ako sa radio. Nabe-bless daw sila sa ating programa.
1: I-share po ninyo yung ating broadcast. Very helpful po ito and very timely.
0: Yes, si Gina Carbonell, nakikinig din sa atin sa radio ngayon. Si sabi ni Pastor June, good morning. Si-share daw niya while listening on PM Radio.
1: Amen.
0: Very good topic. Hello din kay Didit. Hi Didit, mga ban. And si JNDP. Ayan. Okay, so number three na tayo. Honey, ano ulit yung number one?
1: Okay, number
0: seven things
1: one.
0: That we need to teach our children early on in life.
1: Okay, una, teach them that actions have consequences.
0: Okay.
1: Number two, teach them to say no without feeling guilty.
0: Okay, and number three, teach them how to handle failure. Base po yan sa Psalm 37:24. Sabi po, though they stumble, they will not fall. Mm. For the Lord upholds them with His hand.
1: I love that
0: ang
1: Bible
0: ganda,
1: verse.
0: Na bata pa lang, masabi mo na, anak, darating talaga sa buhay, ha, mas stumble ka. Walang pinipili yan. Kahit ganong kagaling ka, papalpak ka, mas stumble ka, mag-fail ka. But the Lord will uphold you with His hand.
1: Nakita ko lang, hani, si Ate Merlin Guillermo. Magandang umaga sa Ate Merlin.
0: Napakaganda ng verse na to. This reminds us that even if a person makes mistakes or failures in life, marami tayong decision na palpak, marami tayong ginagawa na nagkakamalit, sumasabi tayo. Pero ituro natin sa mga anak natin that it is not the end of their story.
1: Mm.
0: Yes, they may stumble, but they are not completely destroyed or left alone. Bakit? Dahil nandiyan ang Panginoon eh, para tulungan tayong bumangon over and over again. Kahit na sa ating mga adults eh, di ba may mga times na medyo na napapariwara ka, nagkakamali ka, nagkakaroon ka ng mga maling desisyon. Pero you know what? Let us not be discouraged kasi the Lord is there to always restore us, to forgive us, to lift us up, and to bring us back to the right track. Diba? Simple. Pero alam niyo po, kailangan matutunan nating mga matatanda at ituro sa mga bata, yung pong falling down is a part of life.
1: Mm.
0: But it does not have to be the end of it.
1: Mm.
0: Para po sa mga bata, this is a very important lesson, Bong. Kasi yung failure can really feel very big para sa kanila. Diba? Kapag may mababang grade lang, I remember yung mga anak natin, kapag may ilang mistakes lang, sobrang okay. Diba? May ilang mistakes sa exams, ang OA talaga, umiiyak. Diba? Pag natatalo sa game, yung anak natin natalo sa pageant. Si Paris natalo sa beauty pageant nung high school. Sabi niya, never again nasasali siya sa beauty pageant, di ba? So yung mga ganun ho, mga kaagapay, di ba? Mga simple mistakes can really feel the world to them. Di ba? Na feeling nila, I'm not good enough. Pero tong verse na to will help them understand that failure is something not to be ashamed of. But it is something that they can learn from. Diba? It teaches them that mistakes talaga are part of growing. Lahat tayo, diba? Darating yan. This is not a sign that we are weak. Pero it's a learning curve para sa ating mga tao, diba? And kapag natutunan po ng mga anak nyo early on in life na parte naman pala talaga ng buhay yung mistakes, diba? They become less afraid to try new things. Kasi yung ibang bata takot eh. Takot na maging malakas ang loob kasi ayaw nila magkamali. Pero kapag natutunan nila sa ating mga magulang, anak, okay lang yan. Sige, di ba? You learn from your mistakes. So instead of giving up quickly, they learn to stand up again. They learn to adjust and keep going. Para lang si Pael yan eh, yung pamangkin natin, di ba? Na nasa Amerika tayo, tawang-tawa tayo. Tatakbo na mabilis, madadapa. At talagang nadapa na masaktan ha. Pero pag tayo, pupunasan lang yung uhog niya. Diba? Tapos tatakbo na naman. Talagang sabi ko, ang galing ano. Hindi niya iniinda na nasugatan siya, nasaktan siya. So, ganun din dapat tayo, honey. Ituro natin sa mga anak na, anak, pag nadapa ka, tayo lang ulit, di ba? Magsimula tayo ulit. So, sa practical example, honey, paano natin ma-apply yan, di ba? Yung kung anak nyo nag-fail sa tests, huwag yung pagalitan na, eh, hindi ka kasi nag-aral, ayan, hindi ka kasi ganyan, di ba? So, instead, talk to them about ano ba yung what went wrong, anak, di ba? And how can they improve next time? Kapag natalo sila sa competition, don't focus on the loss alone. But help them see what they learned from that experience. So encourage sila to try again instead of quitting. Napaka-relevant po nitong lesson na to sa buhay ng mga generation ngayon, yung mga Gen Zs ngayon. Kasi marami sa kanila nag-struggle later in life because they were never taught how to handle failure. Kaya nga, di ba, may mga nagsasabi, yung mga Gen Zs daw ngayon, hindi sila ganun ka-resilient. Diba? Kasi parang hindi nila natutunan dahil lahat ng magandang opportunity binigay natin sa kanila. Hindi na sila nahirapan. Lumaki sila sa mga age na may mga helpers, may mga yaya. Lahat na ibigay sa kanila. Nandiyan ang AI, ChatGPT, isang click, kuha nila lahat. So kapag nagkakamali sila, honey, parang hindi nila matanggap yon. Diba? When they fail once, they give up easily or feeling nila hindi sila enough. Pero kapag po ang mga bata, naturuan po natin that failure is normal and temporary, they grow into adults who are more resilient, more willing to try again, and more able to face the challenges in life.
1: Amen, honey. Basahin ko lang, honey, sabi ni Ate Merlin, wow, thank you, Bong, for the greetings. Nakakatuwa listening to you. Very inspiring kayo mag-asawa. Ikwento ko lang, honey, no, last night, habang binabaybay ko ang kahabaan ng Katipunan all the way here from the South, I was listening to Heartline Kenny G, Pastor Ken Guillermo.
0: Na nag-celebrate ng birthday recently. Oh,
1: happy birthday, Pastor
0: and
1: Ken.
0: Happy birthday din, Attorney Hanhan Salumbide.
1: Oo nga. And then going back to what I'm saying, habang nakikinig ako kay Pastor Ken sa Heartline, alam mo, naaalala ko si Pastor Clem Guillermo, dun, you know, with the way he talk, the way he, you know, give advices. So sabi ko talaga, grabe, no, ang galing-galing ng Lord na pagkatapos ni Pastor Clem, ngayon na isali naman, ang nagpapatuloy naman is si Pastor Ken. So
0: wow.
1: I was really teary-eyed listening to Pastor Ken kasi parang exactly they have the same tone of voice. Nakakatuwa. So to God be the glory sa buhay nila Pastor Ken at sa buhay ni Pastor Clem Guillermo na talaga naman naging ano natin, matagal tayong nakikinig sa Family Matters kay Kuya Clem Guillermo.
0: That is true. Binabati ko si Ate Risa Pineda Ramos. Hi Ate Risa.
1: Ani, ang ganda ng point number 3 natin, no? Teach them how to handle failure. Napakaganda rin na ma-inculcate sa buhay ng ating mga anak na, anak, kung ikaw ay nagkamali, your world will not fall apart. Your world will not end. In simple explanation, hindi yan katapusan ng iyong mundo. Diba? And yet, why don't you take it the other way around, that it might be an opportunity for you na bumangon at patuloy na magtiwala sa Panginoon.
0: Amen.
1: Kasi laging ganun, honey, eh, no? Kung hindi ka man mag-succeed, di ba, naranasan mo yan, learn from that mistake.
0: Mm-hmm.
1: Matuto ka and watch God kung paano kanya itatawid at kung paano kanya gagawin successful dyan sa mga pagkakamaling yan.
0: That's true.
1: Di ba? Huwag mo isipin na nakatapusan na ng mundo ko to. I need to end my life dahil mababa ng grades ko. Merong ganyan eh. Grabe ang deception ng enemy, no? So kailangan paglabanan po natin yan, knowing and believing na itatawid po tayo ng Panginoon. Okay, our point number 4. Teach them how to choose friends wisely. Ulitin ko ah, ika-apat. Teach them how to choose friends wisely. Ito meron din wisdom dito, honey, no? Piliin mo yung mga taong sasamahan mo. Hindi ba? At yan ang sinasabi po sa 1 Corinthians 15:33. Do not be misled. Bad company corrupts good character.
0: That's true.
1: Totoong-totoo yan, honey, di ba? Meron nga tayong kasabihan, di ba, na birds that have the same feather flocks together. Totoo naman, honey, no? Kung sino yung meron mga similar interest, similar background, o similar character, similar beliefs, sila yung nag-i-spend time at nag-a-associate sa isa't isa. Di ba? Sila yung laging nagsasama-sama. For example, napasama ka sa grupo ng mga chismosa, sa grupo ng mga strife bearer na walang alam gawin kung hindi manira ng kapwa nila, eventually,
0: magiging ganun ka
1: o probably, baka ganun ka din.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ba? Pag napasama ka sa isang grupo who loves to read books o yung mga bookworm, mga mahilig magbasa, may mga book club tayong tinatawag, magiging ano ka rin, wide reader, katulad ng mga sinasamahan mo. So what we are telling here is that the people our children spend time with can slowly influence who they become. Nakuha mo, honey?
0: Kung sino yung lagi nilang kasama, no?
1: Tama. Kung sino ang lagi mong kasama, magiging katulad ka rin nila. If your child stays with those who have bad habits, ayaw mag-aral, disrespectful sa magulang, may mga maling attitudes, eventually po, mga kaagapay, it can eventually affect their own behavior,
0: yes,
1: at yung mga choices nila sa buhay.
0: Mm-hmm.
1: Totoo to, honey. Totoong totoo to. One practical example po, mga kaagapay, i-observe po natin, mga magulang, yung mga kaibigan ng ating mga anak.
0: Mm-hmm.
1: And if a friend encourages disrespect, dishonesty, or bad habits, nako po, red signal na yan. Gently guide them away and explain why influence matters. Kausapin po ninyo yung inyong mga anak, i-one-on-one ninyo. Anak, napapansin ko, diba, na itong kaibigan mo, si Juan, si Carlo, eh medyo bad influence sa'yo. Na-observe ko, even the way you talk, the way you behave, parang nahahawa ka na sa kanya.
0: Yes.
1: Importante yun. Why it matters? Bakit ito importante? Kasi po, good friends build character and direction. Ba? Wrong friendship slowly destroy values, slowly destroy the discipline that you have, and the future opportunities.
0: That is true. Mm. Ani, binabati ko si Ate Jean and Kuya Bobot Migraso.
1: Uy, oo.
0: Saka yung pinsan natin, si Brian Hernandez.
1: Kuya Bobot.
0: Hello din kay Denya Sevilla. Nakikinig habang nagluluto at naglilinis. Mm. Ayan. Pati si Margie Reglos. Blessed morning daw, Team Pineda.
1: John Singwa, good morning.
0: Okay. Alam mo, honey, totoo yung sinasabi mo, no? Mabigat, kasi alam mo naman mga anak, di ba, kapag nasasalig o nakakanti natin yung mga ibigan nila, talaga nagre-react yung mga yan, di ba? And I think one thing we don't always notice is how quietly friendships shape our child or influence our child. Sometimes, it's not obvious naman agad na bad influence yung kaibigan nila. It starts with small things like how they talk, when they what they laugh about, di ba? What they tolerate, and what they slowly start to accept as normal. Yun yung delikado kapag napunta siya sa kaibigan na normal lang na gawin to, normal mag-vape, normal na gawin to, mag-cutting classes, di ba? Yun yung danger doon, di ba? And bilang magulang, we don't always see everything na ginagawa ng mga anak natin, lalo na kapag nasa school sila, kasama yung mga kaibigan, mga classmates, di ba? So yung daily interactions talaga nila nagmamatter more than we realize. Kasi maaaring yung mga anak po natin, well-raised at home, na nakusis, dinidisciple ko yan, nagba-Bible study kami, nag-church kami pag Sunday, di ba? Pero yung mga tao na sabi mo nga kanina, they are constantly with the people they constantly spend time with. Eh, sa ibang direction papunta. Eh, mas matagal yung oras na kasama nila itong mga kaibigan na to.
1: Mm.
0: Diba? Yun po yung danger doon. Kaya naman, mahalaga bilang mga magulang that we teach them. Hindi mo sasabihin na, alisin mo yan, huwag ka makipagkaibigan. No. But you teach them why choosing friend is not just about companionship. Mm. Hindi porket palatawa sila, masarap silang kasama, eh okay na. Mami, masaya silang kasama. No dull moment, diba? We have to tell our children na anak, it's not about companionship, but it's about the direction in life. San ka dadali ng mga kaibigan na to later on?
1: And honey, ang maganda rin dito, if the world are, you know, yung intentionally and parang influencing our children to do bad things, dapat maitama natin yan. Dapat tayo bilang isang Kristiyanong pamilya, Kristiyanong magulang, elabanan natin aggressively kung ano yung pag-influence ng mundo sa ating mga anak. Otherwise, pagka hindi maayos ang pamilya, sigurado ako, hindi magiging maayos ang society.
0: Yeah, that's true, Bong. Ano? There is a world out there that is passionately influencing our children to the wrong direction. Kasama na nga dyan ng social media. And if we as parents would not rise and rally and contend for our children, then what will happen to them?
1: Let's do our share. Let's do our part. Bilang isang Kristiyano, mga magulang, iluhod po natin yung ating mga anak sa Panginoon. Let not the day pass without interceding for your children. Kasi po, honestly, napaka-dangerous na ng ating mundo at ng ating society sa ngayon.
0: Yeah, sabi
1: and
0: nga,
1: we need to do our part as a believer.
0: Sabi ni Marian Mardo, yun nga po, maganda po ang declaration ng goodness ng Lord sa mga bata pag alis pa lang ng bahay. That is true. Bumabati rin sa atin si Evelyn Jose, si Estelita Samson, si Emily Sumabong. Sabi niya, totoo po yan. We must look kung sino mga kaibigan ng ating mga anak. Hello din kay Elisa Takan from Cabuyao, Laguna. That is true, no? Napaka-importante. Minsan, akala lang natin, ako, hayaan na nga natin. Basta nag-aaral naman yan. Pag sa school, hayaan na natin yan, di ba? Na may freedom sila to choose who they will be friends with. Pero ang totoo po, nasa atin pa rin pala na mga magulang, yung paalala ho sa mga anak na anak, paalala lang ha, pumili ka ng maayos na magiging kaibigan mo na makakasama mo every day kasi hahatakin ka niyan sa direksyon na maaaring hindi tama.
1: Claire, paano yung mga kaibigan sa social media na hindi mo naman namimit? tapos nagiging magkaibigan kayo sa social media, tapos alam mo na bad influence sa anak mo.
0: Alam mo, rampant yan, ha? Yung mga online friends.
1: That's right.
0: Agapay. And that is really something that we have experienced ourselves. Kasi hindi mo naman natututukan. Akala mo nag-aaral, nasa gadget. Nung pala, may mga online friends na, may mga kachat na. Ang dami pong apps ngayon, mga kaagapay. Mm. Bantayan niyo po yung mga anak niyo na dalaga, binata, bata. Ang dami pong apps ngayon, yung mga WeTalk or WeChat apps na akala mo, eh, socializing lang ang intention. Pero grabe po, pag na-hook sila, nag-form po ng emotional attachment.
1: That's right.
0: Mm. Sa mga online friends na to, na hindi naman nila kilala, hindi nila alam kung tama, yun ba tong tao na kausap nila, kung sino yung nasa profile picture, o baka ang kinakausap na nila, eh, matanda, o ano, diba? So, mga kaagapay, kahit po yung social online life ng ating mga anak, eh, i-check po natin, i-regulate po natin. At mangyayari lamang po yan if we truly have a relationship with our children, mapapaalalahanan po natin sila.
1: Hani, maganda yung sabi mo, no? Nagkakaroon ng emotional attachment.
0: Yes.
1: Kahit na hindi mo pa nami-meet in person yung kaibigan mo online, meron kong emotional attachment, eh, no? Meron akong, I don't know, nabasa o nakita ko sa isang social media na yung anak niya na bata tumakbo nang nakahubad sa kalsada. Sabi niya, tinawag niya. Sabi niya, anak, why did you do that? Sabi niya, yun daw yung utos sa kanya nung kaibigan niya sa social media. Come to think of it, kung anong influence po ng social media in this generation. Kaya kami po ni Claire, we continue to rally for families and remind them na bantayan po talaga yung ating mga anak.
0: That
1: especially the young ones, yung talagang nasa formative years nila, na talagang nakatutok na lang maghapon sa mga gadgets.
0: Yes.
1: Bantayan po natin, even tayo mga magulang, if we can abstain even for half day na walang gadget, gawin po natin.
0: Ay nako, amen. Gawin. Sana talaga natin yan, okay? Number 5, teach them delayed gratification. Kailangan to ng generation ngayon.
1: Ani, bago mo sabihin yan, sabi ni Ate Jean Migraso, amen, telling them to choose their friend with love, not dictating them, but engaging to our children in a conversation that they will tell our love and concern. Ipag-pray natin talaga sila araw-araw, maski anong oras, for that their spiritual covering.
0: That is true, Ate Jean. Okay, number 5. What do we teach our children? Number 5, teach them delayed gratification. Sabi nga sa Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead to profit as surely as haste leads to poverty. So ano pong ibig sabihin niyan? Kapag po ang isang tao careful, patient and consistent in what they do, it leads to good results in the long run. But when a person naman always rushes into things, di ba? Yung anong tawag doon, napaka-impulsive, yung bugso ng damdamin, gagawin niya agad yon. Pag ito yung gusto niyang sabihin, out of anger, sasabihin niya agad, hindi mo na pag-iisipan kung tama ba itong sasabihin ko. Diba? Hindi na pinag-iisipan, it often leads to loss or regret.
1: Mm-hmm.
0: So in simple terms, good things usually take time, while rushing can lead to mistakes. Ang ganda po na ituro natin sa henerasyon ngayon, sa ating mga anak, diba? This is really important lesson because they naturally want things right away. Hindi dahil sa mga kapritsyosa ang mga anak natin, pero dahil ito po kasi yung henerasyon kung saan sila pinanganak. Diba? They want rewards. They want fun. They want results quickly. Diba yung mga anak po natin ngayon, ng mga Gen Z's na, ng mga Alpha, pinanganak po sila sa mundo na lahat instant. Dati, fast food lang tayo, yung generation natin, diba, na-introduce sa mga fast food. Hanggang nandiyan na yung mga minamicrowave na pagkain, na saglit lang, ayan na, diba, hindi mo na kailangan pumunta sa mall. Gusto mo ng pizza, initin mo sa microwave, ayan na. Dumating niya ang mga ChatGPT, Gemini, AI, diba? So, yung mga food delivery, yung mga apps na in an instant nandiyan na. Pero kailangan, sabihin natin sa mga anak natin, anak, hindi ganyan ang buhay. Hindi ganyan ang buhay na isang iglap, isang click na dyan na ang gusto mo. There are some things in life that you need to learn. That waiting, saving, and working step by step is part of growing up. Kailangan po, kaagapay, ituro talaga natin sa anak natin, ipaintindi natin na huwag kang impulsive. Maging thoughtful ka sa mga desisyon. Pag-isipan mo na ilang beses, huwag yung paano-ano ka, anong tawag sa Tagalog doon, han? Yung pa, ano-ano ka, bugso-bugso ka ng kilos mo, di ba? Why? It will help our children value effort. So instead of expecting everything instantly, they learn that good things in life are built little by little. And this builds patience and discipline, which will help them later on in life, sa school, sa trabaho, kapag may relationship na sila. Halimbawa, kaaga pa, yung anak mo gusto ng latest iPhone, eh alam nyo naman ang iPhone, di ba? Saglit lang, ayan na agad, nag-upgrade na naman, di ba? If your child wants to buy something expensive, kahit kaya nyo at talagang marami kayong extra, huwag nyo agad ibigay. Diba? Teach them to save their allowance instead of giving it immediately. Anak, mag-ipon ka. Pag-ipunan natin ng sabay to, diba? So if they want to play, remind them, o sige, papayagan kita ng 1 hour or 15 minutes playing, pero mag-aral ka muna. Gawin mo muna yung assignment mo. Diba? So these small habits kaagapay, teach them that effort comes before reward. Yan nga po yung delayed gratification, eh, diba? It brings reward. So marami po mga adults ngayon, maging tayo din, diba? Minsan nag-struggle tayo because we are used to wanting things abruptly, diba? Many adults po struggle because they are used to wanting quick results and they make rush decisions. We spend without thinking. Guilty rin po ako dyan minsan. And sometimes we give up easily when things take too long. Sa paghahanap, sa pagbubuk ng Grab, di ba kapag nagtitake na, lipat na ako sa e-drive, di ba? Yung minsan, ganyan po tayo, di ba? Wala tayong patience sa mag-antay. But when children learn patience early, they grow into adults who know how to gain. They grow into adults who know how to wait. They grow into adults who know how to plan. At napakahalaga po to na matutunan ng mga anak natin early on in life, yung matuto po na mag-antay. Lagi nga sinasabi ni Bong sa mga anak natin, 'di ba? Good things happen to those who know how to wait, 'di ba? So, napakahalaga talaga, Bong, na 'wag maging apurada. 'Di ba? Ituro natin sa mga anak natin na 'wag kang mag-apura. Kung gusto mo na isang bagay, paghirapan mo. Pag-ipunan mo, ipanalangin mo. Diba? Napakahalaga niyan, Bong. Na...
1: And that made me realize, honey, kung gano'ng ka-importante, Claire, yung formative years ng mga bata, yung time na nabubuo yung kanilang mga isip, nagpo-form yung kanilang, nagmamature sila, maganda talaga that during those formative years, eh, simulan na natin yung discipline sa ating mga anak. Kasi mas madali pong i-hone yung bata, eh, kaysa pagka medyo adult na yung anak mo. So, maganda na yung season na yan ng ating mga anak. Huwag nating palampasin, but instead, use that as an opportunity to train and mentor our children.
0: Sabi ni Kang Cornets, padalos-dalos.
1: Oo nga, that's the right term.
0: Word na yon. Hi kay Ate Telma Menjares, na ikinig at nanonood siya ngayon. Kay Emily Sumabong, sabi niya, patience is a virtue. That is right. Sabi naman ni Margie Reglos, dahil hindi nababantayan ng magulang ang kanilang anak, pero kung nagagabayan sila sa bahay, may pagtitimpi sila sa kahit may mga kaibigan na may masamang impluensya. Sabi naman ni Jeric Reforba, tama ang mga sinasabi niyo, Team Pineda. That's really true indeed po. Lahat ng mga public and private schools, pati yung mga colleges and universities, and as well as churches during Sunday worship services, maging gadget-free na to avoid all of these distractions. Hindi na kailangan dalhin yung internet-connected smartphone or tablet devices.
1: Amen.
0: Talagang kailangan ma-regulate, eh, di ba?
1: That's so true.
0: Sabi naman ni Marian Armardo, yes po, pinakamagandang legacy po na maiwan natin sa anak natin yung assurance na they will accept Jesus as personal Lord and Savior. It's not about wealth o good name, pero maakay natin sila sa Panginoon and yung mga temptation sa paligid nila ay maiwasan nila.
1: Amen.
0: Ayan.
1: Napakaganda.
0: Ang ganda raw ng topic, sabi ni Ruth Bacus at ni Maris Calliope bumabate. Sabi ni Kang Cornets, ang hirap ng buhay at maging magulang, pero sa biyaya ng Lord, nakakayanan ko maging nanay. Salamat po sa topic na napakaganda. Good morning. Si Ruth Bacus watching from Cebu. Kamusta ang Cebu, Ruth? Hindi ba kayo affected dyan ng sunod-sunod na pag-ulan? Sabi ni Ate Eve Mela, tuwing aalis sila ng bahay, lagi kong sinasabi na huwag gagawa ng ikasisira ng kanilang buhay na pagsisisihan nila later on in life.
1: Amen. Ganda
0: Yan.
1: niyan,
0: That is
1: honey.
0: right, ano?
1: So before we go to our point number 6, once again, Cross Gen on September
0: 26.
1: 26. Magkita-kita po tayo dyan. Napakaganda po ng summit na yan. Cross Gen Family Summit. Ang mga speakers po dyan, of course, nandyan si Reverend Lito Villoria. Nandyan, of course, si CJ Serrano, si Attorney Winnie and Maloy Salumbides, Pastor Rodel Lacson, Bishop Noel, and si Ate Jen Pantoja. And syempre, honey, nandyan din si Miss Kata Inocencio, si Jerica Ejercito, Pastor Ray, and Grace Tonsai, and syempre si Pastor Ken Guillermo. Tapos mag-i-speak din, honey, nandito si Bishop Efrain at saka yung kanyang apo, si Datu Tendero, and syempre, honey, si Pastor Bong, and si Dash, hindi ko mabasa ang last name, and syempre, ikaw at ang ating anak, si Paris Pineda. So magkita-kita po tayo dyan, September 26 sa GCF South Metro here in Las Piñas.
0: Okay, point number 6.
1: Number 6. Teach them humility even when they succeed.
0: Ayan.
1: Importante ito.
0: Huwag maging mataas at mayabang.
1: Huwag maging prideful. Huwag maging mapagmataas.
0: That's true.
1: O ano yung starts with letter H in Tagalog? Huwag maging yung mayabang o hambog, hindi ba? So teach our children humility even when they succeed in life. That is in James 4:6. But He gives us more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble.
0: Mm-hmm.
1: Maganda naman, nakakainis kasi talagahan kapag ka mayabang.
0: That's true.
1: Hindi ba? Kapag masyadong mapagmataas, lalayuan ka ng mga tao at lalayuan ka ng mga tao sa paligid mo. But those people who have a humble heart, mm-hmm. who have a tender heart, alam mo yung lapitin sa mga tao,
0: mm-hmm.
1: they have this charisma na alam mo yun, nilalapitan siya kasi alam niya na mapagkumbaba at humble. Success without humility leads to pride. And pride leads to downfall. Marami ng istorya sa Biblia and even in this generation na because of pride ay naging avenue yun sa kanilang downfall.
0: That's true.
1: God values a humble heart. Gusto ng Panginoon yung merong mapagkumbabang puso. When a person becomes proud and starts thinking too highly of themselves, magaling ako because of my connection, because I'm really good, I'm really excellent, alam po ninyo, it pushes them away from God's guidance. Kaya importante po na lagi mong ina-acknowledge ang Panginoon sa lahat ng success na tinatamasa mo sa buhay.
0: That is true.
1: Diba? But when a person stays humble, God's give them help and favor. Meron nga mga tao na alam mong successful na sa buhay and yet they are totally dependent on the Lord and acknowledging that apart from you, Lord, hindi ito mangyayari o hindi ko ito maa-accomplish. Napakaganda, honey, no? Nung alam mo na established itong tao na to eh, magaling na to eh, and yet he still continues to acknowledge God na alam niya na apart from the Lord, eh wala siyang magagawa. Diba?
0: That's right.
1: Last night, I was really praying to God, nasabi ko nung opening natin, sabi ko talaga sa Panginoon, Lord, salamat ha, kasi ang dami-dami mo nang ginawa at gagawin pa sa buhay ko. How you pick me up out of a, may kanta, you pick me out of a miry clay. Diba? Kung paano ka itinaas ng Panginoon dun sa pinanggalingan mo. Looking back, minsan iisip mo, you have a very simple life back then, you have so many parang dinidesire lang ng mga puso mo, but now you are already living your dream na alam mo na talaga because of God. I was telling God, Lord, this is because of you. It is because of you. So when your child wins or performs well, celebrate, but also remind them, anak, you did well, but always stay teachable. Importante yung teachable heart eh, at patuloy kang maging kind. So bakit ito importante, mga kaagapay? Why it matters? Because humility keeps relationships healthy, it opens doors for growth, and preserve character even in success. Sabi ko nga, napakagandang makita yung isang taong very successful and yet very humble. Yung preserve ng Panginoon yung kanyang character, honey.
0: Yeah, that is true, ano? Alam mo, yung humility talaga, Bong, para sa akin, it keeps a person open to growth. Kasi kapag mayabang ka na dahil ang dami mo nang na-achieve, o di ikaw na, diba? E di wow, wala na. Kumbaga, feeling mo you have arrived. Pero kapag lagi kang humble sa gitna ng mga achievements mo, it gives you room to grow, to improve, diba? Kasi yung pride, ang gagawin lang naman niya sa'yo, isasara na yung ano mo, isasara na yung pinto ng puso mo na alam ko na, diba? Hindi, wala na akong kailangan pang patunayan, napatunayan ko na lahat. And delikado yon, di ba? So for children, it is an important lesson, kaagapay, na dapat ituro na anak, humble lang tayo ha, low profile lang, di ba? Kailangan humble tayo sa buhay, especially kapag nagsisimula na silang mag-achieve ng mga kung ano-anong bagay, whether they are doing well in school, nananalo sa sports, o pinupuri ng mga tao, di ba? They need to learn that success should not make them look down on others just because they think they are better. Yun yung dangerous. Kapag yung anak mo sobrang mapagpataas na, na feeling mo, meron ka ng karapatan to look down on others kasi you are better na nasa mas mataas kang kalagayan o position. So kailangan turuan natin ang mga anak natin to stay grounded and be thankful na lahat ng meron ka, lahat ng na-achieve mo, anuman yung natatamasa mo ngayon, anuman yung mga achievements mo sa school, hindi yan ikaw. Panginoon yan. So wag yumabang, 'di ba? Wag mong i-own yan, 'di ba? Give glory to God. And yung pong mga anak na matututunan nito early on in life, mas madali po natin silang makokorek. Alam mo, madali po silang makokorek, mas madali po silang turuan, at mas lalago po sila. Hindi po sila magiging arrogant o disrespectful kahit na successful sila. Instead, magiging kind, magiging teachable, and magiging aware po sila early on na yung talents nila, yung mga gifts nila, a blessing. Hindi galing sa kanila, galing sa Panginoon.
1: Kaya magandang reminder din yan, hindi lang para sa mga anak, but ganoon din sa mga magulang. Minsan kasi, yung mga magulang, tinotolerate yung pagiging mayabang ng kanilang mga anak. Minsan, kinakatuwa pa nga, uy, yung anak ko, ang angas ha, ang galing ha, palibasa, nag-aral sa ganitong school, merong angas. But sa totoo lang, yung angas na yan, ang maglulubog sa'yo. Pagka
0: yes,
1: hindi mo natutunan yung character na, na hinuhaw ng Panginoon, na desire ng Panginoon sa puso mo.
0: Sabi ni Pastor Don and Pastor Danny and Sister Don, we missed you last night.
1: Kami, oh, Pastor Danny, patawad po. Sobrang pagod namin kagabi.
0: Nasa Tagaytay po kami at umattend ang birthday ni Tita Sonia. Dapat nga isasama natin din sila, you know? So lang, may dig.
1: They have full schedule eh.
0: Yes. So yan, hi Pastor Danny and Sister Don, we miss you. Okay, ikapito honey, ikapito na dapat natin ituro sa ating mga anak early on in life.
1: Last name.
0: Pero bago yan honey, review muna.
1: Okay.
0: 7 things that we need to teach our children early on in life. Dahil sabi nga natin, ang topic natin is beyond good grades. Hindi lang tayo dapat mag-raise ng children who are good and who excel academically. Pero kailangan emotionally strong and spiritually grounded children. So 7 life lessons every parent must teach their children. Number one, teach them that actions have consequences.
1: Tama. Number two, teach them to say no without feeling guilty.
0: Number three, teach them how to handle failure.
1: Number four, teach them how to choose friends wisely.
0: That is true. Number five, teach them delayed gratification.
1: At ika-anim, teach them humility even when they succeed. Gusto ko yan.
0: Ikahuli na nga po. Teach them to love God's word. Sabi nga ho, sa Psalm 119:105, your word is a lamp for my feet and a light on my path. If your child knows that life is but a journey, they need a light to be able to walk on this path with vision and clarity. At yung pong ilaw na yan, anak, wala kang ibang pagkukunan kundi ang salita ng Diyos lamang. Yes, andyan si ChatGPT, andyan si Gemini, yung ibang mga bata po ngayon, ginagawang counselor itong mga AI na to. But you know, we have to teach our children that you will only get the light and your guidance from the Word of God. Nothing more. ang salita ng Diyos ang magiging gabay sa buhay mo. Ang salita ng Diyos, anak, ang magbibigay ng direction sa iyong buhay. Just like how a light helps you see when you step in the dark, di ba? God's word, anak, will help you know what is right. God's word would help you what to avoid, where to go in life. In simple terms, kaagapay, it helps people not to feel lost or confused in their decisions.
1: Mm-hmm.
0: At napakahalaga po na matutunan ng mga anak natin to na your word is a lamp unto my feet, Lord.
1: Mm-hmm.
0: Because alam mo, ang mga anak natin, Bong, nasa stage sila ngayon na natututo pa sila, di ba? Kahit nga tayo mga adults, everyday may natututunan pa rin tayo. How much more yung mga anak natin? They're still learning how to understand and navigate life.
1: And mga kaagapay, wala na pong ibang sikreto kung hindi turuan po natin yung ating mga anak to be rooted in the Word, to be rooted in Christ. Kasi kapag ka ang anak mo ay natuto ng salita ng Diyos, anumang pagsubok yung daanan nila sa buhay, anumang season ang daanan nila habang lumalaki sila bilang estudyante, bilang isang mga professional, time will come, magpo-fall sila, makakaranas ng iba't ibang pagsubok, pero kapag grounded ka ng salita ng Panginoon, surely itataas at makakabangon ka uli.
0: Tandaan niyo mga kaagapay, all around, 'di ba, sa buhay ng anak niyo, marami pong boses. Nandiyan ang boses ng kaibigan, ng social media, yung mga trends ngayon, yung mga opinions ng paligid nila. And without guidance, they can easily feel confused. But when they learn to value God's word, they begin to have a steady guide. Yung guide po sa puso nila that will help them choose what is right even when others are doing the other way around. Yung pong salita ng Diyos, sabihin natin, anak, gusto mo ba yung character mo maging maayos? Alam mo ba kung ano lang ang makakagawa niyan sa character mo? Salita lamang ng Diyos. So the more they hear and understand God's word, the more it affects how they think, how they speak, and how they act. And mind you, kaagapay, hindi po ito biglaan ha, na kapag sinabi mo, anak, kailangan alam mo yung salita ng Diyos. Hindi naman automatic na okay, nabago na sila, di ba? Pero alam nyo, little by little po yan, it becomes part of their daily decision over time. It helps them stay grounded and less easily shaken by pressure or confusion. Ano po yung practical example natin na mabibigay dito, di ba? Kailangan po yung Bible reading, simple and natural at home lang. It doesn't have to be long or complicated. Minsan, kahit po one verse lang po a day, di ba, kasama yung mga anak ninyo, ang laki na po ng maitutulong nun sa kanila. Kapag po yung anak nyo takot, there is a verse for that. Kapag po yung anak nyo confused, you can remind them of a verse. Kapag po in pain sila, may sakit sila, encourage them with one verse about healing. Di ba? And that way, kapag nakita po nila na, oh, yung mommy, di ba, bawat problema o bawat issue o bawat struggle sa buhay, ang daddy merong word of God na nakaantabay, na nakaabang.
1: At saka yung nakikita nila sa buhay mo, honey, no, na pagka merong kang pinagdadaanan bilang magulang, yung nakikita ng mga anak mo na nakaangkla ka sa Panginoon,
0: yes,
1: yung nakakapit ka, and you are totally dependent on Him, anuman yung pinagdadaanan mo sa buhay, napakagandang ano nun, what a sight to behold ng mga witness nila na ang galing ng mommy at daddy, no, na kahit anong pinagdadaanan, nakakapit sila sa Panginoon. And best of all, yung itinatawid sila ng Lord dun sa mga seasons ng buhay nila.
0: Ang galing, di ba, kaagapay? Kanina sa ating Bible reading, sinabi, these words, the parents are to impress, di ba, sa ating mga anak. Pero sabi sa salita ng Diyos, before we can impress the word of God sa buhay ng ating mga anak, it must first touch our own hearts. Kailangan i-live out natin at ipamuhay tayo mga magulang mismo yung salita ng Diyos. Kasi sabi mo nga, honey, kung yung salita ng Diyos nasa puso naman talaga natin mga magulang and we are living by the word of God daily sa buhay natin, yung pong pagturo at pag-impart natin sa kanila ng salita ng Diyos will come out naturally. Diba? It will come out spontaneously. Bakit? Kasi nasa buhay natin eh. And sometimes you don't even have to talk. You don't even have to open your word because your children can see your life. They can see how you model the faith that you have, how you model the word of God. Sabi nga, walking Bible dapat tayo. Sometimes you don't even have a Bible study sa bahay, sa pamilya. Pero kapag nag-away kayong mag-asawa, nakikita nila, naghahawak kamay kayo, you end up praying, you forgive each other. That is a word of God being taught. Hindi man po directly, pero indirectly. So be careful talaga mga magulang how you live out your lives. Kasi mas natututo po yung mga anak natin sa pamumuhay natin kesa sa sinasabi natin.
1: Kapag isinapuso po natin yung salita ng Panginoon and we really take it by heart, magbabago at magbabago po talaga ang ating mga buhay. To the point na minsan, kahit ikaw, you're wondering na, parang nagbago na ako ha, parang iba na yung buhay ko ha, parang ang iba na yung conviction ko ngayon eh. Marami tayong mga kaibigan hani na kilala na lumaki sa salita ng Panginoon and then nag-fall, nag-wonder. Pero alam mo, dahil buhay yung salita ng Diyos sa puso nila, ibinabalik at ibinabalik uli sila ng Panginoon.
0: That is true. That is true. So napakahalaga po, no? Family discipleship, ibalik po natin yan sa ating mga tahanan. And family discipleship, it is more than a Bible study, mga kaagapay in your home. It is more than a prayer meeting. Hindi lamang po ito na magpapasa tayo ng kaalaman sa ating mga anak, but family discipleship should be a lifestyle in your home. Every day, ipamuhay niyo po ito. It is simply journeying with your children, doing life together with your children. Family discipleship should be lived out every day, even in simple conversations. Yun po yung nasa salita ng Diyos na binasa natin, di ba? Pag-usapan niyo ang salita ng Diyos kapag bumabiyahi kayo, sa pagising niyo, sa pagtulog niyo, habang kumakain kayo, sa mga kwentuhan ninyo, di ba? Make every opportunity count. Kailangan intentional po tayo with the time that we spend with our children. Ang daming beses po, mas malaking oras yung nasa labas sila, nasa school sila, nasa opisina sila kung nagtatrabaho na yung mga anak nyo, kesa yung mga time na kasama natin sila. Siguro dinner time lang o sa umaga, saglit na magkikita-kita tayo, kaya kaagapay, with the little time that we spend every day with our children, be intentional. Strategize how you can share God's word to them without you being SS or super spiritual. Kailangan po i-inject natin yung salita ng Diyos, di ba? Yung paano dapat mamuhay ng tama, ipakita natin sa ating mga anak.
1: Sabi ko nga, honey, if the world are very aggressive in influencing our children, dapat tayo po bilang isang Kristiyano mga magulang, we should do double time as well. Meron po tayong responsibility that we need to play. We have a big role to play sa buhay at sa pagdi-disciple po ng ating mga anak. Kung hindi po natin gagawin yan, the world will surely influence our children. So patuloy po nating ipanalangin, iluhod ang ating mga anak araw-araw. And tama yung sabi mo, honey, no? Let's continue to disciple our children. In a simple table dinner, maganda na mag-disciple kasi yung mga anak mo. In a long driving makipag-converse ka, i-disciple mo ang iyong mga anak.
0: Yes, we just want to leave you with this truth, Agapay. If you will not disciple your children, someone would. At sino po yan na magdi-disciple sa kanila? So let discipleship be a lifestyle. Beginning today, make a commitment that discipleship will be a part of our home. Discipleship will be a part of my family. Gawin po natin commitment yan before the Lord. Now is the time, mga kaagapay. Kailangan kumilos na po tayo. We need to rally. We need to contend for our children because families are being attacked now more than ever. Nararamdaman na po natin and how the enemy is disintegrating families. Pero tayo po bilang magulang, we have been equipped, we have been empowered to disciple our children. Huwag po natin ipatalo ang laban.
1: Amen.
0: Let discipleship, let family discipleship begin today in our homes.
1: Tama.
0: Honey, manalangin na tayo?
1: Manalangin po tayo, mga kaagapay. Panginoong Diyos, magandang umaga po. Salamat po sa aming discussion. But before anything else, Father God, we would like to pray for Nepal. Panginoon, dalangin ko po that your hands be upon Nepal, Lord. May your hands be upon the families in Nepal. Lord, alam po ninyo their condition. Alam po ninyo lahat ng mga families who are affected by this natural disaster. I pray, O God, that you be with them and that you supply all their needs, Father God, in the name of Jesus. Humihingi po kami ng awa, humihiwi ko kami ng gabay para sa bansang Nepal. Panginoon, salamat po sa aming discussion, sa aming fruitful discussion sa araw na ito. Lord, dalangin ko po ang bawat pamilya, ang bawat mga magulang na nakikinig sa mga oras nito to disciple their children. Panginoon, iniluluhod po namin sa inyo yung aming mga anak in the name of Jesus, and we command the enemy to take your hands off over the lives of our children in the name of Jesus, in the name of Jesus.
0: Hallelujah. Sabi nga po sa Proverbs 22:6, start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it.
1: Amen.
0: Tandaan po natin, mga kaagapay, that tayo po mga magulang raising children for today, hindi lamang po yan, but kailangan po we have to shape the kind of adults they will become tomorrow. Amen. Yung po mga lessons na tinuturo natin sa tahanan will either become their strength or struggle later in life. So let us not rush the process or focus only on what is seen on the outside. Pero what matters most po is what they are quietly building in their hearts every single day. And as parents, we have a big role to play.
1: Amen.
0: Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong araw ng Biyernes. Sa lahat ng mga nakasama natin at tumulong sa atin sa Bukawit.

0: to DZAS, Agape ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
1: May takdang bilang ba ng araw o buwan ang isang impeachment trial? Wala, pero dapat hindi ito lumampas sa isang taon. Sa ilalim ng ating batas, walang nakatakdang haba ng panahon para matapos ang isang impeachment trial. Depende ito sa dami ng ebidensya, mga testigo, argumento ng magkabilang panig at sa takbo ng paglilitis sa Senado. Tandaan, walang time limit ang impeachment trial. Ang haba nito ay nakadepende sa mismong proseso at sa mga pangyayaring kaugnay ng kaso. Pero hindi ito dapat tumagal ng isang taon.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho, at Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
4: Bakit nga ba, Clark, ang napiling lokasyon ng Pax Silica? Isa sa mga dahilan ay ang existing infrastructure nito. Katumbas ng mahigit 1,600 hectares ng lupa. Napakalawak na eco zone ang sasakupin. Bilang dating US military base, meron na itong runways, malalawak na kalsada, at mahalagang utilities na kailangan ng malalaking industriya. Bukod pa rito, nasa Central Luzon ng Clark, malapit sa Metro Manila, malapit din ito sa Subic Bay at iba pang pantalan, kaya mas madali ang pagdadala ng semiconductor products at iba pang industrial materials. Ito ang magiging AI territory. Ito ang dahilan bakit marami ang nanghihinayang sa posibleng sapitin ng lugar oras na magsara ang usapin sa Pax Silica sa bansa.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
6: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa Kanyang wangis at larawan upang ating Siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa Kanya, at upang Siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian Niya.
5: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
6: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha Niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng Kanyang mapagmahal na pamamahala.
7: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
8: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
9: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAS.
9: Agapay ng sambayanan.
8: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.

0: Alright! Happy, happy, happy Friday po sa inyo mga kaagapay! Kumusta po kayo today? Grabe no, ang bilis na mga araw. Biruin mo yon, nasa huling Biyernes na tayo para sa buwan ng Agosto. At syempre, ilang araw na lang, alam nyo na, may sisilip na naman, di ba? So, praise God dahil itinawid tayo ng Panginoon sa buwang ito. Salamat sa kanyang kabutihan at katapatan sa ating mga buhay. Alam ko, madami kang ganap, madami kang pinagdaanan. Alam mo, ramdam na ramdam natin na talagang nitong buwan, talaga namang hinagupit tayo ng bagyo at syempre nung habagat. Madami pa rin sa area sa ating bansa yung lubog pa rin sa baha, pero lubog man tayo sa baha o sa problema, talaga namang naguumapaw naman ang pag-ibig at katapatan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya salamat sa kanyang kabutihan at pagpapala po sa ating buhay, na alam mo yun, na hindi naman talaga natin deserve, di ba, yung grace niya, yung kabutihan niya. Pero alam nyo, ganun tayo kamahal. At syempre, ganun tayo niya pinag-iingatan at minamahal every single day ng ating buhay. Siguro sa mga kaagapay natin sa radyo, probably ay kayo ay gumagamit kayo ng transistor radio, PM radio, or car stereo. Ang dalangin po namin ay maganda, maayos po ang broadcast natin sa inyong mga lugar. At sana no, hanggang mamaya ng alas 12, magsama-sama po tayo dito po sa Entrepinoy Special over 702 DZAS FEB sa Radio TV Agapay ng Sambayanan. Talagang yung goal po ng programang ito is syempre matulungan ng ating mga kapwa Entrepinoy, Entrepinay na magnegosyo, umasenso sa kanilang mga buhay. Kasi gusto natin anuman ng mga talento, kakayahan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, hindi lamang manatili sa atin, pero kailangan tinatrive natin. Diba? Talagang hinahasa natin, not na para tayo ay magkaroon ng self-glory, pero sa kaluwalhatian lamang po ng ating dakilang Diyos. Kaya salamat ka Agapay, dahil kasakasama kita. Siyempre, na-shout out ko na yung team radio natin. Ma, makakalimutan ko ba ang ating team online?
1: Good morning!
0: Yan, good morning po sa mga gumagamit na ng kanilang mga Facebook live streaming. And of course, sa ating YouTube live na talaga namang enjoy na enjoy nyo kanina pang umaga yung pagsubaybay sa ating programa. At nawa po sana patuloy po kayong nagko-comment. Kumusta ka ba today kaagapay? Kumusta ang buhay-buhay? Buhay pa rin ba, 'di ba? Alive and active pa rin ba? Sana no, nagpapatuloy pa rin tayo despite of so many things na nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating bansa, 'di ba? May mga problema man, pero sabi nga, ang problema, huwag tambayan, 'di ba? Kailangan daanan lang natin, kasi ano't ano pa man, ililipas din po ang mga problemang iyan. Kaya sama-sama po tayo sa isang oras, magbahaginan po tayo ng impormasyon at inspirasyon. Maliban po sa inyong mga radyo, sa social media, aba, pwede nyo rin po kaming mapakinggan sa ating radio app. Ayan, napakaganda po nito kasi available po ito both on Google Play Store and Apple App Store. And our encouragement for you, kaagapay, kung may pagkakataon, kung nakakonek ka naman sa net, aba, i-download mo naman ang ating app, kasi ang kinagandahan niyan, 24/7 ang ating broadcast. Talagang walang mintis, walang humpay na pwede kang mapakinggan ang mga programang hatid ng inyong agapay ng Sambayanan. Aba, madami-dami na yung nagko-comment sa ating streaming. Talagang praise God sa mga nakatutok na sa ating team FB and team YouTube natin. Aba, simulan ko na yung pagbabasa, baka matambakan tayo later. Ito ha, si Rosalinda Manzano, blessed morning. Si Jackie, strengthened. Ayan, blessed morning. Si Ate Yoli Angeles, ayan na, happy happy morning po. Ayan, may mga pa-mention siya. Ito si Rose V. Mengote Maestre, si Jamaica Joyce Angeles. Ayan, magandang umaga din kay Margie Reglos, maging kay, parang binaliktad to, si Ricky Apulana. Ayan, happy morning. At minention niya si Mirna Analupa Kagiwa. Ayan, si Ate Flora Velasco, good morning po, watching from Mabalacat City. O, ang kanyang lunch today ay patola na may tofu and miswa at pritong tuyo and toro na dessert. Ang aga ng toro ni ano ha? Ni Ate Flora. Alam ko pa hapon tong toro eh. Pero sa bagay, wala namang pinipili ang merienda. Ayan, hello din kay John Danis Castro. Ayan. And of course, kay Lorena Naling Carujo. Si Rodrigo Angge Poblete, ang aming ulam ay ginisang ampalaya with pritong galunggong. Kain po tayo. Uy, ayan, salamat po ah. Nakakamiss kumain ng galunggong kaso ang sistema nito mga kaagapay. Ang mahal ng kilo ngayon ng isda. Oo. Kaya nga may mga nakakakwentuhan ako na mas mabuti pa daw bumili ng mga karne ng baboy o manok kasi mas mura-mura, 'di ba? Si Rolando Badon, good morning. Si Hill Magtuloy, good morning po from Pampanga listening with my mother Conching. Hello po, mother Conching. Sabi pa ni Jackie Strengthen, he mentioned si ano, si Ruby Lacorte Cabillon, si Emily Castillo, si Alexia Castillo Tan, and kay Ira Castillo. Hello din kay Bebot Dumaging, good morning. Si Jessa Ang, si Divina Ramirez, at syempre, hello din kay Flora Velasco na nag, uy, happy birthday daw kay Zenny Tanglaw. Uy, mula yan taga, ano ah, taga London. Hello po sa inyo at kay Dick Velasco from Pembo, BCG. Happy morning at kay, ang bilis ng ating comment section, si Brian Tabora. Good morning, listening while working. Yan yung mga kinagandaan sa mga kaagapay natin na madaming ganap, diba? Nasa trabaho pero nakikinig pa rin. Gumagawa ng gawaing bahay, naglilinis, nagwawalis, nagluluto. Pero kaagapay pa rin ang inyong agapay ng sambenan at nagpapatuloy na mapakinggan. Kaya sama-sama tayo sa ating kwentuhan. Pero siguro yung mga team online natin sa FB and YouTube, nagtataka sila, Kuya Kael, ano kaya yung suot-suot mo? May logo ng DZS. Eh, mamaya malalaman nyo kung bakit ito yung suot ko. Kaya abangan nyo po yan. Ayan ha. Si, eto si Brian Tabora, sabi niya, good morning. Hello daw sa kanyang mother niya, si Juvie and Ate Carmelita. Nagluluto ng native tinola.
1: Good morning.
0: Talagang yung manok, pag native, matagal siya pakuluan. Oo, para syempre lumambot. Oo. Kaya mas mainam nga daw kapag nagpapakulo ka ng mga matitigas na karne, mas mabuti daw it's either mag-uling ka or magkahoy. Kasi pag gasol, ubos ang gas mo. Ayan. Si Noveline Laguisma, blessed morning from Umingan, Pangasinan. Si Flor Sagun, oo, hello po, nanonood daw siya. Salamat po, maging kay Mercy Escribano, maging kay Precious Jam Shop. Oo. Ah, tindahan siguro to, no? Oh, Precious Jam. Hello po. Si Noveline Laguisma at kay Corazon Evangelista. Uy, ang sarap. Ang kanyang ulam ay saluyot na may pritong isda. Oo, match na match yan. Kapag may gulay ka, dapat meron kang pritong isda. Si Belen Abante, good morning po uli. Sir Kael, kain po tayo, nagluto daw siya ng lomi. Uy, Ate Belen, ang tagal ko na hindi nakakakain ng ano ha, loming Batangas. Tsaka nitong lady nung nag-uulan, nagkikrave ako dyan, wala akong makita sa amin. Eh, alam naman pumunta pa ako ng Batangas, di ba, Janvi? Medyo malayo-layo tayo doon. So, hopefully makakita tayo niyan. Si Divina Ramirez, giniling with patatas and carrots ang kanyang ulam with paksiw na bangus at fried chicken. Mm-hmm. Hello din kay Perlita Takneng Novello, oatmeal. Wow, healthy ha. Oatmeal with tuyo. Parang first time po tong na-encounter ha. Parang yung champorado with tuyo. Acceptable ba yun? Pero ito, oatmeal with tuyo, di ba? Talaga kakaiba ang ating mga kaagapay. Very creative sa paghahanda ng pagkain. Ayan. Si ano naman, si sino to? Si Elpidia Dean Mateo, kay May Parocha, hello po sa inyo. Maging kay Cecilia Gatbonton, happy morning. At kay Denia Sevilla, blessed morning from Bataan. Sa radio lamang po nakikinig. Pero salamat ha, nag-comment ka sa ating FB Live. Uy, eto ha, ang kanyang ulam. Aba, pangwalakasang animasag. Ay, ang sarap niyan, di ba? Oo. Sabi pa, happy birthday daw sa kanyang sister, si Sheila Colyantes. Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Aba, madami na nagpapabate. Simulan na natin, i-shoutout yung may mga birthdays.

0: Alright! Happy, happy, happy birthday po sa lahat ng mga kaagapay po nating nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Once again, today is August 28, 2026, huling araw po ng Biyernes para po sa buwan ng Agosto. Happy birthday kay Ilya Bodnari, ang National Director po ng FEBC Moldova. Happy birthday, brother! Si Ate Tess Ruiz, happy birthday! Kay Risha Marceliana, at kay AC Nicole Stan, happy birthday. Aba, ito kay Nathaniel Reyes, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Kay Dennis Doma, happy birthday. Kay NJ Sakay Visto, at maging kay Ariel Gatbonton, maligayang kaarawan. Uy, si Ate Cecilia Gatbonton, nagpapabati kay Sister Iris Iwasaki ng Japan, happy birthday!
1: Happy birthday! Uh-oh.
0: And hello, hello din sa mga nag-anniversary!
2: Happy anniversary!
0: Ayan, sa inyo man yung pagkasama bilang mag-asawa sa inyong organization, business, ministry, we praise God for another year na ipinagkaloob po sa inyo ng ating dakilang Panginoon. At syempre, kagapay, patuloy ka na mag-comment at i-share yung ating streaming para po ma-shoutout namin kayo sa umagang ito. Pero for now, no, diretso po muna tayo sa ating baon.
3: It's baon time!
4: Wonderful day, kaagapay! Kabataang Mobile Legends player, nakatanggap ng full Harvard scholarship at pursigidong makamit ang pangarap bilang scientist. Na-feature sa social media page ng isang public servant sa ating bansa ang kwento ni Rhea, isang youth na tubong Baguio at kasalukuyang iwinawagayway ang watawat ng Pilipinas sa larangan niyan ng academics. Pambihira kasi ang kanyang nakamit na achievements. Una, out of 4,000 applicants sa buong mundo, kabilang siya sa 24 na natanggap para lumahok bilang SSP Fellow sa Oklahoma, USA para sa isang summer science program. Isa pa ay ang kanyang pagkakatanggap ng Harvard package with inclusions ng tuition, tirahan, living expenses at annual airfare. Plano niyang kunin sa universidad ang double major sa chemistry at economics. At hindi lang yan, bukod kasi sa Harvard ay nakatanggap din siya ng offers mula sa iba pang prestihiyosong universidad, gaya na lamang ng Washington and Lee University at National Sun Yat-sen University sa Taiwan. Lahat ng ito, nakamit niya habang siya ay isang casual Mobile Legends player din na umabot pa nga sa Mythical Glory o 71 stars. Ayon kay Rhea, kakaibang disiplina ang kanyang natutunan bilang manlalaro ng mobile games at bilang isang estudyante. At kabilang na doon ang pagiging disiplinado sa oras at habits. Kahanga-hanga ang kwento ng mga kabataang gaya ni Rhea at ang ating naisin ay dumami pa ang mga young guns ng bansa pagdating sa pagbabalanse ng prioridad, hobbies at pangarap. And that's your baon for today, kaagapay. Ito po si Shekinah Abalon.
5: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entrepinoy Espesyal.
0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan hatid po natin ang mga latest na job information and opportunities na laan po namin sa inyo na aming kaagapay. Kung kayo man po ay isang negosyante at nais magbahagi po ng mga available vacancies sa inyong negosyo, kumpanya, organization or ministry, aba pwedeng-pwede po kayong mag-send po sa amin ng mga detalye para po mai-anunsyo po natin yan sa ating programa sa mga nais din pong maghanap ng trabaho sa mga panahong tulad nito. Aba, we praise God sa DZAS, talaga namang madami nag-a-accept ng call and we praise God kasi nakahanap na po tayo ng production assistant, nakahanap na po tayo ng radio TV production technician, mga bago po nating staff. Pero may we're still looking for DZAS staff assistant. Kung kayo man po ay may background sa office management, graduate kayo ng Business Administration, pwedeng-pwede po kayong mag-apply at may nakalaan pong admin works para sa inyo. If you have the desire to join FEBC Philippines, aba pwede kayong mag-check sa website po natin sa febc.ph or i-email po ang inyong application sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. Ayan, sa iba pang detalye, mga kaagapay, paano po naapektuhan ng bullying ang isang tao at paano natin matutulungan ng mga dumaranas po ng lungkot, pangungulila at depression? Sama-sama po nating pag-usapan at unawain ang mga isyong ito sa FEBC Life Connect Wellness Edition, #BreakTheCycle. Isa po itong Mental Health Wellness Forum tungkol po sa bullying at depression. Isa pong pagkakataon para makinig, matuto at magkaroon ng makabuluhang pag-uusap tungkol po sa mental wellness. Dahil minsan, ang simpleng pakikinig at pag-unawa ay maaaring maging malaking tulong sa isang taong nangangailangan. Abangan po ang special broadcast ng FEBC Life Connect Wellness Edition ngayong Lunes na po iyan, August 31, 2026 mula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa ibang anunsyo, mga kaagapay, ayan sa mga senior citizen po natin, kumusta po ang energy natin dyan? Ready na bang magsaya? Dahil para po sa inyo ang isang espesyal na event po na ito. You are invited po sa Senior Special, A Time to Celebrate Seniors. Tara na po at makisaya, makipagkwentuhan kasama po ang inyong mga kapwa senior citizen. This coming September 3, araw po ng Webes, mula alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa Marikina IRM Church, A Bonifacio Avenue sa Tanyong, Marikina City. Makakasama po natin sina Andre Wild at Kathy Quezon. Kaya po, ano pang hinihintay niya po? Join na po! At sa iba pa pong anunsyo, invited ka sa Call to Speak, Plan, Prepare, Practice, Preach with Coach AJ De La Puente sa September 12, 2026, alas 8 hanggang alas 3 ng hapon sa CSM Building dyan po sa Paranaque City. Para pa po sa ibang detalye, bisitahin ang kanilang FB page ng CSM. At alam ko kaagapay, very excited ka na matuto sa moment na ito. Pero aba, madami nang nagpapa-shoutout sa ating comment section. Ihabol ko lang bago tayo dumiretso sa ating kwentuhan. Ayan, grabe, ang bilis kaagad na pagbahasa na ba yung huli kong ano. Ayan, hello kay... Eto, hello kay Julie Sevilla. Happy birthday kay Pastor Emmanuel Perejas. And kay Guillermo Marilu, happy day. Oo, muti ko mababagit happy birthday, no? Hindi naman nagpapa-birthday. Ayan. Tapos si Elsa Kabage, ang kanyang ulam ngayon ay chop suey. Ay, taga mahabang parang angono. Ay, taga, aba, magka, ano tayo, ha? Magkababayan. Hello din kay Margie Reglos. Eto, kanina oatmeal at chia seed with almond nuts. Ayan, hello po. Kay Eva Ronquillo. Eto, totoo na, John B. Happy birthday kay Bea Ronquillo. Yan. At happy anniversary naman daw kay Celine and Charles. Walang apelido, kaya kung sino man ang Celine and Charles, kayo na po yun. Yan. Hello din kay Precious Denise Angeles. Good morning. Si Mami Nichigo, si Arceli Decena, Arceo Hermes Peña, Aileen Yamada, Richard Meng Colliantes, Michael Colliantes, hello po. Si Evelyn Jose, sabi niya, blessed morning, maulang umaga. Oo nga, Ate Evelyn, kanina medyo sumikat na yung araw, pero tignan mo ha, habang tinatanong namin dito sa labas ng taloktok ng One Corporate Center, aba, madilim na naman ang kalangitan. Nagbabadya, nabubuhos na naman ang pag-ulan. Mukhang mapapasalba bida tayo mamaya dito ha, John B. Ayan, pero without further ado, aba, kaagapay, tuto ka na at patuloy na mag-comment at share ang ating broadcast. Diretso na po tayo sa ating patok na negosyo.
6: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy. Espesyal Patok na Negosyo.
0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating programa sa Entre Pinoy Espesyal over 702 DZAS. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And of course, alam nyo mga kagapay, itong makakasama natin for today, nakasama na rin natin, I think last month, at ifiniture niya po ang kanyang negosyo, yung Machunuk Lechon House. Aba, kung nakadaan ka na at nakabili, praise God, no? At ano ba, na-enjoy nyo ba? Nasarapan ba kayo? Aba, pwede rin kayong mag-comment sa ating streaming. At syempre, kung hindi pa ba, pwede ka pa rin mag-avail, no? At syempre, natikman din yan ang ating mga kaagapay dito sa FEBC. At ngayon, alam nyo talagang pinagpala talaga ito yung mga kasama natin. Kasi may ibang negosyo pa siya na talagang gusto niyang magbigay serbisyo sa ating mga kababayan, sa ating mga kaagapay. And of course, he is using his business to glorify the Lord. At alam nyo, magkasama silang mag-asawa sa kanilang negosyong ito. Welcome po natin sa umagang ito ang owners po ng Solid Rock 3A Printing Services. Wala pong iba, si Pastor Aris and si Ate Pau Angeles. Good morning po sa inyo.
7: Good morning, mga kagapay. Good morning, Sir Kael. Morning, everyone.
0: Si Ate Pau.
8: Good morning po, mga kaagapay. At good morning po sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po.
0: Oo, alam nyo, it's been a while nung nakasama natin kayo dito sa ating program, si Pastor Aris, at finisher nga natin yung Machunuk Lechon House. Pero ngayon, ibang negosyo naman ang ating mapagkukwentuhan. Pero bago tayo magtungo dun sa negosyong yan, aba, I'll give you the opportunity. Shoutout nyo muna, mukhang madami kayong fans for today ha, sa ating comment section. And shoutout nyo muna yung family, loved ones, yung mga suking-suki nyo sa inyong negosyo.
8: Ayan po, no. So ako na po muna, no. Shout out po sa aming mga kamag-anak po, no. Angeles, Analupa, Colliantes, ayan. Lahat po nanonood, at even po yung aming Jerish Caloocan. Mm-hmm. Ayan, at aming mga anak, no. Siguro nanonood sila. Ayan mm-hmm. po, at yung aming mga valuable mga clients po namin, ayan.
7: Being sa mga Machunuk at mga franchisee at mga bagong franchisee natin na produkto din ito, no?
0: Praise God.
7: Praise the Lord, ayun. Magandang araw sa inyo lahat.
0: Ayan, talaga namang maraming salamat, no, Pastor Aris, kasi ang goal talaga natin dito sa programa is syempre matulungan din ng mga kapwa natin, Entre Pinoy, Entre Pinay, at syempre yung mga ordinary listeners natin na nais magnegosyo at umasenso, at gamitin nating inspirasyon ang inyong negosyo para syempre makapagbigay din ng motivation for them. So tungo na tayo, so Solid Rock 3A, no, talagang ito, ano nga ba itong negosyong to? Baka sabihin na, Solid Rock, ano ba to, construction ba to? So ano ba, para sa kaalaman po ng ating mga kaagapay, kwento nyo po sa amin.
7: So si Solid Rock 3A, it's a printing services mm-hmm. na ino-offer natin, and all kinds of printing. Ayan po yung ating ino-offer. Mm-hmm. And our business started at 2017. Mm-hmm. At para lang po sa pagkakaalam ng bawat isa po, no, ito po'y hindi plinanong negosyo, mm-hmm. hindi pinaghandaan, at walang pondo po sa panimula nung amin hong negosyong ito. Mm-hmm. In fact, we're struggling sa amin hong buhay bilang mag-asawa sa finances ng mga panahon na yon. Mm-hmm. At marami pong mga tao na tumutulong sa amin, giving us fish, food, to help us para ma-sustain mm-hmm. yung life kahit nahirap para sa amin. And here comes a one person that sent God to us na tinuruan kami paano magnegosyo. Magmula sa pagiging empleyado at walang karanasan sa negosyo, sinimulan kami ng Diyos sa pamamagitan ho ng tao mm-hmm. na tumulong ho sa amin, and that is Kuya Robert, shout out to you. And they teach us how to do business mm-hmm. without any capital. Sabi niya sa amin, ang ganda-ganda po, no? Sabi niya, pwede niyong gamitin ang lahat ng equipment na meron ako. Ariin niyo itong negosyo niyo as if na meron kayong gamit, equipment. At lahat ng kailangan niyong matutunan ay ituturuan namin. And by God's grace, after a year, it grows. And yun, nakabili kami ng aming mga sariling gamit na.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Sabi mo, Pastor Aris, na hindi plano ang negosyong ito. Siguro baka pwedeng i-share ni Ate Pao. So, paano yung na-conceptualize kung hindi siya pinaplano?
8: Kasi po, dati po ako empleyado. Uh-huh. And then, syempre, kapag nanganak ka na, ganun. So, kailangan mo na mag-stop ng work kasi para sa iyong mga anak.
7: Mm-hmm.
8: And then, nung nag-stop na ako mag-work, nag-iisip ako ng ano kayang pwede. Mm-hmm. Pwede kong maitulong sa sobo ko na kahit nasa bahay po ako, yes, makakasupport ako sa kanya. And yun po, no, dahil passion ko po, mm-hmm, yung ganito, dahil fine arts po ako. Mm-hmm. Ayan, so gusto ko na kumbaga ma-enhance ko pa or ma-share ko pa sa iba yung gusto ko pang mangyari dun, mm-hmm, sa aking mga mithiin, yun po.
7: Yes.
8: At hindi lang porket nanay ka, is wala ka nang gagawin. Yun po.
7: Correct, correct. Pero bago tayo magpatuloy, may nagpapashoutout dito si Aiju Angeles. Pashoutout po, Mami and Daddy. Hello kay Aiju and Irish. Ayan. Hello sa inyo. Salamat, ha. At syempre, siguro, proud daughter ito. Ayan. Salamat. At sabi mo, kailangan mo mag-stop ng trabaho, Ate Pao, kasi need mong matugunan na pagiging ina sa iyong mga anak. And of course, matulungan din ang pamilya. Pero Pastor Aris, syempre, ikaw bilang ama ng tahanan, bilang haligi ng tahanan, paano ang naging connection nyo ni Ate Pao na okay, magsimula tayo ng negosyo? Paano yung naging chemistry nyo that time?
9: Actually, sabi ko nga po, no, hindi siya plinano, mm-hmm, at pinaghandaan talaga ng maigi. Habang ako po'y empleyado, ang aking asawa ay nasa bahay lang.
7: Mm-hmm.
9: Dahil kailangan niya pong alagaan ang aming mga anak. Ngayon po, nung kami ho ay pumasok sa gantong klaseng negosyo, akma naman po na nandoon ho siya, mm-hmm, at may karanasan siya patungkol ho doon sa mga editing skills. Mm-hmm. At nakatulong po ito at mabilis yung adjustment namin. Dahil may opportunity na pong, yes, binigay at may taong nagtiwala sa amin. Of course, doon namin inaral yung mga dapat naming matutunan,
7: mm-hmm,
9: para talagang magampanan po namin yung amin pong trabaho at bubuksang negosyo. Bagamat wala ho kaming kapital,
7: uh-huh,
9: sinigurado po namin na alam ho namin yung klase ng negosyo.
7: Uh-huh.
9: Yun.
7: Mm-hmm. At syempre, sa pagnanegosyo, sabi niya, kayo ay dalawa doon bilang mag-asawa. Paano nahahati yung responsibilities nyo? I believe si Ate Pao, dahil sabi mo, graduate ka ng fine arts, focus ka ba more of design? Eh, si Pastor Aris naman, how about you? Siguro pwede nyo ikwento ano ba yung responsibilities nyo each other?
8: Amen. Ah, yun po, no. Yung sa part ko po, no, from designing, mm-hmm, ayan, from designing, tapos makikipag-usap sa clients, and kung ano po yung demand ng clients, so kailangan ko pong punan. Pero at the first, syempre, bago po para sa akin. So, parang naninibago po ako sa part na yon. And si Pastor Aris is support system. Ayan po siya.
7: Ikaw, Pas?
9: Yun, isa yon. I support her kasi I'm working at that time. Pero, lahat ng mga printing, lahat ng mga trabaho, lahat ng mga hinihit, lahat ng mga binubuhat, lahat ng mga pinamimili sa divisorya, ako yon.
7: Lahat ng legwork.
9: Lahat ng legwork, ako yon ang gumagawa.
7: Oo. Kasi syempre, bilang mag-asawa, hindi lang basta ang pamilya na, si kaso nyo, may negosyo pa. Pero ito naman yung gusto kong maitanong kasi syempre, may background ba kayo sa pagninegosyo?
9: Oh. To be honest, yung mga may... Nasa part ako ng sales, uh-oh, pero when it comes to become an entrepreneur, wala talaga.
7: Uh-oh.
9: Pero it doesn't mean wala kaming idea. Hindi ibig sabihin nun ay hindi namin kayang, uh-oh, i-run ang isang negosyo. Of course, pag ito'y gusto mo talaga, aaralin mo siya.
7: Mm-hmm.
9: Hihingi ka ng mga advices sa mga taong nando doon na.
7: Yes.
9: At yung mga advices na yon, hindi lang siya pinakinggan, kundi isinabuhay.
7: Wow.
9: And through, yeah, that, tingin ko naman ay nai-apply namin ngayon sa amin kong mga negosyo na pinagkatiwala ng Panginoon.
7: Mm-hmm. Kailan ba nag-start yung Solid Rock, Ate Pao?
8: 2017 po.
7: Uh-huh.
8: No? At ano po siya, October siya. No? And sabi po, baka daw pagdating ng December, lumakas siya.
7: Uh-huh.
8: Kasi nga, di ba, pag po ganun yung month na, marami na siyang client.
7: Uh-huh.
8: Pero marami po talagang ups and down. No? I mean, uh-huh, ano po, business.
7: So dahil sinabi mo, 2017, magsasyam na taon na ang Solid Rock 3A. At hanggang ngayon ay nagpapatuloy. At nabanggit mo na may mga ups and downs, di ba? Doon muna tayo sa down, bago tayo mag-up, di ba? Ano yung mga naranasan yung mga challenges nung pasimula ng inyong negosyo?
9: Limited resources,
8: Yes po.
9: Lack of equipment.
8: Yes po, lack of equipment. Tapos, ano, wala pang clients.
9: Uh-oh.
8: Wala pang clients po. Hindi ko sure kung pagtitiwalaan, ganun po. Mm-hmm. At yung mga bagay na di pa namin alam kung saan kukunin, ganun po yung mga bagay na ganun po.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. At Paz, nabanggit mo kanina na despite na nagsimula kayo ng negosyo, you are still working. So, paano mo namamanage ang pagiging empleyado and at the same time, entrepreneur?
9: Sobra talagang ano no, sabi nga nila kaya lang daw nating mag-focus sa isang bagay.
0: Uh-oh.
9: One thing at a time. Pero ako po, I'm doing multiple things.
0: Uh-huh.
9: So, empleyado, at the same time, I'm a pastor. And then, ito yung negosyo ko na tinutulungan ko din si wife by the strength of the Lord, no? Actually, hindi ko nga alam kung paano ko kinakaya ang lahat na yun, no? Pero, ini-enjoy ko siya at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa oportunidad na yun. Siguro, time management, priority that needs to be prioritized, at timeline, at magkaroon ka ng integrity at word of honor.
0: Mm-hmm.
9: So, mahalaga kasi sa negosyo yan eh, na kailangan, at pag sinabi namin ito yung timeline, kailangan gagawin namin ito.
0: Mm-hmm.
9: That's the reason why people trusted us.
0: Mm-hmm. So, ngayon sinasabi nyo ang Solid Rock 3A ay focus on printing services.
8: Yes.
0: So, speaking of mga services, ano-anong klaseng mga produkto ang meron na kayo na in-offer ninyo?
8: Sa ngayon po, marami na.
0: Mm-hmm.
8: Simula sa t-shirt,
0: yes. Ayan,
8: sa mga mugs, lahat ng klase ng mugs na pwedeng printan. Ayan po. Lahat ng ballpen na pwedeng printan. Ayan po. Notebooks, pwedeng printan. And payong, tumbler, ayan po, sombrero, apron, mga, ang dami. Ang dami po kasi. Coin purse, ayan po, and tote bag. Lahat po. Lahat po ng design pwede namin i-accept.
9: Kaya nilang gusto.
8: Ngayon po. Gusto po. Kung ano gusto nila.
0: Lahat ng ano
8: yes, pwede. Pwede po. Kahit anong occasion po, pwede po kami.
0: Nakakatawa kasi nag-expand. Pero nung una-una, limited lang ba yung mga ino-offer ninyo?
8: Yes po.
0: Oo.
8: Nag-start po kami ng t-shirt lang po muna.
0: T-shirt.
8: Kasi po, ano eh, yun pa lang yung parang feeling ko in demand.
0: Oo.
8: Po.
9: At kulang yung experience pa
8: yes,
9: namin.
8: Po.
0: Oo. So, pero what made you decide na okay, kailangan ko na mag-upgrade, kailangan ko na mag-level up, na kailangan ko mag-offer ng mga new products na?
8: Kasi yung mga clients po namin, naghahanap.
0: So,
8: minsan kahit hindi, sa totoo po, kahit minsan hindi ko pa siya nahahawakan o nagagawa. Tinatry ko siyang i-grab agad.
0: Uh-oh.
8: And then, sige, gawin ko muna to.
0: Uh-oh.
8: And then, sasablay ba? Pag sumablay, wag muna. Ganun po. Pero, ayun po, bali lahat talaga in-export po namin. Talaga po. And willing po talaga akong matuto.
9: Somehow, major risk taker.
8: Yes po.
0: Diba? Pero, Paz, kasi syempre, wala naman kayong background sa printing, di ba? Paano nyo tinrain ang sarili nyo para mag-upskill?
9: Kasi pag mahal mo yung isang bagay, talagang hubugin mo yung sarili mo sa bagay na yon. At maaring lacking yung aming experience and hindi kami ready during the time that we started Solid Rock 3A. Pero during that time, araw-araw kaming nag-aaral, tinitingnan namin kung paano magpatakbo ng negosyo, paano as if na meron kaming background, and we check those people na nandito sa larangan na ito, yung mga advices from us, at hindi lang siya basta advices, kundi nilakaran din namin itong mga advices nila.
0: Mm-hmm. At syempre, kung ma-observe natin ngayon, no, talagang very evident na dumarami yung mga printing services, di ba? Pero what made Solid Rock 3A different from the others?
8: Ayan po, no. Siguro po masasabi ko yung relationship ko dun sa aming mga clients. Kasi po hindi ko sila tinatrato as client lang, kundi talagang kailangan pag gumawa kami para sa kanila, siguradong babalik po sila. Ayun, yun po yung the best.
9: Napaka ano din yun, no? Yung relationship tapos yung commitment. Napakahalaga kasi yan eh. Pag sinabi nilang ganito, kaya nyo bang ito? Kasi meron kaming event for this date. Talagang we make it sure na yung date na aming pinangako ay gagampan na namin. Ano man ang mangyari, kailangan namin mag-commit. Kasi importante po yon. Maraming kalaban,
7: Pero what we can offer is not just only the price, the affordable price, but the quality and at the same time the commitment na magagawa namin doon sa timeline na napag-usapan.
0: How it is important sa isang negosyante pas na tumutupad ka dun sa gusto ng clients. For example, ganito ang design na gusto ko, gantong timeline kailangan ko na makuha. So, how is your relationship with your client?
7: So, of course, the customer or the client is our boss.
0: Mm-hmm.
7: So, sila ang masusunod, mm-hmm. hindi kami ang masusunod. What we can do is to provide what they need for us mm-hmm. to provide. And because of that relationship, marami kaming client na nagsimula kami noon until now, kliyente pa rin namin. And we have bigger companies na every year kumu-order sa amin. Kahit hindi na nga namin sila kontakin eh. Sila na yon. Basta may mga event, alam na yan. Merong AFP, merong PNP nga. In fact, marami pang mga companies na nagtiwala sa atin.
0: Mm-hmm. At syempre, mas dumadami na yung network din natin, no?
7: Yes, yes.
0: Pero paano naman kayo na siguro nagsusource ng materials nyo para sa inyong produkto? Kasi syempre, competition din yan sa nakuha-hanap ng maganda, quality, and affordable ng mga raw materials.
7: Mm-hmm. Siguro dahil sa katagalan, yung una, medyo mahal yung mga pagkuha namin ng mga mga materials, pero dahil nga sa katagalan, nagkakaroon na kami ng mga connections at kakilala. So, madalas po, pwede silang pumunta ng Divisoria kung mag-effort sila doon. Before, ganun lang naman ang ginagawa ko po. Ano, pinupuno ko yung maliit naming motor. Yan, ang mga gamit na kailangan namin dalhin doon. So, yun lang. Tapos yung mga tao din, nag-i-endorse sila sa atin, nakakatulong din yung mga groups, nakakatulong din yung mga makakwentuhan mo with the same business as you.
0: Mm-hmm. Yeah. At syempre, no, Ate Pao, ngayon, madami ng mga events like wedding, birthdays, yes. diba? Any occasions. Paano nyo kinikater yung mga needs na mga clients nyo for these occasions?
8: Ay, una po, syempre po nagtanong sila.
0: Mm-hmm.
8: So, sasabihin namin, anong event?
0: Mm-hmm.
8: No? Anong pong event na kailangan nyo? Kasi kung magbe-base po kami doon,
0: mm-hmm.
8: para maibigay namin yung magagandang offer para na products namin po, na i-offer sa kanila,
0: mm-hmm.
8: na ito yung dapat na products para po sa inyo.
0: Mm-hmm.
8: Kung ito man ay wedding, ito man ay for debut, or 10 occasions, yun po.
0: Mm-hmm. May matatandaan ka bang pwedeng i-share na story sa isang event or occasion na talaga namang naging inspirasyon presyo ng produkto din niyo?
8: Yes po. No. Meron po ako isang client na hindi ko po sukat akalain na nasa abroad siya.
0: Uh-uh.
8: Tapos nag-connect siya sa amin, sa page po namin. And then sabi niya, ikakasal daw po siya.
0: Uh-uh.
8: Sabi ko, sige po ma'am. And then sabi niya, kasi nasa abroad ako. Sabi niya, paano mangyayari? Ganun ang tanong niya po sa akin. Sabi ko, ano po bang gusto niyo pong mangyari? Then, yun po ang tanong ko. And then sabi niya, kasi wala akong idea sa mga giveaways.
0: Mm-hmm.
8: So, nagbasa po ako sa kanya ng proposal. Uh-huh. Ito yung mga pictures, ganyan po. And mamili po siya.
0: Mm-hmm.
8: And then, ang nangyari po ay nakapili siya. And then sabi niya, pag uwi ko, i-deliver daw po sa kanila. Uh-huh. And ang dami po nang kinuha niya talaga. From uh-huh. invitation to mga kanyang so sa mga ninong, sa mga ninang, ganun po lahat po talaga.
0: Uh-huh. So that time, ano yung na-feel mo na hindi mo kilala, nasa ibang panig pala ng mundo, yes. nagtiwala sa'yo?
8: Sobra pong ano, yung heart na parang, hala Lord, praise God. Kasi parang, uh-huh. ano po eh, yung first time ko siyang encounter, sabi ko, Lord, ikaw yung nagbe-bless talaga eh.
0: Amen.
8: At lagi kong sinasabi na, Lord, ikaw yung may-ari ng Solid Rock.
0: Uh-uh.
8: No? Ano lang kami, katiwala lang po kami. Uh-huh. Kaya ikaw, Lord, ang bahala sa mga customer kung saan manggagaling po yan.
0: Uh-huh.
8: Yun po.
0: Siguro isingit ko na lang din, baka siguro natataka yung mga kaagapay natin. Bakit ba Solid Rock ang ipinangalan nyo dito? Ano ba yung ano to, etymology?
7: Solid Rock, ayan. Bakit nga ba solid?
0: Tanungan eh.
7: Tanungan. You know what? Actually, meron kaming friends before that we are planning to build printing services together.
0: Mm-hmm.
7: So, happen na hindi siya nag-work. Tapos, matagal na panahon. Bata pa, young people pa lang kami, yun na yung plan eh. Kaya lang hindi siya nag-work.
0: Uh-oh.
7: So, matagal siyang natulog at binuhay ng Diyos yung mag-asawa na kami.
0: Mm-hmm.
7: Diba? From Solid Rock, yung foundation namin si Christ,
0: Uh-oh.
7: Si God. From His Word, Solid Rock, and then the 3A is
9: My daughter, Ijo, Irish, and then me, uh-huh. Aris. Actually, dapat 4A kasi I yung kanyang second name.
8: AI.
9: AI. So, story ni Solid.
0: Oo. Pero ito, siguro, may mga kaagapay tayo nag-explore kasi mahirap magnegosyo na ang kapartner ay asawa. Mag-asawa kayo. Paano nyo ginagawa ang negosyo? Di ba? Pero, kasi yung iba, very challenging. Parang, ayoko maging kapartner yung asawa ko sa negosyo kasi medyo mabusisi. Siyempre, lahat ng detalye inaalam. So, paano yung working relationship ninyo?
9: Kasi sa akin, kahit hindi ko siya kapartner sa negosyo, boss ko pa rin siya. I surrender all. I learned to surrender all. So, ganun pa rin po yun. Actually, yung pagiging mag-asawa, kailangan talaga nagtutuwangan kayo, mm-hmm. nagtutulungan kayo. So, kami talaga from day one of our love story, we work together. In fact, marami kaming mga trabaho na magkasama kami. Like, for example, nag-work kami before sa union, baki she is my boss, and then ako'y empleyado rin. Marami pa kaming
0: relasyon.
9: Yes. Marami din kami. That time, ano pa lang kami, hindi pa kami married. So, pwede pa yon, di ba? So, ganun po yung ano, lahat yon. At sa negosyo naman po, yung skills, yung tingin ko na para sa kanya yon, talagang ganun, mm-hmm. siya yung nakikipag-usap, siya yung nagdi-deal, siya yung tinitingnan niya kung saan ako, tinitingnan ko din kung saan siya suit. Tapos, nagkakaroon ng brainstorming. Pero sabi ko nga, when it comes with the finances, no, I surrendered it all to her. So, bahala na siya doon. Basta ako, magtatrabaho lang ako for them. So,
0: dahil taga-bank ko naman eh, for sure, best in math. No? Oo. Pero ngayon, no, Pastor Aris and Ate Pao, talagang evolving na rin yung marketing natin. Dati, traditional lang tayo, word of mouth. Ngayon, how do you maximize your platforms para syempre, ma-promote ang negosyo?
8: Sa akin po, no, lahat po ng siguro ng platform, mm-hmm. simula sa Facebook, mm-hmm. sa TikTok, mm-hmm. sa lahat po ng, ano, talagang lahat po yung pinapasok ko para lang i-promote, market. I-market uh-huh. yung aming lahat po ng products po namin.
9: Mm-hmm. Paid ads.
8: Opo, lahat. Paid ads ka rin po.
0: Mm-hmm. So, kamusta naman yung mga marketing strategies nyo? Kasi syempre, dalawa lang kayo, di ba? Kayo na nenegosyo, kayo gumagawa pa rin, kayo empleyado, kayo pa nagpo-promote. Mm-hmm. So, paano nyo, all of these things, paano siya nag-work?
8: Nag-remover po siya sa una po pag nag-inquire no, sa page namin. And then tatanungin kung ano needs nila. And then kapag sila po ay, kumbaga, nakapag-pay na. So, ang dami po kasing bagay eh.
9: Nakapag- nakala nila, they are dealing for a bigger company.
8: Bigger company.
9: Pero, first, to be honest po sa mga nanonood, wala hong ganon. Pero kaya ho naming tapatan yung kaya nilang i-provide.
8: Yes,
9: so, since yung balance po, no, talagang hindi kami nagko-commit ng hindi namin kayang i-comply. So, yun yung isang mga bagay. And then, we hire people din naman po, like sa mga church member, pag sobrang dami
8: po,
9: may mga on-call din naman tayo na gumagawa.
0: Ah, so may katuwang din po kayo?
9: Yes, yes.
0: So, dahil sinasabi nyo na ganito yung working setup po ninyo sa inyong negosyo, probably sa 9 na taon po ng Solid Rock 3A, ano na siguro yung mga highlights and victories ninyo na hindi lang sa inyo bilang mag-asawa, maging sa inyong pamilya, and of course, sa mga kliyenteng napagsilbihan po ninyo?
9: Yung una, para sa aming mga client, yung mga repeated client namin, talagang masasabi mo na patuloy silang nagtitiwala sa amin eh. Kasi hindi naman sila uulit, ang daming kalaban sa market, and then marami ding nag-o-offer ng lower price, pero patuloy pa rin nila kaming pinipili. At salamat po doon, kasi palagay na sila sa amin, at wala ho kaming any transaction na nasira kami sa every client. And then when it comes, paano nakatulong yung business na meron kami? Siguro sobrang laki po, no? I praise the Lord for this business because binago nito yung situation at yung kalagayan ng aming pamumuhay. Because of Solid Rock, nakabili kami ng bahay namin, nakabili kami ng sasakyan, nakabayad kami ng mga dapat bayaran, napag-aral namin ng aming mga anak. At nagkaroon kami ng kahit papano kaalwahan sa buhay. Dati po, makakain lang kami ng Jollibee, pagsahod lang. Tapos, kung may ako po, bilang tatay po, sasabihin ko lang, busog ako kasi kung may matitira yung dalawang anak ko, yun yung kakainin ko po. Nakakalungkot, pero nakakatuwa at the same time.
7: na sa pagsisikap, may produkto talaga habang yes. nagtitiwala ka sa Diyos at nagsisikap ka. Kayang pagyamanin ng Panginoon yung pinagkakatiwala sa atin.
0: Amen. What a statement. Bilang negosyante, Ate Pawen, Pastor Aris, how it is important na yung faith nyo kay Lord and yung relationship mo kay Lord ay naiisasama nyo sa inyong negosyo?
8: Una po sa lahat, no, bago ko humarap sa pagdi-design and everything po, talagang inaano ko siya sa Lord, na Lord, bigyan mo ako ng knowledge at wisdom.
0: Mm-hmm.
8: Kasi hindi ko kaya na mag-handle ng mga ganitong clients kung wala po kayo sa amin. Sa, mm-hmm. kumbaga, di mo kakasihan yung aming mm-hmm. business. Yun po.
7: Mm-hmm. Ayun. Para sa akin naman po, no, yung faith at yung pagiging negosyante po, talagang hindi din siya pwedeng paghiwalayin. Eh. Mahalaga po na i-apply natin yung pananampalataya sa pagninegosyo po. As an entrepreneur po, kailangan po natin ng wisdom, mm-hmm. kailangan po natin ng integrity, kailangan po ng perseverance, kailangan ng humility, and even courage are also required. At lahat ng yun ay tinuturo ng ating Panginoong Jesus, ng ating Diyos.
0: Uh-uh.
7: Kaya po napakahalaga nito kasi ang goal po ng isang negosyante ay hindi lamang po kumita ng pera.
0: Yes.
7: Maraming mga negosyante po, ang goal nila ay kumita ng pera. Pero kami po, gusto po namin ng pera. Pero ang gusto din po namin ay ma-honor ang Panginoon sa negosyo na meron kami. May mga pagkakataon po, no, na meron kaming mga kliyente tapos nauuwi sa counseling. Nauuwi sa blessing, nauuwi sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So, nagiging avenue din siya para makilala po ng mga tao, even yung aming mga customers. Goal po ng Solid Rock din at ng Machunok na maibahagi namin ang salita ng Panginoon sa mga taong ito.
0: Alam mo, nakakatuwa yan kasi hindi lang kayo nakakapag-negosyo, but you share the good news and the love of Christ sa inyong negosyo. At sa mga kaagapay po natin na mga tagapakinig ngayon, probably you are a business owner and wala kayong sense of direction, saan ba patungo ang negosyong to? Eh, napakaganda. Sino ba ang solid rock ninyo? Sino ba ang foundation po ninyo, di ba? Wala pong iba yung kundi ang ating Panginoong Jesus. At nabanggit nyo dito sa inyong, alam mo, ang ganda ng core values ng inyong solid rock, ha? May faith, integrity, excellence, reliability, service, and perseverance. Parang ano to, handpick talaga, chosen, bawat word. Bakit ito yung gusto nyong ma-incorporate sa inyong negosyo?
8: Una po kasi sa lahat, mag-glorify talaga si Lord.
0: Mm-hmm.
8: At wala na pong ibang sikat dun sa aming printing, kundi si Lord po. At makatulong kami sa mga iba ring mga kabataan, even sa aming family, na kumbaga yung aming pong negosyo, hindi lang sa amin, kundi pati din sa iba.
0: Mm-hmm. Napakaganda. At syempre, malapit na tayo magtapos na, pero may mga ilang pa akong katanungan, no? Ano po siguro, Pastor Aris, yung biggest lesson nyo sa pagnenegosyo? Lalo na dito sa Solid Rock 3A, di ba? Na ano ba yung naging lesson nito sa inyo?
7: Siguro talagang kailangan ay pagsamahin yung pananampalataya at pagsisikap. Mm-hmm. Hindi kasi pwedeng may pananampalataya tayo at magbabago na yung ating buhay.
0: Yes.
7: Kailangan natin siyang samahan ng pagsisikap habang nagtitiwala tayo sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
7: And the story, when I look Solid Rock, is a powerful story na habang may sakripisyo, ang Panginoon ang nagpapala.
0: Yes.
7: Ang Panginoon ang nagdadagdag. Ang Panginoon ang nagpapala.
0: Mm-hmm.
7: Pag nakita kasi ng Panginoon ang katapatan sa maliit, doon niya pinagkakatiwala ng higit doon sa mas malalaking bagay.
0: Mm-hmm.
7: So, Solid Rock started from a little things, then the Lord trusted us the much.
0: Mm-hmm. Pastor Aris, Ate Pao, baka may mga kabataan ngayon, lalo na ang daming mga young entrepreneurs, di ba? Siguro ano yung brief encouragement nyo for them na takot magsimula, may mga daw sa sarili, kayo bilang mga ate at kuya nila, ano yung gusto nyo i-share?
8: Para po sa akin, no? Kailangan lang talaga yung passion mo.
0: Mm-hmm.
8: Kailangan yung papasukin mong negosyo is mahal na mahal mo.
0: Mm-hmm.
8: Kasi pag dumating man po yung pagkakataon na may mga challenges,
0: mm-hmm.
8: hindi ka susuko eh. Kahit may time na minsan walang client, may time na pressure ka dun sa business mo, pero dahil mahal mo at passion mo yun, mm-hmm. yung business mo, hindi mag-give up.
0: Mm-hmm.
8: At kasama mo pa si Lord sa likod mo. Kaya go lang. Kung ano po yung naiisip nila ng mga negosyo, simula nila sa maliit at maging faithful sila dun hanggang lumaki po.
0: Pass.
7: Siguro,
9: hindi laging pera yung pinakamahalaga mm-hmm. when it comes with a business. First is you study the system,
0: yeah.
9: you study the business kung fit ka ba para doon.
0: Mm-hmm.
9: At para maintindihan mo yon, bago ka magkaroon ng puhunan, kailangan naiintindihan mo muna yung papasukin mo.
0: Yes.
9: Kasi pwede kang magkaroon ng puhunan at pag hindi mo ito naintindihan, malulugi lang din.
0: Mm-hmm.
9: So, kailangan naiintindihan mo ito at handa ka ba doon sa papasukin mo. So, para sa mga young people, I highly encourage you to become an entrepreneur. Napakadaming oportunidad, mm-hmm. though it's a risky, pero marami ng mga nauna, marami ng mga nagtagumpay,
0: mm-hmm.
9: which is we can learn from them.
0: Mm-hmm.
9: Diba? Doon sa mga tao na ito. At huwag kayong matakot. Pero, ang number one kasi talaga dyan, isama si Lord sa lahat ng
0: Correct.
9: Ginagawa natin. Whether we eat or drink, do it for God's glory.
0: Mm-hmm. At siyempre, wala na tayong time, Pastor Aris and Ate Pao. Aba, i-share nyo na sa mga kaagapay natin. Paano ba sila makakakalala?

0: pinned comment sa ating streaming ngayon ang FB page link po ng kanilang negosyo. So, bisitahin po ang Facebook page ng Solid Rock 3A Printing Services. Ayan, ayan, mag-reply ka agad sa inyo si Pastor Aris at, yes, at si Ate Pauline. Siguro, final thought na lang sa mga kaagapay natin. Ano yung final word nyo for them?
1: Yun, I think Solid Rock offering a very affordable and quality printing na pwede nyo hong makuha. Para naman po sa mga gustong pumasok sa negosyo, wag po kayong matakot.
0: Mm-hmm.
1: Una, magtiwala kayo sa Panginoon. Pangalawa, araling maigi yung papasukin. Mm-hmm. At habang nagtitiwala, pagsabayin po, nagtitiwala at nagsisikap, mm-hmm, eventually, papanaganahin ito ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: So, kung gusto nyo po ng mga printing services, you can come with us. We can do the talk. Kung affordable ang hanap nyo, you can feel free to chat Solid Rock 3A Printing. Mm-hmm. Salamat
0: si
1: po.
2: Para naman po sa magiging mga clients namin, yun po, pwede nyo po kaming i-approach 24/7.
0: Ayan po. 24/7.
2: 24/7. Yes. Ayan po, yes po.
0: Natandaan niya, recorded 24/7.
2: Ayan po. At maasahan nyo po na yung lahat ng inquiries nyo sasagutin namin.
0: Yes. Mm-hmm.
2: At dun po naman sa mga gusto pa pong magnegosyo, wag pong matakot,
0: mm-hmm,
2: na mag-start. No, kahit sa maliit po na bagay, yes, ipagkatiwala lahat po sa ating Panginoon. At kapag nakita niya nga po yung katapatan, bibigay po ng Lord yung mas marami at mas malaki pa po. Mm.
0: Baka may mga final greetings pa kayo sa inyong mga loved ones. Sige, shout out nyo na.
1: Yes. Yan, sa aking mga anak na nag-aantay na ng pasalubong nila sa aming pag-uwi. Yan. Paki-message na lang kami mga anak, Ijo and Irish, and then ang aming Jerich family, workers and leaders, we love you all, everyone. Ang aking Machunok family, si Ariel, at aking chef, si OJ. Ang CMA, binabati ko lahat ng kapastoran sa Caloocan, God bless Caloocan, lahat ng mga pastor,
0: mm-hmm,
1: at lahat ng ating mga kaibigan. Ayan.
2: Mm-hmm. Ayan po. Sa akin naman po, binabati ko po yung aking mga lahat na aming mga magulang din.
0: Yes.
2: Aming magulang na nandiyan po. Sila Bishop Warren din po, no, nasa Gapan. And lahat po na aming mga clients po na patuloy na sumusuporta po sa amin. At even po yung aming mga magulang na patuloy din na nananalangin para sa amin po. Ayan, salamat po.
1: Salamat po.
0: Ito, nag-comment sa ating streaming si Warren Lopez. Do you have printing needs? Is Solid Rock na yan?
1: Hello, grabe ha.
0: Pwedeng bang kumuta. Si John Danis Castro, morning. Goods po pa wash out. Pa-wash out naman po from North Caloocan. Yan, ha. Hello din kay Noy Bargo. Ayan, at kay eto, hello kay Jackie Strengthen, kay Nora Cancela, Blessed Friday, at kay Fern Alpha, Charis, Luisa Lau, Mateo, si Louis Doronella, ayan, hello po sa inyo. Salamat po for tuning in. Kay Postina Habla, listening sa kanyang radyo. Maraming salamat po sa pagsama sa atin ngayong araw na ito. Ayan, hello daw sa JRH Caloocan and Gafan family. Yan, yes, maraming maraming salamat po sa ating mga nakasama, kay Pastor Aris and Ate Pauline Angeles, ang owners po ng Solid Rock 3A Printing Services. At i-plug na rin natin, Pastor Aris, abangan nyo po sa September 20.
1: Yes.
0: Makakasama po natin si Pastor Aris sa programang Legit at ibabahagi niya po ang kanyang kwentong buhay. Kaya pakimark na po sa inyong kalendaryo. That is September 20, that is Sunday, alas 5:30 ng hapon sa inyong mga radio at sa ating online streaming both on Facebook and YouTube channel. Nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast. Nariyan si John B. Reyes, Phil Lagtapon, Javis Mancho, at sa ating Bukawa Transmitter Site and Engineering Team. At syempre kay Angelica Kalayag na nariyan din, pati kay Eileen Valdez, no? Lahat na binanggit ko. Para wala, para safe, no? So nagpapasalamat din kami sa iyo kaagapay na tumutok sa atin. Mag-comment na at i-share ang ating broadcast. Muli, nagpapasalamat tayo sa bawat isa na tumutok at nakinig sa ating programa. Muli, ako po ang inyong nakasama, Kyle Garcia, and thank you po for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entrepreneur Pinoy Special. God bless you. Happy Friday and have a weekend.
3: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso. Entre Pinoy Special.

0: sumasayin papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang. Tanikalang lagot.

0: Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. At hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. 1 Corinto 10:13. Ako po si Desiree Maka, ang magbabahagi ng aking kasaysayang patotoo kung papaano po ako binago ng ating Panginoong Jesus. Alas 10 ng umaga, nasa pier na tayo ng North Harbor.
1: Halos 3 gabi na rin tayo naglalayag.
0: Meron bang susundo sa atin sa pier? Dahil ako mismo, inaamin ko na ngayon lang ako makakatapak sa Maynila. Kaya wala akong alam. Blanco.
1: Huwag kang mag-alala, Inday Desiree. May susundo sa atin. Kapanalig rin natin na matagal na namumuhay sa Maynila. Kabisado na nito ang kamaynilaan.
0: Kung ganun pala, hindi na tayo mangangamote sa paghahanap sa target.

0: Mas ligtas kayo rito. Maraming pasikot-sikot sa eskinita, palabas ng highway.
1: Tama nga ang sabi ni Manong. Nasa'yo kami po, Mirme, dahil marami kang maituturo sa amin na lugar kung saan nagtatago ang ipinatutumba ni Manong.
0: Para sa ating samahan, inaral ko na itong mabuti. Hindi basta-basta mapapasok ng ibang dayo ang looban nito. Halos ang mga nakatira dito ay patapon na.

0: apat na araw na tayong nakatenga dito sa lugar ni Dodong. Wala pa bang auto sa atin?
1: Wala pa nga, Inday Desiree. Kaya pansamantala, maghintay na lang muna tayo.
0: Kung gusto mo, gumala tayo mamayang gabi. Para naman makabisado natin ang lugar na ito. Kasi ang pakiramdam ko, para tayong binurong talangka. Lumabas naman tayo. Gumala. Kahit tigdalawang beer lang tayo.
1: Samagay. Tama ka, Inday Desiree. Sige, gumala tayo. Gastusin natin yung pabaon sa ating salapi. Para kahit papano, maaliw tayo dito sa syudad.

0: Dahil maraming mga taga-Southern ang gustong maglayag papunta dito sa Manila. Dahil ganito pala kasaya sa gabi. Simpleng beer house lang ito ah. Pero nakakatanggal ng pagod at lungkot. Paano na kaya yung mga mamahaling beer house? Marahil, tripling saya mararamdaman mo. Ano manang?
1: Sinabi mo pa. Dito na tayo magpalipas ng oras hanggang umaga. 24 oras pala na bukas ang bar na to. Sagarin na natin ang saya. O order pa ako ng dalawang bira at pulutang barbecue.

0: nasa ibang bansa pa lang ang target, ha? Kaya matatagal lang kayo dito.
1: Sa susunod na buwan pa darating yung kumag.
2: Anong plano ba kasi? Auno pa lang ngayon ng buwan ng Nobyembre. Matagal pa tayo rito. Dito marahil magpapasko yung target.
0: Ganito na lang, ipapasok ko na muna kayo sa karinderya at sa gasoline station. May bakante dito. Kakilala ko pa naman ang may-ari ng karinderya at ng gasoline station.
2: Sige, ako sa karinderya. Si Manang Larry magtatrabaho sa gasoline station.

0: Desiree, latid mo na itong order dun, sa table number 10. Dun, sa lalaki.
1: Opo, Mrs. Elvira.
0: Tapos, balik ka na rito para hugasan na mga kubyertos.
1: Opo, Mrs. Elvira.
2: Miss, extra rice pa nga at pakidagdagan ulit ng sabaw.
1: Opo, sir. Napasarap ang kain po ninyo ah.
2: Masarap kasi ang luto dito, pati sabaw, masarap.
1: Opo. Sa sabaw pa lang, mapapawaw ka na. Kasi sabaw ito ng nilagang baka.
2: Oo nga, kaya nga dito ako kumakain. Kahit marami pang nakilerang kainan dito, mas gusto ko dito ako kumain. Siya nga pala. Ako nga pala si Dante.
1: Bagamat, bawal ibigay ang aming pangalan sa customer. Ako naman si Desiree.
2: Desiree? Alam mo, mas maganda yung magkakilala tayo kahit sa pangalan.
1: Pwede rin naman. Sige Dante, kung may kailangan ka pa, senyos mo lang.

0: Desiree, paalala lang, iba ang mga lalaki rito sa Maynila, lalo na at mga dayo.
1: Alam ko naman po yun, Mrs. Elvira. Di naman masama po kung magiliw ako sa kanya. Kasi po, customer naman natin siya. Dito siya madalas kumakain.
0: Pero sa dinami-dami ng mga lalaking customer dito, kapansin-pansin ang pagiging magiliw mo sa kanya. Kilalanin mo muna siyang mabuti bago mo sagutin ng oo kung may asawa ba siya, hiwalay o binata. Baka gangster siya.

0: Dante? Simbahan ba to?
1: Tamang-tama. Nakaabot tayo sa Bible study.
0: Ha?
1: O tara, doon tayo umupo.
0: Anong Bible study?
1: Hindi ba pinagtapat ko sa iyo na isa akong born again Christian? Ito na yun. O, magtataka ka. Wala kaming santo. Dahil buhay ang Diyos na aming sinasamba, Desiree. Marami ka pang malalaman na bago sa aking pagkatao. Bilang ako.
0: Interesado naman ako makilala ka ng lubusan. Kaya nga, tiwala ako sa'yo.
2: Mga kapatid, ang pananampalataya ay isang paniniwala sa katotohanan ng mga bagay na hindi nakikita. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, nangyayari ang mga imposibleng bagay na hinihingi natin na sangayon sa kalooban ng Diyos. Lahat naman tayo ay nakakaranas ng himala dahil sa pananalig sa Diyos. Tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang nakakapagligtas sa bingit ng kamatayan na dulot ng kasalanan, at siya lamang ang tanging makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan.

0: Diyos ang palaging nasusunod sa aking buhay. Tanging ang Diyos ang may plano ng lahat para sa akin. Isang magandang plano na maging isang manghasik ng kanyang salita. Binago ng Diyos ang aking kaalaman tungo sa kabanalan. Ibinigay sa akin ng Diyos si Dante, ang kislap sa dilim, sa madilim ko pong nakaraan. Pareho na po kami ngayong nagmimisyon sa ibang bansa, kahit matanda na kami. Hanggat hindi pa kami pinauuwi ng Diyos sa Pilipinas, di po kami uuwi. Dahil masyadong peligro pa sa ginawa ko pong pag-alis sa samahan. Pero ang kapalit naman noon ay ang galak na umaapaw sa aking puso sa tuwing may madadala kaming kaluluwa ni Dante sa Panginoong Jesus. Sa Diyos po ang papuri.
1: Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalam. Mga awit 18:2.
2: Mga kaibigan, inyong napakinggan ang unang bahagi ng kasaysayang patotoo ni Desiree Maka. Dito po sa Dulang Tanikalang Lagot, binigyang buhay nina
1: Carlene de Guzman,
3: Nancy Lasarte,
4: Eva Moratalia Gomez,
5: Yul Servo Nieto,
6: Byron de la Cruz.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

0: 声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

里是与你有约，亲爱的朋友，今天的节目到这里就结束了，感谢你的收听，咱们下次节目时间再见。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Alright! Happy, happy, happy Friday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng programang Ahensya de Consensya over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At maraming salamat po dahil patuloy kang nakikinig sa ating himpilan at syempre, welcome natin ng mga kaagapay nating patuloy po nakikinig sa kanilang mga radio, gamit naman ngayon ay PM Radio, Transistor Radio or Car Stereo. Samahan niyo po kami hanggang alas 2:15 ng hapon para po sa programang ito na kung saan syempre goal nating mapag-usapan at i-feature ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Syempre, para malaman din po natin ano ba yung mga advokasya nila, mga programa na kanilang ibinibigay. Muli po, ako po ang inyong nakakasama sa programang ito. Ako po si Kael Garcia at syempre patuloy po na mag-comment sa ating ongoing streaming sa Facebook Live and ating YouTube channel. So patuloy po na i-share ang ating programa. Syempre live na live po tayo, not just only on radio but of course sa ating social media streaming, maging po sa ating radio app na 702 DZAS. Kaya ang encouragement po namin sa ating mga tagapakinig at tagapanood, aba, mag-download ka na ng ating radio app both on Google Play Store at Apple App Store. Ay available po ito para syempre, alam mo, 24/7 po yung broadcast natin dyan. At syempre, kaagapay, alam nyo ba, idaraos po sa Clark, Pampanga ang World Skills Philippines 2026. Ito po yung National Skills Competition sa September 8 hanggang 10. Ayon po sa TESDA, inaasahang lalahok ang humigit kumulang 350 skilled trainees mula po sa 18 regional offices ng ahensya. Maglalaban-laban ang mga kalahok sa 30 skill areas kabilang ang construction, manufacturing, information and communication technology, transportation, hospitality at iba pang technical vocational fields. Layon po ng competition na masukat at maipakita po ang husay ng mga Filipinong skilled workers, gayon din po ang kanilang kahandaan na makipagsabayan sa International Skills Competition. Ang mga pinakamahusay po na kalahok ay magkakaroon po ng pagkakataong maiangat ang kanilang skills at magkaroon ng mas malaking opportunity na trabaho at international competition. Para po mapag-usapan ito, syempre, always kasama natin dito sa TESDA sa programang Ahensya de Consensya. Narito po ang Executive Director and Public ng Public Information Office ng TESDA, si Ms. Flora Meljoy Songsong. Magandang hapon, Ms. FMJ. Yes, Ms. FMJ? Alright, babalikan po natin. Ayan. Sige, yes.
1: Napaka-challenging ng ating ano ngayon, araw ngayon. Unstable ng ating signal. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Ayan, maraming salamat no, Ms. FMJ, sa pagkakataon na makasama ka po namin dito sa programang Ahensya de Consensya. Totoo yan no, talaga may mga challenges po tayo when it comes to our internet connection. So, hopefully, 'di ba, sa ating programa ngayon ay ma-sustain po natin ni Ms. FMJ. Sige po, ano po ba yung ating updates ngayon, Ms. FMJ? Alright, sige, babalikan po natin si Ms. FMJ. Ayusin lamang po natin ang ating linya ng komunikasyon. Pero kaagapay, ang ating pong featured agency sa hapong ito ay ang TESDA. Para kung may mga concern ka, ayan kaagapay, pwede kang mag-comment, mag-inquire. At syempre, masasagot din po iyan ng ating guest later on. Pero kaagapay ko ba, may mga skills ka ba na itinatago or gusto mo mag-enroll din sa mga short-term courses na ibinibigay po ng TESDA? Aba, sila po yung best na government agency na pwede nyong pagtanungan. At ngayong hapon kaagapay, ay totoo yun, no? Talagang alam mo yung mga Pilipino ay likhang magagaling, likhang may iba't ibang mga talento, kakayahan at syempre need natin i-develop yan. At alam mo, madaming mga programa ang ahensyang ito na talaga namang nagtatampok para linangin ang iba't ibang mga kasanayan na meron tayo. Talagang umaangat not just only here in the Philippines but also sa iba pang mga bansa kasi talagang gusto natin maging globally competitive ang mga Pilipinong manggagawa. Ayos na ba ang ating linya? Ayan, sige, sisikapin po natin na maayos po at makausap si Miss FMJ, ang Executive Director nga po ng Public Information Office ng TESDA. So kaagapay, patuloy po na mag-comment kung may mga katanungan ka, concern, or kung may mga gusto ka rin ipa-feature sa atin na government agencies, ba? Diba? Para syempre malaman natin ano ba yung mga updates mula sa kanilang himpila, ano kaya sa kanilang mga programa, sa kanilang ahensya. Sige. Pansamantala mga kaagapay, magbibigadaan muna tayo sa ilang paalala sa ating himpilan at tuto ka lamang po dito sa Ahensya de Consensya.

0: Ahensya de Konsyensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
1: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
0: Ahensya de Konsyensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Yan mga kagapay, muli po nagbabalik ang Ahensya de Konsyensya over 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At syempre sa pagkakataong ito, ang tampok po natin na government agency ay ang TESDA. Muli po makakasama po natin ang Executive Director ng Public Information Office ng TESDA. Wala pong iba yan kung hindi si Ms. Floramel Joy Songsong. Hello po Ms. FMJ.
4: Hi Kael, magandang hapon po sa inyong lahat. And good afternoon po sa ating mga nakakasama every Friday dito sa ating program na Ahensya de Konsyensya. Siyempre, Kael, hindi kumpleto ang ating Friday meet-up kapag wala pa yung ating mga updates. Correct. Yung mga nangyari nung nakalipas na mga araw sa mga programa ng TESDA. So siguro magandang bago natin introduce yung ating makakakwentuhan, panoorin muna natin yung ating mga TESDA updates.
5: TESDA Updates.
6: Ang TESDA La Union Provincial Office at Provincial Training Center Agoo ay formal nang nakipagsundo sa lokal na pamahalaan ng Naguilian upang palawakin ang mga oportunidad sa skills training at employment services para sa mga residente ng bayan. Nilagdaan ang Memorandum of Agreement noong Hunyo 15, 2026 sa Balikbayan Function Hall sa Naguilian, La Union. Pinangunahan ang paglagda ni na TESDA Region 1 Regional Director Ramon Evanti Ruiz at Naguilian Municipal Mayor Nyeri T. Flores. Nagsilbi namang mga saksi si na TESDA La Union Provincial Director Marlon Pidaclis at PESO Manager si Tech Coordinator Ginoong Nasser A. Dugasan. Layunin ng kasunduan na mapalakas ang pagpapatupad ng community-based at enterprise-based training programs, scholarship opportunities, competency assessment and certification at employment facilitation services para sa mga mamamayan ng Naguilian. Kabilang din sa prioridad ng partnership ang pagpapahusay sa kakayahan ng mga community training and employment coordinators o CTEC. At sa pamamagitan ng kasundong ito, muling pinagtibay ng TESDA at LGU Naguilian ang kanilang sama-samang adhikain na makalikha ng mas maraming oportunidad para sa trabaho, mapapanatili ang kabuhayan at inklusibong pag-unlad sa pamamagitan ng accessible at industry-relevant skills training.
7: Nakibahagi ang TESDA Region 7 sa Japan Southeast Asia Creative Business Forum 2026 noong Hulyo 14-15 sa Tokyo, Japan. Pinangunahan ni TESDA 7 Regional Director Gamaliel B. Vasanto Jr. sa SO3 as an engineer ang delegasyon ng TESDA sa prestihiyosong pagtitipon na inorganisa ng United Nations Industrial Development Organization o UNIDO Investment and Technology Promotion Office, Tokyo. Kasama ng TESDA Region 7 sa Naturang Forum, ang Cebu Creative and Entertainment Council, mga kinatawan mula sa industriya ng animation at game development, ang Game Developers Association of the Philippines, Multimedia Arts Council of the Philippines, Department of Trade and Industry, at iba pang mahahalagang katuwang mula sa pamahalaan at pribadong sektor. Layunin ng forum na pagsamasamahin ang mga leader ng creative industries, mga mamumuhunan, innovators at mga kinatawan ng pamahalaan mula sa Japan at Southeast Asia upang palakasin ang kooperasyon, palitan ng kaalaman at lumikha ng mga bagong oportunidad sa lumalawak na creative economy ng rehiyon. Binahagi ni R.D. Vicente ang mga programa at inisyatiba ng TESDA na naglalayong makalikha ng globally competitive na manggagawa. Kabilang dito ang Enterprise-Based Education and Training o EBET program, micro-credentials at higher-level qualifications. Tinalakay rin niya mga posibleng larangan ng pakikipagtulungan sa mga partner mula sa Japan, gaya ng curriculum development, trainer at expert exchanges, industry immersion, technology transfer at iba pang capacity building initiatives na makatutulong sa pagpapalakas ng technical vocational education and training o TVET sa bansa. Nakilahok din ang TESDA Region 7 sa live demo marketplace kung saan nakipagpulong sina R.D. Vicente at Regional Operations Division Chief Jocelyn V. Cabahog sa mga kinatawan ng iba't ibang kumpanyang Hapones, industry associations at support organizations.
8: Nakatutok ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa nalalapit na World Skills Philippines Clark 2026 kung saan magsasama-sama ang pinakamahuhusay na batang skills professionals mula sa iba't ibang panig ng bansa. Gaganapin ang kompetisyon mula September 7 hanggang September 11, 2026 sa Clark Free Fort Zone, Pampanga at lalahukan ng humigit kumulang 350 competitors mula sa 18 TESDA regional offices. Sila ang nanguna sa kani-kanilang Regional Skills Olympics at ngayon ay maglalaban-laban sa 30 industry-driven skills areas. Bitbit ng kompetisyon ang temang Your Skills, Your Future na sumasailalim na layunin ng TESDA na mahasa ang husay, talento at kakayahan ng kabataang Pilipino upang maging globally competitive at handang tumugon sa pangangailangan ng industriya. Susubukan ng mga competitors ang kanilang galing sa 30 industry-driven skills areas. Nasakop ang 6 na sektor: Information and Communication Technology, Manufacturing Engineering Technology, Construction and Building Technology, Social and Personal Services, Creative Arts and Fashions, at Transportation and Logistics.
5: TESDA Updates.
3: Okay. Yan mga kagapay, so, napakinggan po natin ang TESDA updates. Yes, Miss FMJ.
4: Oo.
3: Yes po.
4: Sinasabi ko nga kay El na yan po ang ating mga updates ng nakalipas na araw.
3: Mm-hmm.
4: At isa sa mga nalalapit na World Skills Philippines Clark 2026.
3: Mm-hmm.
4: And this afternoon ay makakakwentuhan natin ang isa sa mga punong abala para sa paghahanda ng nalalapit na event na yan coming September 7 to 11. Mm-hmm. At siya ay walang iba kung hindi ang man behind sa mga nagiging operation at ginagawa ng ating mga regional offices. Mm-hmm. Din. Ang aming pong Deputy Director General for TESD Operations ng TESDA, si DDG Vidal Villanueva III. Magandang hapon, DDG Vidal.
9: Hi, Ma'am Edi Joy. Good afternoon sa inyo dyan.
3: Yan. Magandang kumusta, hapon, ma'am? Po, Sir Vidal, and welcome po sa Ahensya de Consensya dito po sa 702 DZAS. Sige, Ms. FMJ, ano ba yung mapag-uusapan po ba natin sa hapong ito?
4: Opo, pag-usapan po natin yung tungkol sa preparation skills Philippines, Clark. Medyo hindi pa ako sanay nabanggitin yung buong pangalan niya kasi nagbago ng pangalan or branding yung ating ginagawang annual national competition, skills competition.
3: Mm-hmm.
4: Pero nagbago man ang branding, mas naging reflective siya nung gusto nating ma-achieve sa ating ginagawang pagdaraos ng kompetisyon. At ilang araw na nga lang yun, kaya hindi na natutulog ang ating mga punong abala. Kasama na ang ating
3: Yes. Ayan, sige po. Ayusin lamang po natin ang linya ng komunikasyon ni Miss FMJ. Pero sayo muna tayo, Sir Vidal. Ito yung gaganapin niyang World Skill Philippines para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, lalo na yung mga kaagapay natin. Ano po ba itong tinatawag nating World Skill Philippines? Ano ba yung layunin nito?
9: Ay, sir, itong World Skills Philippines ay ito po ang Olympics of Skills dito sa Pilipinas. Napaka-exciting yung event na ito. Mm-hmm. Dahil dito natin pagsasama-samahin ang lahat ng mga pinaka-magagaling at pinaka-mahuhusay na mga kabataang Filipino coming from 18 regions po ng buong Pilipinas.
3: Mm-hmm.
9: At dito nila ipapakita kung ano ba ang galing ng technical vocational education at ano ba yung natutunan nila sa ating mga paaralan po sa mga training centers at sa mga institutions na nag-o-offer po ng technical vocational education sa buong bansa.
3: Oh, sir, you're saying na galing ito sa 18 rehiyon ng ating bansa. So, bago ka makapunta dito sa World Skills Philippines, ano yung qualification para makasama ka o makadalo sa ganitong klaseng event?
9: Itong representative po ng 18 regions, sila po ay mga champions na din po galing sa World Skills sa different regions. Mm-hmm. So example, World Skills Philippines, National Capital Region. So yung mga champions nila, sila yung pinapadala ng rehiyon para po sa World Skills Philippines competition. So grabe yung proseso para masigurado natin na ang pinakamagaling lamang ang madadala sa national competition natin, sir. Mm-hmm.
3: Bali, sir, masasabi natin na itong mga lalahok sa World Skills Philippines ay talagang filtered na, nasala na, at syempre,
9: yes,
3: talagang sila yung best of the best, no?
9: Battle of Champions na po ito, sir, ang World Skills Philippines Clark Competition this coming September 7 hanggang 11 po.
3: Mm-hmm. Nariyan na ba si Miss FMJ? Mm-hmm. Ayan.
4: Yes, nandito na ako.
3: Uh-oh.
4: And hindi first time na magkaroon ng ganitong exposure ang ating bansa doon sa mga nagiging next level ng competition. And si DDG Vidal, naka-witness na siya ng mga competition na ginagawa sa ibang bansa kung saan pinapadala natin yung ating delegation. Siguro magandang kwento lang ng konti from DDG. Gano po kaiba or gano masasabi natin, gano ba talaga yung requirement ng preparation para matiyak natin na makakuha tayo ng pwesto when we go to the next level ng competition sa World Skills?
3: Mm-hmm.
9: Oh, Ma'am Edie Joy, kasi di ba after ng World Skills Philippines, lalahok ang ating mga kampyon papunta doon sa World Skills ASEAN na next year magkakaroon tayo ng special editions sa 11 countries ASEAN, 6 po ng mga bansa ang mag-host dito sa World Skills ASEAN 2027 na nandyan ang Philippines, Malaysia, nandyan din po ang Singapore, Vietnam, Thailand at Timor-Leste. So dito sa atin, we are preparing kung sino lamang po ang pinaka-the best na magre-representa, ang magdadala ng bandila ng Pilipinas para dalhin natin doon. And aside from that, ang mananalo doon sa gagawing World Skills ASEAN na lalahukan ng 11 countries sa ASEAN po, sila din po yung magre-represent ng Pilipinas sa World Skills Asia naman. So that's another level of competition. At ito ngayon, ang pinaghahandaan natin, in fact, we're coming up with World Skills International for 2026 na gaganapin naman po doon sa Shanghai, China.
3: Mm-hmm.
9: And 90 countries po, Ma'am Edie Joy and Sir Kyle has already confirmed their participation for the World Skills International that will be this coming September 23 hanggang katapusan ng September sa Shanghai naman po.
3: Oo. Sir Vidal, maitanong ko lang din kung if we're gonna compare the recent performance from the previous years ng ating World Skills na pinapadala, kumusta po ang performance ng Pilipinas?
9: Ay, talagang gumaling po ang mga Filipino. Actually, sabi nga ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nung pagkatapos ng World Skills ASEAN, kasi dinala natin yung mga kampiyon natin, by the way, ikwento ko lang, Ma'am Edie Joy, ha, kay Sir Kael. Nagkaroon tayo ng 10 gold medal during that World Skills ASEAN hosted by the Philippines in Manila. Last year po, 10 gold na medalya, 7 silver medals, 8 na bronze po at 5 medallion for excellence. Mm-hmm. Ang sabi nga po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kahit saan daw si Presidente, nakakausap niya mga kings, prime ministers, presidents, laging sinasabi na ang gagaling ng mga Pinoy. Mm-hmm. But it was only after the World Skills ASEAN na naipakita natin at na-validate kung gaano ba tayo kagaling. Mm-hmm. Kasi during the previous World Skills ASEAN, we landed second in medal tally po sa buong ASEAN. At after that ASEAN competition, we also participated doon sa World Skills Asia that was hosted by Taiwan, Taipei. Nagkaroon po tayo ng silver medal at nagkaroon din po tayo ng mga medallion for excellence during that competition. So this time, yung dadaluhan natin for World Skills International this coming September 23, 10 skills area po ang ating dadaluhan at we are going to participate with this. At talagang hasang-hasa na po ang ating mga kampyon galing sa Pilipinas at sila pong ipanglalaban natin. We hope that ma-achieve natin ang madaming at makakuha na tayo ng gold dito sa World Skills International competition.
4: Yes, DDG.
9: Yes, ma'am.
4: Bukod po dun sa syempre prestige and honor na makukuha ng isang competitor ng Pilipinas.
9: Yes.
4: Kung sakasakali po, ano pa ang mga opportunities na nagbubukas sa isang nagiging representative ng Pilipinas sa mga competition katulad nito?
9: Dahil Ma'am Edijoy, Sir Kael, dito sa World Skills competition na ito, kahit naman sa Philippines lang, kahit saan na World Skills, nandyan lagi kaagapay sa pag-execute ng competition ang mga industries.
3: Uh-oh.
9: So yung mga industry leaders, mga experts, nandoon po sila nanonood. Ang galing na maipapakita ng ating competitor dito would somehow open up opportunities for jobs or mga basta madaming magbubukas na opportunity para doon sa ating mga competitors. Magiging medalist man sila after the competition o hindi, pero naipapakita nila kung gaano sila kagaling. That will make them sillable para doon sa mga industries, lalo na particular kung anong sektor ang focus natin dito.
3: Oo. Sir Vidal, when it comes sa mga skills na in-offer ng TESDA at sa paglahok nito sa World Skills Philippines, ano sa tingin mo yung mga skills na in-offer natin na talaga namang may advantage tayo mga Pinoy?
9: Ay, nako, ang galing natin sa hotel reception.
3: Mm-hmm.
9: So, yung customer service natin, di ba? Ang galing-galing natin dyan. Aside from that, electrical installation, napakagaling natin. And air conditioning, super galing natin dyan. Nagcha-champion tayo. At in fact, doon sa Asia, nag-silver tayo. Kaya yung competitor natin from Asia, siya ngayon ang dadalhin natin for international. We hope na hindi lamang silver makukuha natin.
3: Yes.
9: Pero we hope also na makakakuha tayo ng gold.
3: Mm-hmm.
9: But aside from that, yung ano din, yung sa social and personal services, sa creative arts and fashion, gumagaling din po tayo dyan, Sir Kael. Pero yun yung tatlo na na-mention ko na lagi tayong nagtatap, hindi lamang sa Asia, pero kahit sa international.
3: Yes, Ms. FMJ?
9: Ma'am.
3: Sige po. So nabanggit nyo ito yung mga skills, no, Sir Vidal, na talaga namang umaangat ang talento at kakayahang Pinoy. Eh ano ba ang ginagawa ngayon ng TESDA para mas mapagbuti pa ang iba't ibang mga skill sets ng ibang mga programa pa natin na ino-offer?
9: Alam mo, Sir Kael, dito sa TESDA, laging kaagapay natin, especially sa pag-develop ng mga competency standards at sa kapag-review ng mga training regulations, laging nandyan ang mga industry Tibet boards at mga industry leaders and experts to make sure that what we offer as training in TESDA are in line doon sa mga industry demands natin, not only dito sa Pilipinas,

0: Yes.
1: Yes. Ma'am Edie Joyce, Sir Kael, libre to ha. Pwede silang manood. Walang babayaran ang sino man na manonood doon. Libre-libre. Bukas na bukas po ang competition para sa publiko. So I would like to invite Ma'am Edie Joy, yung mga industry experts, yung mga nagtatrabaho sa mga pabrika, sa mga kompanya, yung mga nasa academe, yung mga teachers, professors, at yung ating mga kababayan din, mga mag-aaral, mga students, and kahit yung mga nasa bahay, kung gusto niyo matuto ano ba ang mabuti at magandang magiging skills niyo, baka gusto niyo manood ng World Skills, you go to Clark po this coming September 23 hanggang 25 rather hanggang 28 para makita ninyo at makapagpili din sila, Ma'am Edie Joy, di ba, kung ano bang swak para sa kanila.
2: Yes po. And siguro last message, DDG, sa ating mga listeners na gusto rin malaman kung
1: Ma'am Edie Joy, nagkamali yata ako. September 7 to 11. Kasi na-confuse ako. Ang lapit kasi na preparation natin sa World Skills yes. International sa China. Sasama ka, di ba? Manonood tayo.
2: Manonood tayo.
1: Oo, manonood tayo doon.
2: Opo. Yeah. So, do sa ating mga listeners po, siguro mensahe niyo po sa ating, una sa ating mga competitors, sa ating mga coaches or trainers, at ganun din sa ating pong mga kababayan na nasa industriya naman. Yung mga kapartners natin in bringing the competition sa Clark this coming September 7.
1: Sa ating mga competitors po, good luck po sa inyo. Huwag kayong kabahan na makipaglaban at ipakita ang inyong galing. Kasi dito, the best that you can execute your skills ay lalong magbubukas ng madaming opportunities po para sa inyo. Lalo na nanonood ang mga experts at nanonood ang mga industry leaders. Maaari po na after the competition, Ma'am Edie Joy, mapagbigyan na sila ng job offers or job opportunities ng ating mga industry leaders po. Sa atin naman po mga experts and coaches, this is also your time to, you know, to learn from other experts, to benchmark kung ano yung latest technology na ginagamit for this for the particular sector or for particular field na ikaw ang nagre-representa as expert coming from your region or province. So ito ay opportunity for you to learn and relearn a new skills or new technology dito sa ating World Skills Competition. Sa atin naman po mga industry leaders at industry experts, ito din po ang opportunity na maipakita ninyo at ma-validate ninyo kung hindi ba nasayang yung pagpupunyagin ninyo makipag-partner sa TESDA. Mm-hmm. Kasi dito may papakita ng ating mga kabataang Filipino gaano na ba sila kagaling. And this is also a very best platform kung saan may papakita din ng ating mga industry leaders that they are supportive to human development, yes, sa ating bansa, Ma'am Edie Joy, di ba? Kasi ang investment po ng ating mga industries dito sa World Skills ay investment nila din po to make sure that they have a supply of workforce at laging nandyan para yung growth at yung expansion ng kanilang mga industries ay lalo pong mas mapadali at mas mapasimple ang proseso. So, and sa ating mga academe din po at mga kababayan, this is a good opportunity para makita nyo din kung gaano na ba kagaling ang TechVoc ng buong Pilipinas, kasi dito po natin sino-showcase yung mga latest technology na hindi natin common na nakikita sa ating mga probinsya at mga lugar. So with that, Ma'am Edie Joy, I would like to invite all of them na manood at magpunta sa Clark this coming September 5, 6, 7, yun yung competition, 8. At nang sa ganon, magkaroon sila ng pagbubukas ng kanilang mga isipan tungkol sa TVET ng ating bansa.
0: Oo. And ano ha, Sir Vidal, while we still have time po, siguro baka may gusto kang ikwentong

0: Patotoo, mula sa inyong WorldSkills Philippines na siguro lumahok dyan ngayon ay nakakapag-train na rin ng iba or di kaya nagkaroon ng sariling negosyo from that exhibit.
1: Ay nako, sir, si Ma'am Eddie Joy ang mas madaming maikukwento dyan. As PIO po na test, sila yung umiikot buong Pilipinas to document po yung mga best practices at saka yung mga, anong tawag nun, mga test the idol who has already
2: success shown, stories.
1: Oo, yung mga success stories po, nagpapakita po kung gaano sila kagaling sa field na pinipili nila. So, madami tayong ganyan, sir. And in fact, parang hindi natin na-document lahat. But if you're going to go around the country and talk to our kababayans, and if you're going to visit mga companies abroad and talk to our kababayans, lahat po sila nagkaroon ng national certification bago sila nakapag-abroad at nagagamit nila yon. So yung mga kwentong ganyan, to us in TESDA, napaka-ordinaryo na lang din po yan na nadidinig namin. Grace, minsan, pag nagta-travel kami, for instance, nung nandoon kami sa Germany, we participated one of the TVET event also in Germany. Ang sabi nung nakasama namin sa restaurant, ay, taga-TESDA kayo. Mm-mm. Alam nyo ba na nag-cookery ako sa TESDA, kaya ngayon nandito na ako sa Germany, nagtatrabaho as one of the chef doon sa restaurant kung saan kami kumakain. Mm-mm. And also, when we were in France, during the World Skills International in Lyon, France, mm-hmm. yung driver na sinakyan namin nila, Edeling, papunta from Paris, pabalik sa Lyon, was itest the NC holder ng driving NC3 natin, Ma'am Edie Joy. Kaya lang, dahil nga malayo, hindi na niya na-renew, but it was his ticket to go to France. So yung mga kwentong ganyan, Sir Kael, madami yan buong mundo.
0: Uh-oh.
1: And the challenge for TESDA right now, na china-challenge din ni Secretary Kiko Benitez to all of us, ay dapat ma-document at mapakita namin. But to be honest to all of you dyan sa studio at saka Ma'am Edie Joy, alam mo to, di ba? Ang challenge sa atin, sa sobrang dami, parang hindi na natin malalaman sino ba ang i-prioritize natin para magkwento. And even locally, makikita mo isa sa pinaka-the best na TVET school in Davao. Kail, i-mention ko ba ang pangalan dito? Wag na lang siguro, no? To make it also fair for others. Isa sa mga TVET owners in Davao was a test dan idol.
0: Uh-huh.
1: At kahit dyan nga sa Region 4A, Ma'am Edie, di ba? Isang test dan idol din po. You see, Sir Kael, itong mga test dan idols, they are now industry leaders, they are community leaders, and they are transforming their communities para mas lalong mapaganda ang buhay ng mga tao sa ating komunidad.
0: Mm-hmm.
1: So yun lang siguro muna.
2: And siguro for appreciation, yun pong nababanggit ni DDG Vidal na mga test the idol. Kasi Kael, annually din, nagre-recognize ang TESDA ng mga nag-excel, mga graduate ng TESDA na nag-excel sa kanilang mga pinasok na larangan. Mm-hmm. And ang tawag sa kanila sa competition na yon ay Search for Idols ng TESDA. Mm-hmm. Kaya yung mga nabanggit niya, mga TESDA idol, yun yung mga naging winners.
0: Mm-hmm.
1: Actually, Ma'am Edie Joy, Sir Kael, gusto ko lang din ikwento sa'yo. Alam niyo ba na lahat ng sektor, nandyan ang mga taga-TESDA. Diba? Mm-hmm. Lahat ng sektor, walang sektor sa Pilipinas o kahit saan na mundo na hindi dumaan sila sa TESDA.
0: Mm-hmm.
1: So, kung i-document natin yan, for 32 years na nag-exist si TESDA, and every year we are producing 1 million graduates or even 2 million graduates for last year, Ma'am Edie Joy, di ba? Imagine the lives that we continuously transform every year po dahil sa programa natin sa TVET. And gone are those days na yung degree holders lamang po ang nakakakuha ng trabaho. Ang ginagawa natin ngayon sa TESDA, we have a lot of trainings. May mga 15-day training nga eh. After nyan, they are already qualified to be employed in industries kung saan man sila gusto. Like for instance, sa cybersecurity, yung mga data analytics natin, for 15 days, they can be employed in industries. So madaming ganyan, Sir Kyle.
0: Yes. Yes, Ms. FMJ? Ayan, at maraming salamat po, no, Sir Vidal, sa mga kwentong ito. Talaga namang magagaling, yes, ang mga ating kababayang Pinoy when it comes to different skill sets na talagang we are so thankful for TESA kasi patuloy ang suporta din sa ating mga kababayan.
1: Thank you po.
0: Yes, Ms. FMJ?
2: Yes, and salamat din sa FEBC na patuloy na sinusuportahan ang TESDA para mas marami ang makaalam.
0: Yan.
1: Sir Kael, sana pumunta kayo sa World Skills Philippines Clark this coming, kahit sa 7 na kayo pumunta kasi yun yung opening ceremonies. 7, 8, 9, and 10. Yung 11 is the awarding ceremonies po.
0: Apo.
1: So we hope to see you there po sa Clark. Inform Ma'am Edie Joy if you come para maalagaan naman kayo, namin kayo habang nasa Clarkville po kayo.
0: Apo. Maraming salamat sa panahon nyo, Deputy Director General for TESDA Operations. Nakasama po natin si DDG Vidal Villanueva. At Sir Vidal, sana makasama po namin kayo ulit sa mga future episodes ng Ahensya de Consensya.
1: Thank you so much, Sir Kael. Parang kinabahan ako kasi for so long hindi na ako humarap sa media. But thank you for this opportunity na may padating namin sa inyo ang invitation for World Skills Philippines Clark 2026. Nawa po ay manood kayo at magpunta.
0: Opo. See you soon. Ayan, may nagko-comment sa ating live streaming si Jerome. TESDA rin ako. May mga proud tayong mga listeners and viewers sa ating streaming. Maraming salamat. Yes, Ms. FMJ, ano pa ba yung mga detalye from TESDA? Ayan mga kaagapay, nakasama po natin mula po sa TESDA po, kani-kanina lamang nariyan po syempre ang Deputy Director General for TESDA Operations si Sir Vidal Villanueva III, and of course, nakasama rin natin si Executive Director ng Public Information Office si Ms. Flora Mel Joy Songsong or si Ms. FMJ. Ayan mga kaagapay, sana po na-inspire po kayo sa ating kwentuhan at na marami kayong nalaman patungkol sa mga programa, advokasya ng ahensyang ito na nais tulungan ng ating mga kababayan patungkol sa kanilang pagpapalago ng kanilang kasanayan sa buhay. At syempre kung gusto nyong makipag-ugnayan sa kanila, pwede kayong mag-contact sa kanilang website www.tesda.gov.ph and of course, bisitahin ang kanilang mga Facebook page, 'di ba? Yung mga regional offices din nila para malaman nyo ano ba yung mga binibigay nila. And once again, yung ano nila, yung event nila na World Skills Philippines 2026 National Skills Competition ay mula po September 7 to 11 po. Gaganapin po ito sa Clark, Pampanga. Para po sa ibang detalye, pwede kayong makipag-ugnayan directly mismo sa TESDA para po malaman ninyo ano pa yung mga binibigay po nilang programs, mga campaigns, and of course yung mga tulong sa mga ordinaryong kababayan po natin na nais ding magkaroon or ma-improve ang kanilang mga skills. Muli kagapaya, salamat po. Basahin ko lang yung comment dito sa ating streaming. Hello po kay Nani Nora Cabanto, good afternoon. Kay Leonida Omires Tilis, pa-shoutout from Florida, USA. Tapos, eto naman si Leonida, maraming salamat. Si Efefanyo Salvador, good afternoon. Si Diding Sodoy, hello po sa inyo. Maging kay Avi Dailo at kay Cecilia Gatbonton. Ayan mga kaagapay, nagpapasalamat na din tayo sa ating team na tumulong po sa ating broadcast ngayong hapon na ito. Nariyan si John B. Reyes, si Phil Lagtapon, at saka si J. Besmancho, and of course maging sa ating Bukawa Transmitter Site and Engineering Team. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, at manatili pong nakatutok dito lamang po iyan sa programang Ahensya de Consensya over 702 DZAS. God bless you and have a weekend!
3: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
4: Alam mo ba na ang Senado ay hindi obligadong gumawa ng written decision sa impeachment trial? Sa halip, bawat senador ay boboto ng guilty o not guilty sa bawat article of impeachment. Maaari silang magpaliwanag ng kanilang boto. Pero ang explanation ay hindi required. Hindi rin maaaring mag-file ng motion for reconsideration o umapela sa korte ang na-convict o na-acquit sa impeachment. Ang desisyon ng Senado ang final sa usaping impeachment. Tandaan, sa impeachment, ang opisyal na pasya ay ang boto ng Senado.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
6: Panginoong Diyos, sa pangalan po na aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa. At ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen.
3: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
7: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
8: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
8: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
8: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
9: Isang mapagpalang hapon, mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong makakasama ngayong hapon ito, Psychologist Tofi De Jesus, sa loob na naman po ng 45 minutes. Usapang mental wellness tayo ngayon, mga kaagapay, at ang ating pag-uusapan, keeping your marriage intact. Ayan. Ang bansa natin ngayon ay napakarami ng bagay na pinagdaraanan. Ano? Mataas ang gasolina, mataas ang bilihin. Lahat na lang tumataas. Lahat na lang nagmamahal. Pero ang tanong, ang asawa mo ba ay mahal mo pa? Aba, yan ang ating pag-uusapan natin ngayong hapong ito. No? Sa ganitong pagkakataon, ilagay natin sa ating mga sarili that if there are something that are worth preserving, eh talaga naman ang family at ang marriage natin, eh talagang number one sa listahan niyan. Kaya, kung kayo ay may mga tanong, mayroong mga opinion regarding sa topic na ito, aba, ilagay nyo na yan sa ating mga social media platform, whether sa ating YouTube channel na 702-DZAS-FEBC Radio TV at sa ating Facebook Live. Ayan. So kung kunyari, meron kayong mga gustong i-share na pinagdaanan ninyong mag-asawa, mga paano kayo nagpatibay lalo ng inyong pagsasama at relasyon, aba, ilagay nyo na yan dyan. And of course, magandang-magandang hapon po sa ating mga tagapakinig sa radio sa 702-DZAS. And syempre, sa magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga tagapakinig naman via internet streaming. Ayan, nasa mga kayong panig ng mundo, nandito ang DZAS para sa inyo, mga kaagabay. Ayan, syempre, isang mapagpalang hapon din sa ating mga kaibigan na nakikinig via 1062-DXKI Coronadal at 1116. DXAS Zamboanga City. Ayan. Mga kaagapay, medyo umulan-ulan pa rin sa labas, pero alam nyo naman, ang buhay ay tuloy-tuloy, whether maaraw man yan o maulan. At ang marriage, ganyan din, pa-weather-weather lang. Minsan masaya, minsan hindi. Pero ang punto doon, dito ngayon papasok na kailangan meron tayong matibay na commitment sa isa't isa. At ang tanong, ano nga ba mga tips na pwede ating gawin para lalong tumibay pa ang ating pagsasama? Kaya huwag na tayo mag-atubili, diretso na tayo sa ating Health Forum.
8: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
8: Today's Doctor Online.
9: Kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online dito sa ating himpilang 702-DZAS Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan meron pong libreng konsultasyon on air. At syempre muli ako po yung kaagapay sa kalusugan, Psychologist Tofi De Jesus. Ang ating paksa ngayong hapon, keeping your marriage intact. Ayan, alam niyo po mga kaagapay, no, pag tinignan natin, ang daming pinagdadaanan ng mga buhay ng tao ngayon. Either tipong may barilan, o kaya tipong may mataas na presyo ng bilihin, o kaya may mga problema sa politika, may mga senador na kumomento parang hindi nag-iisip. So, pag tinignan mo, eh talaga namang napakahirap. Pero alam nyo ba mga kaagapay, na dito natin ngayon may emphasize na talagang ang relasyon natin sa ating pamilya ang talagang isa sa mga pinakamatinding sandalan na pwede natin gawin sa ating mga sarili. And as adults, ang ating ngayong mga asawa, yan, di ba, sabi nga nila, behind every great man is a great woman, at totoo naman talaga yon, and vice versa rin. So, ibig sabihin, lalo ngayon na dapat natin pinagpapatibay ang relasyon ng mag-asawa, di ba? Eh, ang problema, eto yan, mga kagapay. Nagsimula kayo bilang magsyota, girlfriend, boyfriend, very sweet, laging nagkakasama, laging may oras sa isa't isa. Pero sa panahon natin ngayon, pag nag-asawa ka, budbud ka ng responsibilidad. Di ba? So, aabot sa punto na ikaw, halimbawa, ay tipong may anak na. Halimbawa, nandyan yung responsibilidad mo sa anak mo. Kailangan mong iatid sa school, kailangan mong dala ng project, nandyan yung pakakainin mo, paglulutuan mo. So, sa ganyang mga pagkakataon, eh talaga na mga aabot sa punto. Okay? Na tipong, well, talagang ano eh, kailangan natin gawin yan, responsibilities yan. And one way or another, eh talaga namang hindi basta-basta na tipong hindi madali, kumbaga, yung mga ganyang responsibilidad. So minsan, nasasagasaan na yung relasyon ng mag-asawa. Okay? Kaya, that is why ngayon, meron tayong mga website na talaga namang nakakatulong natin para tulungan tayo sa ganito mga pagkakataon. And of course, isa dyan ang family life. Okay? So, meron silang binigay na top 15. Okay, tips na pwedeng gawin ng mga mag-asawa para nga naman mas mapagtibay pa ang kanilang relasyon. So, let's start with number 15. In all these things, seek the Lord first. Ayan, bakit nga ba? Well, if you look at it mga kaagapay, marriage is always between two people and one deity, the God that we have believed in. Now, again, wala akong pinipiling relihiyon dyan, ha? Kung sino man ang Diyos na pinaniniwalaan mo, walang masama. Pero ang punto dito is that pag kinasal ka kasi, yun ngayon yung purpose kung bakit kinakasal ka sa isang templo or simbahan or whatever place of worship you have. Kasi ginagawa mo yung commitment hindi lang sa partner mo, pati doon sa Diyos na pinaniniwalaan mo. Now, is that a good thing? Definitely. Why? Kahit anong relihiyon, mga kaagapay, tinuturo sa atin na ang Diyos ay pagmamahal at ang Diyos ay pagpapatawad. So dahil dito, if you have God in the middle of your marriage, then therefore, it means that you are guiding yourself to the principles that God teaches. So doon ngayon papasok, yung tipong kailan, marunong kang umintindi, marunong kang magkaroon ng pagpapatawad, marunong kang magbigay. Okay? So ganyang pagkakataon, doon ngayon papasok na you will be guided. Magkakaroon ka ng compass, magkakaroon ka ng direction sa paraan kung paano mo isasabuhay ang iyong relasyon sa iyong asawa. Number 14, put your spouse needs before your own. Ayan. May mga taong kokontra dyan. Sabi nila, nako Sir Topi, paano yung kung balahura yung asawa ko, siya pa rin uunahin ko? Ideally, okay, dapat kasi, si Guy, ang priority niya ay ang needs ni wife. Si wife, ang priority niya ay ang needs ni husband. By doing so, parehas kayo nagtutulungan sa isa't isa. Now, ideal yon. Realistically, okay, hindi naman masama na magtira ka para sa sarili mo. Pero nagiging masama lang siguro eh kung nauuna ang sarili mo. Kapag nauuna kasi ang sarili, lumalabas, wala ka doon sa konteksto ng marriage. Kasi sa marriage, dapat doon ngayon papasok na ang ginagawa mo bilang isang tao ay kung ano'y ikakabuti at ikatatagal ng pagsasama na meron kayo. So kung kunyari umaabot sa punto na tipong ikaw ay nandun sa sitwasyon na puro sarili mo lang iniisip mo, eh talagang nag-misalign ka sa kung ano yung dapat na kinalalagyan mo. Okay? Kung kunyari nandyan ka sa marriage na yan because you're just fulfilling the interest that you have for yourself, then hindi relationship yan. Kumbaga, ang ginagawa mo, ginagamit mo lang yung partner mo para maging pamamaraan na ikaw ay makakuha yung mga gusto mo. Again, that's not a marriage. Okay? Kaya minsan talaga may mga marriages na nagiging abusive. So sa ganyan mga pagkakataon, mga kaagapay, napaka-importante tingnan natin, ano nga ba ang dapat na limit? Diba? Now, pag nagsimula ang relationship nyo bilang mag-asawa, still learn to focus on the needs of your spouse. Importante yon. Pero, pag nakikita mo that it becomes one-sided, huwag kang mahiyang magsalita. Importante na nalalaman ng asawa mo na hindi na pala maayos ang ginagawa mo. Okay? Hindi na pala maganda sa pakiramdam mo. Hindi na pala tama yung ginagawa niya. Walang masama na magkaroon ka ng boses sa relationship ninyo. Okay? At dahil doon, mas pwedeng matauhan yung partner mo na may hindi na pala tama sa nangyayari sa inyong dalawa. Next, number 13, balance independence and dependence. Kailangan ba 100% isandal mo ang sarili mo sa asawa mo? Hindi. Kailangan din bang 100% parang hindi mo na siya kailangan? Hindi. What relationship, may kanya dapat inventory ano ang skills ng bawat isa. Okay? Napaka-importante mga kaagapay na tipong bilang mag-asawa, nakikita ninyo kung ano ang kalakasan at pwedeng magawa ng bawat isa. Kumbaga, ano yung pwedeng ma-contribute ng bawat isa sa marriage ninyo. Napaka-importante dito na makita nyo kung ano yung mga bagay na kayang gawin ng isa lang at kailangan gawin ng kayong dalawa. Okay? Walang masama doon. Kung kunyari, meron kang asawa na tipong talagang araw-gabi, magaling magtrabaho sa bahay, talagang tipong malinis ang bahay, magaling mag-alaga ng mga bata, good. Pero tandaan mo, hindi porkit nakakaya niya lahat, eh ibig sabihin okay yun sa kanya. Minsan doon ngayon papasok na tipong mag-contribute ka pa rin bilang husband, tumulong ka pa rin sa kung anong ginagawa ng asawa mo sa bahay. Minsan kailangan din niya ng breather, kailangan din niya ng break. Diba? So may mga pagkakataon na tipong sabi mo sa asawa mo, sige, ako na muna dito. Magpahinga ka naman. Okay? Now, sa mga misis naman, tandaan din natin na yung asawa natin galing sa trabaho, maaaring umaabot sa punto na talagang pagod na rin sa trabaho yan, bigyan din natin sila ng comfort. Kumbaga dito ngayon papasok na pag-uwi ng asawa mo, kung kaya mong ipaghain ang kanyang pagkain, di ba? Ipakita mo sa kanya na totoo, kahit alam kong marunong ka sa ganyang bagay. Pero let me do this for you naman. Doon ngayon papasok yung pag-i-express yun ng love language sa isa't isa. Lalo na kung kunyaring acts of service ang talagang pamilyar na love language sa inyo, aba magandang bagay yon. Kasi ibig sabihin talagang maibibigay nyo ang pangangailangan ng bawat isa. Ang punto dito mga kaagapay, you need to understand na bawat couple iba-iba ang level niyan. Kaya hindi dapat nagsusulsulan o hashtag ang mga Marisol. Okay? Huwag mong sasabihin sa kumare mo na tipong dapat kasi hindi mo inaasikaso yan. Dapat kasi hindi mo bine-baby yan. But if it works for them, tandaan nyo, that's none of your business already. Either way, silang dalawa ang dapat nakakaalam nun. Okay? Next, number 12, apologize and forgive. Lahat ng tao nagkakamali. Lahat ng tao merong faults. Lahat ng tao merong mga bagay na hindi nagkakawang tama. Ang punto rito mga kaagapay, e tipong patatagalin mo pa ba kung patatawarin mo naman? Minsan kasi sasabihin ng mga misis, halimbawa, not so fast mister. O ayan. Pag nauna yung ganung bagay, ang tanong, lalo bang naglalapit ang mga damdamin ninyo dahil doon? Umaabot ba sa punto na nareresolba ang problema dahil ginawan mo ng punto na hindi, kailangan may refractory period ka muna, kailangan pagsisihan mo muna? It's not. Okay? The more na patatagalin mo yan, the more na lalong magbibuild up yung resentment. So what do? Well, the first thing that you need to understand is that you need to be frank with your partner, with your spouse. Sabi mo sa kanyang, nasaktan ako, nabuisit ako, naasar ako sa ginawa mo. Pero it will be forgiven. It will take time bago tayo bumalik doon sa talagang normal natin, pero you will be forgiven. Now, baka may magtanong, eh sir, paano kung hindi naman humingi ng patawad ang asawa ko? Ipo-forgive ko pa rin ba? Yes, you do. Kasi doon ngayon papasok yung commitment ninyo bilang mag-asawa. Eh sir, paulit-ulit na, hindi ko na kaya. But if that's the case, ibig sabihin lang din noon, maaaring baka hindi mo nako-communicate ng maayos yung impact ng ginagawa ng asawa mo. Kaya paulit-ulit na nangyayari. Sa ganyang mga pagkakataon, doon na ngayon papasok na dapat mayroong mag-mediate sa inyo. Baka maaaring ibang anggulo ang kinakailangan para tulungan kayong mag-meet eye to eye ng asawa mo. Pero nonetheless, ang punto dito, kung kunyaring ang mabubuo sa iyo ay resentment, and then yung resentment na yon ay hindi mo matutulungang mailabas ng iyong sarili, naku po, lalong problema yan. Aba, nakakaapat kagad tayo mga kaagapay. No? Let's take one more bago tayo mag-break. Number 11, celebrate milestones. Ayan. May nagse-celebrate pa ba dito kung ilang taon na kayo o ilang buwan na kayo magkasama? Importante yun. Baka sabihin mo sa akin, ay naku sir, yung anniversary na yan, kalokohan na lang yan, gastos lang yan. First and foremost, kontrolado mo kung magiging magastos o hindi. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan pera ang maging kapalit. Ang punto dito, yung maalala mo yung tao. Yung maalala mo yung nangyari sa inyo nung araw na yon. Yung maalala mong, eto pala yung aming anniversary nung kami kinasal. Nung anniversary na una kaming naging magsyota. Okay? Yung mga ganun pagkakataon mo, yung palalampasin yun. Kasi it then tells you that that is now what you have achieved as a couple. In one way or another, kailangan nyo yun para mapagtibay lalo ang inyong pagsasama. Okay? 5 down, 10 to go mga kaagapay. Huwag kayong aalis. Magbabalik ang Doctors Online.
10: Doctors Online, ang health center ng bayan.
11: Health tips.
12: Mahalagang aspeto ng buhay ang ating kalusugan. Importante na ito ay maalagaan dahil nakakaapekto ito sa pang-araw-araw nating mga gawain. Higit sa pisikal na kalusugan, ang ating mental health ay dapat pagtuunan rin ng pansin. Dahil binubuo ito ng ating emosyonal, psikolohikal, at social na kalusugan. Nakadepende rin rito ang ating pagkilos, pag-iisip at nararamdaman. Kaya naman narito ang ilang tips na maaaring makatulong sa pagpapanatili na malusog at maayos ang ating mental health. Una, magkaroon ng sapat na tulog. Makatutulong ang pagtulog sa pagmamanage ng mood at emosyon. Mahalaga rin ito sa physical at ating mental health. Ikalawa, kumain ng tama. Ang pagkain ng tama ay makatutulong sa pagpapalakas ng katawan at kaisipan. Ikatlo, iwasan ang alkohol at paninigarilyo. Ikaapat, magpainit sa araw. Isang magandang source ng vitamin D ang sinag ng araw. Tinutulungan din ito na makapag-release ang katawan ng chemicals na endorphins at serotonin na nakatutulong sa pagbuti ng inyong mood. Ikalima, i-manage ang stress. Hindi may iwasan ang stress, ngunit maaari itong kontrolin. Makatutulong ang pagmamanage sa stress upang mapanatili na nasa maayos na kondisyon ang mental health. Ika-anim, regular na mag-ehersisyo. At ikapito, magkaroon ng libangan. Gumawa ng mga bagay na makapagpapasaya gaya ng paglalakad, panonood ng telebisyon, o kahit anong aktibidad na makapagpapawala ng iyong stress. Ang health tips na ito ay hango sa peoplefirstinfo.org.uk, rightmed.com.ph at ng 702 DZAS FEBC Radio TV.
11: Doctors Online.
13: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
14: FEBC.
13: Himpilang
14: 702 DZAS.
13: Agapay ng sambayanan.
15: Iyo ang tanong.
13: Kay Doc ang sagot.
9: Yan, nagbabalik po tayo sa ating programang Doctors Online. Kanina pinag-uusapan natin kung ano ang mga bagay na pwede magpadulot pa ng pagtibay ng inyong marriage. Ayan, sa ating 11 to 15, ulitin natin, ano? Number 11, celebrate milestones. Number 12, apologize and forgive. Number 13, balance independence and dependence. Number 14, put your spouse's needs before your own. And number 15, in all these things, seek the Lord first. Now, dito na tayo sa ating top 10. Top 10! Ayan, serve your spouse. When was the last time na pinaghandaan mo ng juice si Mister? O kaya when was the last time na tipong pag-uwi niya, halimbawa, e tipong nakahanda na ang pamalit niya na pambahay? O kaya naman, when was the last time na ang misis mo ay ipinag-drive mo para pumunta sa pinaka-local na grocery? O kaya tipong sinamahan mong magbayad ng bills? Ang punto dito is that marriage is a relationship that grows with constant interaction. Ibig sabihin, habang lalo niyong ginagawa ang mga bagay-bagay ng kayong dalawa, lalong mas nagkakaroon ng pagkakakilanlan sa kung sino at ano ang asawa mo. So sa ganyang pagkakataon, mas magandang kahit papano, nagagawa mong magserbisyo ng maliliit na bagay sa kanya at nagagawa niyo ang mga bagay ng sabay. Number 9, support change. Sabi ng asawa mo, gusto niyang magpapayat. Aba, huwag ka na magluto ng pagkain na alam mong magpapataba sa kanya. Gusto ng asawa mo, halimbawa, na sabi niya, parang gusto kong bumalik sa pag-aaral. O di mag-usap kayo kung paano niyo i-arrange yung schedule na yan. Pag sinabi ng asawa mo na gusto ko naman kahit paano meron tayong oras para sa ating dalawa, maghanap kayo ng oras para sa inyo. Ang punto dito, huwag niyo kagad isara yung opportunity. Okay? Huwag nyo kagad sabihin na, ay nako, para sa mga mayayaman lang yan, yung may lifestyle. O kaya, ay nako, para sa mga taong ano lang yan, mayroong mga tagapangalaga ng bata. Ang punto dito, lahat ng sitwasyon, medyong i-adjust yan. Nagkakataon lang, syempre tayo bilang tao, hindi kasi talaga tayo good sa pagbabago. Kumbaga parang hindi natin pipiliin na magkaroon ng pagbabago, lalo na kung kunyari hindi naman natin sigurado kung ano ba ang kahihinatnan ng pagbabagong iyon. Sa ganyan mga pagkakataon, mga kaagapay, napaka-importante na tingnan natin at buksan ang ating isipan na ang pagbabago ay mayroong dinadalang magandang bagay. Minsan, hindi kasi tayo pwede mag-settle sa ating comfort zone, mga kaagapay. Maaaring aabot tayo sa punto na pag gano'n ang ginawa natin, eh tipong may stuck na lang tayo sa gano'n, wala nang development. Tapos magre-reklamo tayo, walang direction yung marriage. Diba? Kumbaga doon papasok yung commitment eh. Na tipong sasabihin mo na kailangan marunong kang sumuporta sa pagbabago. Okay? Number 8, ang pagmamahalan ay hindi lang yan emosyonal. Yan ay physical din. So, huwag nating kaligtaan yung physical na aspeto ng pagmamahalan. When was the last time that you kissed your spouse? When was the last time na nahalikan mo siya or nayakap mo siya? Diba? So, sa ganitong mga pagkakataon, napaka-importante na huwag nating kakalimutan yan. Huwag mo sabihin na, hindi, alam niya na yun. Alam niya ng mahal niya ako. Don't do that. Don't assume. One way or another, iba pa rin yung nararamdaman mo yung kilig sa inyong mag-asawa. Number 7, listen to what your spouse has to say. Tinanong ka ng asawa mo, anong gusto mong ulam? Ang sagot mo, bahala ka na. Alam mo, pag sinabihan ka ng ganun ng asawa mo, he or she is taking the opportunity to involve you in the process. Now, huwag mong sasabihin na, eh sir, simpleng bagay na lang, hindi pa ba niya maasikaso, hindi ba dapat kaya niya na yun? You're missing the point. The point there is that sumusubok ang asawa mo na ipakita niya na he wants you to be involved or she wants you to be involved. Walang masama na bigyan niyo ang oras ng bawat isa na magkaroon ng chance makapagsalita. Okay? Eh sir, paulit-ulit na yung asawa ko. Ibig sabihin lang nung paulit-ulit yung pinagdaraanan niya. Bigyan mo pa rin yung chance ng yun sa kanya. Ako, ito ang challenge ko dyan eh. Kung ayaw mong pakinggan ng asawa mo, ang katanong, sino gusto mong makinig dyan? Diba yung kumari niya na hindi naman alam ang totoong nangyayari sa inyo to the point na makakapagbigay ng hindi tamang advice? Or worse, ibang tao na hindi ka sigurado kung anong intention sa asawa mo? So ang punto doon, kung meron man tao na dapat maging confident ng asawa mo, eh ikaw yun. Now, may isa akong misis na nakilala, sabi niya, eh paano yun sir kung yung mister ko yung problema ko? Diba? Alam ka naman sabihin ko sa kanya na siya ang problema ko. And I said, yes, you should. Kahit sabihin mong yung mister mo ang pinagmumula ng sakit ng ulo mo, diretsuhin mo. Ito yung nangyayari sa atin kaya nagkakaproblema ako. And I want to hear you out as well kung bakit nga ba ganun kasi nagiging kilos mo. Kung baga bigyan mo rin ng chance yung kabilang partido na masabi kung ano ang pinagdaraanan niya. Okay? Number 6, make communication a priority. Take note, communication, hindi competition. Kung ang mindset mo eh may kailangang masunod, eh tapos ang marriage mo talaga. Pag kunyari umabot sa punto na sinasabi mong hindi, kailangan mapakita ko sa kanya na ako ang tama, patay tayo dyan. When you communicate, you try to be empathic, okay, sa kung ano ang pinanggagalingan ng asawa mo. You need to understand na ang kanyang feelings ay mayroong pinagmumulan. Hindi yan yung tipong tumingin lang sa langit at tapos nagka-feelings na kagad yung asawa mo. It doesn't work like that. May pinagmumulan yan. Maaaring kailangan yun ang tingnan ninyo at maisayos. Number 5, be spontaneous. Ayan. Minsan, masyado ka nang nandun sa routine mo. Gigising, mag-aalmusal, maliligo, magbibihis, papasok sa trabaho, uuwi, kakain ng hapunan, tulog. Sometimes, walang masama na sabi mo sa asawa mo, "Uy, alam mo, bumili ako ng magazine ngayong araw. Halika, basahin natin yung nasa magazine." O kaya, "Oh, nakakita ako ng music sa gantong platform na alam kong paborito mo. Pakinggan natin kahit 3 o 4 na music lang mula sa album na to." Ang punto dito, hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan maging magastos yan. Ang punto lang doon is yung mapakita mo sa asawa mo na meron ka pa rin pag-iisip at paghanga sa kanya. Kumbaga, yun, nandun pa rin yung point na gusto mo siyang bigyan ng oras mo. Okay? Yun ang pinaka-importante doon. Walang masama na minsan sabihin mo, "Alam mo, total, may oras pa naman tayo ngayong gabi. Gusto bang pumunta dyan sa may park dyan? Upo lang tayo sandali. Panoorin lang natin yung syudad na nasa paligid natin." Di ba? O kaya, kung meron kayong balcony, o diswerte nyo, pwede mo sabihin, "Tambay lang muna tayo dyan. Let's just look at the city or how beautiful it is." Okay? Learn to be spontaneous. Next, number 4. Share your time. Ayan. Paano ka nga naman magiging spontaneous kung hindi mo alam kung anong oras ang pwede mong maibigay sa kanila? Now, minsan, hindi talaga natin magagawa na may marami o malaking oras tayong maibibigay. Pero ang punto nun, mga kaagapay, huwag din naman natin kalimutan na lagyan. Okay? Tandaan nyo, napaka-importante na sa ating mga pagsasama, tipong napupunuan pa rin natin ang oras ng ating asawa. Parang laro ng sungkayan eh. Di ba sa sungka, kukuha ka ng shells, lahat ng butas nilalagyan mo. Di ba? Hindi naman isang butas lang ang nilalagyan mo ng shells mo eh. Lahat yan. Kasi ang punto dito, lahat yan importanteng bagay sa buhay mo. Kaya ang punto doon, lagi mong ituro sa sarili mo na itong pagkakataong ito ay kailangan mabigyan ko rin ng kaunting oras within the week. Again, hindi importanteng ganun katagal. Ang punto, may nabigay ka. Number 3, date your spouse. Ayan. Kung kanina be spontaneous, ito namang date medyo mas regular dapat to. Ito yung pag-usapan ninyo mag-asawa. Ano ba ang gusto mo? Once a month? Twice a month? Depende kung anong kaya ng oras at ng budget. Ang punto dito is that yung magkaroon lang muna kayo ng oras sa inyong dalawa. Eh sir, hindi naman kami mayaman. Walang problema. Anong gawin mo? May isang Biyernes, halimbawa, mas maaga mong bigyan ng hapunan yung mga anak mo. Diba? Tipong 4:30 pa lang, bigyan mo na ng dinner yung mga anak mo. De, biro lang po. Kahit tipong 5 or 6 o'clock naman. Okay? Bigyan mo na hapunan, tapos sabihin mo sa mga anak mo, pwede ba? Doon muna kayo sa kwarto ninyo, doon kayo maglaro, doon kayo mag-usap-usap, doon kayo magkwentuhan. And then, kayong dalawa lang ng asawa mo sa dining. Diba? Pag-usapan nyo naman yung mga bagay na tipong maaaring hindi nyo na napag-usapan sa pagsasama ninyo. Ngayon, kung sabihin mo sa akin, sir, eh sa amin, ang kaya kong gawin dyan, umaga, o di, kung talagang madaling araw yung date ninyo, di go ahead. Walang masama na tipong i-alarm mo ng isang oras earlier yung iyong alarm clock para naman tipong may oras kayo bago ka pumasok sa opisina. Nangyayari yan. Number 2, compliment one another. Now, una sa lahat, pag nagbigay ng compliment, be realistic. Pag tinanong ng asawa mo, tumaba na ba ako? Okay? Tutin mo ng maayos, yes. Hindi ibig sabihin nun na hindi ako naya-attract pa sa'yo. Di ba? Ang punto dito, mga kaagapay, is that ipakita mo dun sa tao na tipong totoo mo siyang nakikita. Dati naalala ko, meron akong pasyente na he idealizes his wife to the point that even though lumaki yung kanyang asawa, nagkaroon ng I think 200 or 300 pounds ang kinahinat na ng babae, eh umabot sa punto na parang wala lang doon sa lalaki. That's unrealistic. Okay? You can tell the person what the truth really is. Kasi again, kayo nga mag-asawa ang dapat nagtutulungan sa mundo eh. Kumbaga, whether it is something pleasant or unpleasant, dapat open kayong pag-usapan sa isa't isa. Pero minsan, walang masama na sabihan mo ang asawa mo na, uy, good job sa pagwawalis ha, salamat, ang linis ng bahay. O kaya, good job sa pagplansya nitong mga polo ko, biruin mo isang buong linggo kagad yung naplansya mo. Malaking bagay na sa akin yun. At least alam ko kagad may susuotin ako. Diba? O kaya, uy, salamat sa paghatid sa akin ngayon sa grocery ha. Kasi instead na magta-tricycle ako, at least nakasasakyan tayo. Malaking bagay yun. And last but not the least, learn to be romantic. Learn to be romantic with your spouse. Ayan. Huwag mong kakalimutan sabihin ang I love you. Di ba? Iba pa rin eh. Na tipong may constant validation kayo na yun sa isa't isa. Lagi mong ilagay sa sarili mo na tipong itong taong to, sa lahat ng taong nakilala mo, eh pinili mo. Sabi nga nila, ang magulang mo, hindi mo mapipili yan. Ang anak mo, hindi mo mapipili yan. Pero ang asawa mo, yan ang kaisa-isang tao sa buhay mo na ikaw mismo ang namili. Kaya minsan, huwag mong pipintasan yung asawa mo. Baka sabi mo, tinan mo itong asawa ko, bilbilin. O kaya tinan mo itong asawa ko, kalbuhin. Tandaan mo, pag ininsulto mo ang asawa mo, ininsulto mo rin ang sarili mo. Bakit? Ikaw namili dyan eh. Diba? At the same time, on a more serious note, kapag nagiging on the rocks kayo mag-asawa, always remember na merong magandang bagay sa taong iyan, kaya yan ang binili mo. Merong magandang bagay sa taong iyan, kaya siya ang pinakasalan mo. Huwag natin sanang kalimutan yon. Yes, people change from time to time. But we need to understand that as we change, we also need not to forget that there were good foundations that led us to this marriage in the first place. So, huwag niyong kalimutan na itong asawa ko, mapagmahal yan. Itong asawa ko, maunawain yan. Kaya nga nagustuhan ko eh. Kung nagbago, balikan mo rin. Ano ba mga nangyari kasi sa amin? Baka hindi kami nagkakausap. Baka hindi umaabot sa puntong nagbibigayan kami. Sa mga ganong pagkakataon, di ba, bigyan natin ng puwang ang ating mga kapares, ang ating mga kapartner. Okay, I think we have time naman para sa ating mga questions, ano? Sabi nito, kapag ang asawa mo ay laging stress sa trabaho at nauuwi na palaging irritable sa bahay, paano mo siya haharapin ng hindi nauuwi sa away? Well, the first is silence. Huwag mo munang pangunahan. Pakiramdaman mo. Bigyan mo ng mga bagay na magpapakomportable sa kanya. Diba? Parang ganito. Pag umuwi yan, paupuin mo sa sopa. Tanggalan mo ng sapatos. Palitan mo ng tsinelas. Diba? Bigyan mo siya ng comfort. Kumbaga, ipakita mo sa kanya na worth it na umuwi sa bahay ninyo. Pag hindi pa siya ready magsalita, huwag mong pilitin. Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Huwag ganun. Makukulitan yan. Walang masama na himas-himasin mo ang balikat niya. Alam mo, ang balikat, mga kaagapay, ano, napaka-sensitive yan sa iyong emotional state. Kaya nga, even sa bata, pag ang balikat ang minasahe mo, one way or another, nakakatulong yan to soothe out the negative feelings that children have. Ganun din sa mister o sa misis mo. Okay? Now, kapag ang isang asawa ay nakakaranas ng anxiety at maras nangangailangan ng reassurance, hanggang saan ang suporta dapat ng partner? Every single time na nagkaka-episode siya. Nakakapagod? Yes. Pero ang punto dito, tandaan mo na may sakit yung asawa mo. Kaya ganun na nangyayari. Hindi niya rin ginugusto to. Now, instead, ang pwede mong gawin is alamin saan ba muna nanggagaling yung anxiety niya. Ano yung trigger? Maaaring ikaw o kaya ang immediate environment ninyo ang nagiging trigger. So kapag gaganon, yun ang aayusin mo. Okay? Next, kapag paano po kapag may problem sa marriage pero ayaw ng partner mo magpa-counsel o humingi ng professional help, ano ang maaaring mong gawin? Maaaring ikaw na muna ang humingi ng professional help. Maaaring kailangan mo muna ikwento ng buo sa therapist o sa professional ang story ninyo. Pero take note, kapag nagkwento ka, kailangan realistic. Kailangan sumasalamin sa kung ano yung totoo. Hindi pa pwede na tipong ang gagawin mo eh ikukwento mo ng one-sided to the point na para akala mo ikaw yung biktima sa storya. Ipakita mo kung ano yung tunay na nangyayari between the two of you. Ang pagkakaroon ng insight ng isang professional ay makakatulong. Pag hindi pa siya ready, huwag mong pilitin kasi sayang yung therapy session ninyo. Pero at least ikaw, mabawasan yung stress mo, at least haharap ka sa asawa mo na mas bawas na yung stress mo, mas kaya mo siyang i-handle. Okay? Next, ano po ang gagawin kapag mentally exhausted ang asawang lalaki pero ikaw ay inaasahan maging matatag para sa pamilya? Paano mo sasabihin sa partner mo na kailangan mo rin ng suporta? Just be truthful to what you need to say. You need to, first and foremost, huwag mo kasi ilagay sa isip mo na kailangan ako yung lalaki, ako yung macho dito, ako yung dapat masusunod, ako yung dapat na matibay. No. You simply tell your spouse, you know what? Papagod din ako. Alam mo, you know what? Minsan, nabubushit din ako sa araw-araw kung pinapasok ng trabaho. Lalo na, balahura yung boss ko. Pwede ganun. Sabi mo sa kanya kung anong kailangan mo. Sabi mo sa kanya kung ano yung maganda niyang nagagawa. Pwede mo sabihin sa mister o sa mismo, alam mo, every time na uuwi ako, na nakikita kita, sumasaya ako. Every time na muuwi ako, na pinaghahain mo ako, nararamdaman ko na tipong worth it ang pinagpapagurang ko. Every time na tipong lumalabas tayong dalawa ng tayong dalawa lang para mapag-usapan natin ang mga bagay-bagay sa buhay, nare-release ko yung kailangan ko sabihin. Take note, dapat kasi bilang mag-asawa, observant ka pa rin sa isa't isa. It's not easy. Ako na nagsasabi sa inyo dyan, pero it is essential. Kailangan nakikita nyo pa rin ang bawat isa. Kailangan nabibigyan nyo ng pansin ang bawat isa. Kasi doon kayo magmumula na i-communicate mo eh. Anong sasabihin mo kung hindi mo alam kung anong nakikita mo? So be observant of your spouse. Huwag mong sabihin sa kanyang, ikwento mo sa akin yan, ano bang nararamdaman mo? Don't do that. Provide a safe environment. You can tell your spouse, look, kung meron ka mang pinagdaraanan, kung meron man nangyayari, sabihin mo na. Okay? Pag ready ka, I'm here. Okay? Ako bahala. I'll help you out the best way I can. Pero ipakita mo sa kanya na you are waiting for him to be ready. Ngayon, kung ikaw naman nandun sa kabilang side, utang na loob, huwag mo nang patagalin. Kasi tandaan mo, habang pinapalala mo yan, lalong malaki ang chance na hindi kayo matulungan ng asawa mo. Diba? So, kumbaga, ipagpalagay mo na, yes, if there's something that needs to be talked about, talk about it. It might be hurtful, but sometimes, it just needs say. Okay? Yan po mga kaagapay. Nako, ngayon naman, magbigay daan tayo para sa ating health meditation.
16: Doctors Online, ang health center ng bayan.
17: Health Meditation.
18: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, pagiging huwaran. Ang wika mula sa Unang Tesalonica 1:6-7. Namuhay kayo ayon sa aming halimbawa at ayon sa Panginoon. Nang tanggapin ninyo ang magandang balita, dumanas kayo ng napakaraming paghihirap. Gayunpamay, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo, kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Paano nagaganap sa buhay ng Kristiyano ang pagiging huwaran? Una, ang pundasyon ng pagiging huwaran ay nakasanig sa magandang balita. May tatlong bahagi ang pagpapahayag ng magandang balita: ang paniniwala, ang salita, at ang gawa. Kung ang salita at gawa ay hindi nakasalig sa pinaniniwalaang magandang balita, anumang ganda nito'y walang kabuluhan. Kung nakasalig man sa magandang balita, ngunit wala namang salita at gawa, wala ring kabuluhan. Ikalawa, napalalakas ang pagiging huwaran kung ito'y nalalakipan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang pagpapakita ng mabubuting halimbawa sa iba ay upang patotohanang magagawa natin ito hindi dahil sa sariling kabutihan, kundi dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Panghuli, ang pagiging huwaran ay napalalakas sa pamamagitan ng immersion. Ang immersion o pagbabad sa target participants ay ang paglapit at pag-unawa sa komunidad at kalagayan nito. Kinakailangang may exposure, pagpapakita kung paano ito ginagawa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na hindi lamang kami matututo patungkol sa aming mga kalusugan, kundi kung paano namin mas mapapalago pa ang aming pananampalataya. Salamat po sa pagpapaalala sa amin ngayon na maging huwaran bilang iyong mananampalataya. Sa mundo po na napakaingay, napakagulo, maraming mga suliranin sa aming lipunan, sa aming mga sariling buhay, maging nawa po ay loobin mo na kami ay maging huwaran sa lahat ng aming gagawin. Hindi lamang sa aming pananampalataya, pagpunta sa mga gawain, kundi po sa kung paano namin ginagawa ang aming buhay, sa kung paano kami magsalita at kung paano namin ginagawa o nag-respond sa iba't ibang sitwasyon. Dalangin namin na may apply namin anuman ang aming mga binabasa at natututunan patungkol sa aming faith at makita ito sa aming buhay. Nawa po makita ang pagkakaiba ng buhay na merong Diyos sa puso kaysa sa mga walang Diyos, nang sa ganun ay marami kaming mahikayat na manalig sa iyo. Loobin mo rin po, Panginoon, na hindi namin mag-grieve o ma-offend ang Holy Spirit deep inside of us, at sa panahon na kami ay hirap na hirap, nawa po ay patuloy naming gawin ang bagay na kalugod-lugod po sa iyong harapan. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
19: Glosaryo Medico.
20: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
19: Glosaryo Medico.
18: Developmental Behavioral Pediatrician. Ito ay isang specialized doctor na nag-evaluate, nagda-diagnose at nagma-manage sa mga batang may delay sa kanilang development, learning disabilities, behavioral problems at may kondisyong neurodivergence gaya ng ADHD at autism. Muli ang ating Glosaryo Medico, Developmental Behavioral Pediatrician. Tayo ay magbabalik sa Health Forum sa Doctors Online.
9: Mga kagapay, salamat po sa inyong pagsama dito sa ating programang Doctors Online. Nagpapatuloy po ang ating himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV sa pagsasayim papawid sa loob ng mahigit ng 7 dekada. At syempre ang inyong programang Doctors Online na magpapatuloy naman na maghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na ano mga kagapay. Maraming salamat sa ating mga kaibigan sila Kayla Escalante, Phil Lagtapon, Shekina Avalon at sa mga tech na sila Reggie Villena, Nathaniel, Benjo at John B. Reyes at sa ating mga RTV na sila Aileen Valdez, Habes Mancho at Angelica Calayan. Maraming salamat din po sa ating mga broadcast engineers sa aming Bukawi transmitter site. Inyo naman pong napakinggan ang isang edisyon ng Doctors Online. Tayo po ay sumasayang papuwid mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. At syempre,

0: ito ay tumutulong para mamukadkad ng isang maayos na pamilya. And from there, yan din na magiging model ng ating mga anak in the future. Pangalagaan natin ang ating mga pagsasama. Siguraduhin natin na meron tayong komunikasyon, maayos na pagmamahal, at pag-intindi sa bawat isa. Mga kagapay, hindi madali ang mag-asawa sa ngayon, pero sa tulong ng Diyos, lahat naman ay nagiging posible. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Doctors Online. Hanggang sa muli, mga kagapay, at laging tandaan, pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Have a good long weekend, mga kaagapay. See you next week.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
2: Kapangyarihan, laan ay bagong kalaman.
3: Alam mo ba ang pinagmulan ng mañana habit? Galing ito sa Spanish word na mañana, meaning bukas. Isa itong gawain ng mga Pilipino na ipagpabukas ang mga responsibilidad o ipagpaliban ang dapat gawin sa kasalukuyan. Imbis na mag-procrastinate, maging produktibo, harapin ang responsibilidad at tapusin ang deadline.
2: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702-DZAS FEBC Radio TV.
4: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702-DZAS.
4: Agapay ng Sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon. Games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited. Flashback Friday!
1: Magandang araw sa inyo mga kaagapay. Muli ito po ang programang Inspirations Unlimited na napapakinggan sa nag-iisang himpila ng 702-DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at Kaagapay. Tayo po ay sabayang napapanood sa ating mga social media, lalo na sa ating Facebook page, ang 702-DZAS FEBC Radio. Kaagapay, ako po ang inyong kasama ngayong araw ng Biyernes. Ako po si Brian De La Cruz.
2: At syempre, kung kasama nyo si Bri, nandito din ang inyong kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua. At syempre, magandang araw ng Friday sa inyo mga kaagapay. At binabati din natin yung mga naka-tune in at present na rin sa iba nating social media platforms. At yan po sa ating YouTube channel sa 702DZAS FEBC Radio TV page. At kung gusto mo naman ng ibang kaparaanan para makapakinig ng ating program, eh, available din ang ating mobile app na 702DZAS mobile app. Kaagapay, download nyo na dahil libre po yan sa Google Play Store or Apple App Store. Kaya naman download na para may access po kayo 24/7 sa mga programs na hatid ng inyong 702DZAS.
1: Yes! Kaya naman mga kaagapay, no, makakasama nyo kami ni Abcd. Siyempre ngayong 3:30 PM hanggang 4:30 PM in the afternoon. Dito lang po yan sa Inspirations Unlimited. Hashtag Flashback Friday.
2: Ayan, magre-reminisce na naman tayo, no? Flashback, kaalahanin na naman natin ang mga nangyari noong nakaraan.
1: Wow. Yes, tama ka naman dyan, Abcd. Alam mo, no, the things, hey, English.
2: Yes.
1: Hindi, pero alam mo, Ab, no, nakakatuwa kasi may pagkakataon tayong balikan yung mga nakaraan. Kahit sabihin na ng mga kaagapay natin, o syempre lalo na ng mga kabataan, eh, Kuya Brian, Ate Ab, noon na po yan. Pero mga kaagapay, dapat po nating pag-usapan, balik-balikan, sariwain ang mga nakaraan.
2: Wow. Gusto ko yung ang daming terms, no?
1: Syempre.
2: Balik-balikan, sariwain, 'di ba? Totoo 'yan, Bri. Kasi nga syempre, no, yung mga nangyari nung nakaraan, eh syempre may dala yang lesson na pwede nating magamit ngayong hinaharap, especially ngayon sa ating mapapag-usapan, hindi ba? Dahil ano ba ang nalalapit na nating i-celebrate, Bri?
1: Yes, mga kaagapay, eto ha. Eto ang aming magandang episode ni Abcd. Kasi yung mga kaagapay, etong programa na to, magkakaroon tayo ng onting kasaysayan. Ngayon sinabi ko, pagbabalik tanaw mula sa nakaraan. Mga kaagapay, alam nyo ba na sa darating na Lunes, magaganap na po ang National Heroes Day. Kaya naman mga kaagapay, eto na ang ating question of the day. Ang ating pong question of the day. Sino ang hinahangaan mong bayani? At bakit? Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day. Sino ang hinahangaan mong bayani at bakit?
2: Ayan. So, talagang mapapakwento ang ating mga kaagapay at magbabalik tanaw kung sino ang kanilang hinahangaang bayani. So, iwan nyo na ang inyong mga kasagutan dyan sa aming ongoing live sa comment section dito sa 702DZAS FEBC Radio TV page. At ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati, mga pa-shoutout para naman makita natin yung mga nanonood ngayong hapon.
1: Yes, tama ka naman dyan, Abcd. At sa mga kaagapay natin na nais makipag-usap sa amin ni Abcd ngayong hapon na ito, aba, bukas po ang aming telepono sa numero na 865-4-3322 local 401. Nung ulitin ko mga kaagapay, 865-4-3322 local 401. Alam nyo mga kaagapay, may chance kayo sumagot on the air at syempre bumati ng personal sa inyong mga mahal sa buhay on air. Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day. Sino ang hinahangaan mong bayani at bakit? Siyempre mga kaagapay, host muna ang sasagot.
2: Yeah.
1: Siyempre dahil naman. Ladies, ano muna tayo? Ladies choice? Ay hindi, ladies first. Sige, ikaw ba? Sino ba ang hinahangaan mong bayani at bakit?
2: Ayan, dahil nasabi mo na din na una ang babae. Babae ang pipiliin kong bayani at ang favorite ko, no? At talagang hinahangaan ko. I'm sure yung mga kaagapay natin, familiar sa kanya. Siya ay si Tandang Sora or Sora.
1: Alam mo, yung quality si Tandang Sora, parang ano, medyo, ano mo, parang, ano to, parang medyo character mo din.
2: Talaga ba? Sabi naman, I feel so honored. Pero yun, bakit ko ba siya hinahangaan? Kasi syempre, bukod nga sa ano, diba, kilala siya as talagang yung support na ibinigay niya sa mga katipunero ay hindi talaga mapapantayan. Kumbaga kahit matanda na siya, diba? Matanda na siya, pero despite her age, hindi yun parang naging hadlang to support nga yung mga katipunero at inalagaan niya, diba? Parang nagbigay siya ng support through pinapakain niya, tinutulungan niya. So, parang kahit nasa delikado or peligro yung buhay niya, hindi yun parang naging hadlang to help the katipunero. Ayun, mabubulol pa ako. So, talagang nanay siya ng bayan. So, yes. Yun. Hinahangaan ko si Tandang Sora. Ikaw ba, Bri?
1: Abante babae.
2: Yes. Girl power.
1: Oo, ay alam mo Abno, ako siguro kahit sino hahangaan si Melchora Aquino, lalo na syempre no mga panahon niya ng ano, nung kasagsagan ng ating sinasakop yung Pilipinas. At feeling ko doon na nakita yung kahalagahan ng babae sa ating ano, sa lipunan natin, lalo na ngayon, 'di ba? Mm-hmm. Na ngayon wala na talagang gender, lalaki babae pwede nang maging leader.
2: Yes, oo. Yun naman din talaga, no? Na kahit ano ka, babae or lalaki, may kakayahan tayong maging leader.
1: Yes. Pero ito nga, ikaw naman.
2: Oo, ikaw naman,
1: Bri.
2: Ako
1: hindi siya bayani, Absidy, pero hinangaan ko siya sa dawi niyang magsulat sa pamamagitan ng wika natin. Si Francisco Balagtas.
2: Wow.
1: Yes. Mga kaagapay, hindi po siya bayani, pero para sa akin, naging bayani siya sa paggamit ng wikang Filipino at panitikan. Siguro alam naman ng mga kaagapay natin dito, Absidy, na mahilig ako sa wikang Filipino. I mean, hindi ko alam kung ano meron, pero like ko itong sinasabi sa inyo na parang ang sarap kasing pakinggan kapag wikang, alam mo yan, lalo na August din ngayon, di ba? Ano din na celebration ng ating wikang pambansa na parang pag kumpleto sumagot yung tao, lalo na gamit yung buong wikang Filipino, parang nararamdaman mo na, grabe, naiintindihan ko yung sinasabi niya.
2: Mm-mm. Diba? Parang si Francisco Balagtas. Iba yung dating sa puso.
1: Mm-mm. Aminin natin lahat ng OPM, diba? Parang akala mo laging sa'yo yung patamap, kahit hindi.
2: Oo. Basta, in Filipino, no, talaga, iba kasi talaga yung tama ng songs kapag sariling wika natin yung gamit. Talagang nuot na nuot sa bawat lyrics, sa bawat letra, diba? Mm-mm. So, iba talaga.
1: Mm-mm. Tsaka yun nga, diba, ilang beses ko ito na-share sa atin pag nagkikwentuhan lang tayo dito sa opisina. Mga kaagapay, ha, kung may heart kayo na, na gumamit ng wikang Filipino, I highly encourage na gamitin nyo siya sa mga sa mga asignatura, sa mga sa alam na ako, nag-aaral ako. Alam mo, Abs, grabe, sobrang parang feeling ko na empower ako ng UPOU kasi nga hinayaan nila akong gamitin yung wikang Filipino. Lalo na dito sa pinag-aaralan ko na development communication. Kaya saludo kay Francisco Balagtas.
2: Ayun. So, nakakatuwa naman. At talagang kitang-kita, no? Na hinahangaan mo siya kasi talagang ina-apply mo.
1: Yes.
2: Yung ginagawa niya. Diba?
1: Kaya magtatagalog tayo ngayon.
2: Paano yan kanina? Para nag-English-English na tayo.
1: Kaya nga eh. Pero mga kaagapay, syempre kanina pa kaming umaga nakipagkwentuhan sa inyo ni Absidy. Gusto naman naming mapakinggan ang inyong sagot. Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day. Sino ang hinahangaan mong bayani at bakit? Ang dami ng sumagot kanina, Absidy, na nagpakita ng kanilang katapangan, ng kailang pag-ibig, ng pagmamahal sa bayan na to.
2: Wow!
1: Grabe ang energy.
2: Ito ko talaga with passion eh, no?
1: Ito na, ang sagot ng ating kaagapay na si Micaela. Sabi niya, Jose Rizal, sabi niya, hinahangaan ko siya dahil ginamit niya ang panulat upang gisingin ang damdami ng makabayang Pilipino.
2: Wow! Grabe damang-dama natin yung answer ng kaagapay natin si Micaela. Talagang, pero oo, diba? Kilala si Dr. Jose Rizal bilang, yun nga, ginamit niya ang kanyang skill or kakayahan sa pagsusulat para, alam mo yun, magmulat sa, yun, sa ating mga ano, mga kababayan na yun, Pilipino.
1: At saka hindi lang yung abba. Yung kanyang sinulat na No Limitang Hire at El Filibusterismo, magpahanggang ngayon ay inaaral ng ano ng mga kabataan mula elementary, high school, senior high school at hanggang college.
2: Yes, oo. Kaya talaga makikita mo no na may weight ang kanyang mga isinulat. Ito naman galing sa ating kaagapay na si Seven. Ang galing naman ang name niya, Seven. Ito, ang sagot niya ay si Andres Bonifacio.
1: Ayan.
2: Sabi niya, inspirasyon ng kanyang tapang at kahandaang magsakripisyo para sa kalayaan.
1: Grabe din, no? Ano din, iba din talaga tong talent ni Andres Bonifacio. Alam natin, Absidy, na kumakalat diba sa iba't ibang social media platform. Sino ba yung dapat maging bayani natin o pambansang bayani ng Pilipinas? Mm-hmm. Kaya sa akin mga kaagapay, it doesn't mean na nagsulat man si Rizal, si Andres man ay ano to, sabihin natin na gumamit ang dahas sa akin as long as na ipaglaban mo yung bayan mo para sa ikalay, sa kalayaan nito at syempre ikararangal. Para sa akin, lahat bayani. Kahit naman yung mga modernong bayani ngayon, nakababae nating OFW, yung sakripisyo.
2: Oo, talagang doon mo makikita no na hindi nila iniisip yung sarili nilang kapakanan. Kundi, alam mo yun, yung welfare, kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay, ng kanilang mga kababayan, di ba?
1: Eto, actually, matutuwa ka, isang babae yung hinangaan niya. Sabi ni Alexa, sabi niya, hinahangaan ko rin po si Gabriela Silang. Sabi niya, dahil sa kanyang tapang at determinasyon na ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan kahit na mamamatay na ang kanyang asawa. Siya ay patunay na ang kababaihan ay may mahalagang papel sa kasaysayan at ipagtatanggol ang bayan.
2: Ayun, isa din tong girl power, no?
1: Yes.
2: Si Gabriela Silang. Talagang
1: diba, no,
2: matapang.
1: Most likely talaga, no, pag sinabing bayani, lalaki agad. Pag sinabing hero, lalaki. Oh. Pero iba rin talaga yung ginawa ng, ng mga babae.
2: Talaga nag-step up sila, umalis sila sa kanilang comfort zone para ipahayag ang kanilang mga ipinaglalaban, hindi ba? So yun, thank you so much sa sagot ng kaagapay nating si Alexa. Ito naman ang next natin, kilala din natin ang sagot ng kaagapay nating si Marcus. Sabi niya, Apolinario Mabini. Ayan, kahanga-hanga ang kanyang talino at prinsipyo kahit may kapansanan. Ayan, isa din sa mga bayani natin na talagang hindi natin malilimutan, si Apolinario Mabini, kasi nga hindi naging hadlang ang kanyang kalagayan, 'di ba? Ang kanyang kapansanan para ipaglaban yung bayan.
1: Mm-mm.
2: 'Di ba?
1: May tanong ako sa iyo, nakahawak ka ba ng 10 pisong papel?
2: Oo naman, yes. Natatandaan ko dati, yan pa nga yung baon ko nung nursery or basta parang kinder or prep.
1: Ayun.
2: Basta ganon.
1: Ito trivia lang sa mga kaagapay natin. Oo. Baka ano nila, ito o, diba dahil pa trivia?
2: Nakakalaman na edad dito.
1: Yes, alam mo mga kaagapay, the more na yung pera ay palaging nakikita, the more na mas maraming naiambag o maraming naganap sa ating kasaysayan. Di ba kung mapapansin nyo, bakit si Jose Rizal nasa piso, ba't wala na lang siya sa 1,000? Kasi mga kaagapay, the more na maliit, parang the more na maliit yung ano natin, yung pera o yung o yung tao, the more na siya kinikilala sa kanyang ambag sa buong mundo. Ibig sabihin, si Jose Rizal ay nasa piso para mas makilala siya ng tao. Tapos, 5 piso, di ba si Emilio Aguinaldo? Tapos, di ba 10 piso, sila Apolinario Mabini. Ito yung dahilan nun mga kaagapay na ang ibig sabihin, the more na kinikilala yung kailang kagitingan, the more na kinikilala yung kanilang ambag sa lipunan, kung kaya si Jose Rizal po ay nasa piso.
2: Ah, kumbaga parang mas accessible siya sa lahat.
1: Yes.
2: Kasi nga naman, di ba, ibang mga tao, mas madalas may mga barya. Diba? So makikita siya kahit ng bata, makikita sila sa barang. Grabe, ngayon ko lang yung nalaman, Brian.
1: Yes.
2: Thank you so much for that
1: diba?
2: Trivia. Hindi lang tayo naaliw, na. Diba? Natututo diba? Din tayo.
1: So eto yes. na, ayun mga kaagapay, may libre kayong ano sa akin ha. May libre kayong history lesson from
2: yes.
1: Brian De La Cruz. Eh, di joke ba? Eto mga kaagapay, sagot ng isang babae pero ang hinangaan ay lalaki. Sagot dito ni Carmina, ang ating kaagapay. Lapu-lapu, sabi niya, ang kauna-unahang bayaning lumaban at nanalo laban sa pananakop ng mga dayuhan. Ako, sino ba naman ang hindi makakakilala kay Lapu-lapu na tinalo ni, Ferdinand Magellan. Kaya naman mga siguro no, Ab, kaya din sobrang ganda ng kasaysayan ng Pilipinas kasi syempre nagkapasalamat tayo kay Ferdinand Magellan kasi mga kaagapay, sabi po sa mga ilang konteksto o libro na si Ferdinand Magellan nga daw ang nakadiskubre ng Pilipinas nung ito ay naglayag sa Pacific Ocean. Ay, si history. Pero yun nga mga kaagapay, diba? At least, diba, nakita natin na yung Pilipinas talaga kaakit-akit siya lalo na dun sa ano sa ibang ano to sa mga dayuhan sa mga ibang bansa na pumupunta sa Pilipinas.
2: Oo, talaga. Kumbaga talaga marami talaga ano eh. Mayaman din ang Pilipinas sa mga natural resources
1: exactly.
2: O kaya sa tawag dito sa mga destination, mga gusto mong bakasyunan, nandiyan ang ating mga likas na yaman at mga yun. Mga tourist spots. Ayun.
1: Yeah, ano pa yung kasama natin
2: dyan? Ano yung Tagalog?
1: Ano to? Tourism.
2: Challenge. Oo.
1: Look, anyway, basta yun.
2: Ito, galing naman sa ating kaagapay na si James. Ayan, sabi niya, humahanga daw siya kay Francisco Balagtas. Ayan, pareho kayo. Dahil sa kanyang panitikan na nagbibigay inspirasyon at pagmamahal sa wika. Ayan. So, pareho kayo ni James. Ng
1: Hi, James.
2: Ayan. Magkakasundo kayo.
1: Ayan, eto ang kalapit-kapit bahay natin dyan sa Laguna. Ang Cavite. Sabi dito ni Marie, gusto ko naman po si Emilio Jacinto. Sabi niya, sapagkat sa murang edad, naging utak ng katipunan. Sabi ito, listening daw from Cavite. Totoo naman no, mga kaagapay, na ang laki din ng ambag ni Emilio Jacinto. Hindi ni Emilio Aguinaldo ha, magkaiba yon. Kasi
2: yes.
1: mga kaagapay no, yung pagiging utak ng katipunan, ano yan eh, parang ngayon, parang ano siya kumbaga sa kumpanya, ikaw yung CEO ng organization mo na kung saan pinapaandar mo yung bawat departamento, pinapaandar mo yung bawat ahensya para alam mo yun, talunin yung mga taong nanakop ng Pilipinas. And lalo na si Emilio Jacinto, yung talagang nagpakita na ang isang utak ng katipunan dapat hindi lang matapang, kundi dapat marunin din sa estratehiya.
2: Diba? Talagang kailangan yan. Kailangan ng utak at talino ng isang leader. At syempre, dapat gamitin niya yun sa tama. Hindi ba?
1: Amen.
2: Ito, galing naman kay JJ. Ito ang sagot niya. Para sa kaalaman ng iba, marami din pong mga babaeng bayani. Tulad na lamang po ni Agueda Kahabagan dahil isa siyang babaeng general or general na lumaban sa Cavite. Wow! So ano ba ang background nito ni Agueda Kahabagan?
1: Ayan, kaya mga kaagapay, tumutok ka dito sa Inspirations Unlimited. Yeah. Pag di ka tumutok, di namin sasabihin. Pero no, ang dami talagang bayani sa Cavite. Napakamakabayan ng ano no, ng probinsya ng Cavite.
2: Tapos parang kilala sila as talagang paggaling ka ng Cavite. Matapang.
1: Parang may kilala ako kay ano,
2: Escalante.
1: Oh, di ba meron tayo mga katrabaho sila, Kuya Bong, sila Kayla. Yeah. Sobra sa tapang. Sarap isa ako na lang eh, sa sobra sa tapang eh.
2: Uy.
1: Hindi, pero biro diba? Lang mga kaagapay. Ito na, abdagdagan pa natin yung sagot ang ating kaagapay na si Tony. Sabi niya, may gusto po akong lumaban. Pero dahil nga, itong mga kaagapay, gusto niyang lumaban pero ang ipinanglaban niya ay tula.
2: Ay, wow.
1: Alam niyo kung sino yan?
2: Manunulat din to.
1: Yes,
2: din
1: si Cecilio Apostol. Sabi niya, dahil ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagtula, panulat upang pukawin ang damdamin ng makabayan sa panahon ng Amerikano. Grabe wow. No, mga kaagapay, no? Parang aminin natin na talaga ang kasaysayan, ang dahas, hindi lang talaga maipapakita minsan yan sa ano eh. Sa physical na laban, minsan yung paggamit ng sulat, nauunawaan natin yung ipinaglalaban.
2: Totoo, diba? At talaga maipapahayag nila ang kanilang mga sarili. May mga ganun tao eh, na mas maipapahayag nila or mas na-express nila yung kanilang mga opinion, kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsulat. Hindi ba? At ang nakakatuwa naman yung term ni Tony, o pukawin.
1: Diba?
2: Capture. Na-capture or parang yun nga, no, nahuli yung damdamin, diba? Ng mga tao noong panahon ng Amerikano.
1: So yun,
2: nakakatuwa naman. At ito naman, galing sa kaagapay nating si Daryl. Sabi niya, ang gusto ko naman pong mga bayani ay sina Marcela Marino Agoncillo, ayan daw anak ni Lorenza. Lorenza at Delfina Herbosan de Natividad, ayan muntik na mabulol. Ito daw ang pamangkin ni Dr. Jose Rizal. Sila po ang tumahi ng bandila ng Pilipinas noong 1898. Ayon sa disenyo ni Emilio Aguinaldo, at ito ang iwinawagayway sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Ayun. So
1: grabe
2: sila,
1: no?
2: Sila ang mga nasa likod ng ating ng ating watawa, diba? Mm-hmm.
1: Alam mo, Abno, isa sa pangarap ko yan na matuto talagang magtahi.
2: Talaga? Bakit?
1: Yes. Hindi ko alam, parang meron kasi sa pananahi na parang pwede kang makabuo ng isang, alam mo yun, ng isang obra maestra na parang ikaw lang yung may alam. Lalo na katulad yan nila Marcela, nila Lorenza at Delfina, na alam mo yun, hindi nila alam yung ginawa nilang pagtatahi ng bandila ay magpahanggang ngayon ay kinikilala. Di ba kumbaga parang sasabihin mo, nagtahi ka lang naman ng bandila, pero aminin natin yung ginawa nilang pananahi, yung ginawa nilang craft o yung ginawa nilang obra maestra ay hinahangaan mula noon at hanggang ngayon. At syempre nasilayan niya noong June 12 nga noong 1898.
2: Totoo. So yun, talagang saludo tayo sa mga naging parte ng paglikha ng ating bandila.
1: Yes.
2: So yun kaagapay, patuloy po kayong sumagot sa aming question of the day kung sino ang hinahangaan ninyong bayani. At ikwento nyo na rin sa amin kung bakit nyo sila hinahangaan.
1: Yes.
2: Iwan nyo lang ang inyong kasagutan dito sa aming ongoing live sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Yan, kaya naman muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day, sino ang hinahangaan mong bayani at bakit? Kaya naman muli mga kaagapay, magbabalik po ang Inspirations
2: Unlimited.

0: balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon. Games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited. Flashback Friday!
1: And we're back, mga kaagapay. At kayo'y nakatunin pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited Flashback or Friday Flashback.
2: Yes.
1: Ayan. At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
2: At syempre mga kaagapay, ako pa rin po ang partner ni Absidy ngayong Friday afternoon. Ako pa rin po si Brian De La Cruz. Kanina nga mga kaagapay, no, nag-iwan po tayo ng ating question of the day na sino ang hinahangaan mong bayani at bakit? Kaya naman mga kaagapay, dire-diretso lang ang pagpapadala ng inyong
1: yes.
2: sagot. Gusto naming malaman, gusto naming matuto sa inyo ni Absidy, sino ba yung mga bayani na hindi pa namin kilala? Baka meron dyan lokal sa inyo. At syempre, alam niyo ba mga kaagapay, may mga ilang sagot dito yung ating kaagapay na ang bago daw bayani ngayon natin ay yung mga OFW. Totoo naman mga kaagapay.
1: Yes.
2: Ikaw ba naman nagsakripisyo ka ng buhay sa mahal mo sa buhay o sa pamilya mo para lang, alam mo, mapag-aral mo, mabigyan ng magandang edukasyon, mabigyan ng magandang buhay sa hinaharap.
1: Totoo. At talagang, isa yan sa mga challenges na kinakaharap talaga ng mga ibang pamilya. Yung mawalay ka talaga sa family mo para, yun nga, para mag-abroad. At talagang tinitiis nila yung ganong klaseng sitwasyon. Para nga naman, hindi ba masuportahan at maibigay yung mga pangangailangan ng kanilang families. Kaya saludo tayo sa ating mga OFWs.
2: Ikaw, di ba, Ab, yung sister mo ay nasa ibang bansa? Kamusta yung
1: yes.
2: ganong
1: setup? Dahil syempre, meron na siyang sariling pamilya, may asawa na siya. Kumbaga, nung una, mahirap for me, lalo na sa akin, kasi close na close kami ng ate ko na talagang parang, alam mo yun, nalayo talaga ako sa best friend ko. Yung ganong feeling. At talagang lumaki kasi ako talaga na, alam mo yun, mag-close kami, magkasama kami, kwentuhan kami sa lahat ng bagay at sinishare ko sa kanya lahat ng nangyayari sa buhay ko. So, isa sa mga parang nag-i-adjust nito dahil yun nga, nandun siya at magkaiba yung oras. Magkaiba yung oras namin, umaga, may time umaga sa kanila, gabi sa amin, or para madaling araw, ganyan. Talagang, alam mo yun, magiging intentional ka talaga sa pag-connect. 'Di ba, kahit magkaiba 'yung oras ninyo, kumbaga kahit may iba't iba na kaming season ng buhay, 'di ba? Syempre parang may sarili na siyang family, ako parang pa-start pa lang. So alam mo 'yon, mas magiging intentional ka talaga mag-spend ng time sa pamilya mong malayo kapag ganun. And ayun, nandun pa rin naman 'yung bond kahit malayo kasi syempre hindi naman nagbago 'yung relationship namin, mag-ate pa rin kami, magkapatid pa rin kami kahit malayo.
2: Tapos
1: yun naman 'yung mahalaga.
2: I mean, 'yung masasabi natin na pag ang Pinoy talaga umalis sa ibang bansa, Pilipinas pa rin 'yung hahanapin.
1: Yes, oo. At talagang gustong-gusto niya 'yung mga namimiss niya talaga 'yung mga pagkain pag umuwi sila dito. Talagang hinahanap niya 'yung mga kinakain niya noon. Mga sinigang, tinola, adobo, menudo.
2: Diba? Ganun. Kasi dito lang 'yan eh. Parang sa Pilipinas lang meron 'yan, 'di ba?
1: Yes.
2: Kaya saludo tayo sa mga kababayan nating OFW. Saludo tayo sa mga kababayan nating handang ibigay ang lahat sa ngalan ng pamilya. Pero mga kaagapay, syempre kasama natin dito ang Team Manila Lifestyle.com para malaman natin paano ba maging isang bayani. Siyempre, sasabihin natin, pag isang bayani, kailangan, cliche masyado yung salita, kailangan makapangyarihan, kailangan may ganito, ganyan. Pero mga kaagapay, alam nyo ba na ang pagiging bayani minsan, baka nasa puso lang din natin. Mamaya, bayani na tayo. Kaya mga kaagapay, paano ba maging bayani? Ito, bibigay ko tip number one. Una, maging makadiyos. Lubos ang pananampalataya sa Panginoon. Alam mo mga kaagapay, may katulad tayong bayani. Alam mo kung sino? Si Melchora Aquino, ang idolo ni mga kaagapay na si Tagdang Sora. Alam nyo mga kaagapay, Eto lang naman, si Melchora Aquino lang naman po ay nagbigay ng atensyong medikal sa mga kababayan nating lumaban noong unang panahon. Alam nyo mga kaagapay, sa pamamagitan din ng pagdarasal at pagbibigay ng suporta at pananampalataya sa Panginoon na malalagpasan nila yon. Alam nyo mga kaagapay, masasabi natin ang isang tao kapag ito ay makajos at may pananalig sa Panginoon, maituturing na isang bayani.
1: Yes, kasi talaga no, kapag makajos ka, ano, everything will follow na. Hindi ba? So yun, nakakatuwa naman no, ang ating number one talaga, yung pinakamahalaga sa lahat na trait no, makajos. At ito ang ating pangalawang trait o paano ba maging isang bayani. So dapat daw ay ikaw ay matapang. Hindi yung matapang na naghahamon ha, ng suntukan or hindi ganon. Matapang. Ibig sabihin, buo ang loob sa pagharap ng anumang labang dumarating. So yun, at isang example natin ay si Andres Bonifacio na ipinakita ang kanyang kalakasan ng loob para itayo ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan or ng KKK o mas kilala bilang katipunan. So yun, isa yun sa mga trait na kailangan natin, no? Matapang. Kasi nga naman, hindi nga, gaya ng sabi ni Bray kanina, hindi lahat ng laban ay pisikalan. Diba, madalas meron din yung emotional at mga moral battles. So bilang bayani or kaya leader ka ng isang bansa, eh di ba dapat matapang ka, hindi kayong mabilis umatras or madaling umatras kapag may mga challenges na or mga hamon sa buhay. So yun, kumbaga meron kang courage, matapang ka, atapang atao, ganun.
2: Yes. At ito naman, kumpara sa iba, ano to, karakter ng isang babae, pero alam mo, Abs, dito ko nakita na pwede pala to maging karakter ng isang kabataang lalaki. Alam nyo kung ano, mga kaagapay, ang mapag-ubaya. Alam nyo, mga kaagapay, no, hanga ako dun sa taong mas inuna ang kapakanan ng iba kaysa sa pansariling interes. Katulad yan, mga kaagapay, ni Goyo o kilala sa pangalan na Gregorio Del Pera. Alam mo, mga kaagapay, siya lang naman po ang pinakabatang general noon sa Pilipinas, lalo na sa digmaang Pilipino at Amerikano. Imagine, mga kaagapay, kabataan. Alam naman natin, pag sinabing bata, dapat nag-aaral, naglalaro. Pero mga kaagapay, dito niya ipinakita na ang pagpapaubaya ay hindi lang karakter ng babae, kundi karakter din nating mga lalaki, na kung saan tayo ay dapat pinapahalagahan talaga natin yung kapakanan ng iba. Kasi katulad dyan ng ano, ni Jesus, nung pumunta dito sa iba, alam niya, yung mission niya dito ay hindi mabuhay bilang isang tao, kundi iligtas ang buong mundo sa kasalanan. Kaya saludo tayo sa katulad ni Goyo o ni Gregorio Del Pilar, na bata pa lang alam na ang ibig sabihin ng paglilingkod.
1: Yes, talagang example siya ng pagiging servant leader, no? Kumbaga, paglilingkod talaga sa bayan, hindi para sa sarili.
2: Exactly.
1: Ayan ang ating number 3. Ito naman, isa din sa trait na gusto nating makita sa ating bayani or leader ng ating bayan, yun ay dapat matalino. Diba? Hindi Mr. Know-it-all, ha? Hindi yung parang alam-alaman, kundi malawak yung kaalaman ukol sa mga iba't ibang bagay. Diba? Ito ay tulad din na example natin or mga sinagot ng iba nating kaagapay kanina, no? Si Emilio Jacinto, dahil sa taglay niyang talino, siya ay binansagang utak ng katipunan. Siya ay bihasa sa pagsasalita ng wikang Pilipino at Kastila at nag-aral ng batas sa Kolehiyo ng San Juan de Letran at pamantasan ng Santo Tomas. Ayan, bagaman hindi niya natapos ang kurso, ay lumahok siya sa samahang itinatag ni Bonifacio. So yun, kailangan ni pag talagang leader, no, kailangan mautak, matalino. Kasi nga,
2: saka malawak yung perspective.
1: Oo, sinasabi natin na parang knowledge is power, pero iba pa rin yung pag-wisdom, eh. Diba? Mas mahalaga yung may wisdom tayo. At kapag matalino, yung bayani or yung leader natin, eh, mas mas ano, tawag dito, mas meron silang sense or mas okay silang gumawa ng mga desisyon. Mm-hmm. Hindi yung parang paligoy-ligoy, hindi yung parang ano ba ito, pinag-isipan ba ito? Diba? So talagang kailangan ng talino ng isang leader. Mm-hmm. Diba?
2: Ito naman abang pinakahuli ay napakaganda nito, mapagpakumbaba. Mm-hmm.
1: Mm,
2: diba? Siyempre mga kaagapay, no? meron tayong mga bayani na kahit hindi naman sila bigyan ng pansin, na kahit hindi sila bigyan ng sabihin natin ng alam mo yung papuri, pero alam nila sa buong puso nila na tumulong sila sa isang misyon, sa isang alam mo to, sa isang hangarin katulad yan mga kaagapay ni Teresa Magbanua, mga kaagapay. Alam niyo mga kaagapay, no? Kahit siya ay may sariling pera, kahit siya ay maraming ari-arian, ginawa niya itong mga kaagapay na ibinenta ang sarili niyang yaman para ipangkain at ipangbili po ng sandata ng mga kababayan po natin noong unang panahon. Kaya naman mga kaagapay, tunay nga ito na minsan akala natin na ang basihan ng pagiging bayani ay patungkulan sa pera. Ngunit mga kaagapay, may dahilan kung bakit pala mayaman minsan ang isang bayani para magbigay ng suporta, magbigay ng pangangailangan ng mga kababayan nating lumalaban. Para sa kanya, ito ang ginawa niyang daan para magkaroon ng isa at maayos na, alam mo yun, nakupunan o miyembro ng ating mga kababayan. Grabe!
1: Mm-hmm.
2: Ulit mga kaagapay, paano ba maging isang bayani? Number one, maging makadiyos. Ano yung number two natin dyan, Abs?
1: Maging matapang ang ating pangalawa.
2: Yes, ang pangatlo natin ay mapag-ubaya.
1: Ayan, ang ating pang-apat ay matalino.
2: At syempre sa huli po, ang panglima ay mapagpakumbaba. Alam nyo mga kaagapay, no, napakasarap ng may bayani. Aminin natin na ang bayani, ito yung magliligtas sa'yo, ito yung magbibigay sa'yo ng kaligtasan at unawa para iligtas ka. It's either yan sa buhay man, sa ano man yung ginagawa mo. Alam mo, meron ako, meron tayong talks to pounded dito mula ito sa 1 Peter 2, verse 23 to 25. Sabi dito, sa ang Bible Pinoy Version, sabi dito, nung nilait siya, hindi siya gumante. Nung pinahirapan siya, hindi siya nagbantang gaganti siya sa paghihirap sa kanya. Instead, nagtiwala siya sa Diyos, ang makatarungan na judge. Verse 24, sabi dito, pinasa ni Christ doon sa krus ang kasalanan natin para makalaya tayo sa kasalanan at mamuhay tayo na ginagawa kung ano ang tama. Mm-hmm. Dahil sa mga sugat niya, kaya tayo gumaling. Sabi sa verse 25, para kayong mga tupang naligaw. Pero ngayon, ibinalik niya kayo para sumunod sa shepherd, ang tagapag-alaga ng kaluluwa niyo.
1: Wow! Grabe, no? What a way to end our episode. Kasi nga, no, pinag-uusapan natin yung bayani or yung ano ba yung traits na kailangan meron ng bayani or leader. Mm. At kung titignan natin yung mga napag-usapan natin, Bray, kanina, no, na mga traits yung makadiyos, matapa, mapag-ubaya, ano pa ba, matalino, at yung kanina yung humble, mapagkumbaba. Eh makikita natin yun mismo sa buhay ni Jesus. Mm-hmm. Noon nandito siya sa earth, nandito siya sa mundo kasi nga no, dito sa binasa mong Bible verse sa 1 Peter 2:23 to 25, eh kahit sabi mo no, nilait siya or parang pinahirapan, hindi siya gumante. Hindi siya yung parang nag-amok or alam mo yun, yung parang yun nga, yung nakipag gumante. Kumbaga, doon mo makikita eh na yun yung totoong katapangan or courage sa puso, no? Yung may humility ka. Mm-hmm. May humility ka pa rin na kahit ginaganon ka na. At yun nga, instead na lumaban siya, hinanap niya yung tunay na comfort or yung comfort niya at nagtiwala siya sa Diyos higit sa lahat. Mm-hmm. At doon natin makikita ang tunay na bayani at leader, no, na parang pumunta siya dito hindi para paglingkuran, mm-hmm, kundi para maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa sanlibutan.
2: Mm-hmm. At saka, so, nakita ko dito, no, hindi natin kaya maging bayani kung hindi tayo sinaklolohan ng Panginoon.
1: Yes.
2: Kasi totoo siya yung sabihin natin na maraming karakter yung mga bayani, pero naniniwala ako, Ab, na walang hihigit sa ginawa niya na pasanin ng krus para iligtas ang buong mundo, iligtas tayo mga tao sa kasalanan. Kaya nga, Ab, gusto ko nga yung sinabi dito ni Ani, ni Peter, na pinasan niya yung krus. Na pinasan niya yung krus dito upang makalaya tayo sa kasalanan at nang gumaling tayo. Mm-hmm. Kaya naman mga kaagapay, gusto pa man namin makipagkwentuhan sa inyo ni Absi B. Pero maliit talaga yung oras natin dito sa Inspirations Unlimited, lalo na sa kwentuhang National Heroes Day. Pero mga kaagapay, no, nawa ngayon National Heroes Day, maging bayani tayo, maliit man o malaki po yung ating gagawin sa buhay. Muli mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
1: At ito naman po si Absi D. Ferrer Tabo. At syempre, no, nagpapasalamat tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technician, and then sa ating RTV team, maging sa ating Bukawe transmitter site team. Thank you so much po sa inyong assistance. At inyo pong napakinggan ang programang
2: Inspirations Unlimited.

0: KBS.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Tugang walang limit, musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X.

0: Meron pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
1: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
0: Sino ang manunubos na ito?
1: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
3: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
5: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Biyernes, 28 ng Agosto 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
3: Hudyat Balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, klase at pasok sa government offices sa NCR at ilang probinsya kanselado na. Mahigit 600 million pesos sa inilaan para magbigay tulong sa magsasaka at mangingisdang apektado ng habagat at mga bagyo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Suspendido na ang pasok sa trabaho at klase sa National Capital Region at 16 na iba pang probinsya simula kaninang alauna ng hapon. Alinsunod ito sa Memorandum Circular No. 132 na inilabas ni Executive Secretary Ralph Recto batay sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Wala nang pasok sa mga opisina ng gobyerno at klase sa lahat ng level ng private at public school sa NCR at 16 na mga probinsya, kabilang ang Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Rizal, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Dulot pa rin ito ng epekto ng hanging habagat at pagpasok ng low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Habang patuloy naman ang serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng basic and health services, disaster preparedness and response at iba pang vital services. Maaari namang magsuspinde ang mga local chief executive ng klase at pasok sa opisina ng gobyerno sa kani-kanilang lugar.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Maaaring bumaba sa susunod na linggo ang presyo ng diesel at gasolina batay sa pinakahuling galaw ng pandaigdigan oil market. Maaaring ibawas sa presyo ng diesel ang aabot sa 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos sa kada litro hanggang 25 centavos hanggang 75 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Inaasahang ilalabas ang price adjustment ng mga kumpanya ng langis sa Lunes at karaniwang ipatutupad sa mga susunod na araw. Maaalalang noong August 25 ay nagtaas din ang presyo ng produktong petrolyo.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Kinumpirma ng Philippine Embassy sa New Delhi na isang Pilipino ang nawawala matapos ang flash floods sa Nepal-Tibet border. Matapos ito ng ulat ng Nepal Tourism Board na may nawawalang Pilipino matapos ang insidente. Sinabi ng Philippine Embassy na hindi pa sila kinokontak ng pamilya ngunit nakahanda sila sa pagbibigay tulong dito. Naghihintay pa umano sila ng impormasyon mula sa mga otoridad patungkol dito. Palagay ng embassy na turista ang taong ito dahil galing ang ulat sa Nepal Tourism Board. Matatanda ang nakaranas ng bigla ang pagbaha sa lugar dahil sa pagguho ng glacier tungo sa lambak sa ibaba na ayon sa mga eksperto ay dahil sa lindol.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Isa sa gawa ng Department of Agriculture o DA ang pagbibigay tulong sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Inihayag ng DA Disaster Risk Reduction and Management Operations Center na ang ahensya ay naglaan na mahigit 600 million pesos para sa mga agricultural input gaya ng mga binhi ng palay, mais at gulay. Habang mahigit 9,000 sako naman ng bigas ang ibinahagi ng National Food Authority para sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Mimaropa. Higit 35 million pesos na indemnification ang inilabas ng Philippine Crop Insurance Corporation para sa 5,000 magsasaka at mangingisdang rehistrado sa kanilang programa. Patuloy naman na pakikipag-ugnayan ng mga regional field office ng DA sa mga lokal na pamahalaan at disaster council para matiyak ang mabilis na pag-abot ng tulong sa mga apektadong sektor.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Pamilya ni dating Master Sergeant Orly Guteza, ginigipit umano ng mga di pa nakikilalang mga personalidad ayon kay Senador Rodante Marcoleta. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
6: Inihayag ni Senador Dante Marcoleta ang ginigipit umano ang pamilya ni dating Navy Master Sergeant Orly Guteza, ang dati umanong bodyguard ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, na isa sa mga umano'y nagdadamismo ng mali-maletang pera sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez at iba pang matataas na politiko. Ito ay ayon kay Senador Rodante Marcoleta. Batay sa kanyang Facebook post na kanyang ipinamamanage sa isang staff. Ang senador ay kasalukuyang nakapiit sa kulungan sa Payatas, Quezon City Jail dahil sa akusasyong tumanggap siya ng suhol umano na nakatulong sa kanyang pagkampanya sa pagtakbo bilang senador. Ang pahayag ni Marcoleta ay bilang reaksyon sa naging pagbawi ni Guteza ng kanyang sinumpaang salaysay sa Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang taon patungkol sa naturang usapin. Noon pa lamang ani Marcoleta ay may iba na umanong pinabasang salaysay kay Guteza at makaraay hindi na ito muling humarap sa naturang pagdinig. Anang senador, hindi bumaba ang tingin niya kay Guteza sa pag-atras nito sa kanyang unang salaysay sa Senado dahil marami anyang dinaanan ito at maaaring nadaramay ang pamilya nito upang huwag panindigan ang naunang pahayag. Sana lamang ani Marcoleta ay mabawi ang bilyong-bilyong pisong naibulsa umano ng ilang politiko. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Nagpapatuloy ang pagpapalakas ng pamahalaan sa Technical Vocational Education and Training o TVET. Layunin nitong magkaroon ng oportunidad sa trabaho at kabuhayan ang mas maraming Pilipino. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang TVET ay mahalagang bigyang pansin dahil nagbibigay ito ng alternatibong landas sa mga nais magkaroon ng kasanayan at makahanap ng trabaho. Anya, ang Commission on Higher Education o CHED at Technical Education and the Skills Development Authority o TESDA ay nagtutulungan na para mabigyan ng mga kabataan ng mga programang angkop sa kanilang kakayahan at mithiin. Binigyan din ng Pangulo na hindi lamang diploma o certificate ang layunin ng edukasyon, kundi ang pagbibigay ng mas dekalidad at abot kayang oportunidad sa bawat Pilipino.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Layunin ng Department of Education o DepEd na makapag-deploy ng 10,000 na school counselor associates sa mga paaralan sa buong bansa bago matapos ang taon. Ito ay para mapalakas ang mental health support para sa mga estudyante. Sinabi ni Education Secretary Sonny Angara na pag-ibayuhin ang hiring matapos ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Habang uunahing i-deploy ang counselor associates sa mga eskwelahang may mataas na pangangailangan sa mental health support. Ginawa sa ilalim ng Basic Education, Mental Health and the Well-being Promotion Act ang mga posisyon kung saan tutulong ang mga counselor associate sa psychosocial support, mental health services at referral ng mga estudyante. Hiling din ng ahensya ang dagdag na 5,000 items para sa counselor associates sa pamamagitan ng conversion ng ilang bakanteng guidance-related positions bukod pa sa 10,000 na posisyon.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Paiigtingin ng pamahalaan ang Project NOAA upang matukoy ng mas maaga ang banta ng baha at iba pang sakuna. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na iniatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Budget and Management o DBM ang paglalabas ng pondo para sa pagpapalakas ng proyekto sa University of the Philippines o UP system. Para sa mas mabilis na pagtukoy ng mga lugar na maaring tamaan ng baha at panganib, ang Project NOAA ay gagamit ng artificial intelligence, real-time monitoring, light detection and ranging o LIDAR, mapping at data analytics. Dagdag pa ni Castro na ito ay makakatulong sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan sa pagpapasya at paghahanda bago lumala ang sitwasyon. Naglalayo nitong mapalakas ang paghahanda at pag-iwas sa sakuna, hindi lamang ang pagtugon kapag nangyari na ito.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Itataas muli ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang red at yellow alert sa Visayas Grid ngayong araw. Nasa ilalim ng red alert ang Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Habang ipatutupad naman o ipinatupad ang yellow alert mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at muli alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Inihayag ng NGCP na kasalukuyang naka-forced outage ngayong Agosto ang 10 power plant habang nananatiling hindi pa rin operational ang iba pang mga planta mula sa mga nakaraang buwan at taon.
3: Ulat Panahon.
5: Nakakaranas ang Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Occidental Mindoro ng minsan ang pag-ulan dahil sa habagat. Habang ang Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Oriental Mindoro ay nakakaranas ng minsan ang pag-ulan dulot pa rin ng hanging habagat. Nakakaranas ang Visayas at natitirang bahagi ng Luzon ng bahagyang maulap na may kalat-kalat na pag-ulan kulukidlat dulot ng habagat. At ang Mindanao ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan kulukidlat dulot ng localized thunderstorms. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos and 76 centavos, Canadian dollar, 44 pesos and 58 centavos, Australian dollar, 44 pesos and 43 centavos, Singapore dollar, 48 pesos and 61 centavos, at Saudi Riyal, 16 pesos and 45 centavos.
3: Hudyat ng pag-asa.
5: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 29, Talata 1, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak.
3: Hudyat Balita.
5: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes, 28 ng Agosto 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
3: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Ang oras, alas 4:45 ng hapon.
3: 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
7: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Nandito tayo sa Hong Kong to explore this country once again.
3: Real travels.
9: Value for money.
3: Food trip.
9: Accommodation na sulit.
3: Real travels.
9: Because adventures are the best way to learn.
8: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Sharon De La Peña, your travel host and buddy for today's episode. And right now guys, nandito tayo sa Hong Kong to explore this country once again. So samahan niyo ako guys in our day tour. Actually, night tour naman din eh. Whole day tour here in Hong Kong. And tingnan natin yung mga new places na may explore natin. So, samahan niyo ako for today, guys. Let's go! So, yun, guys. It's currently 7:48 in the morning. At tayo ay magkakape muna. Kaya tayo ay maglalakad papuntang Wan Chai. Kasi meron tayong gustong tikman na coffee shop doon. So, magkakape muna tayo. And breakfast. At pansin nyo, naglalakad ako ngayon kasi wala kaming plano mag-commute. Pupunta dun sa kapehan na yon kasi umaga naman, so gusto namin masavor yung time to walk all the way to Wan Chai. So galing kaming Causeway Bay, so papuntang Wan Chai, it's around 25 minutes of walking papunta dun. So parang ito na yung pinaka-exercise na itatry namin if ano naman, if walkable city yung Hong Kong. And tingnan nyo guys, okay naman talaga maglakad dito sa Hong Kong. Kasi so far, okay yung roads and talagang meron silang nakadedicate na sidewalk dito for you to walk in. So hindi siya yung parang alanganin or hindi mo alam saan ka maglalakad. They really have a lot of sidewalks here in Hong Kong. That's why may enjoy mo din talaga dito maglakad. Mahilig ka lang lumakad, ganun. Dun sa 25-minute walk natin, nakakaano na tayo siguro, 5 minutes. So, hindi na rin.

one of the pinaka na-enjoy kong Jollibee abroad is sa Hong Kong. Kasi may something sa ano nila eh, sa chicken joy na sobrang well-cooked, sobrang crispy, juicy. Ay, grabe na, kagutom. So ito guys, this is the dingding tram. Yan yung example ng dingding. And guys, malapit-lapit na tayo sa Wan Chai kasi nakikita ko na yung building nakalagay. Wan Chai. Isang buong stretch na to ng ano, ng Hong Kong Island yung dinadaan ng halos ng dingding. Tapos, 3 Hong Kong dollars lang siya per person. Flat rate. So, may discount pa yan kapag senior citizen or student ka. So, laking help, diba? Na parang $3 lang. Flat rate na yon. So, kahit sa dulo ka na bumaba or kahit sa mga susunod na stops lang, yan ang galing lang talaga. Kasi flat rate yung rates dito sa Hong Kong and even in Macau. So, uso sa kanila yung mga flat rate. So, yan guys, malapit-lapit na kami. Ayun na, that's Blue Bottle. Guys, tingnan nyo yung nilalakaran namin. Ayan o. Sobrang Baguio feels. Sobrang ano, mataas. Parang kami nag-hiking. Ayan o, grabe. Sa real life, mas ano pa yan, mas steep tingnan. And then, we're now here. We finally arrived sa Blue Bottle after 25 minutes of walking. Ayan. O, saktong-saktong.

shop na to kasi madami daw tong coffee chain sa US, tapos dito sa Asia, isa lang to sa mga few branches na nasa Asia. So, tikman natin tong dalawang kape na in-order natin. Nag-order ako ng isang iced latte. Ayan, guys.

natin kung worth the hype ba siya. So, ito yung iced latte. Try natin, guys. Wow! Sarap! Grabe. Hindi lang, mukha lang siyang bland, ah. Pero, if nakikita niyo sa video, parang very ano lang siya. Mukha siyang diluted, actually. Pero, yung natikman ko, grabe yung sapak niya. Grabe yung pagka-coffee niya. So, it's

siya. Pwede nyo naman lagyan ng onting sugar if preference nyo medyo may onting tamis. So, may mga sugar naman sila provided dun sa counter. So, eto, try na natin yung Nola, yung signature iced coffee nila. Ay, wow!

last stop natin to end tonight is to just chill here dito sa Victoria Harbor, where you can see, guys, ang ganda ng weather. Grabe, praise God talaga. Kasi for the previous years na, we have been going to Hong Kong, laging umuulan, laging sobrang humid, ang init. Tapos parang syempre, pag humid, umuulan, parang mas nakakapagod siya. But I think this is the first time sa apat na beses ko atang pumunta ng Hong Kong na nandito tayo sa Victoria Harbor, di umulan, di masyadong madami yung tao, di super, super crowded. Tapos nandito pa tayo sa may center part ng Victoria Harbor. So, ulit ka guys, tingnan nyo.

Good afternoon po sa inyong lahat at welcome sa ating Papuri Live Broadcast dito po sa 702 DZAST and the date is August 28, 2026. Time check po natin, 5:07 na ng hapon at inyong narinig ang isa sa mga grandiosong awitin sa katalogo ng Papuri Music Ministry, ang Papuri Classics, the first medley that came out during Papuri 10's launch noong pong 1989. At ang mga umawit po dyan ay sina Joel Navarro, Romy Dinglas, at Jai Sabas, Ruben Laurente, at si Carla Martinez. At kayo po'y patuloy na naikinig sa ating live broadcast ngayon, kahit ngayon po ay medyo makulimlim at kanina nga hong mga 30 minutes ago ay nag-orange rainfall warning na ang NDRMCC, kaya tayo po ay mag-ingat sa ating mga kinatatayong lugar, sa inyong mga tahanan kung saan kayo naikinig, at kagaya ko naman sa mga kagayaong nasa office at pauwi na o en route pauwi o nasa office pa rin na nagtatrabaho at nakikinig sa ating istasyon, ay patuloy kayong mag-enjoy sa musika ng Papuri. Ayan! Sa darating pong Lunes ay atin ang isa-celebrate ang National Heroes Day, at come Tuesday ay September na. At last ang buwan na aking pinakahihintay. Siyempre nandyan ang mga pagpapasimula ng pagpapatugtog ng iba't ibang mga awiting Pamasko ng iba't ibang istasyon. Hindi ko lang alam kung meron na tayo niyan o wala pa. Then, nandiyan ang iba't ibang artists na nag-release ng kanilang original songs for Christmas. At last quarter of the month, preparation na rin ng iba't ibang mga kumpanya, pananambahan, religious organizations. Yan ay sa kaduluduluhang paghahanda sa Kapaskuhan at sa pag-turnover ng year 2026 to 2027. At yan po ay sa kabila ng lahat ng mga ilang unfortunate at unfavorable situations na dulot ng ating panahon, politika at ekonomiya. Kaya the least that we can do is maintain a positive outlook in the light of God's Word and plan and continually pray for our country and the world. Ayan, kaya meron ba tayong clap effects dyan? Palakpaan natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan sa atin. Ayan. Salamat, Benjo. Thankful naman tayo sa Panginoon sa isang linggo ng mainam at mostly ay maulang panahon sa ating bansa. Ngunit ngayon po ay makulimlim. At so, kumusta na kayo mga kaagapay at kapapuri? Ang lagi naming hope para sa inyo ay ang patuloy na patnubay, pagliligtas at pagpapala ng ating Panginoon. Siyempre, kasama na din dyan ang patuloy nating pananalangin at ang araw-araw na pamumuhay ng merong pagsunod sa kanyang salita. Ang programang Papuri po ay being heard over 702 DZAS sa AM band, at mapapakinggan din ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, KR 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at The New J 103.3 DXJL, your positive choice. Ngayon po ay regular Friday, ngunit dahil atin pa ding ipinagdiriwan ang buwan ng wikang pambansa, at syempre lumipas na rin dyan ang linggo ng musikang Pilipino during the last week ng July, ay marapat nating patuloy na i-flex sa ating programa ang mga Kristiyanong awitin na sariling atin. Ang papuri lamang ang siyang nagbigay at nag-produce at ang nagpaumpisa nito sa ating bansa. Kaya mula po sa akin hanggang sa inyo at sa ilang mga kasamahan ko rito sa taluktok ng One Corporate Center, narito po ang ating lineup for today sa ating Papuri Program Live, at mamaya susundan ng mga ilang pagbati at iba pang balita. Amen!

Yan! Kayo po'y nagbabalik sa programang Papuri at tayo'y mga Pinoy, kaya tayo'y lilipad sa iba't ibang larangan, sa tennis, sa boxing, sa basketball, hindi lang sa sports, ngunit sa ibang mga bagay pa na tayo po ay talaga namang proud to be Pinoy. Yan pong huling awitin na yan ay mula sa panulat ni Arnel Sabido at siya po'y nakikinig sa atin ngayon. At bago yan, ninyo pong narinig ang mga awiting Di Susuko. Mula po sa panulat ni Sol Robles, yan po naman ay galing sa 70th anniversary album ng FEBC Philippines. At ang sumunod na awitin dyan ay kay Dakila ng Pag-ibig Mo mula sa Papuri 21 sa panulat ni Khalil Refuerzo at ang revised or reimagined version ng Bagong Pag-asa mula sa inyong lingkod. Kami po ay magkasama pa rin at kasama niyo pa rin ni Benjo dito sa programang Papuri, August 28, Friday 2026. Time check po natin, 5:29 na ng hapon, 30 minutes na kagad ang nawala. Biglang palakpakan eh, no? Ba't pumapalakpak? Wala lang. Masaya lang po tayo kahit na pagkatapos ng programa ay maulan-ulan po ang aking kakalsadahan na natatahakin sa landas ng ating pag-uwi. Ang ating pong istasyon ay miyembro ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. At bago tayo magpatuloy sa ilang mga pagbati, aba syempre mag-engage naman tayo live na live sa mga nakikinig sa atin. At sila po ay nag-comment sa atin sa pamagitan ng ating Facebook page na 702 DZS FEBC Radio TV. Una-una na dyan, si Ruth Bautista. It's been a while, Ruth. Maulang hapon. Nakikinig po, Sir Larry. Nice lineup. Thank you, thank you. Kumula naman kay Faustina Frankie Habla. Magandang hapon, Sir Larry. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy pakikinig. Thanks. Ingat sa maulang panahon. Aba, ang aking kapapuri. At kasamaan sa opisina na hindi ko kasama on-site ngayon. At kinuha ko ang kanyang stash ng 3-in-1 coffee dahil wala na akong makuhang kape. Si Ruby Poyos, happy listening from Santa Rosa, Laguna. We're praying sa iyong family, Ruby. Kaya be hopeful. Yan. At maraming salamat sa iyong patuloy na buhay sa FEBC at kasama ko rin sa mga ganap sa papuri. Binabati din natin si Federico Termulo Jr. Sabi niya, sa kabila ng lahat ng pangyayari, sa Diyos pa rin ang papuri. Abay, tagline ko to, pag matatapos na tayo, hindi pa po tayo tapos. Yan po isa sa comment pa lang sa atin ni Pastor. At blessed day to all kaagapay. Mula kay Jessica Jeng, blessed afternoon. At kay Nora Canchela, blessed afternoon po, papuri. At binabati ko rin ang aking mga regular listeners na si Nanay Ninang Feli Medina at John Medina at sa ang buong Manalastas family dyan sa Angono at sa Mandaluyong, ang pananambahan ng Pasig Bethel Temple sa pangunguna ni Bishop Renato El Ontanco, muntik pang makalimutan, ano? Sina Pastor Greg at Ate Susan Buwan at si Pastor Filomeno ng Acts Integrated Ministries na ngayong buwan na to ay nagdiriwang sila ng kanilang anibersaryo sa kanilang pananambahan. Siyempre kasama pa rin dyan ang aking mga kapapuri, sina Che Dimain, Romel Gonzalez, Richard Roque, Mel Altoveros, Ben Hubilia, Ayi Bautista, Kate Rose Urrutia, Hannah Bercero at Cathy Amaka. Kuya Nong Ricky Sanchez na nag-birthday noong August 23, si twin bro Ruben Laurente at si kuyang Arnel Depano at si ninang Amy Depano. Binabati din natin ng advance si kapapuri Ben Hubilia sa kanyang kaarawan ngayong darating na August 31. Holiday ang iyong birthday, brother. Magpa-burger ka naman. Yan. Special greeting sa aking GCF Growth Group, ang BTIC, hindi po Better Than Ice Cream, kundi Best Together in Christ, sa pamumuno ni na Pastor Dave at Ate Jackie De Guzman at ang GCF Tagalog Worship Team o TWIT kung tawagin, sa pamumuno naman ni na Ate Flory at Kuya Noel Bugay. Ang dami po nating mga pagbati ngayon, pero atin pong ibanalik ang ating Bible Verse of the Day na ngayon po ay matatagpuan sa Hebrews 13:8 mula po sa New King James Version. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Madalas po ang katagang ito ay naalagay sa taas ng pulpito ng mga pananambahan, lalo na po ang mga Assemblies of God churches sa Pasig Bethel Temple. Nakaukit po iyan at even doon sa lumang matandang Manila Bethel Temple na ngayon po ay Cathedral of Praise, meron din pong naasulat niyan. Ano po ang ating reflections dito? Who wrote it? Hindi po natin alam kung sino ang sumulat ng kabuuang libro ng mga Hebrews, pero ito po ay sinulat para sa early Jewish
Christians. At sila po noon ay humaharap o kumakaharap sa heavy persecution at mga cruel treatment. At ang ilan po sa anilang mga ari-arian ay kinuha, nawalan sila ng trabaho at yung iba naman ay napunta o nakulong dahil sa paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. At dahil sila po ay nawawala na ng kanilang lahat sa buhay, madali po sa anilang mag-worry about sa kaperahan o yung mga kamag-anak nila, yung kanilang mga naiwang mga livestock at ibang kagamitan. At dun po nagkaroon na, at before po ng verse na yan, sa Hebrews 7, sinabi ng writer na they told the people to remember their past church leaders who taught them about God. Sadly, yung mga human leaders na yun have died or moved on. Pero yung mga, the people were likely feeling sad, lonely, or unsure about the future without their trusted teachers. Kaya in contrast po dito sa verse 8 naman, ay pinaalalahanan sila na kahit na ang mga human leaders nila o nawala o magbago man o nag-retire, ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nagbabago dahil siya ang ultimate leader na siyang laging nandun. Yesterday, tinutukoy nito ang lahat ng ginawa ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesus in the past. Ang kanyang mga miracles, ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang pagkabuhay na muli. Mga katotohanan na hindi po mapapasinungalingan, hindi maaandan at hindi mababago. Today, ang ibig sabihin nito, Jesus is actively loving, helping, and praying for believers right now in their present troubles. And forever, o bukas, this is a promise for the future. No matter how scary or unpredictable the world becomes, lalo na sa ating bansang Pinas na yung iba'y talagang iniisip na lang ng mga ibang bansa at yung iba naman ay talagang nandito pa't pinananalangin ang kondisyon ng ating bayan, ay nandyan pa rin ang ating Panginoon who will still be faithful millions of years from now. At yan po ang ating Bible verse with a bit of reflection at mga pagbati natin ngayong araw na ito. Time check natin, 5:35, patuloy pa tayo sa musika ng ating Panginoon dito lamang sa Papuri.

Ayan, kami po'y maligayang nagbabalik kagaya nga ng sinabi ng awiting iyan mula po sa Papuri 25. At atin pong napainggan pa kanina ang aking dalawa sa favorite at laging nila line up na awitin mula po kay Sok Villanueva, Di na muli pang lalayo. Yan. At sinunda naman sa sabayang tinig ni Kuya Arnel at ni Ate Tricia Amper Jimenez ang I'm Your Friend. At sumunod dyan ang Akain Mo Ako mula sa Papuri 6. Time check po natin, 5:52 ng hapon. Abay, isang oras na po tayong magkasama. At mas marami po dyan syempre ang musika para kayo maapag-reflect, mag-enjoy at mapaalalahanan ng mga pangako ng Panginoon sa inyo sa mga awiting iyan na talaga namang hango sa katotohanan ng salita ng Diyos. At bati po muna tayo sa ating mga naikinig sa Facebook page. Sa Diyos ang Papuri, blessed afternoon Sir Larry, sabi ni Rosalinda Ohano Manzano. At mula naman kay Mel Supat, maulang hapon po. Maulang hapon din. I'm assuming na maulan din dyan sa inyong lugar at sa Diyos ang papuri. Ayan, maraming salamat. At bagamat hindi po tayo na-stream live, and we hope na soon or maybe sometime next year, ma-stream na live ang papuri at makita nyo ilan sa mga music videos at ilan sa mga host ninyo live dito sa studio, ay patuloy kayong mainig din sa iba pang mga programa ng ating istasyon dito lamang sa 702 DZAS with the efforts of DZAS Radio TV para inyo pong makita at mas makaugnay ang ating mga guests natin sa ating programa. At ngayon tayo po'y dumako sa ilan nating mga balita. Narito na tayo sa ating pagbabalita. At naging matagumpay ang ginanap na FEBC Life Connect o yung hashtag Break the Cycle, a mental health and wellness forum on bullying and depression noong last August 15 sa Philippine Bible Society. Ang event po ay hinedline ng isang mini Papuri music segment kasama si Kapapuring Ruby Poyos, ang inyong lingkod at ang ating guest artist na hopefully makakasama pa natin sa ilang mga Papuri events na si Brother Edge Lacorte. On this Sunday, August 30, ang FEBC po ay bibisita sa GCF Pampanga para po ipromote ang ating broadcast ministry at kasama po dyan ang inyong lingkod upang maghatid ng ilang mga papuring awitin. At dahil Burr Months na next week, busy na po ang papuri sa ilan sa mga activities at preparasyon. Ngayon pong Oktubre, dalawang major events, partnership at FEBC produced events ang mangyayari. Una po on October 16 ay kabilang ang Papuri Group sa October Praise Concert Celebration headed by the Center for Community Transformation dyan sa Tagaytay. Last year po, same date, August 16, ay naging matagumpay ang una nilang paglulunsad ng gawaing ito, and they decided to make it yearly at para po ito sa benepisyo ng ating mga kapatiran doon sa lugar ng Cavite at ilan ding participation ng mga iba't ibang music ministry within the area and within the entire nation's populace. At yan po ay abangan natin ang mga detalye niyan. Magkakaroon tayo ng promo sa ating istasyon dyan soon. At dahil wala po tayong major or flagship Papuri albums na ilo-launch, meron po tayong isang major album na ito po ilalabas natin digitally at ilo-launch natin on October 23. Yan po ang ating Salmo Acapella. Ito po yung mga acapella song pieces na hango po sa Salmo series na pinasimulan po ng Papuri Music Ministry noong early 1990s. Abang-abang po kayo sa mga detalye at yan po ang ating mga pinagkakaabalahan at patungo at papunta sa last year activities or last quarter of the year activities ng ating taong 2026 dito lamang sa Papuri. Yan po muna ang ating mga balita at for now, more of Papuri Music!

Kayo po ay nagbabalik sa ating Papuri program. Time check po natin, alas 6:17 ng gabi. Gabi na yan, ano? Sa Tagalog ay 6:17 ng hapon. Ayan, minsan parang Tagalog na rin nating na-adapt yung Espanyol na pagbigkas ng salita. At ilang minuto na lang bago tayo magtapos sa ating programa. Ngayon pa lang ay binabati ko na ang lahat ng isang happy weekend. At ayoko naman sabihin good luck, pero God bless you all, lalo na sa magbabiyahe ngayon. Konting report lang tayo. Ang both lanes po ng Meralco Avenue from aking view doon sa aking cubicle ay talagang medyo traffic na po. Nagbi-build up na po yan mula sa area ng Estancia hanggang sa may Meralco at papuntang Robinson's Gallery. Ang Julia Vargas naman bound to SM Mega Mall ay medyo traffic na po, at yan po ay nage-extend hanggang dito po mula sa Ugong. At syempre ang legendary Ortigas Avenue Extension, yan po ang aking tatahakin mamaya. At ako po'y matutulog na lang sa UV Express muna, ay nagsisimula na rin mag-traffic, lalo na po pag ganitong panahon ng tag-ulan. At ang iba't ibang lugar dito sa loob ng Ortigas Center, dito po sa may ADV Avenue, sa area po dyan sa podium, ay meron na, na rin po tayong build-up ng traffic. Pwede na ako, no? Sa traffic report. At yan po ay nangyayari ngayon dahil tayo po ngayon ay live dito sa ating Papuri program. Again, time check natin, 6:18 ng hapon. Ninyo pong narinig ang mga awiting Ito Ay Naganap mula sa Papuri 17, mula naman sa Papuri 18, Buong Buhay, at mula sa Papuri 19, Ako'y Baguhin Mo, Papuri 20, awitin natin. At sinundan mula sa Papuri 22 naman ang likhang awit ni Abe Canaselli na siya rin ang umawit, Matibay na Sandigan. Patuloy pa rin ang mga bumabati sa atin sa ating Facebook page. Blessed afternoon sa lahat, sabi ni Beth de la Cruz. At bihirang bumati sa akin to si Ate Merlin Guillermo. Last Friday na ng August, Berna, kakanta na si Jose Marichan. Ayan, tama Ate Merlin, abangan natin yan. At maimbitahan nga uli natin dito sa ating istasyon. At siya ho'y magbigay ng kwento sa atin. At mula naman kay Epifanio Salvador, good afternoon, Papuri. Ayan, ako, binabati ko rin ang aking co-musiko na si Simon Peter Tan. Pasensya na Simon, hindi kita masamahan dyan sa ALC Bistro, dyan sa may Estancia. At normally kami po ay matagal na nagkasama sa pag-awit at pagtugtog ng mga classic songs. At ayan po ay mula 2004 hanggang 2010. Ayun, maraming salamat po. At again, lahat po ng inyong narinig na Papuri songs ay available na po digitally. Saan mampanig kayo ng mundo naroroon. Download it, stream it, listen to it. At para po sa mga concert at artist invitation ng inyong mga gawain or services, ay free po na makipag-ugnayan sa amin sa aming Papuri FB page or mag-email sa papuri@febc.ph. Kasama na rin po dyan ang ibang mga possible partnerships na maaari nating mabuo with Papuri at ang kabuuang broadcast ministry ng FEBC Philippines. At ang bilis ng oras! Ako po ay kakain na. Magtitipid ho ako. Dito ako kakain sa opisina. Nakabili na po ako ng ulam na chicken adobo. Ayan. Ready na po yun dun sa aming pantry. At tayo nasa huling bahagi na ng ating programa. Bago tayo magtapos, syempre ang aking pasasalamat. Una sa ating ever reliable at lagi at walang sawang nagko-coordinate sa ating programa at iba pang mga tinatrabaho niya dito sa 702 DJS, walang iba kundi si Kayla Escalante. Palakpak naman dyan. Yan, tayong palakpak dyan. Yon, at syempre ang aking matinik at ever na noon ko pa man ay nakita na nag-apply bilang OJT mula ho sa aking parehong paaralan, ang PUP. Mabuhay ang taga-PUP, si Benjo Morano. Ayan, ang aming small but terrible staff dito sa FEBC. At kung noon marami tayong binabati, ngayon, nag-iisang engineer on duty natin, si JV Tabua. Ayan. At we are thankful na nakasama. Hindi naman po halatang gutom na ako, no? At thankful kami na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode, muli, ako po inyong makasama sa September 25. Ayan, Berna. Sana meron na tayong patugtugin o i-announce na iba't ibang mga gawain dito sa ating
kapapuri scenario at buong kabuuang ministry ng FABC. Ako po si Brother Larry Ilaga na lagi nagpapaalala na sa lahat ng mga bagay, pangyayari at sitwasyon, lagi pa rin sa Diyos ang papuri. Blessed weekend. Bye!

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti, maayos at lumalagong kalagayan. Tayo po ay naririto sa ating programang Kamalayan at tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral. Sa pagkakataon pong ito ay nais po nating pag-aralan ang tamang pagtutuon. Alam niyo po, sabi nga ng isang author, maraming mga buhay ang tila palutang-lutang na wala pong malinaw na direksyon, walang malinaw na ambisyon, walang malinaw na hangarin sa buhay. Na parabang nagpapalipas tayo ng panahon at hinihintay na lang nating dumating ang kamatayan. Hindi ko alam kung sumasang-ayong kayo dyan, pero kung ating titingnan ang ating kapaligiran, siguro po marami sa atin ang sasang-ayon, kundi man lahat, na totoo na marami tayong oras na nasasayang sa mga bagay na hindi importante. Siguro ang isang malaking panganib sa buhay ay yun bang mas nakapagbigay ka ng tuon at laan sa mga bagay na hindi ganoon ka-importante at the expense of what is truly important. And yet, mapapansin natin sa ating kapaligiran, yan po kadalasan ang nangyayari, di ho ba? Ang laki ng nagagastos natin sa mga bagay na sabi nga nila ay wants, tapos pagdating doon sa needs, doon naman nagiging mas mababa ang ating paglalaan. Katotohanan po na masasabi na may mga pagkakataon na hindi naman talaga tayo pinagkukulang ng ating Diyos, pero mali po ang ating pinaglalaanan. Ano? Minsan po, nagko-commit tayo sa mga hulugan. Hindi naman po lahat mali, pero gusto ko pong linawin sa inyo na yan po ay financial commitment. At pag sinabi nating financial commitment, ang ibig sabihin po niyan ay matatali ka dyan. Ibig sabihin, darating ang time na marahil po ay nung nagpasya ka na pasukin ang transaksyon na yan, you are in good health. Walang emergency, walang problema, walang repair sa bahay, sa kotse o kung ano-ano paman. Pero maaaring magbago ang mga ito anytime, di po ba? Hindi natin hinihingi pero nandoon ang posibilidad. Kaya kung talagang wala sa ating kapasidad at yan po ay mas binigyan natin ng tuon kahit at lalo na pag hindi natin kailangan, mas malaki ho ang magiging problema natin. Kaya nga napakahalaga na meron tayong tamang kaisipan. Ano ba yung importante? Ano yung dapat pagtuunan? Ano yung dapat bigyan ng pansin? Kasi nga po, kung wala tayong maliwanag na mga pamantayan sa mga bagay na ito, ang kapasyahan po natin talagang magulo rin, di ho ba? Kaya later on, nagkakaroon ng ano yan, kung tawagin natin ay ripple effect. Na nag-commit ka sa isang bagay na kailangan mong bayaran for a prolonged period of time. So eventually, kinakailangan mong kumayod ng kumayod at wala ka ngayong panahon sa mga bagay na dapat sana ay iyong paglaanan. Di ho ba? Kaya nakakalungkot pa minsan na meron tayong paglalaan at very intentional sa mga gusto, pero doon sa kailangan ay hindi natin nabibigyang tuon. So ang quality of life ay bumababa. Hindi lamang yan sa pinansyal, lalong-lalo na siguro, very evident ngayon sa oras, di po ba? Ang oras, napakahalaga. No? Hindi katulad ng pera, pwede kang mag-sideline, pwede may magbigay sa'yo, may tumulong, may bonus na dumating, di ba, may extra. Pero ang oras po, walang way para madagdagan yan. Eh. Kung ano yung ibinigay na oras, yun na yun. Di ba, yun na yun. Kaya kung hindi natin magagamit ng tama, ng husto at wasto ang ating oras, eh ang mangyayari po dyan, eh, darating tayo sa punto na kung saan yung oras na dapat sana'y nailaan sa mas makabuluhan, eh napunta sa hindi importante na pagdating po ng mga essentials, pagsisisihan natin, bakit dito ko inilaan? Nabanggit ko sa isang pag-aaral at nais ko pong bigyang linaw ulit na dahil nga ang oras po ay hindi naman natin nadadagdagan, ang reality, yung allocation ng oras ay paglalaan at pagbawas naman ito sa ibang bagay. So, sa madaling sabi, para magkaroon ka ng oras para sa isang gusto mong gawin, meron kang pagkukunan nito. Okay? By allocating time for something, you deprive something else or someone else of that time. Meron tayong binawasan ng oras, inalisan ng oras, para makapaglaan tayo sa ibang mga bagay. Di po ba? Kaya talagang challenging, ano? Pagka walang malinaw na paglalaanan, mapapansin natin na ang dami nating nasasayang na oras. Actually, yung isang computation na ginawa natin nung isang beses, di po ba? Yun daw 2 hours a day na nasasayang. No? Pag-isipan nyo, 2 hours a day. Kayo po ba ay nagsasayang ng 2 hours a day? Well, pag sinabi nating sayang, syempre, eh, marami hong pakahulugan at pamantayan dyan. Ano? Pero isipin po ninyo, mga oras na nalalaan sa hindi naman ganoon ka-importante, pero doon natin binibigay ang ating oras. 2 hours a day is equivalent to 1 month in a year. So, ibig sabihin, kung araw-araw ay merong kang habit, sayangin ang oras, maybe sa education, sa entertainment rather than education, o marahil po ay wala tayong malinaw na, sabi nga, yung mga to-do list for that particular day. Pagising mo pa lang, ang daming oras na nasayang kasi hindi mo naiisip eh. Ano yung pwedeng gawin? So ang tendency po is to not really manage time and then later on to realize we have wasted time. Sino ba magbabalak na magsayang ng isang buwan sa isang taon? Di ba? Ang daming pwedeng mangyari sa isang buwan, sa isang taon. Ang problema lang, hindi natin namamalayan kasi nga, 2 hours a day. Eh, yan ay kung 2 hours a day. Pero kung higit pa sa 2 hours a day, then wow, mas maraming oras po ang nawawala. Imagine if 4 hours a day, that's equivalent to 2 months a year. So imagine mo yung nawalang panahon na yun, ano? Kung dinevote mo yan to something that is productive, medyo malayo-layo ang iyong mararating. And then, hindi lamang sa pera, hindi lang sa oras, even sa relationships. Sadly, ngayon po ay panahon ng social media. Hindi ko po sinabing mali ang social media, but sometimes ang tendency natin, we spend more time with people that we don't even know. Hindi natin ganun kakilala, hindi natin ganun kalapit sa atin. We don't even know kung anong klaseng tao talaga sila. But sometimes, we spend more time patronizing them, watching kung ano po yung pinapakita nila na marahil po ay hindi iyon na mas makabuluhan sa iyong buhay. Minsan mga pranks lang, ano? And yet, we devote so much of our time. And by devoting much time dito, mas marami pa tayong alam sa mga taong ito kaysa dun sa mga taong nandyan lamang at mas karapat dapat paglaanan ng oras. So ang epekto po ng ganitong uri ng mga maling paglalaan, eh, eventually you will create a life that is not really productive, fruitful, or should be lived according to how God wants us to live it. Kaya nga ang challenge po sa atin is to consider ang ilang bagay po. Ano po? Una, kinakailangan po natin ay we have to learn to reevaluate our current level of spirituality. Kumusta yung spiritual nourishment mo? Alam nyo, bakit ba palaging sinasabi yung spiritual? Gaano ba kahalaga ito? Alam niyo po, marami sa mga bagay sa buhay natin, talagang masasabi natin na pag wala tayong malalim na espiritualidad, itong mga bagay na ito will also suffer. Actually, halos lahat eh. Di ho ba? Halimbawa, bakit ka magiging good steward of time? Bakit magiging good steward of money? Bakit ka magiging good steward of relationships? Ang reason po doon ay sa kadahilanan na kinoconsider natin na ito pong mga bagay na ito ay pag-aari ng Diyos, pinagkatiwala sa atin, may pananagutan tayo sa Kanya. So kung wala po yung sense of accountability sa ating Panginoon, eventually ang magiging determinant ng kung paano gagamitin ang panahon, ang lakas, etc., ay walang iba kundi ang ating sarili na lamang. Kaya nauwi na lang tayo dun sa ano yung gusto natin, ano yung preference natin, ano yung nagpapasaya sa atin. Kasi nga, tayo na yung naging pamantayan. Pero kung meron kang kaugnayan sa Panginoon, siya ang iyong Panginoon at tagapagligtas, maliwanag sa iyo that you live for the glory of God. So how you utilize your time, your talents, even your treasures, kailangan aligned sa gusto ng Panginoon. So that way, nagiging meaningful. So you have to reevaluate, kumusta yung spiritual life mo? Are you spending time with God, learning, growing, and being transformed by the Word of God? Pangalawa, you have to realize full personal responsibility. Siguro ang isang kalaban dito yung lagi nating nasisisi yung iba. Si pastor kasi, si brother kasi, si sister kasi, sila kasi. Para bang lagi tayong biktima na kung di dahil sa kanila, hindi tayo ganito. Well, maybe meron silang responsibility. Maybe meron po silang kailangang mas mainam na ginawa. Pero ang katanungan po, ano naman ang dapat mong ginawa? Di ho ba? Hindi pwede yung palagi na lang tayong nagtuturo, nagsasabi na sila kasi, bakit ganoon, ganyan ang kanilang desisyon, naapektuhan tayo. Ang totoo po, you have to take responsibility. Dahil ang isang taong hindi nagtetake ng responsibility will just go around and be controlled or be affected by the decisions of other people. Kaya nga sa Bible, napakaliwanag nun, ano? Meron tayong responsibility. Palaging ang ina-address is tayo. Do not be conformed. Offer your bodies as a living sacrifice. God is talking to us. Hindi po sa mga taong sinisisi natin, pinagsasabihan natin na sila ang responsible, tayo po mismo. So, magandang katanungan, ikaw ba yung tao na nagte-take ng responsibility? Do you take responsibility for your actions? Di ho ba? Kasi at the end of the day, buhay mo yan eh. Ikaw ang mananagot sa Diyos. Hindi mo pwedeng isisi at isisi sa iba. Well, maaari nga na meron silang parte. Maaari. Pero hindi po ibig sabihin na wala ka ng parte at wala kang control. Meron at meron tayong responsibility na kinakailangan po nating gampanan ng merong kaayusan. Okay? Number three, we have to refocus on eternal goals. Alam nyo, ito rin ang isang malungkot na reality. Marami sa prinsipyo ng mundo nakapundasyon sa ganitong kaisipan. You live for the here and now. Di ba? Kaya pansinin mo, ang mga desisyon natin, hinuhubog niyan eh. Pwede mo naman mabili later on ang isang bagay, maybe at a cheaper price, pag hindi na siya, ika nga ngayon, siya yung sikat, later on, pagka medyo nag-die down na, hindi ka naman kailangan makipagsabayan, ma-acquire mo rin at a lower price. Pero ang pinupush sa atin, you must have it now. Di ba? Ganyan po eh. Kaya nga, kung papansin niyo mga strategy, even sa mga marketing, pagdating sa mga produkto, pre-order na eh. Di ba? Nag-uunahan sa pre-order. Hindi pa lumalabas. Inuubos na nila at nauubos naman ang mga produkto, lalong-lalo na sa mga gadgets. At bakit po nagkakaganon? Kasi nga, nandun yung desire. Hindi pa lumalabas, people want to be the first. Okay? Kahit na hindi naman dapat na wala namang magiging plus factor sa pagkatao natin yon kung talagang susukatin natin. Ano pa, minsan po, ang iniisip natin yung spend now and then suffer later. Di ba? Yung mga, okay, kaya ko ngayon yan. Tapos later on, kuba ka na kababaya dyan. So ang sinasabi natin mga kapatid, masyado ng short-sighted ang tao ngayon. We are so enticed by what we have here and now. We want it immediately to the point na nakakalimutan natin na meron pang eternity. Di ho ba? We have to refocus on eternity. Kailangan nating isiping muli ano ba yung mahalaga sa ating Panginoon. If you remember yung tinalakay natin about the rich fool a few episodes ago, sinabi nga ng Panginoon, hangal ka, mamamatay ka ngayon. Saan mapupunta lahat yan? Di ho ba? Only to realize na, saan nga mapupunta? So, ibig sabihin, larawan niya ng isang tao na naging short-sighted, hindi niya inisip yung buhay matapos yung buhay dito sa mundo. Hindi naman dito nagtatapos eh. Meron pa eh. Kaya nga, napakahalaga po that we refocus on eternal goals. Number 4, restrain from sinful and wasteful lifestyle. Ulitin natin, restrain from sinful and wasteful lifestyle. Now, minsan po, nakakalungkot, pero ang resources na binibigay ng Panginoon, nagagamit pa sa pagkakasala sa Panginoon. In what sense? Ganito po yan. Pag sinabi kasi nating kasalanan, ang ibig sabihin po sa original is missing the mark. Dalawang bagay. Yung bawal na ginagawa mo at yung ipinagagawa na hindi natin nagagawa. So mapapansin mo sa parehas na aspeto, ang dami natin pagkukulang. May mga tao na kung kailan pinagpala at saka naman nawala ng panahon kay Lord. Nagkaroon ng budget na gamit sa mga bagay na labag sa kalooban ni Lord. Or sometimes, mga bagay na nagko-complicate ng buhay natin to the point that we no longer have time for God or time for what is truly important. Kaya po, minsan mapapansin mo, nahuhulog tayo sa ganitong uri ng pamumuhay na yung puso natin ay nagke-crave sa mga maling bagay, naghahanap ng mga maling bagay, and in the end, ang question po natin, ano naman ang napala natin sa mga bagay na ito? Di ba? Nakakalungkot isipin ano, na pwedeng mangyari sa atin yan. There is always that threat kung hindi tayo magiging maingat. Kaya po yung sinful and wasteful lifestyle. I remember many years ago, meron po akong nakilala na nagtanong siya. He wanted to buy a sports car, kotse. Sabi niya, Pastor, money is not a problem. Okay, so kaya niyang bilhin. Ang tanong ko ngayon, kaya mo pala, bakit di mo pabili? At ang explanation niya sa akin, kasi hindi kami magkakasundo ng aking pamilya pag binili ko ito dahil sigurado hindi nila gusto ito. Hindi practical. Bakit? Two-door, hindi kasya lahat. That's one. Dinagdagan ko pa. Well, sabi ko sa kanya, if you own a sports car, karamihan ng mga mahihilig magpatakbo ng medyo may kabilisan ng kaunti, ginagamit yan sa mga araw na walang traffic. At usually, yung araw na walang traffic is what day? Sunday. So, ngayon, naglagay ka ng kaabalahan sa iyong sarili na papatak sa araw ng alam mo naman kung nasaan ka dapat. Ang nangyayari ngayon is, kung dati ay kaya mong makadalo at walang komplikasyon, now you add something that will create a complication and maybe even competition to what is truly important. Kaya minsan, pag hindi talaga tayo nag-iisip, no, is this a wasteful lifestyle? Am I looking at the eternal goals? Pag hindi natin kinoconsider ang mga bagay na ito, alam niyo nangyayari? Ang nangyayari po kadalasan ay natatali tayo, nag-create tayo ng senaryo na kung saan mas mahirap ang sumunod. Ang mas mainam na larawan po ng Christian life, habang tumatagal, mas dumadali sana ang pagsunod eh. Bakit? Kasi mag-uumpisa ka na may mga bagay na kailangang tanggalin, alisin, wag nang pasukin, wag na mag-commit doon. So, pag ginawa mo yon, habang tumatagal, wala na yung mga complication, wala na yung competitions, di ba? Hindi mo na matatagpuan yung sarili mo na nagdadahilan kasi ganito, kasi ganyan. Bakit po? Because you have removed the obstacles. Pero pag hindi po natin kinonsider ito, ano mangyayari sa atin? Eventually, habang tumatagal, parang mas pahirap ng pahirap ang pagsunod. At bakit nagkakaganon? Sa halip na dumali, bakit mas mahirap? Kasi may mga bagay na wala ngayon, na marahil po madali ang pagsunod sa iyo ngayon, dinagdag mo sa buhay mo, and later on, obedience becomes difficult. Why? Because you have flooded your life with things that do not align with God's will. At dahil po doon, nahihirapan tayo. Hindi ba yung parable of the sower na hulog sa matinik? The lure of wealth and the busyness of life. The busyness of life. Kaabalahan ng buhay. Awit, titingnan ko yung mga anak ko. Lalong-lalo na yung bunso. 8 years old. Walang masyadong kaabalahan. Gaaral, of course. Pero hindi ganoon. He has a lot of time sa kanyang buhay. At pag tinignan mo yung, halimbawa, kung gagawa ka ng schedule for the year, walang masyadong mga nakalagay na kung ano-ano doon. Kasi everyday. No? Pero later on, habang tumatanda tayo, we fill up those calendar squares. No? Yung mga dates sa kalendaryo. Lagay tayo lalagay, lakad dito, punta rito, commit dito, gagawin to. And eventually, what happens? Magugulat tayo na, uy, wala akong oras para dito, wala akong time para dito. Why? Because, not because you don't have time, ang problem po is that you have made your life complicated. Hindi natin na-streamline yung buhay natin para mas maging madali ang pagsunod. We have added things that may not align with God's will, and then later on, we struggle with complications and competitions to obedience. Yan po ang reality. Kaya maganda yung sinabi ng Hebrews 12, di ba? Let us throw off any sin that pulls us down and whatever hinders our progress and run with endurance the race that is set before us. So, kailangan nating alisin ano yung kasalanan, ano yung mga hadlang para makatakbo tayo ng matulin, maayos, dun sa layunin ng ating Panginoon. So, siguro magandang pag-isipan, ano? Sa ating buhay, kumusta naman tayo doon? Meron bang mga bagay na matagal nang pinaaalis, di natin inaalis, so it creates a hindrance or maybe complication sa ating obedience? O meron bang mga bagay na hindi mo dapat idagdag na pinag-iisipan mo? And I tell you right now, huwag mo nang pag-isipan. Tigilan mo na, huwag mo na ituloy. Kasi pag tinuloy mo yan, you may be happy for the moment, but eventually, nandiyan na ang mga komplikasyon na. So, kailangan nating pag-isipan. And the key to doing all this is by asking a very important question. Lord, is this your will? Kalooban mo ba ito, Panginoon? Kasi kung hindi niya kalooban ang isang bagay, it will create complications and competitions to your priority. So, sana po maging paalala at hamon sa atin ang katotohanan ito dahil ang hangarin natin ay talagang lumago tayo sa ating kaugnayan sa Panginoon. Pero ang pinaka masasabi nating mahirap na senaryo, yung bang parang up and down ng spiritual life natin. Bakit? Yung up and down na yon is just an indication of how complicated our life is. Kasi may mga bagay tayong inalaw sa buhay natin na hindi dapat naroon. So, what will you do about it? So, I hope and pray that the Lord will give you wisdom and the courage to make a stand for what does not please God. So muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Ito po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. At samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at dumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad, left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
2: Bakit naman ganon?
3: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
2: Wala po, Mami.
3: Nagugutom ka na ba?
2: Hindi po, busog po ako.
3: Eh, anong iniisip mo?
2: Naiinip po kasi ako, Mami.
3: Saan ka naiinip?
2: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
3: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
2: Bakit iba-iba po?
3: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
2: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
3: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Ano ang iyong magiging pananaw tungkol sa pagmamahal ng Diyos kung hahayaan ka niyang magdusa sa kamay ng kaaway? Napakalaking katanungan kung bakit kailangang hayaan ng Diyos ang isang taong tapat sa gitna ng pagsubok. Dahil sa hindi lubos na pagkaunawa sa ganitong bagay, kung minsan ay hindi mo rin masisisi ang mga tao na ibalik ang isang katanungan sa Diyos. Tama ba na sisihin natin ang Diyos sa mga pangit na pangyayari sa buhay? Basahin po natin ang isang pangyayari sa buhay ni Job. Ganito ang naitala sa Kabanatang 2, talatang 4 hanggang 9. Sumagot si Satanas, "Anumang bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin mong galawin ang kanyang katawan kung di ka niya sumpain." Sinabi ni Yahweh, "Kung gayon, ikaw na ang bahala sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin." Pumalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Pinuntahan niya si Job at pinagsugat niya ang buong katawan nito mula ulo hanggang talampakan. Nang magkagayon, si Job ay naupo sa tabi ng basurahan at kinukuskus niya ng bibinga ng palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, "Hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na." Anong aral ang mapupulot natin sa pananatiling tahimik ni Job sa mga pangyayaring ito? Minsan pa ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Job Kabanatang 2, talatang 4 hanggang Kabanatang 3, talata 13. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Noong nakaraan ay nasaksihan natin ang pagkawala ng mga kabuhayan ni Job. Namatay ang kanyang mga alagang hayop, baka, at gayon din ang kanyang mga katiwala. Subalit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagkamatay ng kanyang mga anak. Namatay sila sa pamamagitan ng malakas na buhawi. Sa bawat magulang ay mahalaga ang mga anak. Marami ngayon ang mga kababayan nating naghihirap subalit nananatiling mahalaga sa atin ang ating mga anak. Ang hindi ko maunawaan ngayon ay kung bakit meron tayong mga magulang na sinasaktan, pinapatay, minamaltrato ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng paglalaglag o aborsyon. Hindi ito ang kalooban ng Panginoon sa mga tao. Ang lahat ng mga naganap sa buhay ni Job ay naging matapat pa rin siya sa Panginoon. Ito ang ipinakita ng Diyos kay Satanas nang sila ay magkausap. Ipinakita ng Diyos kay Satanas kung gaano naging katapat si Job sa gitna ng mga paghihirap na kanyang naranasan. Kapansin-pansin din ang kanyang pagtugon sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Ang sabi niya, "Hubad akong ipinanganak, marahil ay ilan lamang ang makapagsasabi sa atin ng mga ganitong salita para sa Panginoon." Madalas nating sinisisi ang Diyos sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang hindi natin nakikita ay kung ano ang kanyang layunin o nais niyang ipahayag na mensahe para sa atin. Sa mga pagkakataong ito ay hindi pa alam ni Job kung ano ang nais na ipahayag sa kanya ng Diyos, subalit patuloy siyang naging matapat sa Panginoon. Ngayon ay babalikan po natin ang mga susunod na kaganapan sa buhay ni Job. Magsisimula po tayo ng ating pag-aaral sa oras na ito, sa ikaapat na talata ng ikalawang kabanata sa aklat ng Job na ganito po ang sinasabi. Si Satanas ay sumagot sa Panginoon, "Balat sa balat, lahat ng pag-aari ng tao ay ibibigay niya dahil sa kanyang buhay. Ngunit iunat mo ngayon ang iyong kamay, galawin mo ang kanyang buto at laman, at kanyang susumpain ka ng mukhaan." At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay." Tama ang pananaw ni Satanas tungkol sa karamihan sa atin. Lahat tayo ay may kahinaan. Nagiging tapat lamang sa Diyos, depende sa mga pangyayari sa ating buhay. Ang lahat ay nagiging tapat sa Panginoon kung mabuti ang kalagayan. Ngunit kapag dumating ang karamdaman at paghihirap, ay nalilimutan nila ang Diyos. Subalit ngayon, ang pangako ng Diyos sa atin na makikita natin sa Unang Korinto, Kabanatang 10, talatang 13 ay ganito po, "Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukan."

Bukin nang higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ang pagsubok ay naglalaan din ang pag-iwas upang ito ay higit nating makakayanan. Kailangan po nating tandaan ang talatang ito. Kaibigan, kahit ano ang ating kalagayan, huwag po nating kalilimutan na kasama natin ang Diyos. Sa 2 Kabanata talatang 7 at 8 ng Hob ay ganito po naman ang sinasabi. Kaya't umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at nilagyan si Hob ng nakapandidiring bukol mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. At kumuha siya ng isang pirasong basag na palayok upang kayurin ang sarili at siya'y umupo sa mga abo. Si Hob ay sinubok sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay. Nais ni Satanas na wasakin ang buhay ni Hob. Nawala na ang kanyang mga ari-arian at ang kanyang mga anak at gayon din naman, pati na ang kanyang kawan ay pinakialaman ni Satanas. Walang sapat na paliwanag tungkol sa lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay ni Hob. Kailangan nating tandaan sa ating mga pinag-aaralan, napakabuti ang mga ito para kay Hob. Merong dahilan at layunin ng Diyos sa mga pangyayaring ito. Merong sariling pamamaraan ng Diyos at hindi natin alam ang mga bagay na ito. Darating din ang panahon na maunawaan ni Hob ang kabutihan sa kanyang mga masasakit na karanasan. Subalit sa mga pagkakataong ito, hindi niya naunawaan ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Hindi lamang ito para sa ikabubuti ni Hob, kundi ito ay para din sa ikalulwalhati ng pangalan ng Diyos. Tandaan po natin na tinuligsan ni Satanas ang Diyos nang sabihin niyang matapat lang si Hob dahil sa iyong mga pagpapala sa kanya. Sa madaling salita, si Hob ay isang bayaran na sumisimba sa Diyos. Ito ang uri ng paninira ni Satanas sa Panginoon. Tayo ba ay ganito ring uri ng mga mananampalataya? Sumisimba lamang tayo dahil sa mga pagpapala? Kung tayo ay sinusubok, makikita natin ang ating katatagan at ang katapatan sa Panginoon. Tayo ay mga ilaw ng sanglibutan, sapagkat tayo ay nasa madilim na daigdig dahil sa kasalanan. Hindi pinangako ng Diyos na magkakaroon ng matiwasay na pamumuhay ang kanyang mga anak. Ang sinabi lamang niya sa atin, tayo ay kanyang pagpapalain at hindi niya tayo hihiwalayan. Kailangan natin ito kung nais nating maging matatag sa Panginoon, sapagkat kailangan ng Diyos ang mga matatapat na mananampalataya. Inalis ni Satanas ang lahat ng bagay kay Hob, at ngayon makikilala naman natin ang asawa ni Hob. Tunghayan naman po natin ang kanyang sinabi sa 9 na talata. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo na ang Diyos mo at mamamatay ka na. Nais na wasakin si Hob hanggang sa ayaw na niyang tawagin ang kanyang sarili na tao. Tandaan po natin na sa mga pagkakataong ito'y merong sakit si Hob. Ang mungkahin ng kanyang asawa na sumpain ang Diyos ay tela kakaibang mungkahi na magmumula sa isang nagmamahal na asawa. Gayunpaman, sa kanyang sarili, marahil ito na ang pinakamagandang pamamaraan upang hindi na niya makitang naghihirap ang kanyang asawa. Nakita natin kung paano inalis ni Satanas ang lahat ng bagay sa buhay ni Hob. Sa mga pagkakataong ito, marahil ay masasabi natin na bakit hindi rin kunin ni Satanas ang kanyang asawa. Marahil ang kasagutan nito ay sapagkat magagamit siya ni Satanas laban kay Hob. Sa 10 talata, ganito po naman ang sinasabi. Ngunit sinabi niya sa kanya, nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Hob sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Sa kabila ng mga pangyayari, napanatili pa rin ni Hob ang kanyang katapatan sa Diyos. Ang mga susunod na bahagi ng ating mapag-aaralan ay simula ng paglalakbay sa buhay ni Hob. Nakita po natin ang kanyang kayamanan
nasaksihan din natin kung papaano inalis ni Satanas ang lahat ng kanyang mga ari-arian, pinatay ang kanyang mga anak. Nakita rin natin kung papaano nanatili siyang matapat na lingkod ng Diyos. Ngayon ay makikita po natin ang kanyang mga kaibigan na dumalaw sa kanya upang aliwin si Job. Dito na natin tunay na masusubok ang katapatan ni Job. Sa 11 talata ng 2 kabanata, ganito po naman ang sinabi. Nang mabalitaan ng 3 kaibigan ni Job ang lahat ng kasamang ito na dumating sa kanyang buhay, dumating ang bawat isa sa kanila mula sa kanya-kanyang sariling pook, si Eliphaz na Tamanita, si Bildad na Suhita, at si Sofar na Naamita. Sila'y nagkaisang pumunta upang makiramay sa kanya at aliwin siya. Makikita po natin ngayon ang 3 kaibigan ni Job. Sila ay sina Eliphaz, Bildad at Sofar. Sila ay dumalaw kay Job upang makiramay sa kanyang nararanasang paghihirap. Sila ay tunay na mga kaibigan. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi sila gaanong nakatulong sa kanyang kalagayan. Marahil hindi nila naunawaan ang mga pangyayari kung kaya't sinusubukan nilang ipaliwanag ayon sa saril nilang pagkakaunawa. Ngunit hindi nila alam ang kalooban ng Panginoon. Kung kaya't kailangan din nating mag-ingat sa pagpapaliwanag ng ilang mga bagay sa mga taong nakakarinig sa atin. Wala tayong karapatan na pagsasabihang ang mga bagay na ito ay nagaganap dahil siya ay isang masama at mabuting tao. Ang mga kaibigan ni Job ay tulad din ng mga tao ngayon. Akala nila, alam nila ang dahilan, subalit sa totoo, hindi nila ganap na nauunawaan. Gayunpaman, matutunghayan po natin na ang mga kaibigan ni Job ay tunay na matapat na mga kaibigan. Sa talatang 12 at 13, ganito po naman ang sinasabi. Nang kanilang matanaw siya mula sa malayo, siya ay hindi nilang makilala. Kanilang inilakas ang kanilang tinig. Umiyak at sinira ng bawat isa sa kanila ang kanya-kanyang balabal at nagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo paharap sa langit. At sila'y umupo sa ibabaw ng lupa na kasama niya na 7 araw at 7 gabi at walang nagsasalita sa kanya sapagkat kanilang nakita na ang kanyang paghihirap ay napakalaki. Narinig nila ang kaibigan nilang si Job na may problema. Nang huli nilang makita, marahil si Job ay nasa matiwasay na kalagayan at nakita nila ang kayamanan ni Job. At marahil ay kumain pa sila sa loob ng kanyang marangyang tahanan. Subalit ngayon ay makikita nila si Job na nakakalunos ang kalagayan. May hawak na bibinga ng palayok at kinukuskos ang kanyang sugat sa buong katawan. Tumangis ang kanyang mga kaibigan ng 7 araw. Umupo lamang sila doon kasama ni Job sa loob ng 7 gabi at 7 araw. Ang mga kaibigang ito ay tunay na mga matalik niyang kaibigan. Bagamat sila ay nakitangis sa kanya sa loob ng mahabang panahon, meron naman silang 3 dahilan kung bakit dapat nilang aliwin si Job. Una, hindi nila naunawaan ang Diyos. Ikalawa, hindi nila naunawaan si Job. Ikatlo, hindi nila naunawaan ang kanilang sarili. Ang mga kaibigan ni Job ay pawang mga taong matatalino, mga hindi pangkaraniwang tao. Marahil sa loob ng 7 araw, iisa lamang ang nasa isip nila. Marahil ay makasalanan si Job, kaya ginawa sa kanya ito ng Diyos. May ginawa siyang kasalanan, kaya't pinarurusahan siya ng Panginoon. Kailangan niyang pagsisihan ang kanyang mga kasalanan. Ito marahil ang kanilang iniisip. Pinahintulot ng Diyos na galawin ni Satanas si Job. Nakita natin kung papaano kinuha ni Satanas ang lahat ng mga bagay na kanyang ari-arian. Kinuha ni Satanas ang lahat ng mga bagay na paghaari ni Job upang sumpain niya at itakwil ang Diyos. Ngunit bago natin talakayin ang mga susunod na pangyayari, ay kailangan muna nating tunghayan ang mga mahalagang bagay.
tayo ay nasa makasalanang sanglibutan. Kung minsan ay mahirap unawain na tayo ay naninirahan sa daigdig ng kasamaan na kasama ni Satanas at ang mga masasamang tao. Kung sasabihin nating hindi tayo tulad nila, sa aking palagay ay kapareho din tayo ng iba. Tayong lahat ay nagmula sa iisang lahi. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo makapapasok sa langit na walang pagbabago. Kung hangad natin na makapasok sa kaharian ng Diyos na walang pagbabago, sinisira natin ang magandang layunin ng Diyos para sa atin. Sapagkat ang paniniwala ng iba nating mga kaibigan at mga kapatid na kung sila ay namatay, pupunta na sila sa langit. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa isang pinuno ng mga Pariseo, kailangan kang ipanganak na muli. At ang sinabing ito ng Panginoon ay para sa atin. May mga nagsusuri tungkol sa mga taong pangkaraniwan tungkol sa kanilang pagkatao. At ano ang kanilang mga ginagawa? Humanap ng mga taong hindi normal at humahanap din sila ng mga taong sobrang normal ang kanilang pamumuhay. Papaano nila malalamang sila ay mga normal o pangkaraniwan kung ang Diyos ang titingin? Tayong lahat ay namumuhay sa kasalanan at ang kasalanan ay hindi normal. Sa Kabanatang 3, talatang 23 ng Aklat ng Roma, ganito po ang sinabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Binigyan ng Diyos ang tao ng iba't ibang bagay upang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sangayon sa aklat ng Eclesiastes, 7, talatang 29 ay ganito po, tignan ninyo, ito lamang ang aking natagpuan na ginawang matuwid ang mga tao, ngunit nagbalak sila ng maraming pamamaraan. Binigyan ng Diyos ang tao ng maraming bagay, hindi lamang sa mga mananampalataya, gayon din naman para sa mga hindi mananampalataya. Umuulan sa bukid ng mga mananampalataya, gayon din sa bukirin ng mga makasalanan. Subalit ang araw sa mga matuwid, gayon din naman sa mga masasama. Sumisikat ang araw sa mga matutuwid at gayon din sa mga masasama. At umihinga din ang mga makasalanan at ang mga hindi makasalanan sa hanging ipinagkakaloob ng Diyos. At kung minsan ay mas malulusog pa nga ang mga hindi mananampalataya kaysa sa mga mananampalataya. Inaakala ni Satanas na kung mawala ng mga mananampalataya ang mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila, ay susumpay na nila ang Panginoon. At may mga pagkakatao na pinahihintulutan ng Diyos na gawin ni Satanas sa kanyang mga lingkod. Kung ano man ang dahilan, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ang kailangan lang natin gawin ay manindigan sa mga pangako ng Diyos. Sa aklat ng Unang Pedro, 1, talatang 6-7, ganito po ang sinasabi. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag na si Hesukristo. Merong ipinakitang problema ang aklat ng Hob. May mga taong hinubaran at walang hinangad na kasagutan sa suliraning ito. Ngunit meron lamang mga mungkahi ng kalutasan. Makikita po natin ang mga kalutasan ng mga ito sa Bagong Tipan sa 1 Korinto 10, talatang 13 ang ganito. Wala pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Sa susunod nating pag-aaral, makikita po natin ang mga pag-uusap ni Hob at ng kanyang mga kaibigan.
Nais ko pong pansinin natin ang ilang mahalagang bagay sa maigsing pagkakakilala natin sa buhay at katauhan ni Job. Masasabi nating tunay nga siyang matapat, subalit tulad din ng ilang mga tao, meron din siyang mga kahinaan. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salita sa ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito, tayo po ay manalangin.

0: Tanging at mapagpalang Ama, sa oras na ito, dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat kami ay nananatiling matatag at matibay. Pinaninindigan namin ang iyong mga salita. Bagamat merong mabibigat na pasanin, merong mga pagsubok sa aming mga buhay na di namin maunawaan, hindi namin nalalaman ang mga kasagutan at ang iyong layunin sa lahat ng mga ito. Subalit, Panginoong Diyos, sa oras na ito, kami po'y dumudulog sa iyo. Inilalapit po namin ang aming sarili sa iyong mga kamay. Mangusap ka sa bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita upang ganap nilang maunawaan ang mga pangyayari sa kanilang mga buhay. Kung sa loob ng mga tahanan ay meron pong mga hindi pagkakaunawaan, dalangin ko po, Panginoong Diyos, na makialam ka sa buhay ng bawat isa sa kanila. Magkaroon po ng pagkakaunawaan at kapayapaan sa kanilang mga buhay. Gayun din po, Panginoong Diyos, dinadalangin po namin ang mga kapatid na nangaroon sa loob ng bilangguhan. Marahil sila'y nalulungkot, wala silang pag-asa. Ngunit, Panginoon, Ikaw ang siyang gumabay at patnubay sa bawat isa sa kanila. Gayun din po, Panginoong Diyos, aming idinadalangin ang aming bansa sa kanyang kalagayan sa oras na ito. Panginoong Diyos, nakikita mo po ang mahigpit na pangangailangan ng maraming mga mamamayan. Dinadalangin po namin na magkaroon ng pag-unlad at kapayapaan ang aming bansa sa mga panahong ito. Kami po yung maasa at nanalig, naniniwala na yung tutugunin ang lahat ng aming mga panalangin at daing, sapagkat ang lahat po'y aming hinihiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: If we think positive thoughts, we'll be positive. If we think negative thoughts, we'll be negative. The mind is like a garden and we have to cultivate it, and we are responsible for the kind of seed that we drop into the furrows of our mind.
3: Join Dr. David Jeremiah for a special message of encouragement next time on Turning Point.
4: Magandang araw po. Ako po si Pastor Eric Cortez para sa Makabayang Panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sinabi niyo sa inyong salita, "Don't let anyone look down on you because you are young, but be an example in speech, in faith, in love, and purity." Ang aming pong panalangin para po sa aming mga kabataan na maging halimbawa po ng mga mananampalataya, na sila'y lumago sa kaalaman at sa kagandahang loob po ninyo, na sa kabila ng kanilang kabataan, sa kabila ng kanilang kakulangan ng karanasan, ang inyo pong karunungan ay laging laan para sa kanila. We lift up the young people of our country, at tunay nga sa biyaya ninyo, hindi kasabihan lang na ang mga kabataan ang pag-asa ng aming bayan. Dahil sa inyo, kaya magiging pag-asa ng aming bayan ang aming mga kabataan. Ang panalangin ko rin po, Panginoon, na ang mga pamilya po ay itaguyod po ninyo. Alam po namin na ang mga pamilya ay gayon na lamang po ang inyong malasakit. Ang sabi nga po ninyo sa inyong salita, "Unless the Lord builds the house, the laborers labor in vain." Subalit salamat sapagkat hindi kami magsisikap na walang kabuluhan, sapagkat kayo po mismo, Panginoon, na magtataguyod ng aming mga pamilya. Na tunay nga ang aming pamilya ay pangunahan po ninyo, aming Panginoon. Ipagsanggalan nyo sa mga impluensya na nagnanais na sirain ang pamilya. At ang pamilya po namin, that you would bind us closer to you and to each other. We thank you. We glorify you. In Jesus' name, amen.
5: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
6: May salin ba sa Pilipino ang mga mathematical word na imaginary number, infinity at radical? Meron! Ang imaginary number ay guning bilang, ang infinity ay awanggan, at ang radical ay pangugat. Guning bilang, awanggan, at pangugat sa wikang Pilipino.
5: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
7: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
8: Good news to our Filipino-Chinese friends! Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m. only on 702 DZAS.

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Madaling sabihin ng isang pastor na ibibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang hinahawakang iglesia. Ngunit madalang lamang na makarinig tayo ng mga pastor na nagpapakita ng malalim na pagmamalasakit at pagmamahal sa mga mananampalataya na hindi nila nasasakupan, lalo na kung hindi pa nila nakikita ng personal ang mga ito. Ito ang kamangha-mangha sa buhay ng Apostol Pablo. Bagamat hindi pa niya nakikita ng mukhaan ang mga taga-Kolosas, mga taga-Laodicea at iba pang mga mananampalataya, ay ipinapaalam niya kung gaano kalalim ang kanyang pagmamalasakit at pag-ibig para sa kanila at handang magdusa para sa kanila. Pakinggan po natin si Brother Juram Ramos para sa mensaheng Paul's Great Struggle for Churches He Has Not Met Personally.
2: Please turn your Bibles to Colossians chapter 2, verses 1 up to 5. Colossians chapter 2, verses 1 up to 5. For I want you to know how great a struggle I have for you, and for those at Laodicea, and for all who have not seen me face to face, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding, and the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. I say this in order that no one may delude you with plausible arguments. For though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ. Ang pamagat sa ating pag-aaral ngayon ay ito, Paul's great struggle for churches he has not met personally. Paul's great struggle for churches he has not met personally. Normal lamang po na asahan natin na ang mga pastor at ang mga ministro ng ebanghelyo na magpakita ng totoong pag-ibig at concern para sa mga tupang nasasailalim sa kanilang pag-aalaga. Etong mga tinatawag sa English na overseers dapat ay handang magtrabaho ng mabuti kahit talagang nakakapagod o di kaya ay handa pang magdusa para sa kapakanan ng mga tupa. Pero itong direksyong ito ay hindi lamang isang direksyon. Ano? Pwede din nating asahan na ang mga members ay magpapakita ng pag-ibig sa kanilang mga pastor. Ito po ay nakita kong nangyari na dito sa ating church na talagang ang dami ko nang natikman na pag-ibig mula sa inyo ng mga members ng SDG throughout the years ng aking pagkapastor dito. Pero alam nyo ba na natanggap ko rin ang pag-ibig na ito mula sa hindi mga members ng SDG? Ang ibig kong sabihin ay may ilang mga listeners lang po natin sa radyo o sa internet dahil sa ating ministry na Shepherd's Call na pinaabot nila sa akin na sila'y nagpe-pray para sa akin, na sila'y nagpapasalamat sa ministry ko, and in fact, yung iba sa kanila ay nagbigay pa ng pera bilang suporta. Pero ang isang hindi natin madalas na nababalitaan ay yung maririnig natin ang mga ministro ng ebanghelyo o mga pastor na nagpapakita ng malalim na pag-ibig at concern sa mga mananampalataya o mga iglesia na hindi nila nasasakupan. Hindi sila yung nagpapastor doon, pero ganun pa rin ang kanilang pag-ibig sa kanila. Hindi natin normally naririnig yun. Pero ito ang makikita natin sa buhay ni Apostol Pablo. Etong text na ito na binasa ko sa inyo, makikita natin na pinapaalam ni Apostol Pablo kung gaano kalalim ang kanyang pag-ibig at ang kanyang concern para dito sa mga Christian communities na hindi pa siya nakikita ever since, in person, face to face, wala pa. At ito ay nangyari nung panahon na walang radyo, walang internet, walang cellphone. At kamangha-mangha na makita natin ang puso nitong apostol na to. At ang prayer ko na sana itong text, itong passage na ito na ating binasa ay magsisilbing modelo para sa lahat ng ministro ng Ebanghelyo upang makita nila, ito pala ang dapat kong gawin kung ako ay magsisilbi sa iglesia bilang isang ministro ng Ebanghelyo. At hindi lamang dun sa mga nasasakupan ko, kung hindi pati dun sa mga taong hindi ko pa nakikita. Hindi ko pa nami-meet face to face. So dito sa text natin ngayon, may makikita tayong tatlong bagay na pinapakita ni Pablo na may koneksyon sa mga iglesyang pinagsisilbihan niya, pero hindi pa niya sila nami-meet face to face. Ito ang tatlong bagay na makikita natin. Una, makikita natin ang the statement of Paul's struggle. No, binabahagi niya sa atin, pinapaalam niya, etong struggle na dinaanan ko para sa inyo na mga iglesyang hindi ko pa nakikita face to face. Yan ay makikita natin sa verse 1. Pangalawa, makikita natin the purpose of Paul's struggle. And then yung ikatlo, ito pala ay nasa verses 2 and 3. And then yung ikatlo, the reason for Paul's struggle dito sa verses 4 and 5. So, dyan tatakbo ang ating pag-aaral ngayon. Makikita natin ang statement, ang purpose at ang reason kung bakit ganun na lamang itong pagdurusa na handang daanan ni Pablo para sa mga iglesyang hindi pa niya nakikita. So, yan ang nais nating tingnan ngayon. Okay, simulan natin dun sa una. The statement of Paul's struggle. Ito yung makikita natin sa verse 1. Tingnan niyo, sabi ron, "For I want you to know how great a struggle I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face." Kahit na si Pablo ay hindi pa niya personally nakikilala o nakikita itong mga Christian communities na ito, gusto niyang ipaalam sa kanila kung gaano katindi ang pagdurusa na dinaanan niya para sa kanila. O, tinan niyo ang sabi niya dito, "I want you to know." I want you to know. Nagpapakita rito na gustong ipaalam ni Pablo sa kanila yung malalim na concern niya para dito sa mga Colossians na to. Gusto niya ipakita, ganito kagrabe ang aking dinaanan, ganito ang struggle ko, ganito ang mga pagdurusang dinaanan ko para sa inyo, para ma-address, para ma-meet yung inyong mga spiritual needs. Hindi lang sinabi ni Pablo, alam nyo, lagi kayong nasa isipan ko. Hindi lang ganun ang sinabi niya rito. Dinescribe niya yung kanyang pagdurusa by using the phrase, "How great a struggle I have for you." Tinan niyo, how great a struggle. Meron na ba tayong narinig na isang pastor na magsasabi ng ganun sa atin? How great a struggle. Grabe katindi ang aking dinaanang pagdurusa para sa inyo, dahil sa pag-ibig ko sa inyo. Pero hindi ko pa kayo nakikita. Hindi pa tayo nagkita before. Yung salitang struggle dito sa English ay galing sa isang Greek word, agon. Dito natin nakukuha yung English word, agonize. Etong Griegong salita na to, ang ibig sabihin ay ito, ano? Basahin ko lang sa English. It is to engage in an intense struggle involving physical or non-physical force against strong opposition. Ang ibig sabihin nito ay pakikipagdigmaan, pakikipaglaban sa isang kalaban. Ang ibig sabihin nito ay ang matinding effort na ginagawa ng isang tao upang tapusin ang isang mahirap na trabaho. Ito yung effort na ginagamit ng isang pumapasok sa Greek Games nung panahon na yon, tulad ng takbuhan at ng wrestling. Hindi madali yon. No, katulad ng mga sumasali ngayon sa Olympic Games, no? Talagang yung kanilang dinadaan ng training, hindi biro. Bawat araw, ilang oras ang ginugugol, kahit na pagod na sila, kahit na kailangan gumising ng maaga, pati pagkain nila, dapat ganitong klase, at kung ano-anong mga sakripisyong dinadaanan para lang makapasok every 4 years o sa pagdating ng Olympic Games, halimbawa. Yun ang ginagamit na salita dito nung sinabi ni Paul, how great a struggle. Yun yung struggle. Pero pinatindi pa niya yung struggle, hindi lang niya sinabing, as the struggle I have for you. Tinan niyo yung adjective na kanyang ginamit. Sabi niya, how great. Pero sabi ko sa inyo, ibang klase ito sinabi ni Pablo, how great a struggle I have for you. Tapos may binanggit si Pablo rito na tatlong grupo ng mga nakatanggap, kumbaga, nitong ministry niya ng matinding, na may matinding pagdurusa. Una, sabi niya, you. Sino yung you? Yun yung mga mananampalatayang nakatira sa Colossas. Pangalawang grupo, those at Laodicea. Ikatlong grupo, and all who have not seen me face to face. So itong mga mananampalatayang ito na nakatira dito sa tinatawag na Lycus Valley dito sa Western Turkey, ito ay hindi niya sila kilala personally. Pero napakamalapit sa kanyang puso itong mga mananampalatayang ito. Now, nabanggit dito ang Laodicea. Ito ang pinakamalapit na syudad sa Colosse, sa Colossas. May mga 15 kilometro ang layo. Sabi ng Colossians chapter 4 verse 13 na itong iglesia daw sa Laodicea ay binanggit kasama ng iglesia dun sa Hierapolis. Napalagay ko kasama itong Hierapolis dito sa sinabi niyang all who have not seen me face to face. Now, itong Hierapolis sa ngayon, ano? Ito ay nasa Western Turkey. Ang tawag diyan ngayon is Pamukkale. Ibig sabihin, cotton castle. Isang kastila na cotton. So, ibig sabihin, puti. Ito ay isang town na kilala. Dahil pag nakita niyo yon, parang isang bundok na merong mga parang rice terraces, pero imbis na rice ang makikita nyo doon, makikita nyo kulay puti. At saka may tubig na malinis. At ang ganda. Kaya ako ito binabanggit kasi sa awa ng Panginoon Diyos, nabigyan ako ng opportunity na pumunta ng Turkey. At isa ito sa pinuntahan namin. Pamukkale. At or Hierapolis. Ito ang isa sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko sa buong buhay ko. Ang ganda. So yan ang sinasabi ni Pablo. Yung mga iglesyang nandun sa mga lugar na yon, hindi pa niya nakikita face to face. And yet ito siya, sinasabi niya, nagsasakripisyo ako para sa inyo. Grabe ang pag-ibig ko para sa inyo. Merong magandang relationship itong mga iglesyang ito. Itong Laodicea, itong Colossas, at saka itong Hierapolis. Pero ang binanggit lang ni Pablo dito, yung sa Colossas, of course, dahil ito yung sinusulatan niya, at saka yung mga Laodiceans, no? Bakit kaya? Bakit hindi binanggit itong mga mananampalataya sa Hierapolis? Well, siguro, dahil binanggit ni Pablo itong mga Laodiceans dito sa Colossians chapter 4 verse 16. Sabi ni Pablo, may sulat ako dun sa mga taga Laodicea, kayong mga taga Colossas, basahin niyo yung sulat na yun, ha? So, posible yun ang dahilan. Pero pangalawa, kaya Laodicea nagamit, siguro, yung mga problema, yung mga false teachings na nangyayari dito sa Colossas, nangyayari din dito sa Laodicea. Kaya yun ang dahilan kung bakit nabanggit niya itong dalawang mga iglesyang ito. Now, hindi binanggit specifically ni Apostle Paul kung ano itong nilalaman ng kanyang great struggle. Pero kung tatandaan natin kung anong sitwasyon niya nung sinulat niya itong Letter of Colossians at ikukumpara natin sa ibang mga sinulat niya in the New Testament, magbibigay sa atin ng idea kung ano ang kasama dito sa great struggle na kanyang binabanggit. So anong kanyang sitwasyon nung sinulat niya itong letter na to para sa mga taga-Colossas? Alam niyo kung ano? Nakakulong siya noon sa Roma. na naghihintay ng trial. Nakakulong siya doon. Kahit na gustong-gusto niyang pumunta sa kanila, wala siyang magawa kasi nakakulong siya. So siguro ito ang ibig niya sabihin, na struggle, great struggle. Eh alam niyo pa naman si Pablo, kung titingnan niyo yung ibang mga portions ng scripture, nako, ibang klase yung pag-ibig nito sa mga iglesia. For example, makikita natin sa 2 Corinthians chapter 11 verse 28, sabi niya, "And apart from other things, there is the daily pressure on me of my anxiety for all the churches." Yan ang ikalawang struggle niya. Yung struggle niya, yung kanyang matinding concern bilang pastor para sa mga iglesia. Struggle yun para sa kanya. Kasi syempre, kung mahal na mahal mo ang isang tao, tapos hindi mo siya makita, hindi mo siya, again, hindi ito tulad natin ngayon. Kahit namimiss ko yung anak kong nasa Amerika, eh, may pipindutin lang ako sa aking iPad, sa Messenger, o makakapag-usap na kami. Ito, walang telepono, walang internet. Kung magpapadala ka na sulat, buwan bago makarating doon sa sinulatan mo. No? So, ito matinding struggle para kay Paul. Gusto niya malaman, kumusta na kaya sila? Posible rin itong great struggle na kanyang binanggit dito, eh yung kanyang struggle against false teachers. Yan ang matindi. Of course, dito sa Colossus, alam natin, pagdating natin dito sa chapter 2, pagkatapos itong pag-aaral natin sa susunod, makikita na natin, sisimulan na ni Pablo na pag-usapan patungkol sa mga false teachers at ano yung mga false teachings nila. So para kay Pablo, hindi maliit na bagay ang false teaching. Ewan ko, siguro sa ibang iglesia, parang minamaliit lang nila yon. Pagka members nila, eh, napasok sa mga maling mga pagtuturo, parang hindi nila masyadong ina-address. Parang maliit na bagay. Kay Pablo, hindi. Malaking issue ang false teaching. Halimbawa, nung kanyang pinatawag yung mga elders na galing sa Ephesus, sa Acts chapter 20, ito ang sabi niya sa Acts 20, verses 29 up to 31. Sabi niya, "I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves will arise men, speaking twisted things to draw away the disciples after them. Therefore, be alert, remembering that for 3 years I did not cease night or day to admonish everyone with tears." Kita niyo? Ganun katindi, oh. Tatlong taon, sabi niya, pinagsasabihan ko kayo, winawarningan ko kayo, at yung warning ko sa inyo, may kasama pang luha. Ganon para kay Pablo, pag-issue ng false teaching, masyadong malaking concern yun para sa kanya. Struggle niya, itong pakikipag-away dito, in a sense, hindi naman suntukan, yun sa pamagitan ng para sabihin mali yung kanilang mga turo, i-expose niya yung mga maling turo nito mga false teachers na to, napakalaking struggle yun. Sa 2 Timothy chapter 4 verses 14 to 15, dagdagan ko lang, sabi niya doon, eto binanggit pa niya yung pangalan ng problematic na tao para sa kanya. Alexander, sabi niya, "The coppersmith did me great harm. The Lord will repay him according to his deeds. Beware of him yourself, for he strongly opposed our message." Tinan niyo mga salitang ginagamit niya. Mag-iingat kayo dyan sa taong yan. Ang pangalan niya, si Alexander. Nakakatakot yan. Ano? Biro yung banggitin ni Pablo yung pangalan niya dun sa pangalan mo dun sa kanyang letter. Tapos yung letter na yon kakalat sa mga libu-libong mga mananampalataya. Tapos umabot pa sa atin ngayon. Pero siguro, itong great struggle na binabanggit niya dito sa bahaging ito, eh yung tinatawag nating wrestling in prayer. Bakit ko nasabi yon? Kasi dito sa Colossians chapter 4 verse 12, yung siguro pastor ng Colossas na si Epaphras, siya yung taong nagdala ng ebanghelyo doon, ganun ang ginagawa para sa mga mananampalataya sa Colossas. Tinan nyo ha, basahin ko yung Colossians chapter 4 verse 12. Sabi doon, "Epaphras, who is one of you," so isa siya sa mga citizens ng Colosse, sabi niya, "Epaphras is one of you, a servant of Christ Jesus," so maring ibig sabihin to, siya ay ministro ni Jesus, baka pastor, "greets you," and then tinan niya nakalagay, "always struggling on your behalf in his prayers that you may stand mature, fully assured in all the will of God. So maaring kasama ito dun sa sinasabi niya. Pag sinabi niyang, great struggle, how great a struggle na dinadaanan ko para sa inyo. O kasama dun nung, kasi nakakulong ako dito, gusto ko nang sanang pumunta sa inyo, makabisita para matulungan ko kayo. Ano magagawa ko? Nakakulong ako eh. Kaya grabe, ang bigat ng puso ko, hindi ko alam ano na nangyari kaya sa kanila. So talagang excited siyang makarinig ng balita sa kanila. And then, ang laking struggle niya is alam niya, napapalibutan itong mga taong ito ng mga false teachers. Pero itong isang bagay na kasama sa kanyang struggle, eh pagka siya ay nagpe-pray. Ibang klaseng prayer na to. Ewan ko kung naiintindihan natin ito. Marami sa atin hindi naiintindihan itong wrestling in prayer. Merong isang tao, ganito ang description niya eh, kung ano ibig sabihin itong prayer na to eh. Sabi niya, deep intercession, prolonged, penetrating, time and energy consuming, emotion draining kind of praying. No, malalim na pagpe-pray para sa iba, matagalan, pumapasok, no, umuubos ng oras, dalandala siya emotionally. No, parang talagang nadedrain siya emotionally dahil siguro iniiyakan niya yung mga taong pinagpe-pray niya. Yan ang klaseng struggle in prayer na kanyang binabanggit dito. Again, pinapakita niya sa kanila, sabi niya, I want you to know, gusto kong malaman ninyo, ganito ang struggle na dinadaanan ko. Alam niyo, napakaganda nitong puso ni Apostol Pablo. Yung mga ministrong gumagaya sa kanya, sila po ay willing to suffer. No? Kahit na sila ay dumaan ng matinding bagyo dahil sa persecution mula sa kanilang mga kaaway, kahit na sila ay walang tulog dahil sa pressure na dinadaanan nila sa mga iglesia, kahit na sila ay grabbing struggle dahil sa kanilang confrontation dun sa mga false teachers, o kahit na sila ay nagre-wrestle in prayer or in ministry para sa mga santo, sa kanila, willing silang daanan ang lahat ng mga ito. Ito ang klase ng puso na nais ng Panginoong Diyos para sa lahat na tumatawag sa kanilang sariling minister of the gospel. Whether sila ay pastor, elder, evangelist, missionary, itong puso na gusto niya para sa kanila. Na willing silang magdusa, hindi lamang para sa mga maliliit na iglesia o para sa mga pinapastoran nilang mga ministries. Hindi. Sabi ko nga, dito, sabi ni Pablo, pati dun sa mga tao, sa mga iglesyang, hindi pa niya nakikita. So, ibig sabihin yung concern na yon, it is for the universal church. Madali kasing magsabi na, ako, mahal ko talaga at binibigay ko buhay ko for SDG. Pero what about for the other churches? What about, for example, sa CCM churches ngayon, yung iba sa kanila, walang pastor. At nahihirapan ngayon. Ganon din ba ang puso ko para sa kanila? Ako pa sinasabi ko rin, I'm also struggling for you. I'm also wrestling in prayer para sa inyo na sana tulungan kayo ng Panginoon Diyos. Sana mag-raise up na siya ng pastor para umokay na kayo. Alam niyo, sa totoo, hindi ko masabi yun eh. Pero ito ang panawagan ng Panginoon. Etong gusto niya. So itong unang sinasabi ni Apostle Paul. Ito ang statement ng kanyang struggle. Ito, sinasabi niya, ito, ganito katindi ang struggle na dinadaanan ko para sa inyo. Okay, pangalawa, ano makikita natin dito sa ating teksto? The purpose of Paul's struggle. The purpose. Anong dahilan? Ba't niya ginagawa ito? Ba't siya nag-struggle ng matindi para dito sa mga churches na to, kahit na hindi pa niya sila nakikita? Ito, sabi ng verse 2 and verse 3. That their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Dito sa dalawang verses na ito ay pinapaalam sa atin ni Pablo ang tatlong dahilan kung bakit ganun na lamang ang struggle na kanyang dinadaanan para dito sa mga mananampalataya kahit hindi pa niya sila nakikita. Ano yung unang dahilan? First purpose, so that they might be encouraged in heart. Tingnan niyo, sabi niya sa verse 2, that their hearts may be encouraged being knit together in love. Alam niyo mga kapatid, ito yung pinaka-main, ito yung main purpose kung bakit si Apostol Pablo ay handang dumaan ng ganitong klaseng pagdurusa para dito sa mga mananampalatang ito, kahit na hindi pa niya sila nakikita. Sabi niya, that their hearts may be encouraged. Now, pansinin niyo po, mag-focus yung attention niyo doon sa salitang puso, heart. Normally ngayon, pagka ginagamit natin yung salitang heart, may connection sa feelings, affections. Pero ayon sa Biblia, mas malawak ang kasama dito. Pag sinabing heart, and by the way, sa Griego, ito yung Greek word, cardia. Kaya nga yung mga doktor ng puso, cardiologist ang tawag sa kanila. So, anong ibig sabihin ng heart? Sa English, no? It is the core and center of man's being. It is man's inmost self. It is the center of one's personality. It is the source of one's will, thoughts, and affections. Dagdag mo dyan ng emotions. Dito sa puso, nanggagaling ang ating mga salita at ang ating mga gawa. Kaya mapapansin ninyo, sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 15 verse 19, for out of the heart, galing sa puso, dito nanggagaling ang mga masasamang pag-iisip, ang pagpatay, ang pangangalunya, ang sexual immorality, ang pagnanakaw, ang false witnessing, ang paninira ng puri ng ibang tao, slander. Lahat ng mga masamang kaisipan at masamang gawa, galing sa puso. Galing sa puso.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
3: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
4: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: God has worked throughout history bringing revival through renewal and reformation to His church. Will He do it again? Maybe even in our lifetimes? I'm David Wolin, inviting you to join me on the next Haven Today as we wrap up a series called Born Again, The Message of the Great Awakening.
6: Seven O Two DZAS FEBC Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
2: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
4: Heartline.
3: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
4: Heartline.
3: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
4: Heartline.
3: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
5: Magandang gabi ka, Agapay. Welcome muli sa ating programang Heartline Friday Edition. Dito lang yan sa inyong himpilan, 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay active and proud member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Binabati rin natin ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya kung ano man ang time zone mo, umaga, tanghali, hapon o gabi, hello po sa inyo, lalo na sa ating mga overseas Filipino workers or OFW. Sa bayan din po tayong naririnig at napapakinggan sa 702 DZAS app. Yung mga wala pa rin pong app, mag-download na po kayo, libre lamang po yan sa Google Play Store at sa Apple App Store. At syempre, ako po ang inyong makakasama ting Biyernes ng gabi mula 9:30 PM to 11 PM. Ako po si Doc Adrian Gayataw or Doc A. At kasama natin muli ang aming president ng Philippine Association of Christian Counselors, si Ate Joy Laverinto.
6: Hello mga listeners natin, mga taga-agapay na nandyan sa kalye, nandyan sa mga churches, nandyan sa mga opisina pa, nag-online work, no?
5: Yes.
6: Lalo na ngayon, o mga misis na nagtatrabaho pa lang, gabi-gabi, nag-multitasking, ano pa. Yung ating mga pastors, gusto kong this time, Doc A, gusto kong batiin, shout out yung ating mga kaibigan ko dyan, si taga CCF.
5: Ayan.
6: Okay. Alex and Dida Revilla. Okay.
5: Hello
6: Yay.
5: Po sa inyo.
6: Tsaka Sister Virgie na nasa Virgie, Australia, nandyan sa Silang, you know, mga kaibigan natin saan-saan, ano? And Gigi din, Sister Gigi Har, nasa Cebu. Yun.
5: Wow, malayo na aabot natin.
6: Yes, oo.
5: Speaking of malayo, Ate Joy, babatiin ko na rin yung kaibigan namin sa US, si John Rodriguez at saka si Teng Rodriguez. At yung mga kaibigan pa namin na si Malu de Guzman, si Pastor Raymond de Guzman, of course, Pastor Gilbert Foliente, si Miss Kathy Foliente, at marami pang iba. Naku.
6: Mm-mm. Kaibigan ko sa US, Anna, Lilibeth. Ayan, dami.
5: Nakakaabot tayo
6: nakakaabot
5: sa iba't
6: tayo
5: ibang
6: doon.
5: Bahagi ng mundo.
6: Yan ang aking mga kaibigan na, alam mo yun, nagtatrabaho pa lang ako sa corporate. Kasama ko na yan sila.
5: Wow, hello po sa
6: hanggang
5: inyo.
6: Hanggang ngayon nagkikita-kita pa lang kami. Kasi close talaga.
5: Yes. Samahan niyo po kami ngayong gabi. At babatiin na rin natin yung mga nag-message sa atin, si Pastor Winston Reyes. At hello sa inyo ni Ate Gigi dyan sa Victory Katipunan. Ito pa, mga taga-Katipunan, Marite Castro, si Joyce Tan. At ito, mga kasama namin sa small group dati, si Patrick Ong at si Chrisel Ong. Hello sa mga inaanak ko. At si Jed Melicor, si Erin at si Tommy Lazaro, mga volunteers natin yan sa Victory Katipunan Kids Church. Hello po sa inyo.
6: Yeah, shout out ulit ako kay Trisha Nanali, yeah, si Beth, At saka si Christy na nasa New Zealand.
5: Uy, wow, anong oras na kaya ngayon doon? Naku, baka iba yung time zone nila. Sige lamang po, magpadala pa rin po kayo ng mga pagbati sa ating Facebook page dahil magkakasama-sama tayo hanggang alas 11 ng gabi. Pwede rin po kayong magpadala ng mga katanungan at mga komento, lalo na tungkol sa topic natin ngayong gabi. Ate Joy, napakahirap pag-usapan ng topic ngayong gabi pero kailangang pag-usapan. At ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga deception, mga panlilinlang o panloloko. Yun, Ate Joy, lalo na ngayon sa panahon ngayon, palagay ko lahat na tayo or kung hindi man lahat is marami na sa atin ang mga naloko. Lalo marami ngayon mga scammer, mga hacker, at even sa relationship, yung mga nagloloko, yung may mga tinatago na malalaman na lang natin bigla-bigla. So, yan yung mga pag-uusapan natin ngayon.
6: Oo. Dahil siguro sa hirap ng buhay, yung iba napilitan doon sa pag-i-scam. Naalala ko, mayroon akong experience. Kaibigan ko talaga. Sabi ko, hindi naman to nanghiram ng pera. Bakit nanghiram siya ng pera sa akin? So, buti na lang, wala akong wala akong signal. So, hindi ako nakapagpadala ng GCash agad. So, siguro, mga few minutes after, nag-message siya sa akin, baka makareceive ka ng ganitong text message, nanghihingi. Sabi niya, hindi ako yan.
5: Oh, no.
6: Sabi ko, wow, praise God. Mm-mm. Kasi, I'm supposed to send na, na magpadala. Kasi, this person is very close to me.
5: Yeah.
6: Hindi ako makahindi kasi close to me, malaking utang na loob ko rin sa kanya. Siya rin, siya ay na-hack yung kanyang messenger, nanghingi ng pera. So sabi niya, marami siyang nakaibigan na nawala ng nahingian.
5: Deception. Alam mo, Ate Joy, ganyan din yung nangyari sa akin. So dito naman this time, nung nangyari sa akin, is may mga nag-message sa akin na hindi ko kilala. Tapos sinabi nila, hello, concerned citizen lang po kami. Account mo ba to? Kasi may nagpo-post na ikaw, pangalan ko, picture ko sa Viber at sa Facebook na ganun din, naghihingi ng pera na as if ako yun.
6: Mm-hmm.
5: So buti na lang may mga concerned citizens na nagsabi sa akin na ginagamit yung account ko. Nako, sobrang talamak.
6: Ganun din yun sa husband ko. Same, you know?
5: Kuya Bong.
6: Yung siya ay maraming nag-message sa akin. Si Kuya Bong, si Bong ba ay ganito? Sa akin nagme-message. Mm-mm. Kasi very unusual for Bong na merong mga message na hindi daw siya. So, yun pala na-hack
5: niya. Na-hack yung account niya. Wow, grabe. Usually nga, hindi mo masabi kung yung meron daw time na mga senior ang naloloko sa na-hack. Pero hindi mo nila rin masabi ngayon kasi minsan kahit sino na lang pwede nang magamit na ma-hack or ma-scam.
6: Yes. Mm-hmm.
5: Yan. So, Ate Joy, nakaka-curious nga, no? Sabi mo kanina, baka napilitan silang mang-scam or mang-hack. Pero bakit nga ba magsisinungaling ang isang tao para manloko ng kapwa?
6: Ako, sa personal experience ko, malaki pa rin yung yung tinatawag na fear, takot. Na takot magpakatotoo, takot takot din maghirap. takot magbanat ng buto. Kasi sabi nga sa Bible, if you don't work, don't eat. Maraming mga tao na ayaw magbanat ng buto. Gusto nila yung madali ang pera. So ano yung madali ang pera?
5: Panloloko.
6: Panloloko. Mm-mm. Kasi dun sa panloloko, kapital mo, laway. Pag dito, magbanat buto ka, tagal.
5: Hirap.
6: Magsisave ka pa ng pera, magtatrabaho. Sabi nga sa Bible, di ba? By your sweat of your brow, you will eat your food.
5: Yes.
6: At karamihan ng mga tao, ayaw maghirap. Gusto nila yung panandali ang ligaya.
5: At meron ding iba, sabi mo nga, natatakot sa pag nalaman ng mga tao yung katotohanan tungkol sa kanila is baka hindi sila tanggapin or mahalin o irespeto the way that they want to be treated.
6: Yes. Yeah. Kaya kailangan mayroong deception kasi para ma-maintain yung gusto man nilang imahe or status ng buhay. Gusto man nilang yumaman sa biglang madaling panahon, so pwede talagang gagamit ng mga strategy na katulad ng deception.
5: At iisipin mo rin, Ate Joy, na parang kahit ba sobrang ganda nung dahilan ng isang tao para gusto niyang mayroon siyang magustong ma-achieve, mayroon bang sapat na dahilan o valid reason para hindi magsabi ng totoo or magsinungaling?
6: Una, ang mga dahilan diyan ay naging kagawian na, no, maliit pa lang. Alam mo yun, nakakalusot. Palagi nakakalusot. Maliit pa lang, nagiging ano na, yung hindi nagfa-follow ng mga house rules or parental guidance. Ayaw sumunod. May mga batang ganun eh na maliit pa lang, ano, they are prone to disobey or hindi sumusunod sa mga rules and regulations sa loob ng bahay.
5: Mm-mm.
6: So normally, si ito yung mga kabataan na ito, dahil walang parental guidance, walang naggagabay sa kanilang mga nakakatanda. So, parang pinaglalaruan nila ang buhay.
5: Mm.
6: Parang ang buhay is buhay-buhayan.
5: Mm-mm.
6: Bahay-bahayan. Hindi na develop yung kanilang responsibility, accountability, pakikipagkapwa ng maayos. You know? Or another is yung talagang walang relationship sa God.
5: Oh,
6: walang
5: wow.
6: takot sa Diyos. Mm-mm. Kasi ang mga taong halos nakagawa ng deception ay talagang mas natatakot sila sa tao kaysa natatakot sa Diyos.
5: Oo nga, no? Mm-hmm. Natatakot sa paghihirap. Mm-hmm. Kaya nangloloko na mas hindi takot sa anong resulta nito. Sa consequence.
6: Mm-hmm.
5: Ang pananakit, paano ba sabihin niyo na Ate Joy? Pananakit sa kalooban ng Panginoon.
6: Oo, panluloko.
5: Panluloko.
6: You know? So, parang sa kanila, yung conscience or yung tinatawag na guilt, parang tumigas na ba?
5: Kasi nakalus yung heart. Yeah.
6: Kasi tayo, meron tayong tinatawag na konsensya, which is our spirit, no? Ang konsensya, nilagayan ni Lord para ipakita sa tao ang tama at mali. So, dahil kagagawa ng tuloy-tuloy na habitual na pagluloko or pang-deceive or pang-daya, nagiging ano na ito, normal na pag-iisip.
5: Wow.
6: Normal na lifestyle.
5: Yeah.
6: Wala nang kumapal ng mukha.
5: Mm-mm. Yeah.
6: Mm-mm.
5: Yeah. Nako, ito ang mga pag-uusapan natin ngayon, Ate Joy, yung paano masasabi na deception na ba o yung madiskarte lang na legal pa rin o tama pa rin pamamaraan. At para naman sa mga kababayan natin o kaagapay natin na naloko na o na nalinlang, na deceive sila, paano ito ibabalance lalo na kung mananampalataya? Sige, yan ang mga sasagutin natin ngayong gabi. Kaya samahan niyo po kami hanggang alas 11. Patuloy lamang po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at komento. Makibahagi po kayo sa ating interesting na pag-uusapan ngayong gabi. Sige, Ate Joy, handa na ba tayong sumagot ng mga tanong?
6: Sige, by the grace of God.
5: Amen. Yan. Ang una nating tanong, Ate Joy, may kakilala po akong nagsasabi ng iba-ibang version ng kwento depende kung sino ang kausap niya. Paano ko po malalaman kung alin ang totoo?
6: Nako, mahirap na niyang malaman ang totoo. Dahil sabi nga niya, iba-ibang version.
5: Mm-mm.
6: So, yung version na yun, as what she said, iba-iba. So, alin, wag na niyang alamin.
5: Nang alamin.
6: Ang aalamin niya na ito ay kasinungalingan.
5: Mm-hmm.
6: Tung taong to, ang sinasabi niya ay kasinungalingan. So, therefore, yun ang kanyang expectation management. I-expect na niya na ang tong taong to ay it could be version A, version B, version C, pero lahat yun ay walang, may tinatago, may ini-edit, at may tinatanggal.
5: Yeah. Parang ang sinasabi mo, Ate Joyce, hindi na niya obligasyon na alamin yung totoo kasi the fact na iba-iba yung version is may character issue na. May parang either panloloko na or may pakay na tong tao na to.
6: Meron ng history.
5: May history.
6: At meron ng track record. So, kung maniniwala ka or, you know, you try na, sige, kasi sa akin siya nagsasalita, siguro sa akin maging totoo na siya.
5: Mm-hmm.
6: You know, you try to believe na siguro mahal naman ako nito, siguro hindi naman ako lukuhin nito. Pero kapatid, it has nothing to do with you eh.
5: Yes.
6: Meron na yung ugali na develop itong taong ito na mas ang kanyang tools para siya ay mabango sa mata ng tao ay gagawa siya ng mga iba-ibang version na kung saan doon sa laro na gusto niya.
5: Wow. Kasi depende kung sinong kaharap niya, kung ano yung makukuha niya doon sa taong kinakausap niya.
6: Yes, yes. Yeah.
5: So Ate Joy, wag na kung may iba-ibang version, hindi na natin,
6: I-limit na niya yung expectations niya. Yeah. Baga, bigyan niya na ng room for lie.
5: Lie na to.
6: Na ito, ang pwedeng half-half ito, mm-mm, pwedeng one-fourth is true, or pwedeng may 10% na ano, totoo, 90% hindi. Mm-mm. More or less, lalagyan niya na. Kasi, at least doon, hindi siya masasaktan pa rin siya, pero nandun yung realistic expectation. Yeah.
5: May wisdom na kung paano i-approach, mm-hmm, yung situation.
6: Yes.
5: So, Ate Jo, ibig mo bang sabihin dito is hindi na niya pag-aharap-harapin pa yung mga taong pinagsabihan ng iba't ibang version?
6: Kasi may ang taong tong nag-choose to deceive, no? Hindi niya kasi hawak ang decision nitong taong to. Eh.
5: Hmm.
6: So, at least alam niya. For example, ako, I have that experience with my family, Doc A. May mahal ako sa buhay na sobrang mahal na mahal ko at hindi iba-ibang version, tanaw na tanaw ko talaga. So I tried my best, pinipilit ko, ako na yung naging nag-open up na ako, pinifeedback ko na lahat ng nasasaktan ako pag nagsisinungaling ka, oo lang. Pero once na parang alanganin, talagang pumapasok yung ano, yung either exaggeration, papasok yung manipulation, papasok pa rin yung deception. So, sabi ko, ay, hindi na ako may kasalanan nito. Parang itong taong to, meron talaga siyang, it could be trauma, it could be, meron siyang sugat sa puso na ang tools niya or yung pamamaraan niya para mabuhay siya is yung panlilin lang.
5: Wow.
6: Or pagsisinungaling.
5: Yeah. Yeah, so hindi na natin alamin kung anong totoong version, pero maging warning na ito sa history at sa character ng tao. Yeah.
6: Pwede naman niyang alamin, pero be ready lang.
5: Na what's the guarantee na magsasabi ng totoo to,
6: yes,
5: sa akin o sa iyo?
6: Baka paasahin mo lang yung sarili mo, tapos
5: yeah,
6: hindi naman mangyayari.
5: Yes, tama, tama. So, isang parang red flag na yon or warning na. Okay. Ito namang next na tanong natin, Ate Joy. Sabi niya, may katrabaho po akong inaangkin ang credit sa trabaho na hindi naman siya ang gumawa. Deception na po ba yun? Nagsisinungaling po siya tungkol sa accomplishments niya para mapansin ng boss. Dapat ko po ba siyang i-confront o hayaan ko na lang?
6: Nako. Kaagapay, huwag kang pumayag na ang iyong accomplishment, ang iyong trabaho ay agawin na lang kung sino-sino. Mm. Kasi kung pabayaan mo yan, parang ikaw na rin ay nagsisinungaling.
5: Ay, parang nag-ride ka dun sa kasinungalingan.
6: Yes, because of fear of confrontation.
5: Wow.
6: Ayaw mong i-correct yung tao. Wala kang lakas loob na pigilan yung tao na yun. Di, parang ikaw na lang din ang nagsisinungaling.
5: Wow.
6: Kasi yeah, you already know.
5: Alam mo ang totoo.
6: Oo, alam mo na, na-discover mo na na ninanakaw niya ang iyong achievement. And then tolerating it by not in the name of peace or in the name of relationship, ay parang ikaw na rin ang nagsisinungaling noon.
5: Wow, ang hirap pala, Ate Joy, no? Na pag nalaman mo yung totoo, hindi ka makibahagi. Sabi nga sa Bible, have nothing to do with it but expose it.
6: Mm-hmm.
5: Maging motivation niya para itama, iwasto yung pagkakamali, yung pagkasinungaling.
6: Tsaka, nandyan yung tao na yan, baga ikaw, pina-witness yan ng Panginoon sa'yo, pinakita yan ni Lord sa'yo, malay mo, God has appointed you. Ikaw ang ginamit ni Lord na instrumento para i-correct, i-discipline, or, you know, i-confront itong taong to. Tapos kung ikaw mismo, takot ka rin mag-confront dahil ayaw mong conflict, you know, and then, sinong gagamitin ng Panginoon?
5: Wow, wow. Mm-hmm. So, it's a step of faith for the person also sa ating kaagapay.
6: Oo, kasi si Lord ayaw niya yun eh. Mm-hmm. Ayaw ng Panginoon na ang anak niya or mga created beings niya in the likeness of God, no? Ayaw niya na ang tao mag-deceive. Kaya lang, ang Diyos, wala siyang magagawa kung yung tao na yun ayaw mag surrender.
5: Yes.
6: Pero si Lord gagamit ng mga authorities like our government, gagamit ng tao to discipline.
5: Yeah.
6: You know? Kasi ayaw mag-submit kay God eh.
5: Yeah.
6: E di gagamit na lang si Lord ng mga leaders, mga tao para i-confront at malay mo dun sa consequence na yun.
5: Yeah.
6: Or painful consequence na ma-address siya ng boss niya.
5: Mm-hmm.
6: That could be also a blessing na matuto siyang to stop deceiving, stop pretending na ang galing-galing niya sa trabaho pero hindi pala siya gumagawa.
5: Yes. Mm-hmm. Ang ganda no, Ate Joy, sabi mong nilagay na external government or external authorities is yun din ang maaring pamamaraan ng Panginoon para ipakita yung pagmamahal niya, para yes, itigil natin yung mga mali, yung mga deception at paglilinlang. Mm-hmm. Ayan. Curious ako, Ate Joy. So paano pwedeng i-confront ng ating kaagapay itong kanyang katrabaho na nagte-take credit or nagsisinungaling?
6: Okay. Kung meron siyang lakas na loob, Adrian, kausapin niya, one-on-one muna sila. Mm-hmm. I've noticed, ma-roleplay tayo. Mm-hmm. Kung mara, ikaw yung office
5: yung
6: mate ko.
5: Nagde-deceive.
6: Itong mm-hmm work na ito, gawa ko ito. And then I noticed na nakita ko, napansin ko na ni-report mo ito na as if ikaw yung gumawa.
5: Mm.
6: Would you like to correct it? Na ikaw ang mag-correct.
5: Yeah, binigyan mo muna ng opportunity.
6: Punta ka sa boss mo, sabi mo, I'm sorry ma'am, nagkamali ako. Report pala ito ni Joy. Pinangalan ko sa akin. Mm. I just realized that I made a mistake. So bigyan mo siya ng chance. Tapos, sabi mo, another option, if you don't want to do that, kung wala kang lakas loob mag-report, pwede naman ako mag-report.
5: Mm.
6: Kung ayaw mo i-report, ako mag-report. So, which do you like? You know? Gusto mong ikaw mag-report or ako mag-report?
5: Mm.
6: Kasi, hindi ko ito tolerate itong ginagawa mo kasi deception ito. Pag nanakaw to ng performance, paano ka ma-develop ang performance mo? Paano ka gagaling kung palaging pretending na ikaw yung nagpe-perform? When in fact, hindi ikaw nagpe-perform.
5: Mm.
6: So, ang ano ko sa'yo, ang concern ko sa'yo, is gusto kong lumawak ang iyong kaalaman, gusto kong gumaling ka, gusto kong maging maayos ka, na by doing what you're doing, ikaw yun eh. That's, you will feel good. You will feel,
5: yes,
6: ikaw yung may sense of achievement.
5: Yes.
6: Pero itong ginagawa mo, pag tinotolerate kita, aba, lalo kang madi-disempower, lalo kang ma-insecure kasi ikaw mismo, alam mo yan, na yung ginagawa mo, hindi ikaw yun.
5: Yeah.
6: So, I'm not helping you. So, this is my way of helping you.
5: Mm, wow.
6: I'm helping you to be real, to be authentic, to be able to, you know, do. Kasi meron ka namang kakayahan, matalino ka naman, mas matalino ka pa sa akin. Mm. You just have to work hard.
5: Wow. Mm. Ang ganda, Ate Joy, na binigyan mo ng option, bibigyan mo ng option yung taong nakapagsinungaling. At at the same time is concerned, naramdaman ko yung concern ka sa welfare niya, yung ikabubuti
6: yes
5: niya.
6: Mm-hmm.
5: Hindi lang i-correct yung pagkakamali niya.
6: Yes, mayroong wow pagmamahal.
5: May pagmamahal.
6: You know?
5: Yeah.
6: You know?
5: At nag-offer ka pa na kung hindi mo kaya, I can do it for you.
6: Yes.
5: Nagpaalam ka na hindi behind the back of the person is gumalaw ka o kumilos ka.
6: Mm-mm. Wow. Bigyan mo siya ng time frame.
5: Ah, yes. Uh-oh. May timing.
6: So, you know, you have a choice until 1 week.
5: Mm-hmm. So, pag hindi mo ito ginawa,
6: ako na ang gagawa.
5: Wow. Wow. Kumang in-empower mo yung tao to do what is mm-hmm right.
6: Mm-hmm.
5: Wow, ang ganda nun. So, ituloy natin sa next question, Ate Joy. Paano po kung may couple sa church na ministry leaders na nagpapakitang okay ang marriage nila lalo sa social media? Pero alam namin na may seryoso silang problema at may mga bagay na itinatago sila sa church. Deception po ba iyon? At kailan ba dapat respetuhin ang privacy at kailan kailangan ng magsabi ng totoo?
6: Yeah. Ano kayang relationship niya dito sa mag-asawa?
5: Magandang tanong.
6: Kasi kung close ang relationship, part of the family, mayroon silang tinatawag na influence, no?
5: Mm-hmm.
6: Pero kung ito ay malayo ang relationship, ang hirap i-correct.
5: Mm-hmm.
6: Kasi
5: walang relationship.
6: Walang relationship.
5: Yeah.
6: Mm-hmm. So, magandan siya ba ay, kasi ministry leader, no? Pagkasabi.
5: Mm-hmm. Yes, yung couple
6: so,
5: ay ministry leader.
6: Kung siya ay pastor, aba, mayroon siyang influence.
5: Mm-hmm.
6: Mayroon siyang, kung siya ay pastor, pwede niyang i-correct itong mag-asawang to na, you know, yung problema niyo, kumusta na ang problema niyo, yan ba'y hinaharap niyo, or yan ba ay tinatakasan niyo.
5: Mm-hmm.
6: Kasi napansin ko, puro magaganda ang kinikere niyo doon sa, pinopost niyo sa Facebook.
5: Mm-hmm.
6: Pero, kumusta naman ang puso ninyo? Are you really happy?
5: Mm-hmm.
6: Doon sa pinapakita niyong sa Facebook as a pastor.
5: Yes.
6: Ngayon, kung let's say, relatives.
5: Mm-mm.
6: Relatives, kapatid, magulang, anak, kumusta na? Kayo ba talaga ay masaya? Kayo ba talaga ay walang problema? Kumusta na ang inyong buhay? Talaga ba kayong maayos? Eh, pero sa aking kaalaman, meron kayong problema.
5: Mm-mm.
6: So, are you addressing it or not? Or are you just avoiding it? Kasi anak, nababahala talaga ako sa inyo. Feeling ko, marami kayong nadadayang mga tao na when in fact, halos maghihiwalay na kayo. When in fact, parang ang dami nyo nang nasasaktan ng mga pamilya, including me, as your mother, you know. So, I just want you to be truthful to yourself. Address mo yan. Ngayon, kung yun naman ay ministry, yung talagang, well, it's organization. Okay. Part ng board of directors.
5: Mm-mm.
6: Ay, bigyan niya ng tawag nito, warning, you know. Kapatid, I'm very concerned sa inyo. Kailan kayo magpakatotoo? Kailan niyo to i-address ang totoong problema niyo? Because I'm very, very concerned na nakikita ko nagdi-disintegrate yung family niyo, and here you are, you're presenting to the world, you're happy. Hanggat kailan? Hanggat kailan yan? Hanggat kailan niyo kayang magkunwari?
5: Yeah. Ang ganda ng sinasabi mo, Ate Joy, kasi nga ang parang nilaramdam mo rin yung nararamdaman ng taong nagde-deceive, no, na they may have reasons for showing ang magandang front pero nagdudusa sila. At gusto mong tulungan na i-end yung paghihirap nila by prolonging the agony of pretending. But you're helping them to stop it. Incorrect.
6: Ang tawag ko dyan, Doc A, self-deception.
5: Self-deception. Kasi rin.
6: Pwedeng i-deceive mo yung ibang tao, pero after day, ang dinideceive mo dyan, yung sarili.
5: Wow.
6: Pinapaniwala mo na happy
5: yes.
6: ka. But why? May problema sa marital. You know, mayroong third party. Tapos shopping ka.
5: Mm-mm.
6: You know, ang dami mong binili. Nasabi mo, hindi bali, kahit may third party yan, eh, ako naman magagandang bag ko, nakakain ako ng masarap, nakapag-travel ako. Pero, yun nga, self-deception.
5: Self-deception, yeah.
6: Mm-mm. Pinagpalit ang sakit ng puso sa mga material na bagay.
5: Wow. So, sarili niya muna yung unang-una niyang niloloko. Yeah. Kung nangloloko rin siya ng iba. Yeah, ang ganda. At sabi mo rin, Ate Joy, yung relationship nga ng ating mga kaagapay. So, the stronger the relationship, mas may impluensya, mas may connection para mag-confront, mag-help, mag-correct.
6: Actually, yan ang dahilan binigyan tayo ni Lord ng family.
5: Wow.
6: So, you know, meron tayong tinatawag na circle, family. Family, tapos meron tayong community, tapos meron tayong church. Alam mo ito, community, tapos meron tayong church. Alam mo ito, mga close contact. Iyan ay mga, ano yan, mga instrument ng God na parang isang tao hindi maging wild. Kasi meron kang pamilya na accountable sa'yo. Meron kang community that you belong. Kasi ako, Doc A, kung wala akong ka-community, wala akong pamilya, wala akong church, I can do anything against, you know, the world. Because wala naman akong taong maaapakan, wala naman akong taong masasaktan. Pero if you have a family, community, church, ginagamit yan ng Panginoon.
5: Yeah.
6: As your, ano, to correct yung mga behavior ng tao. May human instinct natin, may animalistic instinct
5: yeah.
6: yan. Na yung the lust of the flesh, you know, the lust of the eyes and the pride of life. Yan yeah. yan eh.
5: Yeah.
6: Yan yung mga kalaban natin sa sarili.
5: Yeah.
6: Mm-mm.
5: Kaya ang sakit lalo pala, Ate Joy, kapag ang nakapagpanlin lang sa'yo o nakaloko sa'yo is galing dun sa pamilya mo. Yeah. Which is, I think, yun din yung tanong nung ating next na listener na kaagapay. Sabi naman niya is, yung karelasyon ko ay paulit-ulit na nagsisinungaling sa akin. Ako, ang sakit nito. Pero kapag nahuhuli ko, sasabihin niyang nagsisinungaling lang siya dahil natatakot siyang mawala ako. Naiintindihan ko yung dahilan niya, pero paano ko po haharapin yung kasinungalingan, yung paulit-ulit na kasinungalingan niya?
6: Yun. Yung sagot ng kanyang, ano ba yun? Husband? Or ano bang, anong klaseng
5: relationship?
6: Hindi niya
5: nasabi. Karelasyon, ang karelasyon, sinabi ng ating kaagapay.
6: Yeah. It could be husband, it could be boyfriend, girlfriend.
5: Mm-hmm.
6: Yung sagot din noon ay ursong malaking kasinungalingan. Yung sinabi niya, natakot ako, mawala ka. The truth of the matter, hindi siya takot na mawala ka. Kasi kung takot talaga siya, mawala ka sa kanyang buhay, ay magsasabi siya ng totoo. So, pati yun, binilog ang puso mo, binilog ang utak mo,
4: yes,
6: ang ulo mo, kaagapay, para marinig mo yung gusto mong marinig. Para bang, ganun niya ako kamahal. Kaya ginagawa niya ito para hindi siya mawala sa buhay ko. So then you feel good kasi ganun ka kaimportante. Pero suriin mo kaagapay.
4: Yeah.
6: Wala siyang takot na mawala ka. Kaya malakas ang loob niya magsinungaling. At malakas ang loob niya na kahit mahuli siya paulit-ulit, nagsisinungaling pa rin siya.
4: Yeah.
6: Kasi wala siyang takot na mawala ka.
4: Wow. Tsaka Ate Joy, no, yung hindi ka magsasabi ng totoo sa karelasyon mo, it's parang sinasaktan mo yung tao.

0: you may term siya na ano eh, being too nice, being too nice is toxic.
1: Wow.
0: Toxic. Kaya itong kaagapay natin masyadong nice kasi ilang beses na niyang nahuhuli. Walang consequence. Walang,
1: oh, kaya paulit-ulit lang yung yes, pagsisinungaling.
0: Walang parameters, walang boundary, walang pros and cons. So kaya sabi ng partner niya, eh wala naman ding account, wala naman din akong discipline na nare-receive, wala namang penalty, wala namang consequence. Bubulahin ko na lang.
1: Yeah, yeah. Tsaka Ate Joy, yung pagsisinungalingan, no, yung pag ikaw na pasinungalingan ka nung karelasyon mo, asawa or boyfriend, girlfriend o siguro anak, eh, parang yun mismo is nakakaapekto dun sa quality, dun sa relationship ninyo, 'di ba? Paano mo na ngayon malalaman alin yung totoo at alin ang hindi sa mga yeah, susunod na bagay?
0: Palagi na lang siyang ano, aligaga. Palagi na lang siyang hindi makapag-trust. Eh, love is trust.
1: Trust, yes. You know?
0: So, ang yeah, sinisira dyan, yung pagtitiwala. Kasi, very expensive ang trust, no? Yung nga sabi nga na, trust has to be earned.
1: Yes.
0: Sa kingdom of God, paano ma-earn yung trust? You receive Jesus Christ, you know? Believe Jesus Christ, and then you have the Holy Spirit. And the fruit of the Holy Spirit is trust. Pero pagdating sa relationship, hinubog yan ng panahon.
1: Yes.
0: Sinape yan ng panahon. Ilang years kayong nagsama or nakapagrelasyon para mabuo yung trust. Yeah. Tapos ngayon kung sisirain lang siya again and again and again, aba, yan ba'y worth it na relasyon na alam mo na yung relasyon na yan ay hindi siya nahubog ng pagtitiwala.
1: Yes, yeah. May time element yung pagtitiwala. Yeah. Ate Joy, so yung tanong niya, naintindihan daw niya yung dahilan, pero paano ko po haharapin yung kasinungalingan niya? Ano na ang maari niyang gawin ngayon?
0: Harapin niya ang kasinungalingan sa katotohanan.
1: Harapin ang kasinungalingan sa katotohanan.
0: Na sabi mo sa kanya na, you know, may grasya akong binigay sa inyo, grace period. Ilang years na ba ito? So ngayon, lagyan na natin ng aside from grace and mercy, lagyan na natin to ng boundary. Lagyan na natin tong, you know, ang courage kasi, Ilian, definition ng courage is yung you are courageous enough to stop the abuse.
1: Wow.
0: Kasi abusive na siya. Actually, abusive na to kaagapay.
1: Yeah.
0: Hindi na ito kasinungalingan. This is a repetitive.
1: Paulit-ulit.
0: Yeah. This is a form of abuse.
1: Abuse, yes.
0: So, bilang having a courage to speak the truth in love, stop the abuse. Na, sasabi mo sa kanya, ayaw mong mawala ako, pero this time, mawawala na ako sa buhay mo. If you ulit-ulitin
1: pa rin.
0: Yeah. One more time.
1: Yes.
0: One more time. Bigyan kita ng, kasi matagal na kitang binigyan ng one more time. Ito, last time.
1: Yeah. Yeah.
0: Pero pag sinabi mo yan, you have to be ready. Na ikaw din mismo, willing kang mawala siya.
1: Yeah.
0: Kasi kung ikaw mismo, ayaw mo rin mawala siya, eh, di magpa-abuse ka na lang.
1: Yeah, na-enable yung pagsisimaling.
0: May relasyon, pero ang kapalit, abusive relationship.
1: Yes, yes.
0: So what's the purpose of that relationship na mayroon namang abuse?
1: Yeah. So parang inayaan niyang maging biktima siya ng paulit-ulit na pag-abuse sa kanya.
0: Tapos ang effect niyan sa kanya, hindi na rin siya magtitiwala sa ibang tao. Kasi ipoproject niya yan eh. Yung karelasyon ko, hindi nagsasabi ng totoo, siguro ang iba ganun din. Dapat yung iba, damay.
1: Yes. Yeah. So, Ate Joy, pwede kaya na kung talagang malalim nga yung, dahil nga paulit-ulit na ito, maari may time element na matagal na is matulungan sila sa Christian counseling, like kung mag-asawa to or romantic relationship is a couples counseling.
0: Kung willing yung nagsisinungaling, willing siyang mag-seek ng help kasi mga kaagapay, ang counseling, maging effective lang yan kung mismo yung naghahanap ng tulong, external help, talaga naghahanap ng lunas. Pero kung para lang makalusot, para lang mag,
1: para
0: ano,
1: magkabati tayo ulit.
0: Yung tinatawag nating prescribed counseling.
1: Yes.
0: Alam mo, sige na nga, magpa-counseling ako kasi prescribed to eh. Or else, pag hindi ako nagpapa-counseling, lagot ako dito sa taong
1: nagpe-prescribe.
0: Na Pag ganun, di effective.
1: Dapat kusa sa kanya talaga ang pagkakas.

0: pag gustong mag-go through ng proseso.
1: Naghahanap talaga ng solusyon.
0: Yes.
1: Naghahanap ng lunas.
0: Mm-mm.
1: Pero kung ang pagsisinungaling eh doon siya makakuha ng benefits.
0: Yes. Yeah, kasi anong guarantee na sa counseling is magiging honest din siya.
1: Yes.
0: Makalulukohin niya rin yung tumutulong
1: bubulahin
0: sa kanila.
1: Din niya.
0: Yes. Wow, sige. Magandang yan ang mga pagbubulay-bulayan ng ating kaagapay. Ito pa ang isa nating question, Ate Joy, bago tayo mag-short break. So, may kapamilya po akong nagsisinungaling tungkol sa pera dahil ayaw niyang malaman namin kung saan niya ginagamit ang pera. Hanggang saan po ba dapat ang pag-intindi sa isang taong may personal na problema pero niloloko na ang pamilya?
1: Nako, pera.
0: Mm-mm.
1: Pag yan ay hindi na correct. Pag yan ay hindi na correct sa family, sa loob ng pamilya, yan ay lalaki yan. Baka maging sindikato na yan.
0: Wow, oo nga.
1: So, sa loob pa lang ng bahay, hanggat ang crime yan, you know? Pag yan ay nilabas natin sa labas ng sitwasyon ng bahay, pag nanloko ka ng pera, ano mayayari? Kulong, di ba?
0: Yes.
1: Makukulong ka.
0: Mm-mm.
1: So, wag nang maging mabait sa tao na yan. Kasi
0: yes.
1: Pag hindi ka maging mabait, I mean, hindi ka magiging tough love, or strong, or, you know, magiging matatag, you know, sa pag-disiplina. Kasi pera yan eh. Pwede niya yung dalhin kung saan-saang relasyon. Sa opisina, sa lipunan, sa, you know, sa international venue. So, dun pa lang sa loob ng bahay, i-correct na talaga siya.
0: Mm-hmm.
1: I-correct na siya kasi may issue siya sa pera. So, kung hindi siya makorek dyan, delikado. Meron akong meron kaming sitwasyon na bata siya, no? Bata. Inakyat niya yung bahay. Ang edad ng bata, mga 10 years old. Umakyat na siya ng bahay. Naakyat niya yung bahay, nabubuksan niya yung bahay. So, kinurek ko yung magulang. Sabi ko, you need to correct this. Hindi pwede akyat bahay yan eh. Pag yan ay nakasanayan ng bata na kumukuha at nabubuksan ang mga bahay-bahay kasi sa thinking niya naglalaro siya
0: sa sarili nilang bahay muna.
1: Nabubuksan niya yung bahay ng kapitbahay.
0: Oh.
1: So sa kanya naglalaro siya.
0: Oh.
1: Challenge sa kanya na yung mga saralong bahay nabubuksan niya.
0: Oh.
1: Sabi ko you need to correct kasi pag hindi niyo na correct ito, balang araw mag-akyat bahay gang yan.
0: Kalaunan.
1: So kalaunan.
0: Yes.
1: So itong pangluloko sa loob ng bahay na pera, hindi yan madali. Hindi yan joke.
0: Wow.
1: Hindi yan siya joke.
0: Mm-mm.
1: Kasi pera yan eh. The love of money is the root of all evil.
0: Yeah.
1: So kung siya ay gumagamit ng paniling lang para kumuha ng pera, malaking ano na yan.
0: Mm-mm.
1: Behavioral problem.
0: Yeah.
1: Mm-mm.
0: Nakaka-curious din Ate Joy na kung sa sarili niyang pamilya is hindi niya maipagtapat yung pinagtutuunan niya ng pera. Ano kaya yung maaaring mga dahilan bakit niya kailangan magsinungaling sa pamilya or ano yung pwede magagawa ng pamilya para maging open or maging honest itong kapamilya nila tungkol sa paggamit ng pera?
1: Meron akong sitwasyon dyan, personal experience ko. Nung teenager ako, hindi ako binibigyan ng pera. Masyadong ang pamilya, ang tia at lola ko na nagpalaki sa akin, takot niya akong bigyan ng pera kasi pag may pera daw, gagamitin sa masama. So, dahil inosente niya ako, teenager ako, hindi ako binigyan ng pera, nagnanakaw na lang ako. Kumukupit ako ng mga barya sa mga mahal sa buhay.
0: Kasi hindi ka binibigyan bilang bata.
1: Hindi ako binibigyan. Mm-mm. So, anong learning dyan in relation to your question? Baka sila masyadong pag-manage ng pera, masyado namang istrikto. Alam mo yun? Yung bang ang bata, wala na siyang freedom to handle and manage the money properly. So, pwedeng isa sa mga options na gagawin ng mga magulang is that bibigyan ng allowance. For example, allowance na hindi lang din sapat sa pangailangan ng bata. Mayroong extra. Kasi ako pala yung magbibigay. Pamangkin ko maghihingi. Bibigyan ko yan ng extra. Para sabihin ko, okay, pang emergency. Pero balik mo yan, ha? Para hindi talaga exacting. Para they can have a sense of abundance.
0: Yes.
1: You know? A sense of, hindi yung parang exacting, kailangan dito lang ako, you know? Bibigyan nila ng allowance. Tapos, accountability is that allowance good for one day, good for one week. Training ground.
0: Wow.
1: How to handle money. bigyan ng opportunity na magkaroon ng managerial skill or, you know, management skill sa paghawak ng pera. Mm-hmm. Tapos, mag-accounting. Oh, submit mo yung mga resibo. Mm-hmm. Training.
0: Saan ginamit?
1: Saan ginamit? Tapos, mm-hmm, every spending, check. Kung yan ay valid spending, replenish.
0: Mm-mm.
1: Like sa pitikas, replenishment.
0: Yes, yes.
1: Ganun. Pwede naman i-training sa ganun ang mga bata, you know, how to handle. Kasi kung masyado namang strict, baka nga naman
0: magagawa ng paraan yung tao.
1: Para makakuha ng pera. Yes. Kasi masyado silang salat sa pera sa loob ng bahay.
0: Maari.
1: Ngayon, kung wala talagang pera sa bahay, para lang talaga sa pangkain, example,
0: yes,
1: walang pang, explain mo yan sa bata. Anak, tong ginagawa mo talagang, kung hindi natin i-correct ito, hanggat maaga pa, mabibit-bit mo to.
0: Wow.
1: Sa paglaki mo, pwede kang maging part ng krimen, pag nanakaw. Ngayon pa lang, correct na natin to, anak. Kasi I don't want you to develop this kind of behavior na pagdating sa pera, gusto naman kitang bigyan, pero ito lang yung kinikita natin. Gusto mo magtrabaho ka? Gusto mo mag-part-time ka para may sarili kang pera? Kung yan ay, above teenage. Pero yung mga teenager ngayon, nagtatrabaho na yun.
0: Yes, oo. Mm-hmm. Kaya ang ganda, Ate Joy, na ginagawa mo na hindi porke ito sa issue ng maliit na pera o malaking pera, pero yung value nung maikorek yung tamang behavior, mabuild yung tamang prinsipyo at paniniwala habang nasa moldable stage pa yung bata.
1: Oh. At saka titingnan din ang pera, na yan ang pera is the tool. Hindi yan ang source ng buhay.
0: Wow.
1: Tools lang siya.
0: Mm-mm.
1: Na lang siya, parang consequence ba? If you work hard, you have this reward. Pero hindi siya ang main ng blessing. Kasi actually, Doc A, ang pinaka-highest blessing is spiritual.
0: Yes.
1: Next, relational. Mm-hmm. You have a relational blessing. You have this physical, mental blessing. Ang pinaka-least, ang pinaka-mali, lowest form of blessing is money.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon, kung bata pa yan, na-exalt na yung pera, yun ang i-correct.
0: Yeah. Yeah.
1: Parental guidance. Yeah. Na hindi yan ang tool lang siya, instrument lang siya. Pero hindi yan sagot ng buhay.
0: Yeah. At nabanggit mo, Ate Jo, yung relational component na imagine ko din yung sakit dun sa mga kapamilya na linoloko mo kami. So, may maaring bukod dun sa pera is yung pagkalamat ng relasyon na nagsisinungaling ka sa amin. Paano ka namin pagkakatiwalaan? Paano ka namin tutulungan?
1: Naalala ko yung isang kilala ko. Inaamin niya sa akin. Sabi niya, alam mo, I have to lie, I have to parang pagdating sa pera daw, kailangan ko kasi magsinungaling. Kasi kung hindi ako magsisinungaling, wala akong pera.
0: Wow.
1: Yun ang sabi niya. So na-develop sa kanya yung mindset na to have money, kailangan niyang sinungaling. Pero kinorek ko siya doon. Sabi ko, pag yan ay nakasanayan mo, delikado yan.
0: Mm-mm.
1: Kasi marami namang opsyon na magkaroon ka ng pera.
0: Yes.
1: Na hindi lang naman pagsisinungaling para magkaroon ka ng pera. Maraming kaparaanan. Magtrabaho.
0: Yes.
1: Maganda ang pakikipagrelasyon mo sa tao.
0: Mm-mm.
1: Alam mo yun? Maganda ang iyong reputasyon. These people is a blessing. They will be the one to help you kahit minsan natuwa lang sa'yo. Oh, ito.
0: Mm-mm.
1: Blessing.
0: Yes.
1: Ayan, pang-shopping. Ayan, pang-coffee. Transportation. Kasi natuwa sa'yo.
0: Mm-mm.
1: Kasi i-deceive mo. And then in the end, nasira yung relationship.
0: Correct, yeah. At pwede rin humingi talaga ng tulong, ng maayos, ng may honesty at may pagpakumbaba.
1: Mm-mm.
0: Na humingi talaga ng tulong kung talagang walang kapasidad na kumita ng pera.
1: Oo, kasi katulad dito, di ba, yung ating mga OFWs, di ba, katrabaho sila sa abroad. Kasi yung mahal nila sa buhay dito sa Pinas, medyo salat, hindi talaga enough. So they work so hard in abroad para may ma-provide. Pero minsan, ang sad naman doon, yung nasa Pilipinas, dumadrama.
0: Mm.
1: Humihingi ng sobra.
0: Yes.
1: So, hirap na hirap naman yung ating kaagapay doon sa abroad.
0: Mm-hmm. Yeah, kaya... since nabanggit mo yun, Ate Joy, no, magpapasalamat tayo sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, nagtatrabaho para magsakripisyo para sa pamilya.
1: Mm-hmm.
0: At para sa ating mga kababayan narito, narinig natin yung sabi ni Ate Joy na maging truthful din tayo at maging huwag nating lokohin yung mga kamag-anak o mga pamilya na nagtatrabaho sa ibang bansa.
1: Kasi hindi pinupulot yung pera sa abroad. talagang yung iba dyan, kulang sa tulog. Mm. Yung iba dyan, talagang tinitiis yung kalungkutan.
0: Gutom.
1: Oo.
0: Sakripisyo.
1: Tapos, siyempre, magpapadala, nay, tay, ganun. Ganito, ganyan. Pahingi ng ganito kasi mayroon kaming project sa school. Tapos, yung pala, pang, ano, pang lakwatsa.
0: Pang lakwatsa. Yan.
1: Nalala ko yung father ko. Nasa abroad. Hindi ako binibigyan ng lola ko. So, ang pera padala through lola.
0: Mm-mm.
1: Tapos, sa akin, one time, talagang sinishare ko sa papa ko. Nasa abroad yung father ko. Sabi ko pa, talagang sait talaga yung allowance na binibigay sa akin. Tapos, padala siya ng pera sa akin. Noon, pwede pa ipadala yung pera sa ano eh, sa mail.
0: Oo,
1: tapos, meron palang naka, ano doon, akala letter. Tapos, meron $50, $100. Alam mo, na-receive ko yun. Talagang, inot-inot. Talagang very careful kung in-spend yung pera. Kasi, you know what, naisip ko, ang papa ko doon sa abroad, kasi kinikwento niya eh, na pag mainit daw, lalagay daw siya ng yelo. Mm. Kasi sobrang init. Pag lamig naman daw, sobrang lamig. You know, sa Saudi to, no?
0: Mm-mm.
1: Alam mo, nung kinento niya yun sa akin, talagang yung nag-aral talaga ako ng mabuti.
0: Wow.
1: Perang binigay niya sa akin, di ko winaldas. Kasi sa isip-isip ko, pinaghirapan to ng papa ko.
0: Yeah.
1: Nag-ano siya doon, hirap na hirap siya doon, naglalagay ng yelo pag mainit, pag lamig, nanginginig. Hapa, sabi ko, hindi ko to pwedeng gastusin ng basta-basta na lang.
0: Yeah.
1: Nawala sa maayos kasi it's my way of honoring my father.
0: Wow, wow. Napakaganda, Ate Joy. Yeah. Mm-hmm. Ay, naku, talagang may nadudulot yung pagsasabi ng totoo, yung naging honest din sa'yo yung father mo para naintindihan ng anak.
1: Mm-hmm.
0: At ikaw din bilang anak is na you're being honest, you not deceiving your father is the way to honor and to be grateful sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Sige, Ate Joy, for now ay magpo-pause muna tayo for a short break. At sa ating mga tagapakinig over the radio, makakarinig po kayo ng espesyal na awitin at sa aming team online sa Facebook at YouTube. Antabay lang po kayo at makakapanood po kayo ng ilang videos about FEBC Philippines. Sa amin pong pagbabalik, tutuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng ating mga katanungan tungkol sa ating topic ngayong gabi na deception. Dito lang yan sa Heartline Friday Edition.
2: Heartline.
3: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
4: Ito ang 702 DZAM.
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng Sambayana.
6: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
0: Tuloy-tuloy po ang ating programang Heartline Friday Edition at kasama niyo pa rin po ako, Dr. Adrian Gayataw or Doc A, at ang ating president ng Philippine Association of Christian Counselors, si Ate Joy Laverinto.
1: Hello mga taga-agapay dyan. So, yung iba dyan, ano, na naglalabas sa gabi.
0: Mm-hmm. Naglalabas. Naghahanda ng baon para sa mga anak at asawa para sa kinabukasan.
1: O baka yung iba dyan, nag-aaway.
0: Aba, nakusok.
1: Change topic muna
0: po. Samahan niyo po kami hanggang sa ating pagwawakas ng 11 p.m. Ayan, Ate Joy, ituloy-tuloy na natin ang ating pagsagot sa katanungan. Ang ating pa rin pong topic ay deception o panlilinlang at panloloko. Ang ating next question, Ate Joy, sabi ng ating kaagapay, may kaibigan po akong humingi ng tulong at gumawa ng kwento para maawa ako. Gumagamit pa po ng Bible verses para makahingi ng financial help. Pero nalaman kong hindi pala totoo yung kwento niya. Paano po ako tutulong ulit nang hindi ako madaling maloko?
1: Okay. Yan. Kapatid, kaagapay, nakita mo na talagang gumagamit siya ng drama para makakuha sa'yo. So, wag mo nang itolerate ito. Don't tolerate it kasi ginagamit niya ang Bible verse para guilt trip ka para, you know, mag-obey ka kay Lord, pero yung motivation behind it, hindi yung pure.
0: Wow.
1: Hindi yun, sometimes kasi, Doc A, ginagamit yung Bible verse para pang ano, alam mo yun, makonvict ka kay Lord, si Lord ang nangingi sa'yo, matulungin ka. Pero ano, pag nakita mo na mali na yung pagtutulong mo, at you are tolerating the sin, and you are, tawag dito, parang ano ba yung tawag yan, sa Tagalog, yung kinukonsente. Okay, hindi ka na nakakatulong actually sa kanya.
0: Wow.
1: You're not helping the person because ang tinutulong mo sa kanya na gadrama lang pala siya, paawa effect lang pala siya, gagamit lang pala siya ng Bible verse, baka kapapractice niya sa iyo, gagawin na rin niya sa ibang tao.
0: Oo nga.
1: Yeah. Praktisado na siya, nagawa ko to kay Duke, nagawa ko to kay Joy. Kaya ko rin itong gawin sa iba. Paawa effect, padrama, gagamit ng Bible verse.
0: Na-enable yung pagsisinungaling at paggamit pa ng salita ng Panginoon.
1: Huwag mo na lang siyang tulungan. That's one way of helping this person.
0: Wow, ang ganda nun, Ate Joy, na ang pagtulong mo sa kanya is tinuturuan mo siyang huwag ituloy yung pagsisinungaling o panloloko.
1: Yes.
0: Ate Joy, so kung nalaman na ng ating kaagapay na gumawa lang ng kwento, nagamit pa ng Bible verse, paano niya pwedeng, kailangan ba niyang i-confront or kailangan niya bang huwag na lang tumulong?
1: Kung malakas ang loob niya, nakatulad ko, i-confront ko. Pero may mga tao kasi driven by guilt, driven by shame, or minsan nagbibigay sila out of guilt, out of shame, out of responsibility, or minsan out of utang na loob, no?
0: Yes.
1: Pero pag yun ang gagamitin mong motivation of giving out of guilt, out of shame, out of responsibility, or utang na loob, hindi yun, ano, cheerful giving eh. Kasi, sabi sa Bible, when you give from a cheerful heart.
0: Yes.
1: So, kung ang heart mo hindi na cheerful,
0: kasi naloko ka eh. Pinagsinungalingan ka.
1: Wala nang ligaya, wala nang joy sa pagbibigay, stop mo na. And then, kung ang motivation mo is to uphold righteousness and holiness of God, aba, pag yun ang motivation mo, makukorek mo yung tao. Na kapatid, you know, napansin ko na palagi mo talaga akong hiningian, gumagamit ka ng Bible verse, pero na-discover ko yung perang hiningi mo sa akin, hindi naman napupunta dun sa gusto mong, yung hiningi mo sa akin eh.
0: Totoong dahilan.
1: So, this is not right. You know? I don't like to do this. This is not right. This is not from the Lord. Kasinungalingan to at ayaw kong itolerate ka dito.
0: Wow. Yeah.
1: Ayaw kong nang magbigay kasi kung palagi kitang itotolerate, kailan ka mag-repent?
0: Wow, yeah.
1: Kailan ka matuto? Hindi tama to na lukuhin mo ako ng lukuhin, gagamitin mo pa yung Bible verse para sa panluloko mo, matakot ka naman sa Panginoon, kapatid, kaagapay.
0: Wow.
1: You know?
0: Yeah.
1: Hindi tama to.
0: So yun yung malaking tulong na magagawa niya.
1: Stop mo to.
0: Stop mo to.
1: Hindi tama to.
0: Yeah.
1: Kung manghingi ka, manghingi ka. Kung gusto mong gamitin yan sa maling paraan, huwag kang manghingi.
0: Yeah. Maaring may dahilan yung yung naghihingi, yung kaibigan ng tulong niya, yung kaibigan ng ating kaagapay na humihingi ng tulong para gumamit pa ng Bible verse.
1: Ba't
0: kaya ganun, Ate Joy, na when people use Bible verses, they think that they'll be getting helped?
1: Of course, kasi ang tingin nila na ang pag gumamit sila ng Word of God, si Lord ang nanghihingi. Okay? Kaya nga, di ba sa atin sa counseling, isa sa mga training natin is that we don't use the Word of God sa maling motivation.
0: Yes, sa maling motivation.
1: Sa panglalatigo, sa pang, pag-guilt trip. That's part of our training.
0: Yeah.
1: So, ngayon, kung ginagamit nila ang Bible verse, medyo nakakalungkot. Kasi, itong taong na to, medyo ang kanyang konsensya or yung kanyang yung puso niya tumitigas. Kasi ginagamit na niya yung Word of God as a tools to deceive.
0: Wow. Yeah.
1: So, ang lungkot nito, no? Parang ginamit ang Word of God para maging instrumento ni Satan.
0: Wow, grabe. Napakalinlang talaga nung motivation na to. Yeah. Yeah. So, Ate Joy, nakakalungkot din nga, ano, na nagagamit yung salita ng Panginoon sa maling pamamaraan. And it's not justifiable, isn't it, Ate Joy?
1: Hindi. Yeah. Hindi siya. Kaya tayo na naka-witness or tayo nakakaalam, aba, i-rebuke talaga yan. Kaya nga sabi nga, di ba, the word of God is useful for rebuking, teaching, correcting.
0: And training so, hindi, in righteousness.
1: Oo,
0: yes.
1: Hindi siya pwedeng ano, gagamitin sa kasinungalingan or sa deception. Gagamitin yan to correct, to confront, to rebuke.
0: Kaya tayo din Ate Joy, is maging mas maalam tayo, mag-meditate ng salita ng Panginoon para na-discern din natin kung kailan ito maling ginagamit at kailan ito ito ang tamang sa, sinasabi sa atin ng Panginoon.
1: Kaya nga, guard your heart.
0: Guarding our hearts.
1: Sabi ng Panginoon, tingnan mo ang puso mo. Kasi ang puso ng isang tao, yan din ang witness, di ba sabi ng Panginoon, I will write my commands in the tablet of your heart.
0: Yeah.
1: So yung puso mo ang magsasabi. Even the giving, alam mo yun, parang napipilitan ka lang. Parang itong taong to, every time nagbibigay talaga ako, wala akong saya, pero I have to give. Yun na lang yung walang saya, that is already a manifestation na ang puso mo nagre-resist na ikaw doon sa gesture of giving.
0: Yeah.
1: So yun na yun, mag-witness na yun eh, yung puso mo.
0: Yeah. Wow. Ganda nun, ano, na hindi natin ine-enable yung mga nangloloko at gumagamit sa salita ng Panginoon. At at same time, lumalalim din tayo sa sarili nating meditation ng word ni Lord. Dahil yun yung nagiging parang at tool din natin na hindi tayo maloloko at magagamit yung truth.
1: Yes, that's why kung alam mo ang Bible, Doc A, kahit kami doon sa prayer, doon sa intercessory prayer, minsan may pipray yung magsasabi yung isang intercessor, Lord, ayaw ko na po ng stress, ayaw ko na po yung problema. Tapos sabi ko, teka, sandali, sandali. I don't want to agree doon sa prayer na yan. Kasi ang sinabi sa Bible, in this world, you will face trials, struggles, difficulties, tribulations. Ang sabi sa salita ng Diyos na each day has its own trouble. Tapos ang prayer mo ngayon,
0: ayoko na na.
1: Ayaw mo ng stress, ayaw mo ng trials. Yun, isa sa mga example yan na maintindihan mo ang Bible sa kabuuan. Sa kabuuan. So, even sometimes sa prayer natin, nadideceive.
0: Yeah.
1: You know?
0: Yes.
1: Tapos sabi mo, bakit hindi sinagot ni Lord ang aking prayer? Kapatid, yung prayer mo wala. Out of line sa Bible. Wala sa Bible. Out of line. Out of destination.
0: Out of destination. Kaya sabi pala na, you will know the truth and the truth will set you free.
1: Yes.
0: Sige, ituloy natin Ate Joy sa ating next question. Sabi naman ng ating kaagapay, my churchmate po akong mabait at very active sa church. Pero may mga naririnig akong ibang kwento tungkol sa kanya outside the church. Paano ko malalaman kung judgment lang ito o may deception talaga? So may hindi nagre-resonate Ate Joy, no? Mabait, active sa church, pero may manaririnig na something against the person outside the church. Deception po ba yun? Or ginajudge lang sila?
1: Yan. Depende sa source ng kanyang information sa labas. Okay? Kung credible ba yung nagkwento, chismes lang ba ito, you know, i-check mo na. O kung yung nagkwento naman sa outside the church are mga authority figures, mga organization, office, you know. So parang more or less credible yung report sa labas ng church. More or less yung mga taong nag-report ay mga walang ano ba, baga sa ano, wala silang dahilan para silaan yung tao. Parang kung titingnan mo yung estado ng buhay, yung nagre-report, wala naman silang motibo para
0: siraan
1: itong imahe ng taong to. So, yan ang unang-unang tingnan nila. Sino ba ang reporter ng outside the church? Kung yon ang reporter ay credible, wala namang mga selfish agenda para siraan. Of course, doon nila basihan na mayroong deception. Na pwedeng, you know, a sheep, a wolf clothing in
0: sheep clothing. Yes.
1: You know? Maraming ganyan. In fact, kasi Paul, yung writer ng mga Ephesians, diba? Yun ang sinabi niya, watch out for those dogs.
0: Yes.
1: You know, kasi marami talaga sa loob ng church na maganda ang imahe, pero nakikita sa labas. Because sa labas, you know, walang mercy doon eh. Walang grace doon. Dito sa church, in fact, nga, ang, di ba, narinig natin sa isang kaibigan natin na ang church is number one victim
0: mm-mm.
1: ng deception.
0: Yes, ng mga fraud.
1: Ng mga fraud. Mm-mm. Why? Kasi mataas ang forgiveness, mataas ang grace, mataas ang mercy.
0: Trust.
1: Ang trust.
0: Mm-mm.
1: Tsaka, ano na yan, si brother kasi yan, si sister.
0: Mm-mm. Yes.
1: Pero sa labas kasi, kulang, walang mercy, walang grace dyan.
0: Yes.
1: Eh. Talagang huhusgahan ka kung anong nakikita nila. So, yun ang isa sa mga parameters kung yun ay deception o hindi.
0: Mm.
1: Sino yung nagsasabi?
0: Sabi, yes. Tama.
1: Kung talagang totoo yun, then it is not judgmental, it is not critical. Meron talagang basihan.
0: Yeah.
1: Kaya karamihan nga na napapahamak sa labas ng church eh.
0: Mm.
1: Nadidemanda.
0: Mm. Oo nga.
1: Oo, nababarangay.
0: Kasi doon talagang may basis
1: yes,
0: na hindi lang trust, pero kailangan may proof ka nung kiniklaim mong mga bagay about you or mga ganyan sinasabi mo.
1: Yes. At saka sa church naman ganito, bigyan mo na natin si brother ng sister ng chance na magbago.
0: Mm.
1: Bibigyan pa yan. Pero sa ano, sa labas ng church, ididemanda, ipababarangay.
0: Yes.
1: Sa loob ng church, pag-pray natin si brother, pag-pray natin si sister, tapos bibigyan pa yan ng mahabang proseso, tapos itatago pa yung issue.
0: Mm-mm.
1: Hindi pa i-broadcast kasi mapapaya si brother, mapapaya si sister.
0: Eh, sa trabaho, merong warning, may HR,
1: memo.
0: May memo, mm-mm. merong letter to explain.
1: Yes.
0: So, kaya mas na-enforce yung truth minsan sa mm-mm. external na mga settings.
1: Yeah.
0: Wow, nakakalungkot pala ito, Ate Joy.
1: Mm-mm.
0: Yan. Naalala ko din yung sabi din sa Biblia na you will know the fruit. Ano nga ba yun?
1: You will know the tree
0: by its fruit. So, hindi lang siya nagdepende yung kaagapay sa sinabi, pero ikaw din, sa observation mo, maging mapanuri ka din. Ang nakikita mo lang nga ba is yung activity niya sa church o yung sino ba siya, sa, yung buhay niya sa labas ng church. And again, dun papasok yung konsepto ng relationship.
1: Mm-hmm.
0: Yung kung mas malalim ang ating connection is mas nakikita natin kung sino talaga yung tao. Unless na lang talaga na ang motibo ng tao na ito is magtago at manlin lang sa mga iba pang tao.
1: Mm-hmm.
0: Yan.
1: Sa church kasi, talagang ang yung sabi nga, ang dami ng problema sa loob ng church.
0: Mm-hmm.
1: Iba-ibang klaseng tao. Andyan talaga ang mga sugatan. Andyan talaga yung tawag dito. Kaya nga nandun sa church eh.
0: Yes.
1: Kasi sugatan din
0: yes.
1: yung Jesus. Pero kung ang church eh dinadaya at hindi nagpakatotoo at mas nakikita pa ng mga non-church people yung katotohanan, ang lungkot, no?
0: Nakang lungkot, mm-mm. yes.
1: Mm-mm.
0: Yeah.
1: Na
0: yeah.
1: supposedly, sa church sila magpakatotoo.
0: Yeah.
1: Doon kasi, nandun yung healing, nandun yung restoration, transformation. Pero kung nag-act as if or nag-perform sa loob ng church, kaagapay. Sayang ang panahon kung nagdi-display at nagpe-perform.
0: Pe-pretend lang.
1: Oo, kasi ang church is not a stage where you
0: yes.
1: can perform.
0: Yes.
1: Diyan ka, parang hospital mo yan, spiritual hospital mo yan eh.
0: Yeah.
1: Na diyan ka magpapagaling, diyan ka magpakatotoo. Pero kung ginagamit mo ang church as diyan ka mag-perform at magpakita ng gilas, at hindi naman totoo.
0: At para saan, Ate Joy?
1: Oo nga eh, para saan?
0: Parang anong may mapapala ka ba na anything kung maganda ang tingin sa'yo, pero hindi naman totoo.
1: Yung iba naman dyan, ginagawa nila yan para makakuha sila ng connection sa loob ng church.
0: Oo, oh, nakakalungkot din nga.
1: Na may mahingian sila ng pera, may matakbuhan sila.
0: Yeah.
1: So, or meron silang pangalan sa loob ng church. Sikat sila sa loob ng church.
0: Yeah.
1: Yan.
0: Kaya gusto nating matulungan ang ating mga kaagapay na maging magkaroon ng home sa church. Yung ikaw ay nakaka-journey, ikaw ay nako-correct, ikaw ay naaalagaan, at ikaw din ay nakakapag-serve.
1: Yes.
0: Kung ano talaga ang calling at purpose sa'yo ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Yan.
1: So gusto lang natin i-remind na ang church is not a place to ano to perform. Hindi itong place na magpakitang gilas.
0: Yes.
1: Actually, church is the place where you can be yourself.
0: Yeah.
1: Ito yung place na magpakita ka ng ginong totoong kulay, totoong estado ng buhay.
0: Mm-mm.
1: Kasi diyan ka, I mean, that is the place God wants us. Di ba sabi ni Lord na mag-disciple. i-disciple, mag-create ng disciple. Pero paano ma-disciple ang isang tao kung nagpe-perform? Siya mahubog? Paano siya maturuan ng tama, ang mga tamang values? Kung hindi niya pinapakita yung totoo niyang, you know,
0: hindi siya problema. Talaga makikilala kung ano yung mga pangangailangan niya.
1: Kaya marami mga wrong conception na akala doon sa church sisikat sila, doon sa church mabango sila, doon sa church needed sila.
0: Mm-mm.
1: Hindi yun eh. Kahit diba sa training natin as a
0: counselor, yes.
1: Tinatanong tayo ano ba motivation mo for being a counselor? Gagamit ka ba ng being a counselor para sikat ka, para needed ka, para dito yung mga problema mo, dito ito ang sagot. Diba kinukorekt tayo dyan?
0: Yes.
1: That the issue of our client should not be an answer to our problem.
0: Right, yes.
1: So, ang church din, church ministry, church involvement, hindi yan sagot ng iyong problema.
0: Yeah. So, sa ating mga kaagapay, Ate Joy, na nag-a-attend kayo ng church pero hindi pa kayo involved, like wala kayong mga kaibigan talaga o walang nakaka-journey sa inyo, we encourage you po na maging bahagi ng isang local church at magagamit din ninyo ang mga prinsipyo mula sa Biblia para masabi nyo na dito ako talaga itinalaga ng Panginoon sa season ng buhay ko na ito. Yeah. Sige, Ate Joy, mayroon pa tayo dito mga tanong. May kinalaman din yata ito sa church community. Paano po kung may taong ginagamit ang pagiging Christian niya para mas madaling pagkatiwalaan ng iba, pero nalaman naming hindi pala totoo ang mga sinasabi niya? Paano natin haharapin yon bilang church community? So I think ito, Ate Joy, is parang grupo naman, paano matutulungan or paano i-handle yung case na nalaman yung hindi totoo ang mga sinasabi ng isang tao.
1: Yeah. So what you're saying, ginagamit niya yung affiliation niya sa church, connection, para siya pagkatiwalaan ng iba.
0: Oh, yes.
1: That's what you're saying. Yeah, no? That's the question. Parang dun siya nagpapabango sa loob ng church para mabango siya sa labas.
0: Oh,
1: kabaliktaran to ng question kanina.
0: Okay, tama. Tama.
1: Yeah. Ang tawag dito, maraming mga Christian na even church leaders na yung paggamit ng mercy, the word mercy and grace, wala na sa lugar. What I'm trying to say, kapag ang grace and mercy ay natotolerate or hindi nagbabago, hindi siya grace and mercy. Kasi ang grace and mercy, di ba si Lord sa atin, di ba? May grace and mercy siya. Pero meron tayong accountability to repent. You know? Bibigyan ka niya ng grace and mercy, pero ang accountability naman natin na naka-receive ng grace and mercy is to turn away from evil, to repent. So ngayon, tong taong to, lumalapit sa loob ng church para magkaroon siya ng, you know, credibility or reputasyon na mabango siya sa labas. Tayong mga Christian, we need to understand that na hindi tayo pwedeng gagamit ng grace and mercy na walang tough love.
0: Walang wisdom.
1: Walang wisdom. Or masyadong mabait na wala sa lugar. So, na-experience ko yan sa aking pag-journey in you know, ministering to leaders or Christians. Talaga minsan sasabihin ko doon sa tao, gusto kitang tulungan. Pero itong pagtulong ko sa'yo, tough love ako. Because by not being tough in my love, hindi ka mag-grow, hindi ka matuto. So, kung gusto mo akong, gusto kitang tulungan, daan tayo sa tamang proseso. And what is that proseso? Discipline. Church discipline. Okay? Ang church discipline, mahirap siyang gawin, you know? Pero, kung wala kang takot na mawala yung tao na yon, as a leader, no? Wala kang takot na mawalan ka ng titers, you know? Kasi pwedeng titers yung, nagpapabango eh. Good titers. Kung isang leader, wala kang takot mawalan ng fights, hindi ka mawalan ng membro, then, you are strong to implement the tough love, the church discipline. Kasi kung walang nagdidisiplina sa labas, merong discipline sa loob ng church. At ang disiplina sa loob ng church, hindi yan ninonurture yung mali. In the name of love. Hindi ang ninonurture yung tama in the name of love. Hindi yung mali. Karamihan kasi medyo yung balance, ba? The balance of, sige, ino-nurture ko to kasi mabait to, taong to, mabait to sa akin. Pero ang dami na niyang sinasaktan. Mm. Ang dami na niyang dinadaya. Ang dami na niyang binibiktima. Hindi ka pwedeng bumait nito.
0: Mapanlin lang nga yung
1: tao. Oo, mapanlin lang. Meron na siyang intention na gagamitin niya yung church affiliation para makakuha siya ng mga kung ano-anong nakaw.
0: Mm-mm.
1: Ikaw na ikaw ang leader na involved sa church discipline, hindi pwede na maging mabait.
0: Mm-mm.
1: Hindi pwede kasi yung tao na yan kausap mo na dinidisiplina, hindi mabait.
0: Yeah, naloloko siya. Yeah.
1: Hindi siya mabait. Mm-mm. So, tough love. You know? Love na merong toughness. Love na hindi na manipula. Love na hindi nagigil trip. Yeah. Love na pag kinurek ko to, baka takasan ako nito, baka alisan ako nito. So be it, kung kailangan.
0: Mm, yeah.
1: Kasi hindi
0: kaysa itolerate.
1: Kaysa itolerate.
0: Yeah, yeah. Kasi hindi yun pagmamahal kapag tinotolerate natin yung pagkakamali ng isang tao.
1: Or another, isang pagkakamali ng isang church. You know? Tatakot sila na masira ang imahe ng kanilang church. Na pag kinurek namin to, pati kami damay. Madadamay talaga pag tinolerate.
0: Yeah. So Ate Joy, sinasabi mo may balance, 'di ba? Yung God is a God of grace, at the same time He is also a God of truth.
1: Yes.
0: So may katotohanan.
1: So hindi in the name of grace and hindi in the name of mercy konsintihin yung mali. Hindi siya tugma.
0: Yeah.
1: Hindi siya naka-align.
0: Yes. Yeah.
1: Kasi God is holy and God is love.
0: Amen.
1: So pareho yan. Parehong equal importance. Merong love, merong grace, mercy, pero may holiness.
0: Yeah.
1: Pero kung too much holiness naman, walang love, legalistic, you know?
0: Mm-hmm.
1: And too much naman love without holiness, consenting.
0: Yeah. Mm-hmm. Ang ganda Ate Joy nung binibring up mo na biblical principles na ito na hindi lang applicable sa church but even yung pag-deal natin sa mga personal relationships
1: sa family
0: natin. Yes.
1: Para na rin mini church yan sa loob ng pamilya.
0: Na kapag yung mga anak is yung the balance there of tolerating yung sin or tolerating yung maling behavior compared dun sa naaawa tayo na hinahayaan na lang natin, hindi na natin kinokorrect, no? Sige, connected din yung ating isa pang question dito Ate Joy. Sabi niya, bilang Christian po, paano po ba natin babalansehin ang pagiging mapagpatawad at pagiging discerning? Paano tayo magiging loving at gracious without becoming too trusting or allowing ourselves to be deceived? Yan, ang hirap nga naman.
1: Pakiulit nga ulit. Oo. Parang ano yan ah.
0: Oo, medyo mahirap natin. Sabi na ating kaagapay, bilang Christian tayo, paano po natin babalansehin ang pagiging mapagpatawad at pagiging discerning?
1: Okay.
0: At mapatawad at pagiging discerning.
1: Okay.
0: Paano tayong magiging loving at gracious without becoming too trusting or allowing ourselves to be deceived?
1: Okay.
0: Ayan.
1: So una, yung pagpapatawad at saka discerning. Magkaiba yan.
0: Mm-mm.
1: Pag sinabing pagpapatawad, yun yung sinasabi ng Panginoon na 70 times 7.
0: Wow.
1: Anong ibig sabihin niyan? Limitless pagpapatawad. Ang pagpapatawad, ano yan eh? It's a decision of the person na na-victim or na-sin against, you know? Ang sabi ng Panginoon, forgive so that you will be forgiven. Anong ibig, ano ba konsepto niyan, Doc A? Ang isang tao, kapag ako hindi nagpapatawad, for example, because na-victima ako, so, ang gagawin ko, hindi ako magpatawad. So, magagalit ako, maiinis ako. I want to revenge and avenge and I want to get even. I want to, saktan ko rin siya. So, sabi ng Panginoon, forgive so that you will be forgiven. In other words, sabi ng Lord, bitawan mo yan sa puso mo kasi kung hindi mo yan bibitawan, yung response mo, yung reaction mo, ikaw din ang magsasuffer.
0: Wow.
1: Yung galit mo, yung puot mo, na biktima ka na nga. Tapos meron ka pang puot, meron pang galit, meron pang inis, meron pang you want to also, you know, retaliate. Sabi ni Lord, revenge is mine, my friend.
0: Vengeance is mine.
1: Vengeance is mine.
0: Mm-mm.
1: So wag mong nakawin yan, akin yan.
0: Mm-hmm.
1: So kaya sabi ng Panginoon, Yun yung concept ng patawad.
0: Wow.
1: Alisin mo yan sa puso mo para hindi ka mag-suffer.
0: Hmm.
1: Alisin mo yan sa puso mo para hindi ikaw ang mag-carry ng consequence.
0: Yeah.
1: So that's the concept. Pero yung discernment, iba.
0: Wow.
1: Discernment is knowing what is good and what is evil. What is right and what is wrong. Alamin mo yan using the word of God.
0: Hmm.
1: You know? Alamin mo yan. Kaya punuin mo talaga ang puso mo ng word of God.
0: Wow.
1: Kasi
0: yes.
1: The word of God is the lamp unto our feet. Siya yung magbibigay ng siya yung magbibigay ng iyong direction kung anong klaseng gagamitin mo.
0: Yes.
1: And the Holy Spirit will give us the spirit of discernment.
0: Yes.
1: Wisdom. The word of wisdom, word of knowledge. That's why yung intimacy mo sa Panginoon, lawakan. I-deepen. Kasi once na-deepen yung relationship sa God, ang isang ibibigay niya is the power of discernment.
0: Wow, praise alam mo God. Yan? Yeah.
1: Makikita, parang, alam mo yan, hindi mo nakikita ang rason, pero mararamdaman mo.
0: Yeah.
1: Tapos yung isa, ano yung balanse yung isa?
0: Ibalanse yung, paano tayo magiging loving at gracious na hindi becoming too trusting or allowing ourselves to be deceived.
1: Okay. Yeah. Loving. Love, speak the truth in love palagi. You cannot love without the truth.
0: Wow.
1: You know, you cannot love without righteousness. So, ang love, no? Ang grace is galing. Grace, peace, and love. Iisa lang yan eh. Kumbaga sa prutas ng Holy Spirit, iisa lang yan. So, you cannot trust the person na kapag, alam mo, gumagawa ng kalokohan. So, you need to withhold. You need to withhold the trust. By withholding the trust can be a form of loving.
0: Wow.
1: By withholding the grace is a form of loving. There are times, diba, sa ating buhay, sa Panginoon, the Lord is said na, I will not hear you. Sabi niya, it's not because, sabi niya, it's not because short ang aking, sa Isaiah.
0: Hand to save. Not
1: no, hand to save. It's not because na wala akong power, diba, sa Isaiah 59
0: yes.
1: ba yun? But because of your sin.
0: Yeah.
1: Because of your sin, hindi ko sinasagot ang iyong mga prayers. So, ganun din tayo. Nandun yung grace, nandun yung mercy, nandun yung love. Pero, doing it in righteousness, na hindi mo tinotolerate ang kasalanan, that is also a form of loving.
0: Wow, yeah. Yeah, that's very parang a radical way of looking at it, Ate Joy, ano? Na hindi, dahil hindi ako mabait sa'yo, doesn't mean na hindi kita mahal. Pero ito yung paraan ko, ito yung pag-extend ng pagmamahal ng Panginoon para maitama ka, para mailagay ka sa wastong pamamaraan.
1: Oh, yeah. Nalala ko yung sa Hebrews, di ba? Sabi doon na God loves them. God discipline those
0: whom
1: He
0: loves.
1: He loves.
0: Yeah. Wow.
1: Yeah.
0: Yeah. So, meron pa tayong tanong dito, Ate Joy, sa usapang pamilya naman. May anak po akong nahuli kong nagsisinungaling. Yan. Humingi naman siya ng tawad, pero nahuli ko ulit. Paano ko po ibabalik ang trust habang tinuturuan siyang maging accountable? Yun. So, nasira yung tiwala niya sa anak niya. Paano niya ibabalik yung trust niya? At paano rin niya maituturo yung accountability dun sa bata?
1: Yung bata ba ito? Maliit?
0: Hindi nabanggit ng ating kaagapay. Na, yeah.
1: Okay. Ang nasa mind ko ngayon is anak niya kasi yan, ano?
0: So, yes, ate.
1: Talagang siya ang nilagay na authority figure para i-mold itong batang ito. Para itong batang ito ay lumaki na nasa maayos na pang-uugali. So ngayon, kung hindi na siya magta-trust, for example, kasi this is the context of parenting, na nahuhuli niya ang anak niya na paulit-ulit na nagsisinungaling. So siya, binigyan siya ng anointing ni Lord to guide, to support, para gabayan, di ba? Parental guidance. Okay? Ngayon, hindi siya pwedeng tumigil doon sa kanyang
0: role na binigay ng Panginoon.
1: Na binigay ng Panginoon. Kasi yun ang kanyang anointing na maging matyaga, maging mapagpanuri, samahan pa rin ang anak sa hirap at ginhawa kasi yun ang role niya as a parent. Kung hindi yung parent, bahala ka dyan. Iiwanan kita. Patuloy ka nagsisinungaling sa akin. Pero ito ibang klase. Parent kasi ito eh.
0: Wow.
1: So, huwag i-withhold yung parental guidance. Huwag i-withhold ang pagtitiwala. Kasi, pwede pa rin pagkatiwalaan yung anak mo. Pero, may pros and cons. You know? Mm-hmm. Anak, pagkatiwalaan pa rin kita. Pero every time na nagsisinungaling ka, merong cons.
0: Consequence.
1: Merong consequence. Mm-mm. Merong karampatang penalty. Mm-mm. Because I care for you and I gusto kitang ituwid at ayaw kong itolerate yung mga mali mo. And I still trust you na sa darating na panahon na sa pagtutuwid ko sa'yo at pagdidisiplina, I trust na ikaw ay matututo.
0: Wow. Ate Joy, naalala ko tuloy yung mga kaagapay natin na yung mga, o kahit yung counselist natin na yung mga anak nila is nagiging teenager na.
1: Mm-hmm.
0: So, kahit na binibigyan ng consequences, nagre-rebelde, nagtatago pa rin, or gumagaling lang yung pagsisinungaling.
1: Mm-hmm.
0: So, anong pwede nating maitulong, maipayo dun sa mga magulang ng mga anak na kinokorrect, may consequence, pero patuloy na nagtatago, patuloy na nagsisinungaling.
1: Meron akong nakilalang ganyan na nung nag-teenager siya, lumaki yung kanyang pagrebelde. At tinanong ko siya, anong dahilan? Kasi yung pag-parenting na style ng magulang niya, medyo naging harsh masyado. Pinapahiya siya, you know, di siya kinakausap. Siya outcast. So, to seek attention, makuha niya yung attention ng nanay, tatay niya, gumagawa siya ng rebelliousness para mapansin siya.
0: No.
1: Alam mo yun? Mm-mm. So, some teenager using rebelliousness to seek attention.
0: Mm-mm.
1: Wala kang oras sa akin, ayaw mo akong kausapin, ayaw mo akong, sige, mapansin mo ako pag gagawa ako ng kalokohan.
0: Mm-mm.
1: May mga ganun.
0: Mm-mm.
1: Another, hindi natugma yung edad sa parenting style. Baka yung parenting style ng magulang ay pang toddler or pang
0: very early childhood.
1: Hindi na nagtugma doon sa edad ng bata kasi pag teenager na, di ba, may gusto na nilang hawakan yung freedom.
0: Mm-mm.
1: Gusto na nilang may sense of choices na sila. Hindi na yung diktador ng parenting. So, ang nangyayari, itaas ang parang consultant style of parenting.
0: Wow.
1: You know? Consultation. Mm-mm. Meron ng consultation pagdating sa teenager. Kasi kung ang teenager na yan, wala na siyang sense of choice, sense of voice. So, kahit maganda yung intention ng magulang, ididisiplina siya. Pero ang approach parang pambata, pang toddler, or pang early childhood. So, maganda na i-shift na yung way of parenting.
0: Wow.
1: Parang ano na siya, consultant. You know, anak, napansin ko talaga na tuloy-tuloy yung pag-rebelde mo. Ano ba gusto mong i-achieve sa rebelliousness mo? Ano bang gusto? Anong goal mo? You keep on rebelling against our authority. Anong gusto mong marating, anak? Ano bang ambition mo sa pag-rebelde mo?
0: So may conversation,
1: yes.
0: May connection pa rin na nangyayari.
1: Mm-hmm.
0: Ang ganda rin nung sabi mo, Ate Joy, na parang hindi lang dahil gusto nung anak na manloko, nalokohin yung magulang, pero may iba siyang need na pinapalabas.
1: Yes, lang na parang, hindi natin alam.
0: Na hindi maintindihan.
1: Mm-hmm.
0: Yes, tama. Kaya sabi ni Ate Joy is, ipatuloy ang connection, the behavior is maybe just a manifestation lang nung a deeper longing or need na gusto nating matulungan nung magulang.
1: Mm-hmm.
0: Wow, Ate Joy, napakalawak pala nitong topic natin na deception o panloloko at na-imagine ko rin yung sakit nung mga pinagdadaanan ng mga taong hindi lang nung naloko pero yung nanloloko.
1: Di ba si Lord Jesus na deceived din ni Judas?
0: Yes.
1: Para siyang na-betray din siya. Parang even our Lord Jesus na nagiging din siya, victim.
0: Yes.
1: Ng betrayal. Yeah. Ng deception. Pero ang tanong doon, ba't niya inalaw? Because minahal niya tayo.
0: Wow.
1: Minahal
0: yes.
1: niya. Na yeah. inalaw niya yung sarili niya na saktan ng kanyang creation, which is the humanity, para ipakita yung motivation naman ni Lord na despite na na-betray siya, kinatapos pa rin niya yung kanyang mission.
0: Wow.
1: Na ang pag-mission niya, na despite of the betrayal, despite na, you know, winawarak ang kanyang buhay, kinapahiya siya, hindi siya nakatingin doon eh. Naka-focus siya sa kanyang mission na tapusin niya, na bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Dahil alam niya, yun lang ang sagot you know, na ang tao pwedeng magbago.
0: Praise God. Mm-mm. Yeah.
1: So, masakit para sa Panginoon, pero pursuing siya in giving his life, you know, he died on the cross. Mm. After 3 days, nabuhay siyang muli para lang ipakita na siya talaga ang answer.
0: Amen.
1: You know, Jesus is the answer ng ating mga issue sa ating buhay. Mm. Issue ng puso. You know, the issue of the heart. Mm-hmm. Si Jesus is the answer. Pero sa tamang paraan.
0: Yeah.
1: Kasi hindi lang yung words, but with action.
0: Yeah, wow. Ate Joy, we will ask you para ipanalangin natin ang ating mga kaagapay na nagdadaan sa ganitong mga unos, mga sila ay maaring naluloko o sila mismo ay nasa sitwasyon na hindi na nila alam kung anong gagawin kung hindi manloko o magsinungaling dahil may mga pangangailangan sila. Mm-hmm. Sige Ate Joy, samahan niyo po kami sa papanalangin sa ating mga kaagapay.
1: Okay. Panginoong Jesus, kilala mo ang mga taong nanloko or nabiktima ng panluloko. Pareho itong masakit, Lord. Pareho itong may guilt, may dala ng pag-uusig ng kaaway, yung pagko-condemn ng kaaway that they don't deserve your love. They don't deserve transformation, healing, Panginoon. Mm. And Father, I pray na yung mga self-deception na yun, i-expose mo ito, Lord.
0: Yes.
1: Na hindi kasagutan ng kanilang pagkain na sila ay mag-deceive, hindi kasagutan ng kanilang reputasyon na mag-deceive, Panginoon.
0: Mm.
1: That is not the tool that you have given us. Sinabi mo po, Lord, na you have come for the sick. You have come. Mm. You did not come for the righteous. You did not come sa mga magagaling. Kundi pumarito ka sa mundo para dun sa mga may sakit, sa mga kasalanan, sa mga nagkakasala na katulad ko at katulad ng bawat isa sa amin.
0: Mm.
1: So Lord, I pray na merong matakbuhan ang mga either nag-deceive or na-deceive. Meron silang matakbuhan at ikaw yon, Panginoon. Ikaw yon na isurrender nila ang buhay sa inyo. Na manumbalik sila at sabihin nila, Panginoong Jesus, tulungan mo ako na hindi na ako makapag-deceive.
0: Yes.
1: Panginoong Jesus, i-transform mo ako na hindi gagamitin ang pag-deceive para makakuha ng pera, makakain, at magkaroon ng maayos na pamumuhay. Lord, I pray that you will give them, convict them by the power of the Holy Spirit na yung deception is not the tool.
0: Yes.
1: It is the tool of Satan. It is not your will, O God. It is not part of your plan na ang tao ay mahook, ay matali sa deception, Panginoon. Lord, tulungan mo po sila, Lord, na magkaroon sila ng break ng kanilang puso.
0: Yes.
1: Yung puso nila iiyak na ang una nilang sinaktan ay ikaw, Panginoon.
0: Yes.
1: Na despite na binigay mo ang iyong bugtong na anak, ay patuloy pa rin silang nagkakasala. Lord, makita nila ito na unang-una kanilang sinasaktan, Panginoon. At kapwa-tao na nagmamahal sa kanila, mga kapwa-taong nagtitiwala sa kanila. So Lord, I pray, Lord Jesus, oh God, set them free.
0: Amen.
1: I pray, Lord, O God, bigyan mo sila ng word of wisdom. Bigyan mo po sila ng word of encouragement na yung mga salitang ito ay magpapamangha sa kanila at magsasabi na enough is enough. Tama na ang pangluloko, tama na ang deception dahil ang sinasaktan, ang Diyos, ang kapwa-tao at ang sarili. And that is not love, Panginoon. Hindi siya love. So Lord, tulungan mo po sila makaranas ng iyong pag-ibig. Pag-ibig na hindi nagmamali, pag-ibig na nagpapatawad, pag-ibig na hindi nagko-condemn. Lord, thank you. And we ask this in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Amen. Sabi nga po ng salita ng Panginoon, it is the kindness of God that leads us to repentance. Kung ikaw, kaagapay, ay nalulong sa ganitong gawain na nakapagloko ng iyong kapwa, ng pamilya, at ng maging sa church, inaanyahan ka po namin na makipagbigay ugnayan sa amin sa Philippine Association of Christian Counselors. Maari kang magpa-schedule ng counseling session. At kung ikaw naman ay nasaktan, naloko o nalinlang, at ikaw ay nagdadaan sa masakit at nahihirapan kang tuloy sa iyong walk sa Panginoon at kailangan mo ng tulong sa forgiveness at pag-grieve ng mga nawala sa iyo at kung ano pa mang desisyon na kailangan mong gawin. Maari rin po kayo magpabook ng counseling session sa amin sa PACC. Pumunta po kayo sa website na philacc.org at ang amin pong email address din ay ang pacc.members@gmail.com. Pwede rin po kayong kumontak. Ang amin pong number ay 0917-142-5085. At lahat po ng contact information na ito ay makikita nyo rin po sa chat box.

0: ABC Radio Station. Muli, ako po ang inyong nakasama, Dr. Adrian Gayataw or Doc A. At salamat muli, Ate Joy Laverinto.
1: It's my pleasure.
0: Samahan niyo po kami muli next Friday, 9:30 p.m. to 11 p.m. dito lang sa Friday edition ng Heartline, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Dito pa rin sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang gabi po. Good night.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth Del Ramadizon. Bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw at sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang panig kayo ng mundo nakikinig. Kumusta po kayo? Kami po ay nagagalak tuwing nakakarinig kami ng update mula sa inyo, prayer request, kung paano po ang ating mga programa ay nakatulong sa inyo. So keep them coming, because we truly appreciate each one of you and we thank the Lord every time for you. Samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay sa James chapter 5 verse 8. You too must be patient. Take courage, for the coming of the Lord is near. James chapter 5 verse 8.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa, kaagapay. Good morning! Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo, Pastor Ronald Liobrera. Ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataon na ito para manalangin sa Panginoon. Bahagi po ng Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Sakaling kailangan mo kaagapay ng ibang paraan para mapakinggan ng DZAS, pwede mo kaming mahanap sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS, at ganoon din kaagapay sa ating 702 DZAS app. Buksan natin ng umaga sa pamamagitan ng panalangin. Samahan mo ako kaagapay. Aming Ama, aming Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila. Itinataas namin ang inyong pangalan. Kasabay nito ang aming pagpapakumbaba, pag-amin sa aming mga pagkukulang at sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito at paging dapatin niyo po kami sa aming pagdulog sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon, itinataas namin ang aming mga kaagapay sa mga oras pong ito. Anuman ang kanilang kalagayan, alam namin, Panginoon, na kayo po ay laging naroroon kasama namin sa lahat ng pagkakataon. Ang iba naming kaagapay ay maraming pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. Ngunit alam namin na kayo po ang magbibigay katagumpayan sa bawat isa. O Diyos, pinagpe-pray namin ang aming mga kaagapay na nasa lansangan ngayon. Yung iba ay papasok sa trabaho, nagmamaneho,

papasok sa eskwela, papunta sa negosyo, Panginoon. Kayo po ang mag-iingat at magbigay ng kapayapaan at kagalakan sa bawat isa. Maraming salamat din sa aking mga kaagapay na katuwang ko ngayon dito sa studio. Maraming salamat sa buhay ni John B. Reyes, ni Sister Angelica Calayag, Sister Ara Negad. Lord, maraming salamat sa kanilang buhay at yung iba pa po naming kasama dito sa studio sa FEBC. Maraming salamat po sapagkat kayo ang aming lakas. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng karunungan sa lahat ng pagkakataon ng aming paglilingkod. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang araw na ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera, at ito ang programang Hardin ng Panalangin. Kagapay, highlight natin ang sama-samang panalangin sa isa't isa. Kaya kung ikaw ay may hinaharap ngayon na nais mong idulog kay Lord, ilahad mo na iyan sa ating comment section para maisama sa ating prayer items. Panahon din ito ng pagpapasalamat sa faithfulness ni Lord sa ating mga buhay. Isama mo na rin ang iyong answered prayers. Ipadala mo ang inyong mensahe sa mga natugon na na panalangin ng ating Panginoon para naman ma-encourage ang iba na patuloy na magtiwala sa Diyos. At kaagapay, para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong araw, pagbulay-bulayan natin ito na bukas ang ating mga puso. Alam niyo po, ang templo ay sadyang patunay sa kabutihan ng Diyos. Ang napapansin ko sa tuwing may gagawin ang Diyos sa buhay ng mga tao, lalo na sa lumang tipan, kay Noah, kay Abraham, Isaac, Jacob, Moises, at maging kay Josue. Pagkatapos na may gawin ang Diyos sa buhay nila, nagtatayo sila ng altar o templo. Sa panahon ni Noah, pagkatapos ng baha, paglabas niya sa arko, nagtayo siya ng altar at naghandog siya sa Diyos. Sa panahon ni Josue, ang sabi sa aklat ng Josue, kabanatang 8, sa mga talatang 30 at 31, nagtayo si Josue ng isang altar sa bundok ng Ebal para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Mga batong hindi tinapyas ng paet ang ginamit niya sa altar ayon sa bilin ni Moises, at nasasaad sa kautusan. Sa ibabaw ng altar na iyon ay nag-alay sila kay Yahweh na mga handog na sinusunog at mga handog na pinagsasaluhan. Alam niyo, sa tuwing may natatapos sila, nagtatayo sila ng altar, nagpapatunay ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos. An altar is a place of ownership. Pag may altar, may sacrifice offerings at natutuwa ang Panginoon. Kagapay, sa tuwing may gagawin ang Panginoon sa atin, ang nais niya magtayo tayo ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Ang templo ay nagdadala ng pangalan ng Panginoon. Sabi sa aklat ng 2 Samuel, kabanatang 7, talatang 13, siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kaya noong itatayo na ni David ang templo, kinausap siya ng Diyos, ngunit medyo masakit yung mga pangungusap ng Diyos sa kanya. David, hindi ikaw ang magtatayo ng templo. You have an unclean hands. Ang anak mong si Solomon ang magtatayo ng templo. Subalit yan ay pangitain o vision ni David na magtayo ng templo. Si Solomon lang ang nagpatuloy. Sa templo o sa tahanan ng Diyos, ito ay lugar na makikita ang pangalan ng Diyos. Dala natin ang pangalan ng Panginoon. Temple is a sign of ownership and
who is the owner none other than God. Kaya mapapansin mo kaagapay, kung pag-aaralan natin ang kasaysayan noong sinakop ng mga Kastila ang Pilipinas, ano ang unang itinayo nila? Simbahan. Kasunod ay munisipyo. Kaya sa mga probinsya po natin, katabi lagi ng munisipyo ay simbahan. Dahil ang simbahan o templo ay sagisag ng pagmamay-ari. Maging sa lumang tipan, kapag nakakasakop sila ng isang bansa, ang unang itinatayo nila ay templo o tolda. Maging noong nasakop ang Israel, ang pinagawa ng Diyos sa kanila ay tent o toldang tipanan. At noong bumalik ang mga Israelita from exile, sinabi ng Diyos kay King Cyrus, "Rebuild the temple of Israel." Ang templo ay lugar ng kaligtasan. Ang sabi sa aklat ng Unang Hari, Kabanatang 9, talatang 3, sinabi sa kanya, "Ibinigay ko ang lahat ng hiniling mo sa iyong panalangin. Itinakda kong sa templong ito na iyong ipinatayo. Dito mo ako sasambahin magpakailanman. Babantayan ko at iingatan ang templong ito habang panahon." Kung mapapansin mo ang panalangin ni Solomon kaagapay, "Lord," sabi niya, "kung sino man ang magdadasal, nasaan man sila, basta nakaluhod sa direksyon ng templo, Panginoon, iligtas mo sila." Kaya noong napalayas ang mga Israelita, kung saan-saan sila napadpad, meron sa Babylonia, meron sa Susa, at kung saan-saan pa, subalit kapag lumuhod sila, at nanalangin, nahanapin nila yung direksyon ng templo at doon sila harap, ang Diyos ay ililigtas ang mga Israelita. Kagapay, tayo ay nagtatayo ng ating templo. At hindi lang tayo basta-bastang nagtatayo. Tayo ay nagtatayo ng spiritual na templo. And we are the spiritual temple of God. Amen? Tama kagapay. Tayo ang templo, tayong mga naglilingkod sa Diyos. At kailangang ibahagi natin sa iba ang salita ng Diyos dahil tayo ang nagdadala nito. The church is the spiritual people of God. Tayo na mga tinawag ng Panginoon. Sa tuwing tayo ay nagsasama-sama sa pagsamba, nagtatayo tayo ng altar o templo at ang presensya ng Diyos ay laging sumasa atin. Kaagapay, ang templo ay ikaw. Ang sabi sa Efeso, Kabanatang 2, sa mga talatang 19 hanggang 22, "Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu." Temple is a place of worship, a place of the presence of God. So every time na dumadami tayong mga naglilingkod sa Diyos, nagbibuild tayo ng templo. And we are inviting the presence of God in our midst. The church bears the name of Jesus that could save those who call upon Him. Ang sabi sa Mateo, Kabanatang 16, sa mga talatang 18 at 19, "At sinasabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahihintulot mo sa lupa ipahihintulot din sa langit." Dito makikita natin makapangyarihan ang templo
ng Diyos. Kagapay anumang bagay ang gumugulo sa bansa natin ngayon. Sa komunidad natin, sa pamilya natin, sa buhay natin, huwag nating kalilimutan na tayo ang templo at ang templo ay makapangyarihan. Tayo ang templo ng Diyos. Hayaan mo kaagapay na makita lagi sa ating mga buhay ang kabanalan ng templo ng Diyos. Sa Diyos ang papuri.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Pagpalang araw po sa lahat ng nakikinig ng Ardin ng Panalangin. Ako po si Leo Abisamis ng Trinity Church, Lubbock, Texas. Samahan po ninyo akong ipanalangin ang bawat pamilyang Pilipino. Hallelujah! Purihin ang iyong pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at aming tagapagligtas, pinupuri ka namin, O Diyos, dahil sa iyong masaganang habag at biyaya at walang hanggang pagmamahal sa lahat ng tao. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan na nakikita po sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po sa kalinisan at sa iyong banal na dugo na ipinagtakip mo sa aming mga karumihan at mga kasalanan. Ama, patuloy mo po kaming ibigin at aming patuloy na idinadalangin ang pamilyang Pilipino at pangunahan niyo po nawa ang aming puso at punuin ng pag-ibig, kasapatan at kasaganaan ng bawat pamilya. Patuloy na patatagin ang aming pananampalataya sa iyo, lalo sa panahon ng kahinaan at pagsubok. Lingapin mo po nawa ang bawat pamilya na nagdaranas ng matinding kahirapan at kapighatian at mga nawalan ng pag-asa at nagkakahiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Hilumin at muling pagkaisahin ang bawat pamilya na pinaghiwalay ng galit at hindi pagkakasundo. Tulungan mo po kaming magpatawad at humingi ng tawad. At akayin mo po kami sa kabanalang handog mo upang maging mabuting halimbawa sa bawat pamilya. Panginoon, maraming salamat po sa patugunan, kalooban sa bawat pamilya at yakapin mo po kami ng iyong banal na espiritu upang patuloy mo po naming maranasan ang lubos na kapayapaan at kagalakan. Ito po ang aming dalangin na may pasalamat. Amen at amen.
2: Maraming salamat po, Brother Leo Abisamis. At sa oras pong ito, sa ating pagpapatuloy, idulog naman po natin sa Diyos ang mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay namin. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Panginoon, aming Ama, sa oras pong ito kami ay dumudulog sa inyo at inilalapit, Panginoon, ang bawat panalangin kahilingan na ipinadala ng aming mga kaagapay. Panginoon, tinataas namin sa oras na ito ang aming kapatid na si Gianna Narvaez, Lord, na siya po ay nagsasuffer sa sakit na breast cancer. Panginoon, kayo po ang magbigay ng kalunasan sa kanya. Ganon din, breast cancer din ang pinagdadaanan ng aming kapatid na si Mina Albunag. Healing po ang aming kahilingan para sa kanya. Pinagpipray din namin si Rosanna Ginto, Lord, sa kanyang pinagdadaan ng cancer. At si aming kapatid na si Arlie Ligan, stage 4 kidney cancer, ang kanyang sakripisyo sa kanyang physical na katawan sa mga panahon ito. Lord, aming mga kapatid na nabanggit ay aming ipinagpipray na sa lalong madaling panahon sa inyong banal na kalooban, sila po ay gagaling, Panginoon. Pinagpipray din namin, Lord, si Arthur Reyes Buendia at si Ana Victoria Agbada, Lord, sa kanilang kidney problem. Walang imposible sa inyo at alam namin na mga taong nagtitiwala sa inyo hindi nyo bibiguin. Ganon din po kay John Mark Timogan, Lord, fatty liver and enlarged liver, Lord, ang kanyang pinagdadaan ng sakit. Panginoon, kayo pong magbigay sa kanya ng kagalingan. Liver problem din po kay Juliet Montero Timugan, Lord. Pinagpipray din namin sa oras na ito ang aming kapatid na si Danny Morelos sa kaniyang pinagdadaan ng sakit sa puso. Panginoon, heart problem. Lord, kayo po magbigay sa kanya ng kalakasan para paglabanan ang karamdamang ito. Kay Nanay Ching, Lord, pinagpipray namin, Lord, ang kanyang dementia at yung maging kanyang eye problem. Bigyan niyo siya ng kalunasan, Panginoon, sa mga oras pong ito. Ganon din si Matthew Saldea, Lord, kanya naranasang focal seizure, Lord. Ay amin pong pinagkakatiwala at yung galing sa inyong kalakasan ang kanyang maranasan, Panginoon. Pinagpipray din namin si Cecilia Avino, Lord, past recovery from stroke at dementia. Ang aming prayer para sa kanya. Si Nona Belen, Veronica Aderes, at si Willie Barte, Panginoon, ay past recovery from stroke ang aming panalangin sa aming mga kapatid na ito, Diyos. Lord, wala po imposible sa inyo. Amin din po ipinagpipray ang health concerns nila Lavla Bagayan, Lord, bone marrow transplant po ay maging matagumpay ang operation na ito, Panginoon. Ganon din kay Matet Maris, Lord, yung kanyang problema sa mata at naniniwala kami na sa lalong madaling panahon ay mabigyan ito ng lunas, Lord. Kay Ate Mavic, Lord, yung kanyang vertigo ay aming pinagpipray na siya po ay makaranas ng kagalingan. Kay Honey Avino Ruiz, Lord, maging normal na po ang kanyang kolesterol at hanggat maari ay maalis ko anuman yung mga karamdaman na kanyang pinagdadaanan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Kay Tizoy Nelson Lorenzo ay maging normal din po ang aming panalangin sa kanyang kolesterol, kanyang uric acid at urinalysis, Lord. Panginoon, maging normal din po ang mga pinagdadaanan sa katawan, Lord, ng aming kapatid. Maging maayos ang lahat na si Sister Adit Kapili Pareha, Lord. At nagpapasalamat siya sa prayer dahil cancer-free na po si Rolando. Purihin ka, O Diyos, sa kagalingan na ito na naranasan ng aming kapatid. Panginoon, pinagpipray din namin, Panginoon, sa oras na ito ang Katubay family na ang aming Pastor Chris Katubay, ang aming kamanggagawa ay umuwi na po sa inyo at ang aming dalangin para sa kanyang pamilya, kanyang asawa na si Sister Adele, si Nathaniel, kanilang anak, Panginoon, at ang buong Katubay family ay inyo po lingapin, inyo po silang i-comfort, Panginoon, sa kanilang pinagdadaanan. Ganon din, ipinagpipray namin sa oras na ito ang Ellen Wood Malati Church, Lord. Sister Christine Gallego, healing po at strength for Alex Avante na nagse-celebrate din noong nakaraan ng kanyang kaarawan. Ganon din kay Brother Onon Avante, Lord. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay at maraming matatagumpay pang taon ang dumaan sa kanilang buhay paglilingkod. Ganon din, Panginoon, pinagpe-pray namin sa oras na ito ang aming kapatid na si Evangeline Gailo, yung kanyang chemotherapy ngayong araw, Panginoon. Bigyan niyo siya ng kalakasan. Huwag niyo po siyang pabayaan, Panginoon. Lord, maraming salamat po dahil kayo, O Diyos, ang tumutugon sa panalangin. Amin din pong isinasama sa aming panalangin ang pangyayari sa Nepal nitong nakaraang araw na talaga pong halos naubos yung mga ari-arian at maging ang buhay na nawala, Panginoon. Lord, bigyan niyo sila ng kalakasan sa mga oras na ito, yung mga apektadong tao, apektadong pamilya. At maibalik sana, O Diyos, Panginoon, ang aming dalangin ay makabangon sila, Panginoon, sa pinagdaanang ito. Maraming salamat dahil kayo, O Diyos, ang tumutugon sa aming mga panalangin at hindi niyo kami iniiwan, hindi niyo kami pinababayaan. Pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Liobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Pinagpalang umaga mga kaagapay, kayo po ay nakikinig sa programang Unang Salmo. Ako po ay nagpapasalamat sa oportunidad na muli po kayong makasama rito po sa ating programa. Magandang araw po sa inyo na nakikinig ngayon sa inyong mga talapihitan sa Facebook or YouTube Live at sa iba pa nating mga platforms. Ako po ang inyong kaagapay na si Jabez Mancio. Ngayong umaga, dalangin ko po'y mabuksan po ang ating mga puso't isipan sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sama-sama po tayong matuto, mapaalalahanan, maitama at mapagpala. Kaya huwag ka sanang BBTU or maglilipat ng ibang channel. Tune in ka lang dito sa iyong Agapay ng Sambayanan, 702 DZAS.

Kaagapay, naranasan mo na ba na minsan makaramdam ng pagkapagod sa paggawa ng kabutihan? O di kaya'y may isang araw na bigla ka nalang napaisip na worth it pa ba ang paggawa ng kabutihan? Sa kabila ng ating panahon na kung saan talamak ang kaliwat kanang panlalamang, kasinungalingan at kasakiman. Kaagapay, samahan mo ko na ating buksan ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 6 verse 9. At atin pong pagbulay-bulayan ang mga nakasaad sa talata. Ito po ang sinasabi, "Let us not get tired of doing good, for we will reap at the proper time if we don't give up." Sa Tagalog naman po, ganito ang nasasabi, "Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa." Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Himay-himayin po natin ang nilalaman ng Galatians chapter 6 verse 9. Una, sinasabi rito na kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Naglalarawan lamang po ito na bilang mga tao, may posibilidad na tayo'y mapagod. Papagod dahil po sa mga bagay o pangyayari na maaring makapanghina ng ating mga kalooban sa paggawa ng mabuti. At kung magkataon na mawala ang ating focus at puso sa paggawa ng mabuti at maisentro ito sa hindi pagiging patas ng mundo, doon na po nagsisimula na tayo'y maging mareklamo at tignan ng salungat ang ipinagagawa ng Diyos. Pangalawa po, ang mga salitang pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Magandang makita rin po rito na kung dedepende lamang tayo sa ating mga sarili, madali po tayong magsasawa. At sa kabilang banda, ito po'y tumutukoy sa pagdepende natin sa lakas na nanggagaling sa ating Diyos. Na kaya po tayo'y nakakagawa o makakagawa ng kabutihan sa ibang tao ay dahil ito po'y manifestasyon ng pagbabagong nangyayari na dulot ng kaligtasang kaloob ni Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Maaring nasa sitwasyon po tayo kung saan parang walang nangyayari kahit pa tayo sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Walang pagbabago sa estado o kinalalagyan ng ating buhay o even walang transformation sa mga taong ginagawa natin ng kabutihan. Pero dalangin ko po ay patuloy lamang tayo sa paglakad sa buhay na dinisenyo sa atin ng ating Panginoon. At tandaan po natin na ang timeline niya ay hindi katulad ng timeline po natin. Kaya habang tayo'y nabubuhay, patuloy po nawa tayong gumawa ng kabutihan kahit hindi man ito masuklian. Ang Diyos ay hindi po nakakalimot sa bawat tapat na desisyon, bawat tahimik na paglilingkod, bawat kabutihang ginawa kahit walang makakita ni pumalakpak. Dahil po sa huli, ang importanteng bagay ay tulad ng sinabi ng Master sa talinhaga ng talento, magaling, mabuti at tapat na alipin. Patuloy po nawa nating asamin ang mga salitang ito na manggagaling sa ating mabuti at tapat na Diyos. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa panibagong araw at pagkakataon na iyo pong ipinagkakaloob. Salamat po sa oportunidad na muling gumising ng may saya at sigla. Dinadalangin ko po na bigyan mo ako ng tiyagang magpatuloy sa kabila ng mga suliranin na aking kinakaharap. Huwag mo po nawang hayaang mawalan ako ng pag-asa sa pagharap sa mga hamon ng buhay, kundi manatili nawa ang aking paningin sa iyo at sa mga bagay na niloloob mong gawin ko. Lord, patuloy din po nawa na turuan mo akong magmahal gaya ng iyong pagmamahal at mahalin kahit pa ang mga hindi kamahal-mahal. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

Kagapay salamat sa inyong pakikinig. Huwag po nawa tayong mapagod sa pagsunod at paggawa na naaayon sa utos at kalooban ng Diyos. Tandaan ang ating buhay ay dapat sumasalamin sa kaligtasang ating natamo mula kay Kristo. Kaya kaagapay, laging tandaan, si Kristo lang ang daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.

0: iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa puwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust at pananagutan sa taong bayan.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Angkla, sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
5: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
2: Kaagapay, okay ka lang ba? Simple question, no? Pero minsan napakahirap sagutin. Kasi paano kung ang totoong sagot mo ay hindi? Paano kung pagpasok mo sa school, humigti ka sa classmates mo, pero kagabi, hindi ka nakatulog dahil sa sobrang pag-iisip? Paano kung sa classroom, tahimik ka, hindi dahil wala kang gustong sabihin, kundi dahil natatakot kang pagtawanan? Paano kung may group chat ka na hindi ka kasama dahil pinag-uusapan ka pala roon? Paano kung may teacher na nagtatanong, "Why are you not participating?" Pero ang gusto mo sanang sabihin ay, "Ma'am, sir, pagod na po ako." At paano kung sa bahay naman ang tanong ay, "Kumusta grades mo?" Pero ang kailangan mo talaga ay, "Anak, kumusta ka?" Baka may kabataan ngayon na physically present sa classroom, pero emotionally, mentally, and spiritually, unti-unting nawawala. At ito po yung masakit, minsan hindi natin napapansin. Dahil hindi lahat ng struggling ay umiiyak. Hindi lahat ng hurting ay nagsasalita. At hindi lahat ng tao nagsasabing, "I'm okay," ay talagang okay. Ngayong episode, pag-uusapan po natin ang isang issue na hindi lang tungkol sa students. Tungkol po ito sa pamilya, teachers, schools, churches, communities, at higit po sa lahat, sa ating mental health ng kabataan, and also about bullying, student distress, at ang tanong, ano ang dapat natin gawin kapag may isang taong unti-unting nahihirapan pero hindi natin nakikita? Magandang araw, welcome po sa programang Angkla, isa po itong social commentary program na tumatalakay po sa mga issue ng lipunan na nakabase po sa lente ng salita ng Diyos. Dito po sa ating programa, hindi lang natin tinatanong ano ba ang nangyayari sa ating lipunan. Tinatanong din natin, bilang followers of Christ, paano tayo dapat tumugon? Dahil po sa dami ng boses, opinion, trend at pressure sa paligid po natin, kailangan natin ng isang matibay na pinangahawakan. At iyon ang dahilan kung bakit ang angkla ang pangalan po ng programang ito. Kapag magulo ang paligid, kailangan natin ang anchor. At para sa atin, ang anchor ay ang salita ng Diyos. Ayon sa research, mayroong mahigit kumulang 5,000 registered guidance counselors sa Pilipinas at fewer than 3,000 registered psychologists nationwide. Pero sa mahigit 45,000 schools sa ilalim ng Department of Education, fewer than 1,000 registered guidance counselors ang aktual na naglilingkod. Noong 2020, nag-create ang DepEd ng 5,000

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Bakit nga ba, Clark, ang napiling lokasyon ng Pax Silica? Isa sa mga dahilan ay ang existing infrastructure nito. Katumbas ng mahigit 1,600 hectares ng lupa. Napakalawak na eco zone ang sasakupin. Bilang dating US military base, meron na itong runways, malalawak na kalsada at mahalagang utilities na kailangan ng malalaking industriya. Bukod pa rito, nasa Central Luzon ng Clark, malapit sa Metro Manila, malapit din ito sa Subic Bay at iba pang pantalan, kaya mas madali ang pagdadala ng semiconductor products at iba pang industrial materials. Ito ang magiging AI territory. Ito ang dahilan bakit marami ang nanghihinayang sa posibleng sapitin ng lugar oras na magsara ang usapin sa Pax Silica sa bansa.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: This is Inspirations Unlimited.
4: One, two, three.

0: Balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon. Games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited. Flashback Friday.
1: Magandang araw sa inyo mga kaagapay. Muli ito po ang programang Inspirations Unlimited na napapakinggan sa nag-iisang himpila ng 702-DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at Kaagapay. Tayo po ay sabayang napapanood sa ating mga social media, lalo na sa ating Facebook page, ang 702-DZAS FEBC Radio. Kaagapay, ako po ang inyong kasama ngayong araw ng Biyernes. Ako po si Brian De La Cruz.
2: At syempre, kung kasama nyo si Bri, nandito din ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At syempre, magandang araw ng Friday sa inyo mga kaagapay. At binabati din natin yung mga naka-tune in at present na rin sa iba nating social media platforms. At yan po sa ating YouTube channel sa 702DZAS FEBC Radio TV page. At kung gusto mo naman ng ibang kaparaanan para makapakinig ng ating program, eh, available din ang ating mobile app na 702DZAS mobile app. Kaagapay, download nyo na dahil libre po yan sa Google Play Store or Apple App Store. Kaya naman download na para may access po kayo 24/7 sa mga programs na hatid ng inyong 702DZAS.
1: Yes! Kaya naman mga kaagapay, no, makakasama nyo kami ni Abcidi. Siyempre ngayong 3:30 p.m. hanggang 4:30 p.m. in the afternoon. Dito lang po yan sa Inspirations Unlimited. Hashtag yes. Flashback Friday.
2: Ayan, magre-reminis na naman tayo, no? Flashback, aalahanin na naman natin ang mga nangyari noong nakaraan.
1: Wow. Yes, tama ka naman dyan, Abcidi. Alam mo, no, the things, hey, English.
2: Yes.
1: Hindi, pero alam mo, Ab, no, nakakatuwa kasi may pagkakataon tayong balikan yung mga nakaraan. Kahit sabihin na ng mga kaagapay natin, o syempre lalo na ng mga kabataan, eh, Kuya Brian, Ate Ab, noon na po yan. Pero mga kaagapay, dapat po nating pag-usapan, balik-balikan, sariwain ang mga nakaraan.
2: Wow. Gusto ko yung andaming terms, no? Syempre. Balikan. Balik-balikan, sariwain, di ba? Totoo yan, Bri. Kasi nga, syempre, no, yung mga nangyari nung nakaraan, eh, syempre, may dalayang lesson na pwede nating magamit ngayong hinaharap. Especially ngayon sa ating mapapag-usapan, hindi ba? Dahil ano ba ang nalalapit na nating i-celebrate, Bri?
1: Yes, mga kaagapay, eto ha. Eto ang aming magandang episode ni Abcidi. Kasi yung mga yes. kaagapay, etong programa na to, magkakaroon tayo ng onting kasaysayan. Ngayon sinabi ko, pagbabalik tanaw mula sa nakaraan. Mga kaagapay, alam nyo ba na sa darating na Lunes, magaganap na po ang National Heroes Day. Kaya naman mga kaagapay, eto na ang ating question of the day. Ang ating pong question of the day. Sino ang hinahangaan mong bayani? At bakit? Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day. Sino ang hinahangaan mong bayani at bakit?
2: Ayan. So, talagang mapapakwento ang ating mga kaagapay at magbabalik tanaw kung sino ang kanilang hinahangaang bayani. So, iwan nyo na ang inyong mga kasagutan dyan sa aming ongoing live sa comment section dito sa 702DZAS FEBC Radio TV page. At ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati, mga pa-shoutout para naman makita natin yung mga nanonood ngayong hapon.
1: Yes, tama ka naman dyan, Abcidi. At sa mga kaagapay natin na nais makipag-usap sa amin ni Abcidi ngayong hapon na ito, aba, bukas po ang aming telepono sa numero na 865-4-3322 local 401. Nung ulitin ko mga kaagapay, 865-4-3322 local 401. Alam nyo mga kaagapay, may chance kayo sumagot on the air at syempre bumati ng personal yes. sa inyong mga mahal sa buhay on air. Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day. Sino ang hinahangaan mong bayani at bakit? Siyempre mga kaagapay, host muna ang sasagot.
2: Yeah.
1: Siyempre dahil naman. Ladies, ano muna tayo? Ladies choice? Ay hindi, ladies first. Sige, ikaw ba? Sino ba ang hinahangaan mong bayani at bakit?
2: Ayan, dahil nasabi mo na din na una ang babae. Babae ang pipiliin kong bayani at ang favorite ko, no? At talagang hinahangaan ko. I'm sure yung mga kaagapay natin, familiar sa kanya. Siya ay si Tandang Sora or Sora.
1: Alam mo, Ab, yung quality si Tandang Sora, parang ano, medyo, ano mo, parang, ano to, parang medyo character mo din.
2: Talaga ba? Sabi naman, I feel so honored. Pero yun, bakit ko ba siya hinahangaan? Kasi syempre, bukod nga sa ano, diba, kilala siya as talagang yung support na ibinigay niya sa mga katipunero ay hindi talaga mapapantayan. Kumbaga kahit matanda na siya, diba? Matanda na siya, pero despite her age, hindi yun parang naging hadlang to support nga yung mga katipunero at inalagaan niya, diba? Parang nagbigay siya ng support through pinapakain niya, tinutulungan niya. So, parang kahit nasa delikado or peligro yung buhay niya, hindi yun parang naging hadlang to help the kapotinero. Ah, tama ba? Katipunero. Ayun. Mabubulol pa ako. So, talagang nanay. Nanay siya ng bayan. So, yes. Yun. Hinahangaan ko si Tandang Sora. Ikaw ba, Bri?
1: Babae.
2: Yes. Girl power.
1: Oo, hindi alam mo ab no. Ako siguro kahit sino hahangaan si Melchora Aquino, lalo na syempre no mga panahon niya ng ano, nung kasagsagan ng ating sinasakop yung Pilipinas. At feeling ko doon na nakita yung kahalagahan ng babae sa ating ano, sa lipunan natin, lalo na ngayon, 'di ba? Mm-hmm. Na ngayon wala na talagang gender, lalaki babae pwede nang maging leader.
2: Yes, oo. Yun naman din talaga, no? Na kahit ano ka, babae or lalaki, may kakayahan tayong maging leader.
1: Yes. Pero ito nga, ako
2: ikaw,
1: naman.
2: Oo, ikaw naman,
1: ako
2: Bri.
1: Hindi siya bayani, ABCD, pero hinangaan ko siya sa dawi niyang magsulat sa pamamagitan ng wika natin. Si Francisco Balagtas.
2: Wow.
1: Yes, mga kaagapay, hindi po siya bayani pero para sa akin, naging bayani siya sa paggamit ng wikang Filipino at panitikan. Siguro alam naman ng mga kaagapay natin dito sa ABCD na mahilig ako sa wikang Filipino. I mean, di ko alam kung ano meron, pero like ko itong sinasabi sa inyo na parang ang sarap kasing pakinggan kapag wikang, alam mo yun, lalo na August din ngayon, di ba? Ano din na, celebration ng ating wikang pambansa na parang pag kumpleto sumagot yung tao, lalo na gamit yung buong wikang Filipino, parang nararamdaman mo na, grabe, naiintindihan ko yung sinasabi niya.
2: Mm-mm. Diba? Parang si Francisco Balagtas. Iba yung dating sa puso.
1: Mm-mm. Aminin natin lahat ng OPM, diba? Parang akala mo laging sa'yo yung patamap, kahit hindi.
2: Oo. Basta, in Filipino, no, talaga, iba kasi talaga yung tama ng songs kapag sariling wika natin yung gamit. Talagang nuot na nuot sa bawat lyrics, sa bawat letra, diba?
1: Mm-mm.
2: So, iba talaga.
1: Mm-mm. Tsaka Abno, yun nga, diba, ilang beses ko ito na-share sa atin pag nagkikwentuhan lang tayo dito sa opisina. Mga kaagapay, ha, kung may heart kayo na, na gumamit ng wikang Filipino, I highly encourage na gamitin niyo siya sa mga ano nyo, sa mga asignatura, sa mga sa alam na ako, nag-aaral ako. Alam mo, Abs, grabe, sobrang parang feeling ko na empower ako ng UPOU kasi nga, hinayaan nila akong gamitin yung wikang Filipino. Lalo na dito sa pinag-aaralan ko na development communication. Kaya saludo kay Francisco Balagtas.
2: Ayun. So, nakakatuwa naman. At talagang kitang-kita, no? Na hinahangaan mo siya kasi talagang ina-apply mo.
1: Yes.
2: Yung ginagawa niya. Diba?
1: Kaya so, magtatagalog tayo ngayon.
2: Paano yan kanina? Para nag-English-English na tayo.
1: Kaya nga eh. Pero mga kaagapay, syempre kanina pa kaming umaga nakipagkwentuhan sa inyo ni ABCD. Gusto naman naming mapakinggan ang inyong sagot. Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day. Sino ang hinahangaan mong bayani at bakit? Ang dami ng sumagot kanina, ABCB, na nagpakita ng kanilang katapangan, ng kanilang pag-ibig, ng pagmamahal sa bayan na to.
2: Wow!
1: Grabe ang energy. Ito
2: kayo talaga with passion eh, no?
1: Ito na ang sagot ng ating kaagapay na si Micaela. Sabi niya, Jose Rizal, sabi niya, hinahangaan ko siya dahil ginamit niya ang panulat upang gisingin ang damdamin ng makabayang Pilipino.
2: Wow! Grabe damang dama natin yung answer ng kaagapay natin si Micaela.
1: Mm-mm.
2: Talagang, pero oo, diba? Kilala si Dr. Jose Rizal bilang, yun nga, ginamit niya ang kanyang skill or kakayahan sa pagsusulat para, alam mo yun, magmulat sa, yun, sa ating mga ano, mga kababayan na yun. Pilipino.
1: At saka hindi lang yung abba. Yung kanyang sinulat na Noli Mitanghere at El Filibusterismo, magpahanggang ngayon ay inaaral ng ano ng mga kabataan mula elementary, high school, senior high school at hanggang college.
2: Yes, oo. Kaya talaga makikita mo no na may weight ang kanyang mga isinulat. Ito naman galing sa ating kaagapay na si Seven. Ang galing naman ang name niya, Seven. Ito, ang sagot niya ay si Andres Bonifacio.
1: Ayan.
2: Sabi niya, inspirasyon ng kanyang tapang at kahandaang magsakripisyo para sa kalayaan.
1: Grabe din, no? Ano din, iba din talaga tong talent ni Andres Bonifacio. Alam natin, Absidy, na kumakalat diba sa iba't ibang social media platform. Sino ba yung dapat maging bayani natin o pambansang bayani ng Pilipinas? Mm-hmm. Kaya sa akin, mga kaagapay, it doesn't mean na nagsulat man si Rizal, si Andres man ay ano to, sabihin natin na gumamit ng dahas sa akin, as long as na ipaglaban mo yung bayan mo para sa sa kalayaan nito at syempre ikararangal, para sa akin lahat bayani. Kahit naman yung mga modernong bayani ngayon, nakababayan nating OFW, yung sakripisyo.
2: Oo, talagang doon mo makikita no na hindi nila iniisip yung sarili nilang kapakanan, kundi alam mo yun, yung welfare, kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay, ng kanilang mga kababayan, diba?
1: Mm-hmm. Eto, so, absolutely yun. Matutuwa ka, isang babae yung hinangaan niya. Sabi ni Alexa, sabi niya, hinahangaan ko rin po si Gabriela Silang. Sabi niya, dahil sa kanyang tapang at determinasyon na ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan kahit na mamamatay na ang kanyang asawa. Siya ay patunay na ang kababaihan ay may mahalagang papel sa kasaysayan at ipagtatanggol ang bayan.
2: Ayun, isa din tong girl power, no?
1: Yes.
2: Si Gabriela Silang, talagang
1: diba, no,
2: matapang.
1: Diba, mas likely talaga, no, pag sinabing bayani, lalaki agad, pag sinabing hero, lalaki. Oh. Pero iba rin talaga yung ginawa ng mga babae.
2: Talaga nag-step up sila, umalis sila sa kanilang comfort zone para ipahayag ang kanilang mga ipinaglalaban, hindi ba? So yun, thank you so much sa sagot ng kaagapay nating si Alexa. Ito naman ang next natin, kilala din natin ang sagot ng kaagapay nating si Marcus. Sabi niya, Apolinario Mabini. Ayan, kahanga-hanga ang kanyang talino at prinsipyo kahit may kapansanan. Ayan, isa din sa mga bayani natin na talagang hindi natin malilimutan, si Apolinario Mabini, kasi nga hindi naging hadlang ang kanyang kalagayan, 'di ba? Ang kanyang kapansanan para ipaglaban yung bayan.
1: Mm-mm.
2: 'Di ba?
1: May tanong ako sa iyo, nakahawak ka ba ng 10 pisong papel?
2: Oo naman, yes. Natatandaan ko dati, yan pa nga yung baon ko nung nursery. Or basta, parang kinder or prep.
1: Ayun.
2: Basta ganon.
1: Ito trivia lang sa mga kaagapay natin. Oo. Baka ano nila. Ito, di ba, dahil pa trivia.
2: Nagkakaalaman na edad dito.
1: Yes, alam mo mga kaagapay, the more na yung pera ay palagi nakikita, the more na mas maraming naiambag o maraming naganap sa ating kasaysayan. Di ba kung mapapansin nyo, bakit si Jose Rizal nasa piso, ba't wala na lang siya sa 1,000? Kasi mga kaagapay, the more na maliit, parang the more na maliit yung ano natin, yung pera o yung tao, the more na siya kinikilala sa kanyang ambag sa buong mundo. Ibig sabihin, si Jose Rizal ay nasa piso para mas makilala siya ng tao. Tapos, 5 piso, di ba si Emilio Aguinaldo? Tapos, iba 10 piso, sila Apolinario Mabini. Ito yung dahilan nun, mga kaagapay, na ang ibig sabihin, the more na kinikilala yung kailang kagitingan, the more na kinikilala yung kanilang ambag sa lipunan, kung kaya si Jose Rizal po ay nasa piso.
2: Ah, kumbaga parang mas accessible siya sa lahat. Yes. Kasi nga naman, di ba, ibang mga tao, mas madalas may mga barya. Diba? So makikita siya kahit ng bata, makikita sila sa barang. Grabe, ngayon ko lang yung nalaman, Brian. Yes. Thank you so much for that trivia. Hindi lang eto tayo na aliw, diba? Natututo diba? Din tayo.
1: So eto yes. na, ayun mga kaagapay, may libre kayong ano sa akin ha. May trivia. May libre kayong history lesson from yes. Brian De La Cruz. Eh, di joke ka. Eto mga kaagapay, sagot ng isang babae pero ang hinangaan ay lalaki. Sagot dito ni Carmina, ang ating kaagapay. Lapu-lapu, sabi niya, ang kauna-unahang bayaning lumaban at nanalo laban sa pananakop ng mga dayuhan. Ako, sino ba naman ang hindi makakakilala kay Lapu-lapu na tinalo ni Ferdinand Magellan. Kaya naman mga kaag, siguro no, Ab, kaya din sobrang ganda ng kasaysayan ng Pilipinas. Kasi, syempre, nagkapasalamat tayo kay Ferdinand Magellan. Kasi mga kaagapay, sabi po sa mga ilang konteksto o libro, na si Ferdinand Magellan nga daw ang nakadiskubre ng Pilipinas nung ito ay naglayag sa Pacific Ocean. Ay, si history. Pero okay, yun yan. Nga mga kaagapay, diba? At least, diba, nakita natin na yung Pilipinas talaga kaakit-akit siya, lalo na dun sa ano sa ibang ano to, sa mga dayuhan, sa mga ibang bansa na pumupunta sa Pilipinas.
2: Oo, talaga. Kumbaga talaga marami talaga ano eh. Mayaman din ang Pilipinas sa mga natural resources,
1: exactly.
2: O kaya sa tawag din sa mga destination, mga gusto mong bakasyunan, nandiyan ang ating mga likas na yaman at mga yun. Mga tourist spots. Ayun.
1: Yeah, ano pa yung kasama natin dyan?
2: Ano yung Tagalog?
1: Ano to? Tourism.
2: Challenge. Oo.
1: Look, anyway, basta yun.
2: Ito, galing naman sa ating kaagapay na si James. Ayan, sabi niya, humahanga daw siya kay Francisco Balagtas. Ayan, pareho kayo. Dahil sa kanyang panitikan na nagbibigay inspirasyon at pagmamahal sa wika. Ayan. So, pareho kayo ni James. Ng
1: Hi, James.
2: Ayan. Magkakasundo kayo.
1: Ayan, eto ang kalapit-kapit bahay natin dyan sa Laguna. Ang Cavite. Sabi dito ni Mani, gusto ko naman po si Emilio Jacinto. Sabi niya, sapagkat sa murang edad, naging utak ng katipunan. Sabi ito, listening daw from Cavite. Totoo naman no, mga kaagapay, na ang laki din ng ambag ni Emilio Jacinto. Hindi ni Emilio Aguinaldo ha, magkaiba yon. Kasi yes. mga kaagapay no, yung pagiging utak ng katipunan, ano yan eh, parang ngayon, parang ano siya kumbaga sa kumpanya, ikaw yung CEO ng organization mo na kung saan pinapaandar mo yung bawat departamento, pinapaandar mo yung bawat ahensya, para alam mo yun, talunin yung mga taong nanakop ng Pilipinas. And lalo na si Emilio Jacinto, yung talagang nagpakita na ang isang utak ng katipunan dapat hindi lang matapang, kundi dapat marunin din sa estratehiya.
2: Diba? Talagang kailangan yan. Kailangan ng utak at talino ng isang leader. At syempre, dapat gamitin niya yun sa tama. Hindi ba?
1: Amen.
2: Eto, galing naman kay JJ. Eto ang sagot niya. Para sa kaalaman ng iba, marami din pong mga babaeng bayani. Tulad na lamang po ni Agueda Kahabagan, dahil isa siyang babaeng general or general na lumaban sa Cavite. Wow! So ano ba ang background nito ni Agueda Kahabagan?
1: Ayan, kaya mga kaagapay, tumutok ka dito sa Inspirations Unlimited. Yeah. Pag di ka tumutok, di namin sasabihin. Pero no, ang dami talagang bayani sa Cavite. Napakamakabayan ng ano no, ng probinsya ng Cavite.
2: Tapos parang kilala sila as talagang paggaling ka ng Cavite. Matapang. Parang
1: diba,
2: may kilala ako kay Ina Escalante.
1: Oo, di ba meron tayo mga katrabaho sila, Kuya Bong, sila Kayla. Yeah. Sobra sa tapang. Sarap isa ako na lang eh, sa sobra sa tapang eh.
2: Uy.
1: Hindi, pero biro diba? Lang mga kaagapay. Ito na, dagdagan pa natin yung sagot ang ating kaagapay na si Tony. Sabi niya, may gusto po akong lumaban. Pero dahil nga, ito mga kaagapay, gusto niyang lumaban pero ang ipinanglaban niya ay tula.
2: Ay, wow.
1: Alam niyo kung sino yan?
2: Manunulat din pala.
1: Cecilio Apostol. Sabi niya, dahil ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagtula, panulat upang pukawin ang damdamin ng makabayan sa panahon ng Amerikano. Grabe no, mga kaagapay, na parang aminin natin na talaga ang kasaysayan, ang dahas, hindi lang talaga maipapakita minsan yan sa ano eh. Sa physical na laban, minsan yung paggamit ng sulat, nauunawaan natin yung ipinaglalaban.
2: Totoo, diba? Talaga maipapahayag nila ang kanilang mga sarili. May mga ganun tao eh, na mas maipapahayag nila or mas na-express nila yung kanilang mga opinion, kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsulat. Hindi ba? At ang nakakatuwa naman yung term ni Tony, o pukawin.
1: Diba?
2: Capture. Na-capture or parang yun nga, no, nahuli yung damdamin, diba? Ng mga tao noong panahon ng Amerikano.
1: Ayan.
2: So yun, nakakatuwa naman. At ito naman, galing sa kaagapay nating si Daryl. Sabi niya, ang gusto ko naman pong mga bayani ay sina Marcela Marino Agoncillo, ayan daw anak ni Lorenza. Lorenza at Delfina Herbosan de Natividad, ayan muntik na mabulol. Ito daw ang pamangkin ni Dr. Jose Rizal. Sila po ang tumahi ng bandila ng Pilipinas noong 1898. Ayon sa disenyo ni Emilio Aguinaldo. At ito ang iwinawagayway sa deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Ayun. So
1: grabe
2: sila,
1: no?
2: Sila ang mga nasa likod ng ating watawat. Diba?
1: Mm-hmm. Alam mo, Abno, isa na sa pangarap ko yan na matuto talagang magtahi.
2: Talaga? Bakit?
1: Yes. Hindi ko alam, parang meron kasi sa pananahi na parang pwede kang makabuo ng isang, alam mo yun, ng isang obra maestra na parang ikaw lang yung may alam. Lalo na katulad yan nila Marcela, nila Lorenza at Delfina, na alam mo yun, hindi nila alam yung ginawa nilang pagtatahi ng bandila ay magpahanggang ngayon ay kinikilala. Di ba kung baga parang sasabihin mo, nagtahi ka lang naman ng bandila, pero aminin natin yung ginawa nilang pananahi, yung ginawa nilang craft o yung ginawa nilang obra maestra ay hinahangaan mula noon at hanggang ngayon. At syempre nasilayan niya noong June 12 nga noong 1898.
2: Totoo. So yun, talagang saludo tayo sa mga naging parte ng paglikha ng ating bandila.
1: Yes.
2: So yun kaagapay, patuloy po kayong sumagot sa aming question of the day, kung sino ang hinahangaan ninyong bayani. At ikwento nyo na rin sa amin kung bakit nyo sila hinahangaan.
1: Yes.
2: Iwan nyo lang ang inyong kasagutan dito sa aming ongoing live sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Yan, kaya naman muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day, sino ang hinahangaan mong bayani at bakit? Kaya naman muli mga kaagapay, magbabalik po ang Inspirations
2: Unlimited.

0: balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon. Games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited. Flashback Friday!
1: And we're back, mga kaagapay! At kayo'y nakatunin pa rin dito sa 702 DZAS, FEVC Radio TV, Agapay.

0: Ay, ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited Flashback or Friday Flashback.
1: Yes. Ayan.
0: At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
1: At syempre mga kaagapay, ako pa rin po ang partner ni Absidy ngayong Friday afternoon. Ako pa rin po si Brian De La Cruz. Kanina nga mga kaagapay, no, nag-iwan po tayo ng ating question of the day na sino ang hinahangaan mong bayani at bakit? Kaya naman mga kaagapay, dire-diretso lang ang pagpapadala ng inyong
0: yes.
1: sagot. Gusto naming malaman, gusto naming matuto sa inyo ni Absidy, sino ba yung mga bayani na hindi pa namin kilala? Baka meron dyan lokal sa inyo. At syempre, alam niyo ba mga kaagapay, may mga ilang sagot dito yung ating kaagapay na ang bago daw bayani ngayon natin ay yung mga OFW. Totoo naman mga kaagapay.
0: Yes.
1: Ikaw ba naman magsakripisyo ka ng buhay sa mahal mo sa buhay o sa pamilya mo para lang, alam mo, mapag-aral mo, mabigyan ng magandang edukasyon, mabigyan ng
0: Totoo.
1: Magandang buhay sa hinaharap.
0: Totoo. At talagang, isa yan sa mga challenges na kinakaharap talaga ng mga ibang pamilya. Yung mawalay ka talaga sa family mo para, yun nga, para mag-abroad. At talagang tinitiis nila yung ganong klaseng sitwasyon. Para nga naman, hindi ba masuportahan at maibigay yung mga pangangailangan ng kanilang families. Kaya saludo tayo sa ating mga OFWs.
1: Ikaw, di ba, Ab, yung sister mo ay nasa ibang bansa? Kamusta yung
0: yes.
1: ganung
0: setup? Dahil syempre, meron na siyang sariling pamilya, may asawa na siya. Kumbaga, nung una, mahirap for me, lalo na sa akin, kasi close na close kami ng ate ko na talagang parang, alam mo yun, nalayo talaga ako sa best friend ko. Yung ganong feeling. At talagang lumaki kasi ako talaga na, alam mo yun, mag-close kami, magkasama kami, kwentuhan kami sa lahat ng bagay at sinishare ko sa kanya lahat ng nangyayari sa buhay ko. So, isa sa mga parang nag-i-adjust nito dahil yun nga, nandun siya at magkaiba yung oras. Magkaiba yung oras namin, umaga, may time umaga sa kanila, gabi sa amin, or para madaling araw, ganyan. Talagang, alam mo yun, magiging intentional ka talaga sa pag-connect. 'Di ba, kahit magkaiba 'yung oras ninyo, kumbaga kahit may iba't iba na kaming season ng buhay, 'di ba? Syempre parang may sarili na siyang family, ako parang pa-start pa lang. So alam mo 'yun, mas magiging intentional ka talaga mag-spend ng time sa pamilya mong malayo kapag ganun. And ayun, nandun pa rin naman 'yung bond kahit malayo kasi syempre hindi naman nagbago 'yung relationship namin, mag-ate pa rin kami, magkapatid pa rin kami kahit malayo.
1: At
0: yun naman 'yung mahalaga.
1: I mean 'yung masasabi natin na pag ang Pinoy talaga umalis sa ibang bansa, Pilipinas pa rin 'yung hahanapin.
0: Yes, oo. At talagang gustong-gusto niya 'yung mga namimiss niya talaga 'yung mga pagkain pag umuwi sila dito. Talagang hinahanap niya 'yung mga kinakain niya noon. Mga sinigang, tinola, adobo, menudo.
1: Diba? Ganun. Kasi dito lang 'yan, parang sa Pilipinas lang meron 'yan, 'di ba?
0: Yes.
1: Kaya saludo tayo sa mga kababayan nating OFW, saludo tayo sa mga kababayan nating handang ibigay ang lahat sa ngalan ng pamilya. Pero mga kaagapay,
0: yes.
1: Syempre kasama natin dito ang Team Manila Lifestyle.com para malaman natin paano ba maging isang bayani. Siyempre, sasabihin natin, pag isang bayani, kailangan, cliche masyado yung salita, kailangan makapangyarihan, kailangan may ganito, ganyan. Pero mga kaagapay, alam nyo ba na ang pagiging bayani minsan, baka nasa puso lang din natin. Mamaya, bayani na tayo. Kaya mga
0: yes.
1: kaagapay, paano ba maging bayani? Ito, bibigay ko tip number one. Una, maging makadiyos. Lubos ang pananampalataya sa Panginoon. Alam mo mga kaagapay, may katulad tayong bayani. Alam mo kung sino? Si Melchora Aquino, ang idolo ni mga kaagapay na si Tagdang
0: yes.
1: Sora. Alam nyo mga kaagapay,
0: yes.
1: eto lang naman, si Melchora Aquino lang naman po ay nagbigay ng atensyong medikal sa mga kababayan nating lumaban noong unang panahon. Alam nyo mga kaagapay, sa pamamagitan din ng pagdarasal at pagbibigay ng suporta at pananampalataya sa Panginoon na malalagpasan nila yon. Alam nyo mga kaagapay, masasabi natin ang isang tao kapag ito ay makadiyos at may pananalig sa Panginoon, maituturing na isang bayani.
0: Yes, kasi talaga no, kapag maka-Diyos ka, ano, everything will follow na. Hindi ba? So yun, nakakatuwa naman no, ang ating number one talaga, yung pinakamahalaga sa lahat na trait no, maka-Diyos. At ito ang ating pangalawang trait o paano ba maging isang bayani. So dapat daw ay ikaw ay matapang. Hindi yung matapang na naghahamon ha, ng suntukan or hindi ganon. Matapang. Ibig sabihin, buo ang loob sa pagharap ng anumang labang dumarating. So yon, at isang example natin ay si Andres Bonifacio na ipinakita ang kanyang kalakasan ng loob para itayo ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan or ng KKK o mas kilala bilang katipunan. So yun, isa yun sa mga trait na kailangan natin, no? Matapang. Kasi nga naman, hindi nga, gaya ng sabi ni Bray kanina, hindi lahat ng laban ay pisikalan. Diba? Madalas meron din yung emotional at mga moral battles. So bilang bayani or kaya leader ka ng isang bansa, eh di ba dapat matapang ka, hindi kayong mabilis umatras or madaling umatras kapag may mga challenges na or mga hamon sa buhay. So yun, kumbaga meron kang courage, matapang ka, atapang atao, ganoon.
1: Yes. At ito naman, kumpara sa iba, ano to, karakter ng isang babae, pero alam mo, actually, dito ko nakita na pwede pala to maging karakter ng isang kabataang lalaki. Alam nyo kung ano, mga kaagapay, ang mapag-ubaya. Alam nyo, mga kaagapay, no, hanga ako dun sa taong mas inuna ang kapakanan ng iba kaysa sa pansariling interes. Katulad yan, mga kaagapay, ni Goyo o kilala sa pangalan na Gregorio Del Pera. Alam mo, mga kaagapay, siya lang naman po ang pinakabatang general noon sa Pilipinas, lalo na sa digmaang Pilipino at Amerikano. Imagine, mga kaagapay, kabataan. Alam naman natin, pag sinabing bata, dapat nag-aaral, naglalaro. Pero mga kaagapay, dito niya ipinakita na ang pagpapaubaya ay hindi lang karakter ng babae, kundi karakter din nating mga lalaki, na kung saan tayo ay dapat pinapahalagahan talaga natin yung kapakanan ng iba. Kasi katulad yan ng ano, ni Jesus nung pumunta dito sa iba, alam niya yung mission niya dito ay hindi mabuhay bilang isang tao, kundi iligtas ang buong mundo sa kasalanan. Kaya saludo tayo sa katulad ni Goyo o ni Gregorio Del Pilar, na bata pa lang alam na ang ibig sabihin ng paglilingkod.
0: Yes, talagang example siya ng pagiging servant leader, no? Kumbaga, paglilingkod talaga sa bayan, hindi para sa sarili.
1: Exactly.
0: Ayan ang ating number 3. Ito naman, isa din sa trait na gusto nating makita sa ating bayani or leader ng ating bayan, yun ay dapat matalino. Diba? Hindi Mr. Know-it-all, ha? Hindi parang alam-alaman, kundi malawak yung kaalaman ukol sa mga iba't ibang bagay. Diba? Ito ay tulad din na example natin or mga sinagot ng iba nating kaagapay kanina, no? Si Emilio Jacinto, dahil sa taglay niyang talino, siya ay binansagang utak ng katipunan. Siya ay bihasa sa pagsasalita ng wikang Pilipino at Kastila at nag-aral ng batas sa Kolehiyo ng San Juan de Letran at pamantasan ng Santo Tomas. Ayan, bagaman hindi niya natapos ang kurso, ay lumahok siya sa samahang itinatag ni Bonifacio. So yun, kailangan ni pag talagang leader, no, kailangan mautak, matalino. Kasi nga,
1: saka malawak yung perspective.
0: Oo, sinasabi natin na parang knowledge is power, pero iba pa rin yung pag-wisdom, eh. Diba? Mas mahalaga yung may wisdom tayo. At kapag matalino, yung bayani or yung leader natin, eh, mas ano, tawag dito, mas meron silang sense or mas okay silang gumawa ng mga desisyon. Hindi yung parang paligoy-ligoy, hindi yung parang ano ba ito, pinag-isipan ba ito, 'di ba? So talagang kailangan ng talino ng isang leader, 'di ba?
1: Ito naman, abang pinakahuli ay napakaganda nito, mapagpakumbaba. Diba? Siyempre mga kaagapay, no? Meron tayong mga bayani na kahit hindi naman sila bigyan ng pansin, na kahit hindi sila bigyan nang sabihin natin ng alam mo yung papuri, pero alam nila sa buong puso nila na tumulong sila sa isang misyon, sa isang alam mo to, sa isang hangarin katulad yan, mga kaagapay ni Teresa Magbanwa, mga kaagapay. Alam niyo mga kaagapay, no, kahit siya ay may sariling pera, kahit siya ay maraming ari-arian, ginawa niya to, mga kaagapay, na ibinenta ang sarili niyang yaman para ipangkain at ipangbili po ng sandata ng mga kababayan po natin noong unang panahon. Kaya naman mga kaagapay, tunay nga ito na minsan akala natin na ang basihan ng pagiging bayani ay patungkulan sa pera. Ngunit mga kaagapay, may dahilan kung bakit pala mayaman minsan ang isang bayani para magbigay ng suporta, magbigay ng pangangailangan ng mga kababayan nating lumalaban. Para sa kanya, ito ang ginawa niyang daan para magkaroon ng isa at maayos na, alam mo yun, nakupunan o miyembro ng ating mga kababayan. Grabe!
0: Mm-hmm.
1: Ulit mga kaagapay, paano ba maging isang bayani? Number one, maging makadiyos. Ano yung number two natin dyan, Abs?
0: Maging matapang ang ating pangalawa.
1: Yes, ang pangatlo natin ay mapag-ubaya.
0: Ayan, ang ating pang-apat ay matalino.
1: At syempre sa huli po, ang panglima ay mapagpakumbaba. Alam nyo mga kaagapay, no, napakasarap ng may bayani. Aminin natin na ang bayani, ito yung magliligtas sa'yo, ito yung magbibigay sa'yo ng kaligtasan at unawa para iligtas ka. It's either yan sa buhay man, sa ano man yung ginagawa mo. Alam mo, meron ako, meron tayong thoughts to ponder dito mula ito sa 1 Peter 2, verse 23 to 25. Sabi dito, sa ang Bible Pinoy Version, sabi dito, nung nilait siya, hindi siya gumante. Nung pinahirapan siya, hindi siya nagbantang gaganti siya sa paghihirap sa kanya. Instead, nagtiwala siya sa Diyos, ang makatarungan na judge. Verse 24, sabi dito, pinasa ni Christ doon sa krus ang kasalanan natin para makalaya tayo sa kasalanan at mamuhay tayo na ginagawa kung ano ang tama. Dahil sa mga sugat niya, kaya tayo gumaling. Sabi sa verse 25, para kayong mga tupang naligaw. Pero ngayon, ibinalik niya kayo para sumunod sa shepherd, ang tagapag-alaga ng kaluluwa niyo.
0: Wow! Grabe, no? What a way to end our episode. Kasi nga, no, pinag-uusapan natin yung bayani or yung ano ba yung traits na kailangan meron ng bayani or leader. At kung titignan natin yung mga napag-usapan natin, Bray, kanina, no, na mga traits, yung makadiyos, matapang, mapag-ubaya, ano pa ba, matalino, at yung kanina, yung humble, mapagkumbaba. Makikita natin yun mismo sa buhay ni Jesus. Noong nandito siya sa earth, nandito siya sa mundo. Kasi nga, no, dito sa binasa mong Bible verse sa 1 Peter 2:23-25, kahit sabi mo, no, nilait siya, or parang pinahirapan, hindi siya gumante. Hindi siya yung parang nag-amok or alam mo yun, yung parang yun nga, yung nakipag gumante. Kumbaga, doon mo makikita na yun yung totoong katapangan or courage sa puso, no? Yung may humility ka. May humility ka pa rin na kahit ginaganon ka na. At yun nga, instead na lumaban siya, hinanap niya yung tunay na comfort or yung comfort niya at nagtiwala siya sa Diyos higit sa lahat. Doon natin makikita ang tunay na bayani at leader, no, na parang pumunta siya dito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa sanlibutan.
1: At saka, so, nakita ko dito, no, hindi natin kaya maging bayani kung hindi tayo sinaklolohan ng Panginoon.
0: Yes.
1: Kasi totoo siya yung sabihin natin na maraming karakter yung mga bayani. Pero naniniwala ako, na walang hihigit sa ginawa niya na pasanin ng krus. para iligtas ang buong mundo, iligtas tayo mga tao sa kasalanan. Kaya nga gusto ko nga yung sinabi dito ni ano, ni Peter na pinasa niya yung krus dito upang makalaya tayo sa kasalanan at nang gumaling tayo. Mm-hmm. Kaya naman mga kaagapay, gusto pa man namin makipagkwentuhan sa inyo ni Absidy. Pero maliit talaga yung oras natin dito sa Inspirations Unlimited, lalo na sa kwentuhang National Heroes Day. Pero mga kaagapay, no, nawa ngayon National Heroes Day, maging bayani tayo, maliit man o malaki po yung ating gagawin sa buhay. Muli mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
0: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabo. At syempre, no, nagpapasalamat tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technician, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawe transmitter site team. Thank you so much po sa inyong assistance. At inyo pong napakinggan ang programang
1: Inspirations Unlimited.

0: This is Inspirations Unlimited.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth Alramadizon. Bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw at sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang panig kayo ng mundo nakikinig. Kumusta po kayo? Kami po'y nagagalak tuwing nakakarinig kami ng update mula sa inyo, prayer request, kung paano po ang ating mga programa ay nakatulong sa inyo. So keep them coming, because we truly appreciate each one of you and we thank the Lord every time for you. Samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay sa James chapter 5 verse 8. You too must be patient. Take courage, for the coming of the Lord is near. James chapter 5 verse 8.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Russell Rama Dizon at nawa po naging mabiyaya ang ating pagsasama ngayong araw na to sa ating programa. Hanggang sa susunod po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143DZMR Santiago Isabela, 1116DXAS Zamboanga, 1233DYBS Bacolod, 1062DXKI Coronadal City, 1197DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Good morning and welcome to Happy Buhay.
1: Happy Friday!
0: Happy Friday! Welcome po sa Family Matters, mga kaagapay. Isang mapagpalang araw ng Biyernes po sa inyong lahat.
1: Maulan, ano?
0: Yes. Mm-hmm. Medyo hindi naman. Makulimlim lang, honey. Hello po sa lahat na nakikinig sa atin sa kanila mga PM and regular radio. Hi sa lahat ng kasama natin dito sa online, Facebook and YouTube streaming. At syempre sa bawat pamilya na kasama natin ngayong umaga. Nasaan man po kayo, nasa Pilipinas man, or yung mga suki nating kaagapay all over the world. Good morning po and salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong araw na to.
1: Mm-hmm.
0: Welcome to Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP. Kabisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At ito po ang Team Pineda para na naman sa Friday edition ng Family Matters. Na-miss natin sila, honey, ano? Kasi last week, last Friday, holiday yata. So, wala tayo last week.
1: Mm-hmm.
0: Ito po ang Team Pineda para sa usapang marriage and parenting. Yung mga nakaraang linggo, honey, sunod-sunod yung mga balita na talaga namang sobra na na-affect tayo bilang magulang, di ba? Yan yung incident sa Ateneo de Zamboanga. Sunod-sunod, honey, di ba? Nakaka-alarma po, syempre, kung kayo magulang, talaga namang like yesterday kaagapay, na-alarm kami kasi we were in Tagaytay. Nasa isang event po kami. And tumawag po yung anak namin, si Bo, and sinabi na may suspension na sa kanila dahil may threat, may shooting threat.
1: Mm.
0: So sabi namin, ha, ano, senior high school daw po sa Ateneo may shooting threat. So nag-dismiss na, nag-suspend na ng klase yung iba. So yung professor daw niya, honey, dahil hindi high-tech, hindi kayang parang i-switch to online yung klase. So pumasok pa rin siya. And takot na takot talaga yung anak namin. So we just prayed for her. Sabi namin, you are covered by the blood of Jesus. You know, you are protected.
1: That's right.
0: Stay vigilant lang, stay calm. And then last night naman, yung balita naman nila na meron din daw same or similar incident sa Lasal naman.
1: Wow.
0: Grabe talaga, honey. Bilang magulang, hindi natin talaga maiiwasan. Pero magtanong na, ano ba nangyayari sa mga kabataan ngayon? Pattern, eh, di ba? Para nagiging pattern na itong mga pangyayari na to. Pero yung tanong din po talaga, mga kaagapay, ano yung kailangan natin gawin bilang magulang? Of course, we pray for our children. We pray for their safety. Pero there has to be more.
1: Maganda yung tanong mo, honey, no? Ano ang pwede nating gawin bilang isang Kristiyanong pamilya?
0: Yes. Kasi, honey, di ba, kung may isang bagay na ipinapaalala sa atin sa mga nangyayari na to, di ba, yun yung values and spiritual formation talaga na nagsisimula dapat sa tahanan.
1: Basic
0: diba?
1: Yet very, very important.
0: Yes. Hindi to pwedeng iasa lang sa school na, ha, mahal ng tuition fee ko, bahala na kayo, ha, kayong bahala sa anak ko na dumisiplina o mag-form ng values and spiritual formation sa kanila. Yung pong, yan pong mga bagay na yan, mga kaagapay, hindi talaga natin pwedeng i-outsource sa school, sa church, sa mga leaders nila sa church o sa mga groups nila. Mahalaga, mahalaga syempre yung pag-aaral, yung mga pagbe-belong ng ating mga anak sa mga D groups and groups. Yung classroom learning nila mahalaga. Pero alam nyo po, sa tahanan talaga dapat unang nasisimula na ituro yung mga yan, di ba?
1: And honey, this is something that we should not ignore, especially right now. Talagang very rampant na siya, halos maya't maya nangyayari na. And if you notice, nung mga nakalipas na buwan sa mga publikong eskwelahan nangyayari, now it's even happening sa mga eskwelahan na hindi mo talaga ine-expect na mangyari.
0: Tayo talaga, Han, ano, yung mga disciples, dapat po talaga we come back to that basic truth that as parents, we are the first disciples of our children. Tama, ngayon, higit kailanman, mga kaagapay, kailangan natin balikan. Hindi lang kung paano pinapalaki yung mga anak, paano nagpo-provide ng magandang opportunity sa kanila, kundi paano natin sila dapat i-disciple.
1: Gabayan.
0: Yes, hindi po sapat na honor student yung anak natin na tuwang-tuwa tayo academically, nagsasucceed sila sa mga organizations and extracurricular activities. Pero yung tanong, sila ho ba emotionally strong? Hindi po sapat na achiever sila kung wala po silang matibay na spiritual foundation sa bahay. Kapag dumating ang pressure, disappointment, yung mga pagsubok sa buhay. Kaya alam mo, honey, ang ganda, no? Talagang swak na swak yung

0: back to this basic truth of really discipling our children.
1: Let's continue to rallies for our families, mga kaagapay. Yan. So
0: yes.
1: Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters Friday edition para sa usapang marriage and parenting. At today nga po ay August 28, 2026. And we have 18 more Fridays to go before Christmas. At August 28 na, meaning honey, ilang araw na lang lalabas na uli si Tito Joe.
0: Yes.
1: Diba? At babati na muli sa ating lahat. I'm sure lahat ng mga malls ngayon ay nagpe-prepare na para sa ating Christmas, pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa buong mundo ang ating bansa. And I'm happy na na-enjoy natin yung spirit ng Christmas, honey, no?
0: Mm-hmm.
1: Meron lang akong gustong i-share sa the past few days, yung si Kuya Junel, eh, nag-day off. So, pinayagan ko mag-day off, hindi ba? So, I was driving, you know? Alam mo, na-miss ko rin talaga mag-commune sa Panginoon nung ako lang. Kasi po, for the longest time, nagiging ano po eh, naging habit ko na pag ako lang po nagdadrive mag-isa, I was really pouring my heart out to Jesus. Nagdadasal ako. Kumbaga, ito yung divine appointment ko sa Panginoon where I can commune to Him na masasabi ko kung ano yung mga concern ko, kung ano yung mga saloobin ng puso ko. And the past few days nga na nag-day off si Junel, even last night na sinundo ko yung mga anak ko ng late night na sa Katipunan, I was really communing with God. So I was telling the Lord, talagang alam mo yung dasal na hindi lang parang repetitious prayer, honey.
0: Mm-hmm.
1: It is like a communication to God na talagang as if I'm talking to my father or I'm talking to someone na, Lord, ito, ganito, ganito, these are my concerns, these are my, you know, ito yung mga nagbabother sa akin, ito yung mga iniisip ko the past few days. And it's really felt so good that you are communing with God. Hindi lang yung parang religious prayer, honey.
0: Yes.
1: O yung prayer na parang, yung parang the usual
0: talaga
1: na.
0: Talaga nakikipag-fellowship, so, at intimate.
1: Yung talagang nakikipag-usap ka talaga, mm-hmm, as if you are talking to a person. And I was having a good time last night. In fact, gabing-gabi na, I was really talking to God. Sabi ko, Lord, salamat ha. Salamat po ng buong puso. Dahil napakarami mong ginawang maganda sa buhay ko. At alam ko, Lord, na marami ka pang gagawin in the
0: Amen.
1: Coming days. Sometimes, minsan hindi dumadaan ka sa season, dumadaan ka sa pagsubok, pero yung alam mo yung katotohanan na hindi ka iiwanan ng Panginoon. So I'd like to encourage our kaagapays to talk to God as if you are talking to your father. Hindi lang yung parang the usual prayer mo o yung the usual na dasal mo, but you pray from the vantage point ng nasa puso mo talaga. Yung buong puso kang nakikipag-communicate sa Kanya. Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli ang Team Pineda ang makakasama ninyo from 9:30 to 11. Kayo po ay kasulukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And time check po tayo, it's 9:39 in the morning. Kami din po ay sabay na papakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Sa lahat po ng mga nasa Facebook, magparamdam po kayo. Paki-like po and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman, honey. Shout out tayo, honey, sa lahat ng mga naglo-long drive. Probably, nag-leave na dahil long holiday tayo ngayon, honey.
0: Yes.
1: Ha? Walang pasok sa Lunes. So yung iba, baka nagta-travel going to Baguio, going to Pangasinan. So relax lang po kayo. Kami po ang bahala sa inyo. And shout out din tayo, honey, sa lahat ng nakikinig sa mga PM Radio.
0: Mm-hmm.
1: Napakarami niyan. Maraming salamat po. Lalong-lalo na sa pakikinig po ninyo tuwing araw ng Biyernes. Magandang umaga po sa inyong
0: morning.
1: Lahat.
0: Nakikiramay din po kami kay Kuya Philip Campana sa pagpanaw ng isa sa kasamahan namin sa See You in Love, si Sister Elisa Campana. She really lived a life that is surrendered to God.
1: That's right. And shout out tayo, honey, sa mga early birds natin. Nakita ko agad si Kuya Frederico Termulo, ganun din si Charity Mijeliano, si Wena Reyes at si Sonia, at si Sonia Casera. Nandito rin si Maris Ozon, si Ate Lita Peran at si Edgardo Elizaga. Magandang
0: yan.
1: Umaga
0: makikinig
1: po
0: din
1: sa
0: atin
1: lahat.
0: Si Jose Apaya Kinin. Hi, Jose. Si Marian Mardo. Si Linlen Soriano. Pakibati daw dito sa Apalit, Pampanga, Barangay Paligi. Malalim na rin yung baha sa kanila. We are praying for Pampanga kasi

0: isa sila sa talagang sobrang nasalanta nitong mga sunod-sunod na pag-ulan.
1: Mami Felicity, Mami from South Carolina, isang solid and certified kaagapay.
0: Hi, Mami. And also din mga kaagapay, no, napanood ko sa news yung nangyari sa Nepal kahapon, di ba? Pagpatuloy po natin ipag-pray ang Nepal. Meron tayong mga, marami rin tayong mga Christian churches sa Nepal. So panalangin po natin sila.
1: Amen.
0: Ayan, sige honey, si Julie Sunga sabi, teach children to pray, explain them the word of God. Yes, ang dami po natin pag-uusapan ngayon, kaya tumutok po kayo sa ating discussion. Hello din kay Ate Eve Mejila, magandang umaga sa iyo, at kay Marity Berdos. Ayan, honey, basa na tayo ng salita ng Diyos.
1: Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Deuteronomy 6 verses 6 and 7, New International Version. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up.
0: Para sa wikang Tagalog, Deuteronomio 6:6-7, magandang balita Biblia. Ang mga utos ng Panginoon ay dapat manatili sa inyong puso. Ituro at ipasa ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito sa araw-araw na pamumuhay, sa loob ng bahay, sa paglalakad, sa pagtulog at sa paggising. Ito pong binigay na word na to para sa ating mga magulang, 'di ba? It starts with the truth that God first places responsibility on parents. Hindi lamang po para magturo, but to live out His word personally. Kung mapapansin niyo po dito sa verse na binasa po natin, yung command, honey, ibinigay muna with the instruction that His word must first be in the heart of the parent. So, ibig sabihin, kailangan yung salita ng Diyos bago natin ituro sa ating mga anak, eh nasa puso muna natin. Unang-una muna natin na ipamuhay sa ating puso, sa ating buhay, diba? Kailangan nandito muna buhay, nag-aalab sa puso natin. Kasi diba, ang hirap naman na magturo ka sa mga anak mo na ang galing mo sa Bible, ang galing mong magturo, pero salat naman sa pamumuhay mo yung itinuturo mo.
1: O yung hindi nakikita rin sa buhay mo, honey. Yung ang nangyayari, preach ka lang ng preach sa mga anak mo, and yet, hindi nila nakikita ang Diyos sa buhay mo.
0: Yes, so this means ka agapay, God is not asking parents po to simply pass on information, but to first receive, understand, and let His truth influence our own lives. Ikaw ba mismo, alam mo yung salita ng Diyos? Pinamumuhay mo ba? And from there, kapag po natural sa puso ninyo, di ba sabi, out of the abundance of the heart, the mouth speaks? Di ba? Ang galing eh, di ba? Kung ang puso ng isang magulang, puspos din ang salita ng Diyos, eh talagang naturalesa po, spontaneous po lalabas yung salita ng Diyos. It will naturally flow yung po mga instruction na kailangan nating ipasa sa mga anak natin. Hindi po ito something that is forced o pilit. Hindi po to artificial, but it is something that is real and lived out daily. Kaya naman pinapakita nga, ang ganda ng verse na to, especially whenever we talk about family discipleship, itong verse na to talaga laging lilitaw, di ba? Kasi God designed parenting through example and role modeling. Di ba? Yung mga bata po, they learn powerfully, not from lectures, but from what they consistently see in our own lives.
1: Tama, honey, no? Even sometimes yung sinasabi natin na akala natin hindi nakatingin yung mga ating mga anak o hindi nila tayo pinapansin or they're just ignoring us. But the truth of the matter is nag-o-observe po ang mga bata. Nakikita nila how we interact, how we deal with certain situations, kung paano tayo in the middle of, kunyari, meron kang isang sitwasyon, kung paano tayo mag-react, mag-behave, nakikita ba nila si Kristo sa buhay natin?
0: Yeah, when we forgive each other, when we pray, when we speak the truth, when we show kindness, when we live our lives with integrity, na-absorb po yan ng mga anak natin, yung values po na pinamumuhay natin mag-asawa.
1: Ganda.
0: Kapag po ganyan, teaching becomes easier and more authentic kasi galing talaga sa pamumuhay nyo, eh, di ba? Yung pong word, yung salita ng Diyos, dapat una pong mabago at matransform tayong magulang. And it will flow from the parent,
1: Amen.
0: From us, into our children's lives in the way that is so natural, spontaneous, and consistent. Kaya naman, bago tayo magsimula, honey, hindi ko alam kung naka-ready tayo sa ating poster ng Cross-Gen Family Toolkit. Magkakaroon po ang Philippine Council of Evangelical Churches sa pangunguna ng Family Commission ng isang Cross-Gen Family Summit. Gaganapin po ito sa September 26, 8 a.m. sa GCF
1: South Metro. Here in Las Piñas.
0: Yes, meron pang mga natitirang slots, di ba? Puntahan nyo lamang po ang Facebook page ng PCEC Family Commission para sa QR code para kayo po ay makapag-register na. One thing that is good sa summit na ito, all generations are really represented. Mapapakinggan natin yung iba't ibang pananaw and views from different generations. Kaya excited ako.
1: Honey, ang registration fee po niyan is 450 pesos kung kayo po ay mababa sa lima. But more than 5 and above, meron pong discount na binibigay. So instead of paying 450, 350 na lang siya. So we would like to encourage everyone na mag-register po kayo as a team and register ahead of time para po makapag-alat. Kasi kasama na dyan, honey, yung materials at
0: May
1: meron
0: kids.
1: Din pong lunch yan na kasama.
0: Yes. Uy, nakita ko si Ate Marie. Hi, Ate Marie.
1: Ate Marie, we miss you. We miss your voice every Tuesday, no?
0: Thursday, sorry.
1: Oh.
0: Nakiki-shout out si Mommy Baby kay Mamerta Domingo. So, hi. Maulang umaga daw, sabi ni Ate Marie.
1: Sana makita uli natin si Ate Marie in one of our mga gatherings and the reunions, no?
0: Kaya nga, miss natin siya last ano, no?
1: Super! Last anniversary. Oh.
0: We miss you, Ate Marie, and hope to see you soon.
1: Tama.
0: So, yan nga yung discussion natin, ano? Title po natin is Beyond Good Grades. How can we raise children who are emotionally strong and talagang mo spiritually rooted in the Word of God? Yung pong parenting, sabi ko nga kanina, it's not just about raising children who succeed academically or behave properly in public. Syempre, bonus na lang yan. Pero ang totoo po talaga, parenting is about influencing the whole life, the whole being of your child. Ang tawag nga po dyan, integral being. Yung emotionally stable dapat ang anak mo, mentally resilient, lalo yung mga Gen Zs ngayon, di ba, na medyo madali silang ma-anxiety. And kailangan yung anak mo talagang spiritually rooted in God's Word. In today's world po, mga kaagapay, yung IQ na tinatawag o yung intelligence quotient, it can open doors, di ba? It can open doors to good opportunities, di ba? But emotional intelligence o yung EQ po na tinatawag, it can determine how a person handles people, pressure, failure, and success. And above all, yung pong spiritual grounding ng mga anak natin determines whether yung anak po natin will remain steady when life becomes confusing, painful, and uncertain. Kasi let's face it, kahit ganong katalino ang anak natin, kahit nag-land siya sa the best job or business in the world, eh syempre, sa trabaho na yon at sa negosyo, makaka-encounter siya ng mga failures, ng mga challenges at struggles. Kapag pumasok yung time na yon, hindi siya masusustain ng talino lang.
1: Tama.
0: Doon papasok yung EQ. Diba? Doon papasok yung moral, spiritual, emotional grounding ng bata. Kaya mahalaga po, kaagapay, na hindi lang po natin talaga tututukan yung academic performance ng ating mga anak. Kundi dapat, mas bigyan po natin ng pansin yung kanilang emotional at mental strength. Sabi ko nga, honey, sa panahon ngayon, ang dami nakakaranas ng depression, di ba? Napaka alarming yung rise ng pagtaas ng mga suicide sa bata, ng mga depression, di ba? Yung mga nag-i-inflict ng harm sa sarili nila, di ba?
1: Self-inflict.
0: Yes. Nakakasama ng loob na bakit Lord, bakit nangyari to? Kami bang mga magulang? What have we need to do with this para mabago, 'di ba, tong tide na to, 'di ba? Kaya kailangan po mga kaagapay, tayong mga magulang, sama-sama po ibango natin muli, honey, yung pagdi-disciple sa ating
1: Amen.
0: mga anak. At
1: Amen.
0: magsisimula po yan sa tahanan.
1: Amen. Honey, I like what you said, no? Gusto ko yung sabi mo kanina na you need to be spiritually rooted. Kasi ito lang naman talaga ang sekreto, eh. You need to be rooted in Christ. You need to be rooted in the Word. Kasi
0: yes.
1: pag alam mo yung salita ng Panginoon, kahit anuman pagsubok yung daanan mo sa buhay, kahit anuman na pagdaanan mo o personally o pagdaanan ng mga anak mo, if you are rooted in the Word, matatag ka, eh, no?
0: Yes.
1: Merong kang panglaban. And gusto ko rin yung sabi mo kanina, which I'd like to highlight as well. Sabi mo, parenting is not only about raising children who succeed academically or behave properly in public. Let me say this loud and clear. Wala pong masama sa mga magulang na gusto maging achiever yung mga anak. Who doesn't? Diba, honey? Lahat tayo gusto natin. Ikaw, you're an achiever. Tayo, marami tayong mga na-achieve sa buhay. At wala pong masama doon na maging achiever o maging desire mo na maging achiever yung mga anak mo. But what we are telling everyone here is yung dapat ihanda natin sila mentally, spiritually, at sabi mo nga kanina, I like the word integral being.
0: Integral being.
1: When you say integral being, kailangan buo ka. Buo ka physical, emotional, mental, and more so spiritual.
0: Yes.
1: Napaka-importante po. Hindi po nyo pwedeng iset aside ang spiritual area. Minsan, mawala ng lahat. Pero kapag okay ka spiritually, eh let me tell you, eh magiging okay ka sa buhay.
0: Parang nagbibinata ka pa tong araw.
1: Pumipiyok-piyok po ako. Pagpasensyahan nyo na po. Ayan, medyo nawala tuloy ako, honey. So kasama na rin dito, honey, napakaganda nung sinabi mo, yung pagde-disciple sa kanila ng kanilang pananampalataya. Napaka-importante po. Parents, mga magulang, mommies and daddies, meron po tayong responsibility sa ating mga anak na i-disciple natin sila.
0: Mm-hmm.
1: Family discipleship, ibalik po natin ito. Huwag nating iasa sa mga Sunday school teachers nila, sa mga D group leaders nila. Huwag natin iasa sa Sunday service na ina-attenda natin linggo-linggo. Tayo pong mga magulang, we have a big role to play, and that is to disciple our family and to disciple our children. Kailangan po natin silang gabayan. Ano yung gabayan, honey? In other words, i-guide na makilala ang Diyos ng buong puso. Hindi lang bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas at bilang Lord of their lives as well. Napaka-importante po na maituro natin sa ating mga anak na magtiwala sa Panginoon at lumalim yung kanilang relasyon sa Kanya. Kasi once na inculcate mo yan, once na ano mo na yan sa isip nila, sisiguraduhin ko po sa inyo mga kaagapay, anuman pagsubok ang daanan ng ating mga anak, dumating man ang panahon that we are no longer around in this earth, eh mabubuhay po ng maayos ang ating mga anak. Dahil sa ganitong paraan, hindi lang po sila nagiging successful sa mundo, kung hindi nagiging matatag din sila at malapit sa Panginoon na siyang tunay na sandigan ng lahat ng seasons na pagdadaanan nila sa buhay. So today, let's talk about something beyond having good grades. So let's talk about raising children who are emotionally strong, spiritually rooted, and ready for life. Simulan na natin.
0: Simula, nagpapabati si Tristan Wyatt Gulay ng Happy 70th Year Anniversary ng Radio Mindanao Network. And may gustong idagdag si Edgar Topico. Aside from IQ, EQ, we need to consider also SQ. Ganda, spiritual quotient.
1: That's right.
0: Si Genevieve Anabeso, Blessed Friday po, Team Pineda. Watching now via YouTube, maulan at mahangin ang habagat here in Concepcion, Tarlac. Hello din kay Lita Merania, kay Mary Ann Piñera. Amen. Discipleship starts at home. Good morning po.
1: Amen.
0: Kay Marian Mardo, kay Faustina Habla. Maulan daw yung panahon. Kay Emmy Bugarien, good morning. Okay. Kay Aurora, Tita Aurora Peckbot, good morning.
1: Yun, Ate Rag, good morning.
0: Kay Rosy Caspilan, yes, intentional family discipleship. And hello din kay Lenny Reyes. So yes, honey, this morning, pag-usapan nga natin, ano, 7 life lessons that every parent must teach their children. Diba? Pito lang po ito, diba? Sana ma-champion natin ilan man dito, diba? Okay na. Unang-una po dyan, number one, i-ready nyo na po yung mga listahan ninyo. Teach them that actions have consequences. At base po yan sa Proverbs 11:3. Sabi po eh, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. So ito pong verse na to, it is saying that when a person tries to live right and honest, it helps guide their life in the right direction. Totoo naman, di ba? But when a person keeps changing between right and wrong, gagawin yung tama ngayon, bukas gagawa ng mali, depende sa convenience, di ba? It will eventually lead to problems. So in simple terms po, what you do always comes back to you in one way or another, di ba? Mm-hmm. Sabi nga, may verse sa Bible na your sins will find you out, di ba? Lalabas at lalabas yan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Para po sa mga anak natin, napakahalaga po nito na ituro na anak, lahat ng actions may consequences. Diba? Hindi ko sinasabi sa iyo na bawal to, pero ituro niyo po sa kanila na tandaan mo anak, may consequences yan. Hindi ko man i-impose sa iyo na lagi mong gawin yung tama. O minsan may mga anak na parang na-stress kapag tayo mga magulang nagtuturo sa kanila, nangangarag daw sila, na-stress sila. Pero ituro na lang po natin yung salita ng Diyos na bawat action may consequence. Diba? At napakahalaga na matutunan nila that every choice has a result. What they do today will affect what happens next sa buhay nila. If they choose to be responsible, tell the truth, nag-follow sila ng instruction, life becomes easier for them and more peaceful. Pero kapag lagi ka anak nagsisinungaling, tinatamad, gumagawa ng mali, binibreak mo yung mga rules, diba? Gusto mong gawin yung gusto mo, eh ready ka anak to face the consequences. Dahil darating at darating yung konsekwensya yan sa buhay mo. So kapag tinuro po natin sa anak natin yan, binigyan natin sila ng choice, we let them exercise their free will, the children would parang slow down a bit, di ba? And think before they act na, oo nga, no, parang tama yung sinasabi ni mommy. Hindi niya pinipilit na gawin ko to, pero pinapaalala niya na may consequence. So instead of doing what pleases them in that moment, they will pause na, teka muna, what will happen if I do this? Kasi itong small habit na to na titigil muna sila at mag-iisip kung anong consequence ang gagawin nila, eh malaki po ang isa-save sa kanila niyan balang araw, maging sa paglaki nila. Kung ma-inculcate nyo sa anak ninyo na bago may gawing aksyon, anak, pag-isipan mo muna ng ilang beses, pagdasal mo muna yan kung tama ba yung gagawin mo. So if your child chooses to play instead of studying, halimbawa may anak ang bata, 'di ba? Eh talagang gustong-gusto maglaro ng computer games o ano mang gadgets, 'di ba? So dapat ipakita mo sa kanya na anak, kung maglalaro ka, bababa ang grades mo, 'di ba? So hindi man agad-agad, halimbawa na bumaba agad ang grades mo, pero darating at darating kapag nalulung ka sa games at inuna mo ang games, maaapektuhan yung grades mo, yung pag-aaral mo. So let them experience the consequences. And talk about it when it happens. Na yan yung pinaalala ko sa'yo, di ba? Halimbawa, yung anak mo, mahilig magsinungaling, di ba? Kinokorek mo, ayaw magpakorek. So, explain mo sa kanila, how will that choice affect them later on in life? Kapag palagi ka nagsisinungaling, anak, darating yung time na wala nang maniniwala sa sinasabi mo. So, bakit relevant ito ngayon, sa panahon ngayon? Kasi many people po struggle in life not because they are not smart. Sabi nga tayo mga Pinoy, matatalino naman talaga eh, di ba? Inherent sa atin yung pagiging matalino. Pero bakit ang daming corrupt, honey? Bakit ang daming gumagawa ng katiwalian, di ba, sa society natin ngayon? Di ba? Hindi kasi problema na hindi tayo matalino, but because we were never taught to take responsibility for what we do. Kala natin lagi matatakasan yon. So when children don't learn this early on in life, they often blame others or repeat the same mistakes. But when they learn it while they are young, they grow up more careful, more responsible, and more ready to handle real life. Wala tayong tinataas na political color dito or personality. Pero ako talaga nabibless ako with the way Sister Connie Reyes raised Vico Soto. Diba? He, early on in life, natutunan niya Itong integrity, di ba, righteous living, consequences na mga ginagawa. And because there was this mom, kahit solo parent man, there was this mom who really raised him in the knowledge of God. Hindi lang siya matalino, di ba? Pero,
1: God-fearing.
0: Yes, spiritually grounded. At yun ang mahalaga. So this generation needs a lot of Vico Sotos, a lot of itong mga kabataan na talagang may takot sa Diyos at alam yung tamang pamumuhay.
1: Tama, Hanino. You've mentioned Vico Soto. Days ago, we had this meeting with Gian Soto naman, Hani, hindi ba? Nawala ba tayo? It's okay, diba? It was mentioned already. I was really blessed talking to him kasi unang-una, he will support yung ating upcoming event, yung cross-gen, ano?
0: Yes.
1: Kasi yung puso niya ay para sa pamilya din. And during the meeting, he was so talagang passionate sa pag-share niya na talagang sabi niya, yung pinagdaanan niya, ayaw niyang maranasan, even his worst enemy. Mm-hmm. So yung puso niya talaga ay para sa pamilya.
0: Yes.
1: So maganda na patuloy mag-grace ang Panginoon ng mga leaders such as Vico and such as Gian. So maganda rin balik ka nating saglit, Hani, yung sabi mo kanina. Sabi mo na actions have consequences. At magandang paalala ito.
0: Yes.
1: Para sa ating lahat, hindi lang para sa ating mga anak, but para rin sa ating mga magulang. It doesn't mean na pinatawad tayo ng Panginoon sa pagkakasala natin. Kung nagkamali man tayo, humingi tayo ng tawad, hindi na natin pagdadaanan yung mga consequences ng mga pinagagawa natin. Malinaw na malinaw po sa salita ng Diyos na yung actions natin, merong mga kaakibat na consequences. So it's a good gentle reminder for everyone to really live a life that is pleasing to the Lord. At bago ka man gumawa ng isang bagay, pag-isipan mo siya ng maraming beses. Otherwise, you will suffer the consequences ng mga actions na pinagagawa mo na hindi maganda.
0: Yes.
1: Okay, number two, teach them to say no without feeling guilty. Ulitin ko tawa kasi this is very important, especially to Filipino culture. Hirap na hirap tayo mga Pilipino
0: tumanggi
1: na magsabi ng no. So number two, teach them to say no without feeling guilty. Kasi it's cultural sa mga Pilipino.
0: Totoo.
1: Kahit na alam mo na hindi, o kahit
0: nahihiya
1: na
0: ka, no?
1: Oo, nahihiya kang magsabing hindi.
0: Yes.
1: So sasabihin mo, sige, I'll be there. Okay, I will attend. Hindi ba? So dapat matutunan natin mga Pilipino na magsabi ng no because there's nothing wrong about saying no. Sabi nga po sa Matthew 5:37, 'di ba? Matuto tayo magsabi ng no. All you need is to simply say yes or no. So mga kaagapay, sabay-sabay po natin sabihin no, 'di ba? Hindi. So anything beyond this parang hindi galing sa Panginoon. Hindi ba? Kapag ka nag-yes ka, but deep inside your heart, and no naman talaga ang nasa puso mo, and yet you say yes, parang hindi rin maganda.
0: Yeah, yun yung nasa salita ng Diyos.
1: We need
0: let your
1: to
0: yes be yes.
1: Practice boundaries. Kasi ang boundaries po, it's not about rudeness. Ito ang kailangan maintindihan natin. In fact, they are protection. Alam po ninyo, children must learn that they are not required to please everyone. Kasi tayo mga Pinoy, people pleaser tayo eh. We want to please everyone to the point na nasa sakripisyo na natin yung gusto natin, hindi ba? I remember also Oprah Winfrey, Hani, no? Sabi ni Oprah, and she learned it the hard way by realizing that failing to set boundaries that would disappoint others would lead to her emotional and physical exhaustion. Ikaw ang ma-stress eh. Because you say yes, ang problema ngayon, na-stress ka. So kailangan matutunan po natin mga kaagapay to say no. Halimbawa, honey, sa mga bata, teach your child to refuse peer pressure, whether it's cheating in school, joining mga unsafe activities, or tolerating disrespect. But instead, practice simple responses like, no, I cannot do that. Ay, hindi ko kaya, hindi ko gagawin kasi hindi ko kaya. Importante na turuan natin yung ating mga anak to say no. Why it matters? Bakit ito importante? Because a child who cannot say no becomes an adult who is easily manipulated, who is easily overworked, emotionally drained, and worse, matrap ka into a toxic relationship. So early on sa buhay ng ating mga anak, kapag nakakaintindi na sila, turuan po natin silang magsabi ng no kasi wala pong masama doon. It is boundaries para sa kanila.
0: I think, Bong, what makes this really important today is that a lot of kids and even adults struggle with this in real life. Kahit ako din po eh. Guilty ako dyan. Minsan ang hirap mag-say no. Kahit na alam mo nang may schedule ka nung araw na yon, may nag-i-invite sa'yo, mapasasabi ka na yes o I will try, di ba? Parang hindi natin masabi na, I know sis, I can't attend. Busy ako niyan. Or no sis, my weekends are for my family, for my children. Hindi natin masabi, di ba? So sometimes, it's not that they don't know what is right or wrong. It's just that they don't know how to refuse people without feeling bad or selfish. Feeling natin kapag nag-no tayo o nag-refuse tayo dahil nga sa kultura natin, nagiging selfish tayo o makasarili o na di-displease natin yung tao. Like for example, tayong mga adults po, di ba, we sometimes say yes to the things we don't want to do just because we don't want to disappoint these people. So how much nga more yung mga bata, kung tayo nga nahihirapan ng mag-no, how much more yung mga anak natin, di ba, na natututo pa lang sila how to handle pressure from friends. That is why I really agree, Bong, that teaching them to say no early on is not about making them na matigas yung ulo, but it's about helping them become confident and grounded in their own values. And I think po, kaagapay, if a child learns this early, they grow up not easily controlled by pressure, diba? But guided by what they know is right. So turuan na po natin ng mga anak natin na mag-say no. If they don't want to do it, if they cannot be there, just say no. Like si Bo na lang po, yung anak din namin, laging napipili na leader. Pero yes siya ng yes, di ba? Yes siya ng yes, ang nangyayari, stress siya. Kasi yung pong mga group members niya, ang dami po freeloader, so sa kanya napupunta lahat ng trabaho. So now, second year college na po siya, and she learned it the hard way. Nung pong senior high school siya, inatake po talaga siya ng mental anxiety because of too much groups na nililid niya. So sabi niya sa akin the other day, Mommy, you know, meron na namang group work sa course nila, sa block nila. And siya na naman daw ang kinukuha na leader. But sabi niya, I really said no this time. Sabi ko, wow, congratulations, Bo. Hindi ka na nahiya. Yes, Mom, I really said no. I told them I cannot. I am engaged with other activities. So choose another leader. Kasi kung hindi, siya na naman ang ma-stress, di ba? So kailangan talaga ituro natin sa mga anak natin to learn how to say no.
1: Claire, for those people naman na natanggihan at nasabihan ng no, don't take it too personal. Hindi po yan tungkol sa inyo. You have to be understanding dun sa taong nag-decline o nagsabi ng no. Kasi baka naman talagang punong-punong siya ng schedule, di ba? At isa pa, there are so many things to say no in a nice way na pwede mong sabihin, I'm so sorry, I cannot find a window dahil punong-puno talagang schedule ko.
0: Nakita ko lang si Francis and si Sakay, ang ating mga BFFs, nakikinig at nanonood sila. Na-miss na natin sila. Sobrang miss na namin kayo.
1: Good morning din kay Pastor Danny and Sister Dawn Orquico. Na-miss natin last night dahil meron tayong isang event na pinuntahan yesterday.
0: Birthday ni Tita Sonia Garcia. Happy birthday. Si Tina Garcia, blessed morning Team Claire and Bong, listening right now. Umattend daw siya sa Life Connect last time. Si Ate Nora Canchela, nagpapabati rin. Si Kuya Epifanio Salvador, Pastor June, good morning. Si Teresita Dulay, blessed morning po. Avid listener po ako sa radio. Nabe-bless daw sila sa ating programa.
1: I-share po ninyo yung ating broadcast. Very helpful po ito and very timely.
0: Yes, si Gina Corbunel, nakikinig din sa atin sa radio ngayon. Si sabi ni Pastor June, good morning. Si-share daw niya while listening on PM Radio.
1: Amen.
0: Very good topic. Hello din kay Didit. Hi Didit, mga ban. And si JNDP. Ayan. Okay, so number three na tayo. Honey, ano ulit yung number one?
1: Okay, number
0: seven things
1: one.
0: That we need to teach our children early on in life.
1: Okay, una, teach them that actions have consequences.
0: Okay.
1: Number two, teach them to say no without feeling guilty.
0: Okay, and number three, teach them how to handle failure. Base po yan sa Psalm 37:24. Sabi po, though they stumble, they will not fall. For the Lord upholds them with His hand.
1: I love that
0: Ang
1: Bible
0: ganda,
1: verse.
0: Na bata pa lang, masabi mo na, anak, darating talaga sa buhay, ha, mas stumble ka. Walang pinipili yan. Kahit ganong kagaling ka, papalpa ka, mas stumble ka, mag-fail ka. But the Lord will uphold hold you with His hand.
1: Nakita ko lang hani si Ate Merlin Guillermo. Magandang umaga
0: Hi,
1: sa
0: Ate
1: Ate Merlin.
0: Merlin. Napakaganda ng verse na to. This reminds us that even if a person makes mistakes or failures in life, marami tayong decision na palpak, marami tayong ginagawa na nagkakamali at sumasabi tayo. Pero ituro natin sa mga anak natin that it is not the end of their story. Yes, they may stumble, but they are not completely destroyed or left alone. Bakit? Dahil nandiyan ang Panginoon eh, para tulungan tayong bumangon over and over again. Kahit na sa ating mga adults eh, di ba may mga times na medyo na napapariwara ka, nagkakamali ka, nagkakaroon ka ng mga maling desisyon. Pero you know what? Let us not be discouraged kasi the Lord is there to always restore us, to forgive us, to lift us up, and to bring us back to the right track. Di ba? Simple. Pero alam niyo po, kailangan matutunan nating mga matatanda at ituro sa mga bata yung pong falling down is a part of life. But it does not have to be the end of it. Para po sa mga bata, this is a very important lesson, Bong. Kasi yung failure can really feel very big para sa kanila. Diba? Kapag may mababang grade lang, I remember yung mga anak natin kapag may ilang mistakes lang, sobrang okay. Diba? May ilang mistakes sa exams, ang OA talaga, umiiyak, diba? Pag natatalo sa game, yung anak natin natalo sa pageant. Si Paris natalo sa beauty pageant nung high school, sabi niya, never again, nasasali siya sa beauty pageant, diba? So yung mga ganun ho, mga kaagapay, diba? Mga simple mistakes can really feel the world to them, diba? Na feeling nila, I'm not good enough. Pero tong verse na to will help them understand that failure is something not to be ashamed of, but it is something that they can learn from. Diba? It teaches them that mistakes talaga are part of growing. Lahat tayo. Diba? Darating yan. Not as, this is not a sign that we are weak. Pero it's a learning curve para sa ating mga tao, di ba? And kapag natutunan po ng mga anak nyo early on in life na parte naman pala talaga ng buhay yung mistakes, di ba? They become less afraid to try new things. Kasi yung ibang bata takot eh, takot na maging malakas ang loob kasi ayaw nila magkamali. Pero kapag natutunan nila sa ating mga magulang, anak, okay lang yan. Sige, di ba? You learn from your mistakes. So instead of giving up quickly, they learn to stand up again. They learn to adjust and keep going. Para lang si Pael yan eh, yung pamangkin natin, di ba? Na nasa Amerika tayo, tawang-tawa tayo. Tatakbo na mabilis, madadapa. At talagang nadapa na masaktan ha. Pero pag tayo, pupunasan lang yung uhog niya. Diba? Tapos tatakbo na naman. Yung talagang sabi ko, ang galing ano. Hindi niya iniinda na nasugatan siya, na nasaktan siya. So, ganun din dapat tayo, honey. Ituro natin sa mga anak na, anak, pag nadapa ka, tayo lang ulit, di ba? Magsimula tayo ulit. So, sa practical example, honey, paano natin ma-apply yan, di ba? Yung kung anak nyo nag-fail sa test, huwag yung pagalitan na, eh, hindi ka kasi nag-aral, yan, hindi ka kasi ganyan, di ba? So, instead, talk to them about ano ba yung what went wrong, anak, di ba? And how can they improve next time? Kapag natalo sila sa competition, don't focus on the loss alone. But help them see what they learned from that experience. So encourage sila to try again instead of quitting. Napaka-relevant po nitong lesson na to sa buhay ng mga generation ngayon, yung mga Gen Zs ngayon. Kasi marami sa kanila nag-struggle later in life because they were never taught how to handle failure. Kaya nga, di ba, may mga nagsasabi yung mga Gen Zs daw ngayon, hindi sila ganun ka-resilient. Diba? Kasi parang hindi nila natutunan dahil lahat ng magandang opportunity binigay natin sa kanila. Hindi na sila nahirapan. Lumaki sila sa mga age na may mga helpers, may mga yaya. Lahat na ibigay sa kanila. Nandiyan ang AI, ChatGPT, isang click, kuha nila lahat. So kapag nagkakamali sila, honey, parang hindi nila matanggap yon. Diba? When they fail once, they give up easily or feeling nila hindi sila enough. Pero kapag po ang mga bata, naturuan po natin that failure is normal and temporary, they grow into adults who are more resilient, more willing to try again, and more able to face the challenges in life.
1: Amen, honey. Basahin ko lang, honey, sabi ni Ate Merlin, wow, thank you, Bong, for the greetings. Nakakatuwa listening to you. Very inspiring kayo mag-asawa. Ikwento ko lang, honey, no, last night, habang binabaybay ko ang kahabaan ng katipunan all the way here from the South, I was listening to Heartline kay Kenny G, kay Ken Gil Pastor Ken Ken Guillermo.
0: Na nag-celebrate ng birthday
1: recently.
0: Oh,
1: happy birthday, Pastor
0: And
1: Ken.
0: Happy birthday din, Attorney Hanhan Salumbide.
1: Oo nga. And then going back to what I'm saying, habang nakikinig ako kay Pastor Ken sa Heartline, alam mo, naaalala ko si Pastor Clem Guillermo, dun, you know, with the way he talk, the way he, you know, give advices. So sabi ko talaga, grabe, no? Ang galing-galing ng Lord na pagkatapos ni Pastor Clem, ngayon na isali naman, ang
0: yes.
1: nagpapatuloy naman is si Pastor Ken. So
0: wow.
1: I was really teary-eyed
0: Family
1: listening
0: legacy,
1: to
0: no?
1: Pastor Ken kasi parang exactly they have the same tone of voice. Nakakatuwa. So to God be the glory sa buhay nila Pastor Ken at sa buhay ni Pastor Clem Guillermo na talaga naman naging ano natin matagal tayong nakikinig sa Family Matters
0: That
1: kay Kuya
0: is
1: Clem
0: true.
1: Guillermo.
0: That is true. Binabati ko si Ate Risa Pineda Ramos. Hi Ate Risa.
1: Ani, ang ganda ng point number 3 natin, no? Teach them how to handle failure.
0: Mm-hmm.
1: Napakaganda rin na ma-inculcate sa buhay ng ating mga anak na, anak, kung ikaw ay nagkamali, your world will not fall apart. Your world will not end. In simple explanation, hindi yan katapusan ng iyong mundo. Diba? And yet, why don't you take it the other way around that it might be an opportunity for you na bumangon at patuloy na magtiwala sa Panginoon.
0: Amen.
1: Kasi laging ganun, honey, no? Kung hindi ka man mag-succeed, diba, naranasan mo yan, learn from that mistake.
0: Mm-hmm.
1: Matuto ka and watch God kung paano kanya itatawid at kung paano kanya gagawin successful dyan sa mga pagkakamaling yan.
0: That's true.
1: Diba? Huwag mo isipin na nakatapusan na ng mundo ko to. I need to end my life dahil mababa ng grades ko. Merong ganyan eh. Grabe ang deception ng enemy, no? So kailangan paglabanan po natin yan knowing and believing na itatawid po tayo ng Panginoon. Okay, our point number 4. Teach them how to choose friends wisely. Ulitin ko ah, ika-apat. Teach them how to choose friends wisely. Ito meron din wisdom dito, honey, no? Piliin mo yung mga taong sasamahan mo. Hindi ba? At yan ang sinasabi po sa 1 Corinthians 15:33. Do not be misled. Bad company corrupts good character.
0: That's true.
1: Totoong-totoo yan, honey, di ba? Meron nga tayong kasabihan, di ba, na birds that have the same feather flocks together. Totoo naman, honey, no? Kung sino yung meron mga similar interest, similar background, o similar character, similar beliefs, sila yung nag-i-spend time at nag-a-associate sa isa't isa.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Sila yung laging nagsasama-sama. For example, napasama ka sa grupo ng mga chismosa, sa grupo ng mga strife bearer na walang alam gawin kung hindi manira ng kapwa nila, eventually,
0: magiging ganun ka
1: o probably, baka ganun ka din.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ba? Pag napasama ka sa isang grupo who loves to read books o yung mga bookworm, mga mahilig magbasa, may mga book club tayong tinatawag, magiging ano ka rin, wide reader, katulad ng mga sinasamahan mo. So what we are telling here is that the people our children spend time with can slowly influence who they become. Nakuha mo, honey?
0: Kung sino yung lagi nilang kasama, no?
1: Tama. Kung sino ang lagi mong kasama, magiging katulad ka rin nila. If your child stays with those who have bad habits, ayaw mag-aral, disrespectful sa magulang, may mga maling attitudes, eventually po, mga kaagapay, it can eventually affect their own behavior
0: yes.
1: at yung mga choices nila sa buhay.
0: Mm-hmm.
1: Totoo to, honey. Totoong totoo to. One practical example po, mga kaagapay. I-observe po natin, mga magulang, yung mga kaibigan ng ating mga anak.
0: Mm-hmm.
1: And if a friend encourages disrespect, dishonesty, or bad habits, nako po, red signal na yan. Gently guide them away and explain why influence matters. Kausapin po ninyo yung inyong mga anak, i-one-on-one ninyo, anak, napapansin ko, diba, na itong kaibigan mo, si Juan, si Carlo, medyo bad influence sa'yo. Na-observe ko, even the way you talk, the way you behave, parang nahahawa ka na sa kanya.
0: Yes.
1: Importante yun. Why it matters? Bakit ito importante? Kasi po, good friends build character and direction, ba? Wrong friendship slowly destroy values, slowly destroy the discipline that you have, and the future opportunities.
0: That is true. Ani, binabati ko si Ate Jean and Kuya Bobot Migraso.
1: Uy, oo.
0: Tsaka yung pinsan natin, si Brian Hernandez.
1: Tito Bobot.
0: Hello din kay Denya Sevilla. Nakikinig habang nagluluto at naglilinis. Ayan. Pati si Margie Reglos. Blessed morning daw, Team Pineda.
1: John Singwa, good morning.
0: Okay. Alam mo, honey, totoo yung sinasabi mo, no? Mabigat kasi alam mo naman mga anak, di ba, kapag nasasaleg o nakakanti natin yung mga kaibigan nila, talaga nagre-react yung mga yan, di ba? And I think one thing we don't always notice is how quietly friendships shape our child or influence our child. Sometimes, it's not obvious naman agad na bad influence yung kaibigan nila. It starts with small things like how they talk, what they laugh about, di ba? What they tolerate, and what they slowly start to accept as normal. Yun yung delikado kapag napunta siya sa kaibigan na normal lang na gawin to, normal mag-vape, normal na gawin to, mag-cutting classes, di ba? Yun yung danger doon, di ba? And bilang magulang, we don't always see everything na ginagawa ng mga anak natin, lalo na kapag nasa school sila, kasama yung mga kaibigan, mga classmates, di ba? So yung daily interactions talaga nila nagmamatter more than we realize. Kasi maaaring yung mga anak po natin, well-raised at home, na nakusis, dinidisciple ko yan, nagba-Bible study kami, nag-church kami pag Sunday, di ba? Pero yung mga tao na sabi mo nga kanina, they are constantly with the people they constantly spend time with. Eh, sa ibang direction papunta. Eh, mas matagal yung oras na kasama nila itong mga kaibigan na ito. Diba? Yun po yung danger doon. Kaya naman, mahalaga bilang mga magulang that we teach them. Hindi mo sasabihin na, alisin mo yan, huwag ka makipagkaibigan. No. But you teach them why choosing friend is not just about companionship. Hindi porket palatawa sila, masarap silang kasama, eh okay na. Mami, masaya silang kasama. No dull moment, diba? We have to tell our children na anak, it's not about companionship, but it's about the direction in life. San ka dadali ng mga kaibigan na to later on?
1: And honey, ang maganda rin dito, if the world are, you know, yung intentionally and parang influencing our children to do bad things, dapat maitama natin yan. Dapat tayo bilang isang Kristiyanong pamilya, Kristiyanong magulang, elabanan natin aggressively kung ano yung pag-influence ng mundo sa ating mga anak. Otherwise, pagka hindi maayos ang pamilya, sigurado ako, hindi magiging maayos ang society.
0: Yeah, that's true, Bong. Ano? There is a world out there that is passionately influencing our children to the wrong direction. Kasama na nga dyan ang social media. And if we as parents would not rise and rally and contend for our children, then what will happen to them?
1: Let's do our share. Let's do our part. Bilang isang Kristiyano, mga magulang, iluhod po natin yung ating mga anak sa Panginoon. Let not the day pass without interceding for your children. Kasi po, honestly, napaka-dangerous na ng ating mundo at ng ating society sa ngayon.
0: Yeah, sabi
1: and
0: nga,
1: we need to do our part as a believer.
0: Sabi ni Marian Mardo, yun nga po, maganda po ang declaration ng goodness ng Lord sa mga bata pag alis pa lang ng bahay. That is true. Bumabati rin sa atin si Evelyn Jose, si Estelita Samson, si Emily Sumabong. Sabi niya, totoo po yan. We must look kung sino mga kaibigan ng ating mga anak. Hello din kay Elisa Takan from Cabuyao, Laguna. That is true, no? Napaka-importante. Minsan, akala lang natin, ako, hayaan na nga natin. Basta nag-aaral naman yan. Pag sa school, hayaan na natin yan, di ba? Na may freedom sila to choose who they will be friends with. Pero ang totoo po, nasa atin pa rin pala na mga magulang, yung paalala ho sa mga anak na anak, paalala lang ha, pumili ka ng maayos na magiging kaibigan mo na makakasama mo every day kasi hahatakin ka niyan sa direksyon na maaaring hindi tama.
1: Claire, paano yung mga kaibigan sa social media na hindi mo naman namimit tapos nagiging magkaibigan kayo sa social media tapos alam mo na bad influence sa anak mo?
0: Alam mo, rampant yan ha, yung mga online friends.
1: That's
0: mga
1: right.
0: Agapay. And that is really something that we have experienced ourselves. Kasi hindi mo naman natututukan. Akala mo nag-aaral, nasa gadget. Nung pala, may mga online friends na, may mga kachat na. Ang dami pong apps ngayon, mga kaagapay. Bantayan niyo po yung mga anak niyo na dalaga, binata, Bata, ang dami pong apps ngayon, yung mga WeTalk or WeChat apps na akala mo, socializing lang ang intention. Pero grabe po, pag na-hook sila, nag-form po ng emotional attachment
1: That's right.
0: sa mga online friends na to na hindi naman nila kilala, hindi nila alam kung tama yun ba tong tao na kausap nila, kung sino yung nasa profile picture, o baka ang kinakausap na nila, matanda o ano, di ba? So, mga kaagapay, kahit po yung social, online life ng ating mga anak, i-check po natin, i-regulate po natin. At mangyayari lamang po yan if we truly have a relationship with our children, mapapaalalahanan po natin sila.
1: Hani, maganda yung sabi mo, no? Nagkakaroon ng emotional attachment
0: Yes.
1: kahit na hindi mo pa nami-meet in person yung kaibigan mo online. Meron kang emotional attachment, eh, no? Meron akong, I don't know, nabasa o nakita ko sa isang social media na yung anak niya na bata tumakbo nang nakahubad sa kalsada. Sabi niya, tinawag niya. Sabi niya, anak, why did you do that? Sabi niya, yun daw yung utos sa kanya nung kaibigan niya sa social media. Come to think of it, kung anong influence po ng social media in this generation. Kaya kami po ni Claire, we continue to rally for families and remind them na bantayan po talaga yung ating mga anak,
0: That is true.
1: especially the young ones, yung talagang nasa formative years nila, na talagang nakatutok na lang maghapon sa mga gadgets.
0: Yes.
1: Bantayan po natin, even tayo mga magulang, if we can abstain even for half day na walang gadget, gawin po natin.
0: Ay, nako, amen. Gawin. Sana talaga natin yan, okay? Number five, teach them delayed gratification. Kailangan to ng generation ngayon,
1: Ani,
0: no?
1: bago mo sabihin yan, sabi ni Ate Jean Migraso, amen. Telling them to choose their friend with love, not dictating them, but engaging to our children in a conversation that they will tell our love and concern. Ipag-pray natin talaga sila araw-araw, maski anong oras, for
0: That
1: their
0: is true.
1: spiritual covering.
0: That is true, Ate Jean. Okay, number five. What do we teach our children? Number five, teach them delayed gratification. Sabi nga sa Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead to profit as surely as haste leads to poverty. So ano pong ibig sabihin niyan? Kapag po ang isang tao careful, patient, and consistent in what they do, it leads to good results in the long run. But when a person naman always rushes into things, 'di ba? Yung anong tawag doon, napaka-impulsive, yung bugso ng damdamin, gagawin niya agad 'yon. Pag ito yung gusto niyang sabihin out of anger, sasabihin niya agad, hindi mo na pag-iisipan kung tama ba 'tong sasabihin ko. 'Di ba? Hindi na pinag-iisipan. It often leads to loss or regret. So in simple terms, good things usually take time, while rushing can lead to mistakes. Ang ganda po na ituro natin sa henerasyon ngayon, sa ating mga anak, 'di ba? This is really important lesson because they naturally want things right away. Hindi dahil sa mga kapritsyosa ang mga anak natin, pero dahil ito po kasi yung henerasyon kung saan sila pinanganak, 'di ba? They want rewards. They want fun. They want results quickly. 'Di ba yung mga anak po natin ngayon, ng mga Gen Zs na, ng mga Alpha, pinanganak po sila sa mundo na lahat instant. Dati, fast food lang tayo, yung generation natin, 'di ba, na-introduce ang mga fast food. Hanggang nandiyan na yung mga mina-microwave na pagkain, na saglit lang, ayan na, 'di ba? Hindi mo na kailangan pumunta sa mall. Gusto mo ng pizza, initin mo sa microwave, ayan na. Dumating niya ang mga ChatGPT, Gemini, AI, 'di ba? So, yung mga food delivery, yung mga apps na in an instant nandiyan na. Pero kailangan sabihin natin sa mga anak natin, anak, hindi ganyan ang buhay. Hindi ganyan ang buhay na isang iglap, isang click na dyan na ang gusto mo. There are some things in life that you need to learn. That waiting, saving, and working step by step is part of growing up. Kailangan po, kaagapay, ituro talaga natin sa anak natin, ipaintindi natin na huwag kang impulsive. Maging thoughtful ka sa mga desisyon. Pag-isipan mo na ilang beses, wag yung paano-ano ka, anong tawag sa Tagalog doon, han? Yung pa ano-ano ka,
1: Bukso-bukso.
0: bugso-bugso ka ng kilos mo, di ba? Why? It will help our children value effort. So instead of expecting everything instantly, they learn that good things in life are built little by little. And this builds patience and discipline, which will help them later on in life, sa school, sa trabaho, kapag may relationship na sila. Halimbawa, kaaga pa, yung anak mo gusto ng latest iPhone, eh alam nyo naman ang iPhone, di ba? Saglit lang, ayan na agad, nag-upgrade na naman, di ba? If your child wants to buy something expensive, kahit kaya nyo at talagang marami kayong extra, huwag nyo agad ibigay, di ba? Teach them to save their allowance instead of giving it immediately. Anak, mag-ipon ka. Pag-ipunan natin ng sabay to, di ba?
1: Mm.
0: So if they want to play, remind them, o sige, papayagan kita ng 1 hour or 15 minutes playing, pero mag-aral ka muna. Gawin mo muna yung assignment mo. Di ba? So these small habits kaagapay, teach them that effort comes before reward. Yan nga po yung delayed gratification, eh, di ba? It brings reward. So marami po mga adults ngayon, maging tayo din, di ba? Minsan nag-struggle tayo because we are used to wanting things abruptly, di ba? Many adults po struggle because they are used to wanting quick results and they make rush decisions. We spend without thinking. Guilty rin po ako dyan minsan. And sometimes we give up easily when things take too long. Sa paghahanap, sa pagbubuk ng Grab, di ba kapag nagte-take na, lipat na ako sa e-drive, di ba? Yung minsan ganyan po tayo, di ba? Wala tayong patience sa mag-antay. But when children learn patience early, they grow into adults who know how to gain. They grow into adults who know how to wait. They grow into adults who know how to plan. At napakahalaga po to na matutunan ng mga anak natin early on in life, yung matuto po na mag-antay. Lagi nga sinasabi ni Bong sa mga anak natin, 'di ba? Good things happen to those who know how to wait, 'di ba? So, napakahalaga talaga, Bong, na 'wag maging apurada. 'Di ba? Ituro natin sa mga anak natin na 'wag kang mag-apura. Kung gusto mo na isang bagay, paghirapan mo. Pag-ipunan mo, ipanalangin mo. Diba? Napakahalaga niyan, Bong. Na...
1: And that made me realize, honey, kung gaano ka-importante, Claire, yung formative years ng mga bata, yung time na nabubuo yung kanilang mga isip, nagpo-form yung kanilang, nagmamature sila, maganda talaga that during those formative years, eh, simulan na natin yung discipline sa ating mga anak. Kasi mas madali pong i-hone yung bata, eh, kaysa pagka medyo adult na yung anak mo. So, maganda na yung season na yan ng ating mga anak. Huwag nating palampasin, but instead, use that as an opportunity to train and mentor our children.
0: Sabi ni Kang Cornets, padalos-dalos.
1: Oo nga, that's the right term.
0: Word na yun. Hi kay Ate Telma Menjares, nakikinig at nanonood siya ngayon. Kay Emily Sumabong, sabi niya, patience is a virtue. That is right. Sabi naman ni Margie Reglos, dahil hindi nababantayan ng magulang ang kanilang anak, pero kung nagagabayan sila sa bahay, may pagtitimpi sila sa kahit may mga kaibigan na may masamang impluensya. Sabi naman ni Jeric Reforba, tama ang mga sinasabi nyo, Team Pineda. That's really true indeed po. Lahat ng mga public and private schools, pati yung mga colleges and universities, and as well as churches during Sunday worship services, maging gadget-free na to avoid all of these distractions. Hindi na kailangan dalhin yung internet-connected smartphone or tablet devices.
1: Amen.
0: Talagang kailangan ma-regulate, di ba?
1: That's so true.
0: Sabi naman ni Marian Armardo, yes po, pinakamagandang legacy po na maiwan natin sa anak natin yung assurance na they will accept Jesus as personal Lord and Savior. It's not about wealth o good name, pero maakay natin sila sa Panginoon and yung mga temptation sa paligid nila ay maiwasan nila.
1: Amen.
0: Ayan.
1: Napakaganda.
0: Ang ganda raw ng topic, sabi ni Ruth Bacus at ni Maris Calliope bumabate. Sabi ni Kang Cornets, ang hirap ng buhay at maging magulang, pero sa biyaya ng Lord, nakakayanan ko maging nanay. Salamat po sa topic na napakaganda. Good morning. Si Ruth Bacus watching from Cebu. Kamusta ang Cebu, Ruth? Hindi ba kayo affected dyan ng sunod-sunod na pag-ulan? Sabi ni Ate Eve Mela, tuwing aalis sila ng bahay, lagi kong sinasabi na huwag gagawa ng ikasisira ng kanilang buhay na pagsisisihan nila later on in life.
1: Amen. Ganda niyan, honey.
0: That's right, ano?
1: So before we go to our point number 6, once again, CrossGen on September 26. Magkita-kita po tayo dyan. Napakaganda po ng summit na yan. CrossGen Family Summit. Ang mga speakers po dyan, of course, nandyan si Reverend Lito Villoria, Nandyan of course si CJ Serrano, si Attorney Winnie and Maloy Salumbides, Pastor Rodel Lacson, Bishop Noel, and si Ate Jen Pantoja. And syempre, honey, nandyan din si Miss Kata Inocencio, si Jerica Ejercito, Pastor Ray, and Grace Tonsay, and syempre si Pastor Ken Guillermo. Tapos mag-i-speak din, honey, nandito si Bishop Efrain at saka yung kanyang apo, si Datu Tendero, and syempre, honey, si Pastor Bong, and si Dash, hindi ko mabasa ang last name, and syempre, ikaw at ang ating anak, si Paris Pineda. So magkita-kita po tayo dyan, September 26 sa GCF South Metro here in Las Piñas.
0: Okay, point number six.
1: Number six. Teach them humility even when they succeed.
0: Ayan.
1: Importante
0: ito.
1: Huwag
0: maging mataas at mayabang.
1: Huwag maging prideful. Huwag maging mapagmataas.
0: That's true.
1: O ano yung starts with letter H in Tagalog? Huwag maging yung mayabang o hambog, hindi
0: yeah.
1: ba? So teach our children humility even when they succeed in life. That is in James 4:6. But He gives us more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble.
0: Mm-hmm.
1: Maganda naman, nakakainis kasi talagahan kapag ka mayabang.
0: That's true.
1: Hindi ba? Kapag masyadong

0: Gusto ng Panginoon yung merong mapagkumbabang puso. When a person becomes proud and starts thinking too highly of themselves, magaling ako because of my connection, because I'm really good, I'm really excellent, alam po ninyo, it pushes them away from God's guidance. Kaya importante po na lagi mong ina-acknowledge ang Panginoon sa lahat ng success na tinatamasa mo sa buhay.
1: That is true.
0: Diba? But when a person stays humble, God's give them help and favor. Meron nga mga tao na alam mong successful na sa buhay and yet they are totally dependent on the Lord and acknowledging that apart from you, Lord, hindi ito mangyayari o hindi ko ito maa-accomplish. Napakaganda, honey, no? Nung alam mo na, established itong tao na to eh, magaling na to eh, and yet he still continues to acknowledge God na alam niya na apart from the Lord, eh wala siyang magagawa. Diba?
1: That's right.
0: Last night, I was really praying to God, nasabi ko nung opening natin, sabi ko talaga sa Panginoon, Lord, salamat ha, kasi ang dami-dami mo nang ginawa at gagawin pa sa buhay ko. How you pick me up out of a, may kanta, you pick me out of a miry clay. Diba? Kung paano ka itinaas ng Panginoon dun sa pinanggalingan mo. Looking back, minsan iisip mo, you have a very simple life back then, you have so many parang dinidesire lang ng mga puso mo, but now you're already living your dream na alam mo na talaga because of God. I was telling God, Lord, this is because of you. It is because of you. So when your child wins or performs well, celebrate, but also remind them, anak, you did well, but always stay teachable. Importante yung teachable heart eh, at patuloy kang maging kind. So bakit ito importante, mga kaagapay? Why it matters? Because humility keeps relationships healthy, it opens doors for growth, and preserve character even in success. Sabi ko nga, napakagandang makita yung isang taong very successful and yet very humble. Yung preserve ng Panginoon yung kanyang character, honey.
1: Yeah, that is true, ano? Alam mo, yung humility talaga, Bong, para sa akin, it keeps a person open to growth. Kasi kapag mayabang ka na dahil ang dami mo nang na-achieve o di ikaw na, 'di ba? Eh di wow, wala na. Kumbaga, feeling mo you have arrived. Pero kapag lagi kang humble sa gitna ng mga achievements mo, it gives you room to grow, to improve, 'di ba? Kasi yung pride ang gagawin lang naman niya sa iyo. Isasara na yung ano mo, isasara na yung pinto ng puso mo na alam ko na, 'di ba? Hindi wala na akong kailangan pang patunayan, napatunayan ko na lahat. And delikado yun, di ba? So for children, it is an important lesson, kaagapay, na dapat ituro na anak, humble lang tayo ha, low profile lang, di ba? Kailangan humble tayo sa buhay, especially kapag nagsisimula na silang mag-achieve ng mga kung ano-anong bagay, whether they are doing well in school, nananalo sa sports, o pinupuri ng mga tao, di ba? They need to learn that success should not make them look down on others. Just because they think they are better. Yun yung dangerous. Kapag yung anak mo sobrang mapagpataas na, na feeling mo, meron ka ng karapatan to look down on others kasi you are better na nasa mas mataas kang kalagayan o position. So kailangan turuan natin ang mga anak natin to stay grounded and be thankful na lahat ng meron ka, lahat ng na-achieve mo, ano man yung natatamasa mo ngayon, ano man yung mga achievements mo sa school, hindi yan ikaw. Panginoon yan. So wag yumabang, di ba? Wag mong i-own yan, di ba? Give glory to God. And yung pong mga anak na matututunan ito early on in life, mas madali po natin silang makokorek. Alam mo, madali po silang makokorek, mas madali po silang turuan, at mas lalago po sila. Hindi po sila magiging arrogant o disrespectful kahit na successful sila. Instead, magiging kind, magiging teachable, and magiging aware po sila early on na yung talents nila, yung mga gifts nila, e blessing. Hindi galing sa kanila, galing sa Panginoon.
0: Kaya magandang reminder din yan, hindi lang para sa mga anak, but ganun din sa mga magulang. Minsan kasi yung mga magulang tinotolerate yung pagiging mayabang ng kanilang mga anak. Minsan kinakatuwa pa nga, yung anak ko ang angas ah, ang galing ah, palibasa nag-aral sa ganitong school, merong angas. But sa totoo lang, yung angas na yan ang maglulubog sa'yo pagka
1: yes.
0: Hindi mo natutunan yung character na hinuho ng Panginoon, na desire ng Panginoon sa puso mo.
1: Sabi ni Pastor Don and Pastor Danny and Sister Don, we missed you last night.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Sabado, 29 ng Agosto, Ezekiel chapter 13-16.
3: Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka laban sa mga propeta ng Israel, sapagkat ang ipinapahayag nila sa mga tao ay sarili nilang kaisipan at hindi mula sa akin. Sabihin mo sa kanilang makinig sa mensahe ni Yahweh. Ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh. Kaawa-awa ang kalagayang sasapitin ng mga propetang nagpapahayag ng sariling kaisipan at hindi ang mula sa akin. Bayang Israel, ang iyong mga propeta ay parang mga alamid sa mga pook ng lagim. Hindi nila ginawa ang sirang bahagi ng pader ng sambahayan ni Israel para ito'y manatiling nakatayo sa araw ni Yahweh. Bawang kasinungalingan ang ipinahayag nila. Ang pahayag nila'y sinasabi ni Yahweh, kahit hindi ko sila sinusugo, sa kabila noon, inaasam nilang pangyayarihin ko ang kanilang ipinahayag. Huwad ang kanilang pangitain at kasinungalingan ang kanilang pahayag, sapagkat sabi nila'y ipinapasabi ko iyon, bagamat wala akong sinasabing ganoon. Kaya't ipinapasabi sa kanila ng Panginoong Yahweh, huwad ang inyong pangitain at kasinungalingan ang inyong pahayag. Ako'y laban sa inyo, paparusahan ko ang mga propetang may huwad na pangitain at nagpapahayag ng kasinungalingan. Hindi sila mapapabilang sa lupong sanggunian ng aking bayan o sa aklat talaan ng bayan ng Israel. Hindi na kayo makakapasok muli sa lupaing ito. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Dinadaya ninyo ang aking bayan. Sinasabi ninyong payapa ang lahat, gayong wala namang kapayapaan. At kapag may nagtatayo ng mahinang pader, tinatapalan ninyo ito ng kalburo. Sabihin mo sa kanila, naguguho ang pader na iyon sapagkat bubuhos ang malakas na ulan, babagyo ng yelo at magpapadala ako ng unos. At pagbagsak ng pader na iyon, itatanong sa inyo kung nasaan ang inyong itinapal. Kaya ipinapasabi ng Panginoong Yahweh, dahil sa aking galit, magpapadala ako ng unos. Dahil sa tindi ng aking poot, ibubuhos ko ang malakas na ulan. Dahil sa laki ng aking galit, magpapaulan ako ng yelo upang sirain ang pader na iyon. Ang pader na inyong tinapala ng kalburo ay iguguho ko hanggang sa pundasyon nito. Pagguho nito, matatabunan kayo. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Ang matinding galit ko'y ibubuhos ko sa pader na iyon at sa mga nagtapal niyon. Pagkatapos, sasabihin kong wala na ang pader, pati ang mga nagtapal niyon. Ang mga nagtapal ng pader ay ang mga propeta ng Israel na nagsabing, maayos ang lahat sa Jerusalem. Ngunit, kabaligtaran ang nangyari. Ito ang sabi ng Panginoong Yahweh. Ang sabi ni Yahweh, ngayon, Ezekiel, magpahayag ka laban sa mga kababayan mong babae na nagpahayag ayon sa kanilang sariling isipan. Ganito ang sabihin mo sa kanila. Kahabag-habag ang mga babaeng bumibihag sa kalooban ng mga tao sa pamamagitan ng pulseras nila sa kamay at belo sa ulo ayon sa lahi ng tao. Binibihag ba ninyo ang kalooban ng aking bayan para sa inyong kapakinabangan? Ginawan ninyo ako ng malaking kalapastanganan sa harap ng aking bayan sa pamamagitan ng kaunting harina at ng durog na tinapay. Sa pamamagitan ng inyong pagsasabi ng kasinungalingan sa mga mahilig makinig ng kasinungalingan, pinapatay ninyo ang dapat mabuhay at binubuhay ang dapat mamatay. Kaya nga, ipinapasabi ng Panginoong Yahweh, nasusuklam ako sa mga pulseras ninyong may salamangka para mabihag ang kalooban ng mga tao. Ahablutin ko yan sa inyong mga kamay at palalayaing tulad ng ibon ang isipan ng mga taong nabihag ninyo. Hahaltakin ko rin ang inyong mga belo at palalayain ko ang aking bayan mula sa inyong kapangyarihan. Hindi na ninyo sila masasakop. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Tinakot ninyo ang mga matuwid dahil sa inyong kasinungalingan at pinalakas ninyo ang loob ng masasama para lalong magpatuloy sa kanilang kasamaan. Kaya naman, hindi na ninyo makikita ang huwad ninyong pangitain at hindi na ninyo magagawang magpahayag ng inyong mga kasinungalingan. Ililigtas ko mula sa inyong kapangyarihan ng aking bayan at malalaman ninyong ako si Yahweh. Minsan, pumunta sa akin ang ilang pinuno ng Israel upang magpasangguni kay Yahweh. Ang sabi naman sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang mga ito'y nahumaling na sa Diyos-Diyosan at naibunsod sa kasamaan. Hindi ko sila tutugunin sa pagsangguni nila sa akin. Sabihin mo na lamang sa kanila na ipinapasabi kong huwag sasangguni sa mga propeta ang sinumang Israelitang sumasamba sa Diyos-Diyosan na naging dahilan ng patuloy nilang pagkakasala. Kapag sumangguni sila, tuwiran kong ibibigay sa kanila ang sagot na nararapat sa marami nilang Diyos-Diyosan. Sa pamamagitan ng sagot kong ito, manunumbalik sa akin ang mga Israelitang ito na nahumaling sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabihin mo nga sa bayang Israel na ipinapasabi ko, magsisi na kayo at tigilan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat ako ang tuwirang sasagot sa sinumang Israelita o nakikipamayan sa Israel na sasangguni sa propeta habang siya ay malayo sa akin at patuloy sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa kanyang kasamaan. Itatakwil ko ang ganoong uri ng tao. Gagawin ko siyang usap-usapan ng lahat at babala para sa iba. Sa gayon, hindi na siya mapapabilang sa Israel. Sa gayoy makikilala ninyong ako si Yahweh. Kapag ang isang propeta ay naakit magpahayag ng mali, ako ang dumaya sa kanya. Kung magkagayon, paparusahan ko siya at hindi na ibibilang sa aking bayan. Siya at ang sasangguni sa kanya ay paparusahan ko. Kung ano ang ipaparusa ko sa propeta, ay siya ko ring ipaparusa sa sinumang sasangguni sa kanya. Gagawin ko ito para hindi na lumayo sa akin ang Israel at hindi na sila magpakasama. Kung magkagayon, sila ay magiging bayan ko at ako naman ang kanilang Diyos. Ito nga ang sabi ni Yahweh ng Diyos. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, kapag ang isang bayan ay hindi naging tapat sa akin, paparusahan ko sila at babawasan ang kanilang pagkain. Padadalhan ko sila ng tagutom hanggang sa mamatay ang mga tao, pati hayop. Kung magkataong naroon sina Noe, Daniel at Job, sila lamang ang maliligtas dahil sa matuwid nilang pamumuhay. Kapag pinapasok ko sa isang bansa, ang mababangis na hayop, sila'y uubusin ng mga ito. Ang dakong iyon ay magiging puok ng lagim hanggang sa ang lahat ay matatakot magdaan doon dahil sa mababangis na hayop. Isinusumpa kong wala akong ititira isa man sa kanila. Magkataon mang naroon sina Noe, Daniel at Job, sila lamang ang maliligtas, ngunit hindi nila maililigtas isa man sa kanilang mga anak. Kapag pinadalhan ko ng tabak ang isang bansa, silang lahat ay aking papatayin, pati mga hayop. Kung magkataong naroon sina Noe, Daniel at Job, sila lamang ang maliligtas. Wala silang maisasama-isa man sa kanilang mga anak. Ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. Kapag ang isang bansa ay pinadalhan ko ng salot at ibinuhos ko roon ang aking matinding galit, mamamatay silang lahat, pati mga hayop. Ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. Naroon man sina Noe, Daniel at Job, hindi rin nila maililigtas kahit isa sa kanilang mga anak. Sila lamang tatlo ang maliligtas pagkat matuwid ang kanilang pamumuhay. Ipinapasabi nga ni Yahweh, ano pa ang maaaring asahan ng Jerusalem? Kapag nilipol ko ang lahat ng naroon sa pamamagitan ng digmaan, taggutom, mababangis na hayop at salot na siyang apat na paraan ng aking pagpaparusa, sakali mang may makaligtas, aalis sila sa Jerusalem. At kung makita mo ang paraan ng kanilang pamumuhay, sasabihin mong angkop lamang ang pagpaparusang ipinataw ko. Mawawala ang panghihinayang mo kapag nakita mo ang masamang paraan ng kanilang pamumuhay at sasabihin mong may sapat akong dahilan sa gayong pagpaparusa sa kanila. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ano ba ang kahigtan ng puno ng ubas kaysa punong kahoy sa gubat? Mayroon ba itong ibang mapaggagamitan? Maaari ba itong gawing tulos o sabitan ng kagamitan? Hindi, ito ay panggatong lamang. At kung masunog na ito ay wala ng silbi. Kung noong buo pa ito ay wala ng mapaggamitan, gaano pa kung uling na, lalong wala ng gamit. Kaya naman, ipinapasabi ni Yahweh, kung paanong ang baging ay kinukuha sa gubat upang igatong, gayon ang gagawin ko sa mga taga-Jerusalem. Tatalikuran ko sila, makatakas man sila sa apoy, ito rin ang papatay sa kanila. At makikilala ninyong ako si Yahweh kapag naparusahan ko na sila. Ang lupain yon ay gagawin kong puok ng lagim pagkat hindi sila naging tapat sa akin. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinapasabi ni Yahweh na kanyang Diyos, ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreyo ang iyong ama at Heteya ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod ni pinaliguan ni kinuskos ng asin ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging ganap na dalaga. Malusog ang iyong dibdib. Mahaba ang iyong buhok. Ngunit ikaw ay hubot-hubad. Nang madaanan kitang muli, Nakita kong ikaw ay handa ng umibig. Kaya ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ng iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita. Nilinis ko ang dugo mo sa katawan at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang burda at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulseras sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda at telang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina. Pulot, pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan sapagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Kaya nahumaling ka sa kahalayan at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Hinubad mo ang bahagi ng iyong kasuotan. Ginamit sa pagtatayo ng altar sa mga burol at doon mo isinagawa ang iyong kahalayan. Wala pang nangyayaring tulad nito at wala nang mangyayari pa sa hinaharap. Hinubad mo rin ang ilan sa magagandang alahas na ginto at pilak na ibinigay ko sa iyo at ginawang larawan ng mga tao na iyong sinamba. Binalot mo ito ng balabal mong puno ng magandang burda at ginamit mong pabango ang aking langis at insenso. Tinustusan kita ng pinakapinong harina, langis at pulutpukyutan. Ngunit pati tinapay na ibinigay ko sa iyo ay inihandog mo sa kanila. Ang mga anak na ipinagkaloob ko sa iyo ay inihandog mo rin sa iyong Diyos-Diyosan. Hindi ka panasihan. Pinatay mo pati aking mga anak at sinunog bilang handog sa iyong Diyos-Diyosan. Nang gawin mo ang mga kasamaang ito at ang iyong kahalayan ay hindi mo na naisip ang kalagayan mo noong bata ka. Hubad at kakawag-kawag sa sariling dugo. Sinabi ni Yahweh, kahabag-habag ang kasasapitan mo, pagkat bukod sa mga kasamaang iyon ang nagawa, nagpatayo ka pa ng nakaarkong altar at nagpagawa ng mataas na entablado sa bawat plaza. Nagpagawa ka ng mataas na entablado sa mga panulukan ng daan at doon mo ipinaangkin ang iyong kagandahan sa bawat magdaan. Maraming beses mo itong ginawa. Maraming ulit ka ring nagpaangkin sa Ehipto ang makasanlibutan mong kapitbansa. Kaya labis akong nagalit sa iyo. Dahil dito, paparusahan kita. Babawasan ko ang iyong mana. Ipapasakop kita sa mga Filisteo, ang mga taong namumuhi sa iyo. Sila may muhi sa mahalay mong gawain. Iyan.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS. Radyo TV. Agapay ng Sambayanan.
6: Ako po si Janeline Arcelias Intoy, the chairperson of Pistales Agriculture Cooperative of Hampang Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda.
7: Ella Arsyaga.
5: Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Agapay ng Sambayanan,

Magandang araw mga ka-agri. Kamusta po kayo? Once again, ipakilala ko lang po kayo sa programa natin ngayong oras na ito. Ito ang Maulad na Pilipino kung saan ihatid po namin sa inyo ang kalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. At syempre, kagaya po ng ating nakakagawian na po, ano, talagang tayo'y nakakalma nitong bahagi ito ng ating programa. Inanyayahan po natin ang lahat para sa isang panalangin. Panginoon, bigyan mo po kami ng pusong marunong umunawa, makinig at magbigay ng pagkakataon sa bawat isa. Palawakin po ninyo ang aming pangunawa upang sa kabila ng pagkakaiba, piliin namin ang kabutihan, paggalang at kapayapaan. Itinataas rin namin ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito po ang aming mga samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para sa pagpapanatili ng pangarap, ito po ay ang mga nagsisilbi nating ilaw sa dilim. Magandang araw po, ako po si Ella Arciaga at ngayon po ay araw ng Sabado, Agosto 29, taong 2026. At dahil dyan, welcome po ulit sa Season 8, Episode 35 ng Maulad na Pilipino dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kaka-tune in pa lang po, no, mga bagong napadaan po sa program natin, pwede po ninyo matry. Accessible po tayo via online streaming ng dzas.fbc.ph. Gayun din po sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS, FEBC Radio TV Facebook page. And of course, sa mga nakikinig po sa kanilang mga radyo sa talapihitang 702 po tayo, as always, sa AM band. And of course, nais po nating iwan ng puwang ang mga likewise ay nag-iwan din naman ng kanilang mga mensahe sa ating program link. Unang-una na nga po dyan, si Ma'am Marilu Barbosa de Osera. Hi Ma'am, itong kanya mensahe, mapagpalang Sabado po sa lahat, tara na po at magtanim na. Ayan, binibiyayaan po tayo ng mainam na panahon. Maraming salamat po Ma'am. At good morning din po kay Sir Ronald Young, mapagpalang Sabado ng umaga. Ayun, at nagpapasalamat sa paghinto ng mga pag-uulan. Gayun din po kay Sir Federico Termulo Jr., mapagpalang umaga po MNP. Salamat pong muli sa mga panahong ito na nga na pagtila ng ulan. At syempre, may iniwan din po mensahe si Ma'am Dulce Alicante. Mapagpalang araw po Miss Ella at mga ka-agri. Ingat po. Yan, listening on FB sa Jabez Campsite. Yan, familiar po sa akin ng lugar na ito. Syempre, ito yung nasa Dasmariñas, Cavite. Maganda umaga po sa inyo, Sir Epifanio Salvador. At nananawagan po siya na i-share po ang ating programa. Maraming salamat po, Sir Epifanio Salvador. Ganyan din po, salamat po sa umagang ito. Papuri sa Diyos. Amen. Mula po ito kay Presi Mitra. Maraming salamat po. At nais din po nating iwan ng magandang umaga. Ang pagbati po natin ng good morning sa mga sumusunod. Liz Tin Dalige Labarento, Jennifer Arile Cristalino sa tingin, Nora Cancela at Euphorcina Bernardino, maraming salamat po sa inyo. Maligayang pakikinig po at sa lahat po na makasama natin sa oras na ito. Ito po ang ating umpisa pa lang ng programa, kaya dahil dyan, i-run through po natin ang aabangan natin sa araw na ito. At bukod po doon sa ating talakayan na pinakalaman po ng ating bawat programa sa Maulad na Pilipino, abangan din po natin ang Regions on the Go. Ito po yung ating mga katuwang na farmcasters na naghahatid ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon na kung saan po ay may opisina ang Department of Agriculture sa pamamagitan po, of course, ng ating mga regional field offices. At katuwang din po natin ang ilan sa ating mga farmcasters mula sa ating local government units. Maraming salamat po. Gayun din, abangan din ang Unlad Komunidad. Dito ay kasama naman natin ang DA Philippines.

0: ang ating mga kasamahang farmcasters, kagaya po na nabanggit natin, para po ito sa Regions on the Go.
1: Jovelyn Valenciano mula sa Department of Agriculture, Cordillera. Mahigit 1,200 magsasaka mula sa Kalinga at Apayao ang nakilahok sa dalawang araw na 2026 Mechanization Roadshow noong July 28 at 29 sa Tabuk City, Kalinga na pinangunahan ng Department of Agriculture Philippine Center for Post Harvest Development and Mechanization o DA PhilMec, katuwang ang DA Cordillera Administrative Region, ang Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs ng South Korea, mga lokal na pamahalaan ng Kalinga at Apayao at mga Korean manufacturers. Layunin ng roadshow na ipakilala ang mga makabagong makinaryang pang-agrikultura at smart farming technologies mula sa South Korea na angkop sa kondisyon ng pagsasaka sa Pilipinas, lalo na sa bulubunduking lugar ng Cordillera. Itinampok sa aktibidad ang mga demonstrasyon ng iba't ibang makinarya para sa produksyon at post-harvest, kabilang ang mga rice mill, corn mill, dryers, sprayers, four-wheel tractors, precision rice seeders, at iba pang kagamitang makatutulong sa pagpapataas ng ani, pagbabawas ng gasto sa paggawa at pagpapahusay ng produktibidad ng mga sakahan. Ayon kay DA Assistant Secretary at TA Spokesperson Arnel De Mesa, patunay ang naturang aktibidad ng matatag na ugnay ng Pilipinas at South Korea sa pagsusulong ng modernisasyon ng agrikultura. Inihayag din niya ang karagdagang pondo ng Department of Agriculture para sa rice, corn at high-value crops development program kung saan kabilang ang Kalinga at Apayao sa mga makikinabang. Samantala, binigyan din ni DACAR Regional Executive Director Attorney Jeneline M. Dewayan sa pamamagitan ni Regional Technical Director for Operations Danilo P. Dagio na ang mekanisasyon ay hindi na isang option kundi isang pangangailangan lalo na sa Cordillera. Anya, mahalagang maibigay ang tamang makinarya na angkop sa kalagayan ng mga sakahan upang mapataas ang produksyon, mapababa ang gastos at madagdagan ang kita ng mga magsasaka. Jovelyn Valenciano mula sa Department of Agriculture, Cordillera.
2: Umabot na sa 556.13 million ang naipamahaling direct cash assistance ng DA Region 2 sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFP sa 239,197 magsasaka at mangingisda sa Cagayan Valley batay sa datos hanggang August 18, 2026. Sa limang probinsya ng Cagayan Valley, Isabela ang may pinakamaraming benepisyaryong naabot ng PAFP na umabot sa 94,956 na sinundan naman ng Cagayan na may 92,844 na benepisyaryo. Pinakamalaki rin ang kabuuan cash assistance na naipamahagi sa Isabela na umabot sa 220.77 million habang 215.86 million naman ang naipamahagi sa Cagayan. Sa Nueva Vizcaya, nakatanggap ng cash assistance ang 31,716 na beneficiaryo na nagkakahalaga ng 73.74 million. Sa Quirino naman, umabot naman sa 19,169 na beneficiaryo ang nakatanggap ng 44.57 million. Samantala, 512 beneficiaryo naman sa Batanes ang nakatanggap ng kabuuang 1.19 milyon. Sa pamumuno ni Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., patuloy na sinusulong ng DA Region 2, katuwang ang local government units, ang mga programa at serbisyong naglalayong magbigay ng konkretong tulong at proteksyon sa kabuhayan ng mga nasa sektor ng agrikultura para sa masaganang agrikultura maunlad na ekonomiya. Castel Castillo mula sa Department of Agriculture Regional Field Office No. 2, nag-uulat.
3: Pinasinayaan noong 18 ng Agosto ang Samal Trading Post sa Barangay Gugo, Samal, Bataan, isang pasilidad na pinondohan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ng kagawaran ng pagsasaka para sa gitnang Luzon sa ilalim ng Kadiwa Financial Grant Assistance. Layunin ng trading post na mailapit sa mga mamimili ang mga produktong agrikultural ng Samal upang magkaroon sila ng akses sa mas sariwa at mas abot kayang produkto habang nabibigyan naman ang mga magsasaka ng mas maayos, direkta at regular na pamilihan para sa kanilang mga ani. Dinaluhan ang pagpapasinayan ni na Regional Executive Director Dr. Eduardo L. Lapus Jr., APCO ng Bataan Marilu Ramos, mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaang pamalalawigan ng Bataan at Bayan ng Samal, gayon din ng mga farmers cooperatives and associations. Tinatayang nasa 20 o humigit kumulang 1,000 magsasaka at livestock raisers ang direktang makikinabang sa bagong trading post. Ayon kay Director Lapus, magsisilbi itong mahalagang sentro ng

0: Nakalang pang-agrikultural sa SAMAL kung saan mas maayos na may ibibenta ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa tamang presyo at direkta sa mga mamimili nang hindi na kinakailangang dumaan pa sa mga trader. Sa kabilang banda, makikinabang din ng mga mamimili sa mas abot-kayang presyo ng mga produktong agrikultural. Hinikayat din ni Director Lapu sa mga benepisyaryo at stakeholders na panatilihing sustainable at maayos ang operasyon ng trading post upang mas mapakinabangan ito ng matagalan at mas marami pang magsasaka at mamimili ang makinabang. Malaki naman ang pasasalamat ni Ronelio Isidro ng Palili Vegetable Growers Association sa kaloob ng trading post ng DA. Ayon kay Isidro, malaking tulong ang naipatayong trading post sapagkat nabawasan nito ang kanilang gastos at pagbiyahe. Naibsan ng halos kalahati ang kanilang bayarin kumpara noong sa malalayong lugar pa nila dinadala ang kanilang mga ani tulad ng Balanga at Orani. Dahil dito, labis ang kanyang pasasalamat sa Department of Agriculture sapagkat halos 95% ng lahat ng kanilang kahilingan ay napaunlakan at naipagkaloob sa kanila. Sa pamamagitan ng SAMAL Trading Post, patuloy na isinusulong ng kagawaran ng pagsasaka ang mas direktang ugnayan ng magsasaka at mamimili, mas patas sa presyo para sa producer at mas abot kayang pagkain para sa consumer. Melody Alejandre para sa Agribalita, Central Luzon.
1: Paolo Jose mula sa DA Mimaropa. DA Mimaropa hinahanda ang mga magsasaka sa lumalawak na produksyon ng sibuyas sa Occidental Mindoro. Isinagawa ang training on onion production and good agricultural practices sa Sablayan Occidental Mindoro noong 11 at 12 ng Agosto. Pinangunahan ito ng DA Mimaropa sa ilalim ng High Value Crops Development Program. Alinsunod dito sa direktiba ni DA Secretary Francisco Chulo Real Jr. na palakasin ang produksyon at pagbutihin ang kalidad ng mga produktong pang-agrikultura upang makatulong sa pagpapatatag ng supply at kita ng mga magsasaka. Pinili ang Sablayan bilang lugar ng pagsasanay dahil sa paglawak ng mga taniman ng sibuyas sa lugar na nagpapakita ng lumalaking interes ng mga magsasaka sa produksyon nito. Nakatuon ng pagsasanay sa pagbibigay sa mga onion growers ng kinakailangang kaalaman sa wastong produksyon mula sa cultural management at crop establishment hanggang sa post-harvest handling at storage. Dinaluhan ng pagsasanay ng mga onion growers mula San Miguel Multipurpose Cooperative at United as One Agricultural Cooperative sa nasabing bayan. Tinalakay din sa training ang integrated pest management at good agricultural practices bilang mahalagang pamamaraan sa pagpapanatili ng malusog na pananim at mataas na kalidad ng ani. Inaasahang makatutulong ang mga hakbanging ito upang maiwasan ang mga hamon sa produksyon. Mapataas ang kalidad at pagiging produktibo ng mga taniman at higit pang mapalakas ang onion industry sa Sablayan. Patuloy na mga nakikipagtulungan ang DA Mimaropa sa mga onion growers, kooperatiba at iba pang stakeholders upang suportahan ang lokal na produksyon at sulong ang mas produktibo at mahusay na pagsasaka sa rehiyong Mimaropa. Mula sa DA Mimaropa, Paolo Jose nag-uulat.
2: Bukod sa umabot sa mahigit 1.7 million pesos, ang kabuuang benta ng mga lumahok ng mga Federations of Farmers Cooperatives and Associations ay humakot din ng iba't ibang papremyo ang mga exhibitors sa ginanap na 3-day Regional Cluster Summit sa Robinsons, Naga. Top seller ang wheel-milled na bigas ng San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative mula sa Bulaak, Camarines Sur na nakalikom ng 205,700 pesos na sales. Pumangalawa ang United Farmers Irrigators Agriculture Cooperative mula sa Kaparehong Bayan na may 170,220 pesos na sales sa mga produktong bigas. At pangatlo ang Pilinyo Federation of High Value Crops Growers Incorporated ng Pili, Camarines Sur na may 142,216 pesos sales sa kanilang sari-saring sariwang prutas at gulay. Ang tatlong top sellers ay tumanggap ng pare-parehong premyong 1-unit knapsack sprayer, 1-set garden tools, pruning saw, plastic crates at 10 pakete ng iba't ibang binhi ng gulay. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga magsasakang agripreneur na makapulong ang mga institutional buyer sa ginanap na market matching kasama ang San Miguel Foods Incorporated, Dizon Farms at Villa Caceres Hotel. Ang market matching ay pinangunahan ni Agribusiness and Marketing Assistance Division OIC Chief Engineer Luisito Baltazar. Ayon kay Marilyn Dimakulangan, Regional F2C2 Focal Person, may mga cluster members na umano sa Bicol na kasalukuyang nagdadala na ng kanilang mga produkto sa San Miguel Foods Incorporated tulad ng Maymatan Farmers Multipurpose Cooperative sa Gawa, Camarines Sur at ang San Lorenzo Ruiz Farmers Agriculture Cooperative ng Camarines Norte na patuloy na nagsusupply ng pinya sa Dizon Farms. Sa kanyang mensahe ay pinasalamatan ni Dr. Mary Grace D. P. Rodriguez, Regional Technical Director for Operations, ang lahat ng mga exhibitors at mga mamimiling tumangkilik sa tatlong araw na Regional Cluster Summit. Ito si Emmy Jane Malonzo, nag-uulat mula sa DA Raffis 5.
3: Magandang araw! Ako po si Janina Brosas, nag-uulat mula sa DARFOA. Sa patuloy na pagpapalawak ng programang Benteng Bigas Meron Na, aabot sa mahigit 1,250 benepisyaryo ang nakabili ng dekalidad at abot kayang bigas sa bayan ng Victoria Northern Samar. Ito ay inilunsad sa pangunguna ng Department of Agriculture Regional Field Office 8, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Victoria, National Food Authority at pamahalaang panlalawigan ng Northern Samar. Mahigit 250 kasako ng bigas ang inilaan para sa distribusyon upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga benepisyaryo. Ang inisyatibong ito ay bahagi sa flagship program ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Jr. na naglalayong maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular na ang bigas, habang pinapalawak ang akses ng mga pamilya sa abot-kayang pagkain at sinusuportahan ang mga Pilipinong magsasaka. Muli, ito po si Janina Brosas, nag-uulat mula sa GA Eastern Visayas.
4: Ipinamigay ng Department of Agriculture Davao Region ang humigit-kumulang 8.27 million pesos na tulong agrikultura para sa daan-daang magsasakang naapektuhan ng kamakailang kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Isinagawa ang pamamahaging ito sa Barangay Nuing upang agad na maipaabot ang mga kinakailangang intervensyon at maibalik ang produktibidad ng mga lokal na sakahan. Nagkaloob ang ahensya ng mga pangunahing binhi at pagkain na kinabibilangan ng 500 bags ng well-milled rice, 100 bags ng OPV white corn seeds, 50 bags ng hybrid yellow corn seeds at 21 boxes ng 8-in-1 vegetable seeds. Inihati din ng D11 ang mga proyektong pangkabuhayan tulad ng goat production project na nagkakahalaga ng 1.21 million pesos, native chicken production project na nagkakahalaga ng 1.13 million pesos, 300 heads ng free-range chicken at 10 heads ng upgraded goats. Dagdag pa rito, nag-abot ang D11 ng 50,000 pesos na gamot at biologics para sa mga alagang hayop at 5 million pesos na Inspire modules para sa lokal na industriya ng baboy. Binigyang diin ni D11 Regional Executive Director Macario Gonzaga ang buong commitment ng sektor ng agrikultura para sa mabilis na pagtugon at pag-alalay sa mga naapektuhang komunidad. Isinusulong ng kanyang tanggapan ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan upang matiyak na ang bawat tulong ay nakabatay sa mismong pangailangan ng mga magsasaka. Pinalakas naman ni Jose Abad Santos Mayor Jason John Joyce ang moral ng bayan sa pamamagitan ng pagpapaabot ng taos-pusong pasasalamat sa DA11. Binigyang pansin ng alkalde na ang ganitong hakbang ay nagbibigay ng tunay na pag-asa at matibay na pundasyon para sa mas matatag na recovery ng kanilang mga komunidad. Ako si Celso Vergara ng DA Davao Region, nag-uulat para sa Masaganang Agrikultura.
0: Pinasinayaan noong 18 ng Agosto ang Samal Trading Post sa Barangay Gugo, Samal, Bataan, isang pasilidad na pinondohan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ng kagawaran ng pagsasaka para sa gitnang Luzon sa ilalim ng Kadiwa Financial Grant Assistance. Layunin ng trading post na mailapit sa mga mamimili ang mga produktong agrikultural ng Samal upang magkaroon sila ng akses sa mas sariwa at mas abot kayang produkto habang nabibigyan naman ang mga magsasaka ng mas maayos, direkta at regular na pamilihan para sa kanilang mga ani. Dinaluhan ang pagpapasinayan ni na Regional Executive Director Dr. Eduardo L. Lapus Jr., APCO ng Bataan Marilu Ramos, mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaang pamalalawigan ng Bataan at Bayan ng Samal, gayon din ng mga farmers cooperatives and associations. Tinatayang nasa 20 o humigit kumulang 1,000 magsasaka at livestock raisers ang direktang makikinabang sa bagong trading post. Ayon kay Director Lapus, magsisilbi itong mahalagang sentro ng kalakalang pang-agrikultural sa Samal kung saan mas maayos na maibibenta ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa tamang presyo at direkta sa mga mamimili nang hindi na kinakailang duman pa sa mga trader. Sa kabilang banda, makikinabang din ang mga mamimili sa mas abot kayang presyo ng mga produktong agrikultural. Hinikayat din ni Director Lapu sa mga benepisyaryo at stakeholders na panatilihing sustainable at maayos ang operasyon ng trading post upang mas mapakinabangan ito ng matagalan at mas marami pang magsasaka at mamimili ang makinabang. Malaki naman ang pasasalamat ni Ronelio Isidro ng Palili Vegetable Growers Association sa kaloob ng trading post ng DA. Ayon kay Isidro, malaking tulong ang naipatayong trading post sapagkat nabawasan nito ang kanilang gastos at pagbiyahe. Naibsan ng halos kalahati ang kanilang bayarin kumpara noong sa malalayong lugar pa nila dinadala ang kanilang mga ani tulad ng Balanga at Orani. Dahil dito, labis ang kanyang pasasalamat sa Department of Agriculture sapagkat halos 95% ng lahat ng kanilang kahiningan ay napaunlakan at naipagkaloob sa kanila. Sa pamamagitan ng Samal Trading Post, patuloy na sinusulong ng kagawaran ng pagsasaka ang mas direktang ugnayan ng magsasaka at mamimili, mas patas sa presyo para sa producer at mas abot kayang pagkain para sa consumer. Melody Alejandre para sa Agribalita, Central Luzon. Ginanap nitong ika-apat ng Agosto 2026 ang 9th Annual Regional Awarding and Recognition of PhilGAP Certified Farms in Central Luzon sa Heroes Hall, City of San Fernando, Pampanga bilang pagkilala sa mga magsasaka na nagsusulong ng ligtas, dekalidad at napapanatiling produksyon ng pagkain. Pinangunahan ng programa ng Department of Agriculture Regional Field Office 3 na dinaluhan ng mga opisyal ng DA, mga kinatawan ng mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya, gayon din ng mga magsasaka mula sa iba't ibang lalawigan ng gitnang Luzon. Tampok sa okasyon ng pagkilala sa mga sakahang matagumpay na nakamit at napanatili ang Philippine Good Agricultural Practices o PhilGAP Certification, isang mahalagang pamantayan na nagpapatunay sa kanilang pagsunod sa responsableng pamamahala ng sakahan, tamang paggamit ng agricultural inputs, pangangalaga sa kapaligiran at ligtas na produksyon ng mga produktong agrikultural. Sa gitna ng patuloy ng mga hamon sa seguridad sa pagkain at pagbabago ng klima, binigyang diin sa programa ang mahalagang papel ng PhilGAP sa pagpapalakas ng isang makabago, ligtas at napapanatiling sektor ng agrikultura. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga pamantayang ito, higit na natitiyak ang kaligtasan at kalidad ng pagkain habang napapangalagaan ang kalusugan ng mga mamimili, kapakanan ng mga manggagawang pang-agrikultura at ang ating likas na yaman. Ang bawat PhilGAP Certified Farm na binigyan ng parangal ay sumasalamin sa sipag, disiplina, at dedikasyon ng ating mga magsasaka sa paghahatid ng ligtas at mataas na kalidad na pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Ang kanilang tagumpay ay patunay na ang kahusayan sa pagsasaka ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ani, kundi maging sa pananagutan sa kalikasan, kaligtasan ng pagkain at kapakanan ng komunidad. Patuloy na isinusulong ng DARFO3 ang pagpapalawak ng PhilGAP certification sa rehiyon upang higit pang mapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka, mapataas ang kumpiyansa ng mga mamimili sa lokal na produkto at maisulong ang isang mas matatag, produktibo at napapanatiling sektor ng agrikultura para sa bagong Pilipinas. Melody Alejandre para sa Agribalita, Central Luzon.
5: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
6: Para po sa edisyong ito ng Maulad na Pilipino, thank you so much po sa ating isa po sa mga kasamahan sa tinatawag na Toastmasters International. Ayan nga po, no? Pero for this episode, he's wearing the hat of, ipakilala ko lang siya as a self-published international writer and urban agriculture enthusiast na kamakailan po ay namataan natin na feature sa isa sa mga major na pahayagan po ng ating bansa. So thank you so much for accommodating us in this interview, Sir Von Villarasa. Welcome po sa ating program. Kamusta po kayo?
7: Yes, magandang umaga. Maraming salamat po sa pag-guest dito sa Maunlad ng Pilipino. kaagapay sa agrikultura at turismo.
6: Ayun, ating pinagsama nga po yung ating agricultural tourism. We could say that po, no? So welcome sa ating program na Maunlad na Pilipino. And ang una nating katanungan para po sa inyo, ano ba yung ating nag-udyok? Ano yung nag-udyok po sa inyo na pagtuunan po yung ating hilig sa agrikultura? Parang hindi po to usual. Ano po kayo eh, writer? And I'm assuming reader din po. Kunwari hindi po tayo acquainted before, but writer po kayo na interested din sa urban agriculture. So, kumbaga sa mga kabataan ngayon, ang sinasabi nila, make it make sense. Ano pong meron dito, sir?
7: Ayan. So, magandang umaga po ulit. Hindi ko pinalano or parang ito siguro yung tadhana ako. Hindi ko naisip na mapupunta ako sa ganitong pagkakataon. Gusto ko lang yung isang ordinaryong mamamayan. Pero dahil sa hindi nga natin alam kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. So, dito ako napasok. Siguro yung pandemya, nawalan ako ng trabaho. So, mahirap yun. Wala kang pambili ng pagkain. At walang talagang kapera-pera. So, naisip ko yung aming bakanting lugar dito. So, meron ako nakitang bakanting lote. Tapos, napapanood ko na nun mula sa aking pagbabasa din sa mga libro na tungkol sa mga agrikultura. At wala namang ginagawa noon. At nakita ko rin sa mga online noon, yung mga tungkol sa agrikultura, urban gardening. At nakaisip ako ng paraan. At subok lang. Then, ayun, nagustuhan ko na siya. At higit sa lahat, gusto ko dito yung nalilibang ka na, tapos nagkakaroon pa siya ng epekto sa mental health mo. Tapos noon, pag nakita mong tumutubo yung halaman, meron ka ng pagkain.
6: Ayun. May fulfillment dun sa part na yon na natugunan po through that need. Kasi yung action, yes. Yung kasunod na katanungan is, dumating ba ito sa punto ng pangangailangan kung kaya't ito ay inyong inumpisahan? Definitely, mukhang dun po talaga nag-stem, no? Kung bakit tayo na nagkaroon ng interest and nakita nating inspiration yung vacant lot or bakanting lote natin. Ano po yung mga unang mga tanim? Sir Von, nauna nating in-explore doon sa ating bakanting lugar.
7: Una kong sinubukan dito yung kamatis, sili, okra. Yan kasi yung mga madaling tumubo na hindi mo kailangan alagaan, biglang susulpot na lang, provided na may mga nutrients kang nilagay, ganun. Aloe vera, alugbati, yan, madadali lang yan. Nung nakita kong mabilis sila tumubo na kahit hindi mo masyado alagaan, syempre tinesting ko kung pwede siya kainin or something, konting research din. Ayun, in-apply ko siya at naging maganda naman yung resulta. At the same time, tulong na rin nung mga grupo tulad ng Urban Container Gardening, na i-share ko ito sa kanila. At nagkaroon din sila ng pagkakataon na bumili at impluwensyahan ko sila sa pagtatanim.
6: Mm-mm. So talagang na from the pandemic time po ito, no? So para some years ago na po kayo nag-start din. And ito pong grupo ninyo, Urban Container Gardening, parang ito po yung naging exchange ng mga halaman na ito na una nyo lang tinesting kung kinakain ba yun or masarap ba yun. So, paano nyo po ba na papalago or siguro paano po yung mga paraan natin para ma-maintain yung ating garden? Sabi nyo po, bakanting loting nyo po yan. Ano po yung parang, bakit siya umokay dun sa environment na yun? Ano po yung mga naging adjustments natin?
7: Syempre, dun sa kung ikukumpara natin sa ibang mga farmers na may talagang may mga lupa at may gamit. So ako, tumingin ka lang sa paligid mo, tapos yung aking mga abono or kitchen waste lang, tapos kumuha lang ng lupa sa bakanteng lote. Ngayon, regarding dun sa mga hakbang ko, steps para mapabuti yung pagtatanim ko, paglago nila, ang ano ko lang dyan, of course, online, sa YouTube, hugas bigas, ang pamatay peste ko naman dyan, yung sabon, dishwashing liquid, sili, bawang sibuyas. Yan, paghaluin mo lang yan, tapos pag may peste, sprayan mo lang siya, tapos yung hugas bigas, Yung lupa naman, since bakanting lote dito, mataba naman siya, haluan mo lang ng mga compost at saka mga kitchen waste. Iyon na. Tapos ano lang, maaraw, ganun. Kahit hindi mo actually alagaan, basta na nabigay mo lang yung sapat na nutrients, magugulat ka na lang biglang tutubo ng maganda.
6: Mm-mm. Kuna rin, hindi ko ito nabasa dun sa artikulo kung saan na inspire akong bigyan kayo ng panahon sa panayam na ito. Pero masasabi niyo po ba na malaki ang role ng pagiging isang tinatawag na green thumb sa inyo pong naging karanasan sa pagpapatubo po ng inyong mga gulay at halaman?
7: Sa aking pagbabasa, nung una, naniniwala ako dyan sa green thumb. Pero nung napanood ko kay Kuya Don Bustamante, yung aming pong president sa Urban Container Gardening, sabi niya ay hindi kailangan maging green thumb ka. At napatunayan ko yan kasi nung una nga, ganun yung kaisipan ko, no? Pag green thumb ka lang, makakapagpatubo ko ng bulaklak or gulay. Pero hindi pala. Ang kailangan lang pala is tamang pag-aalaga, yung basic dun sa pagtatanim, mahusay na sunlight, tamang pagdidilig, yung mga abono at pamatay peste, magiging maganda na ang tubo ng iyong pananim.
6: Ayun. Sa mga listeners po natin na, ay, yung MNP, lagi nag-guest lang ng mga parang season, yung mga technical mga tao. Well, may balance po tayo na tayo ay sa perspective naman ng mga talagang nag-eksperimento lang sa kanilang mga bakuran, kagaya nga po ng panauhin natin ngayon sa araw na ito. At nakikita natin na it really works. So may mga insights na po tayo na nakukuha dito. Kumbaga sa aming mga talakayan sa Toastmasters, ito yung mga tinatawag na gems, ika nga. So yung ilan sa mga gems or insights natin ay daanin natin sa obserbasyon. Ayan, dapat may tama tayong kaalaman para i-apply yung ating mga nutrients na sapat lamang upang hindi tayo maging sobra o kulang sa pagpapalago ng ating mga halaman. At syempre, nandun yung ating passion at kagustuhan na ito ay ipagpatuloy kasi dito sa setup ni na Sir Von, wala nga tayo ng mga parang usual na kagamitan. So ito, pinagana lang natin yung mga kung ano yung mga meron tayo sa ating kapaligiran at tayo ay nagkaroon ng tinatawag na return of investment dahil ito ay tumubunga na at lumago. So para po sa ating kasunod na katanungan, kanina nababanggit na natin yung samahan natin na urban container gardening. Sorry, napag-mix up ko siya. Ito yung ating community, kumbaga, Sir Von, ng mga like-minded individuals. Pero hindi kayong president. Of course, it's a samahan ho talaga siya. Pero before po dyan sa naging exchange natin ng mga quality natin, mga tanim, ano po yung naging inspiration nyo sa inyo? Maybe sa self nyo, sa family nyo? Meron ba kayong parang tinutugunan na health concern? Something like that.
7: Oo. Nung pandemic, hindi ko akalain na mapupunta rin ako dito dahil syempre pandemic, iniisip mo yung kakainin mo. Ngayon dahil sa pagtatanim ko, gaganahan ka kasi nakita mo tumubo yung kamatis, tumubo yung okra, yung alugbati, yung talong, ang palaya. Ngayon, puso na ngayon yung Instagram or selfie. Naisipan ko magpicture habang nagtatanim yung aking kamatis, yung aking talong, ang palaya. Ngayon, doon ko na nga na-discover at sinali ako dito sa isang grupo, yung ating Toastmasters Club. At ako ang ginamit na panlaban kasi may mga competition ito. Dahil yun lang naman ang ginagawa ko, pandemic, pagtatanim, gumawa ako ng isang speech patungkol sa pagtatanim. So ito ay may kinalaman sa paggamit ng natural na medisina or tinatawag nating organic medicine or medicinal plants. So gumawa ako ng speech tungkol doon at mga nutrients or nakukuhang positibong bagay maging sa ating mental health ng pagtatanim. At yun, nagulat na ako, biglang nanalo siya. At the same time, inalok na ako kung pwede ito mapublish. So alam mo yon, yung bigla ka nalang mapag-isip na nagtatanim ka lang tapos bigla ka nalang ilalagay sa pagpapublish or na hindi ko inisip na matutupad ko yung aking pangarap na maging isang writer.
6: Ayun. Congratulations on your published book, Sir Von. With that, meron tayong question. Siyempre, ano na lang, byproduct na lang tong katanungan na to, no? Yun nandun, may fulfillment part na tayo sa napatubo natin yung halaman. Hindi natin akalain na nagbunga ito na na-inspire tayo enough to write a book. Of course, nung ano po, nagsistart tayo, hindi naman natin primary goal to. Ito yung para kumita. Parang yun po ba yung later on na ginagawa na natin ngayon doon sa mga tanim po natin? And ano po ba? Kumita rin po ba tayo doon sa book or what? Parang ano po ba yung status nito sa, is it for sale? Yung mga ganong tipo po?
7: Oo. Nung nanalo na ako, of course, yung pagpanalo ko sa speech, may profit na yon, may gain na, may invest, may ROI na. Ang nakita ko pang isang magandang kinalabasan nito, of course, yung pagkain. So, meron na akong self-producing pagkain at the same time na pagkakakitaan ko dahil naibebenta ko ito through ornamental plants, gulay, herbal sa mga kagrupo ko dito sa Urban Container Gardening. It's a nationwide group, no? Buong Pilipinas or international member ng UCOG. At the same time din, ang concern ko dito dahil nagbabasa rin ako syempre, nalalaman ko yung epekto or kahalagahan ng isang gulay, bulaklak, herbal. Yung pagkakataon din sa aking nanay ay may sakit pong diabetes. So nalaman ko po na itong insulin plant, ayan, ay isang mabisa rin ng herbal na halaman na nakakatulong sa pagpababa po ng sakit sa aking nanay po sa diabetes.
6: So ito nga yung mga, I'm sure na after ng pandemic ay nagpatuloy ka because nandito ka sa mga ano eh, para may tinutugunan ka mga purposes, yun nga sa health ng parents, yun nga sa curiosity natin about yung sa pagpapalago ng halaman, and of course nung time na medyo challenging kasi wala tayong source of income, ito yung mga nagtawid. So ngayon masasabi, ayun na, na-touch din natin briefly about sa mental health. Kaya parang nakatulong din ang gawain na ito para maitawid tayo sa mga challenging times na ito. And TM Von, meron ba tayong parang plans pa po na mga parang activities pa din? Ano ba yung current status natin na ito nga, nabanggitan natin na ipinagpatuloy pa rin natin yung ating naumpisahan ng pandemic time. Ano po yung plans natin when it comes to writing? And then of course yung ating passion for agriculture.
7: Ayan. So naging maganda po yung bunga or epekto nito na hindi ko akalain sa aking pagtatanim ay maitatawid dito yung aking pangarap sa pagsusulat. Sa ngayon po ay kinuha po ako ng AG Literary Press bilang kasapi nila para ipagpatuloy yung pag publishing at ganoon din po ang book coaching. Pangalawa po, meron na rin po mga offer sa akin sa pagsusulat ng mga libro. So tinatapos na po yan, pinapakinis pa po. At the same time, tumutulong po tayo sa agrikultura at turismo. Dahil dito po sa ating pagkahilig. So nung naging malawak na po ang aking kalaman sa urban container gardening, tayo po ay inanyayahan sa mga farms dito sa Bulacan at naikot ko na po ang karamihan dito sa mga lungsod sa Bulacan na mga kakilala po natin sikat, mga retired employees ng government, mga dating sundalo na nag-invest po sa farming, sa resorts, at nakita ko pong gaano kaganda ang epekto po nito sa isang komunidad. At the same time po, hindi po kayo mahirapan na maghanap ng inyong kakainin. At napakasaya po, promise po. Ang dami ko pong nakilala at natutunan sa mga farm and resorts dito po sa Bulacan.
6: So marami na tayong narating, Sir Von, sa atin nga pong curiosity lang talaga yung nag-start eh. Tawa ba? Kasi parang from that, na na-inspire ka sa what's around you, ay nagkaroon ka ng community, nagkaroon ka ng book, and meron pa tayong mga upcoming pa natin na mga projects na kababanggit mo nga lang.
7: Ano po yan? Hindi ko po yan pinilano. Hindi ko po yan pinilano. Basta kung ano lang yung available, gawa lang tayo na gawa, magtanim. At yun, bigla na lang magsusunod-sunod kung ano po yung talagang purpose po natin dito sa buhay.
6: Tama. So masasabi natin somehow na yung suliranin natin nung pandemya ang naging inspirasyon natin sa pagpili ng alhikain kagaya po nitong kasama nating pagbabasa, pagsusulat sa agriculture. So kaugnay nga ng ating hilig sa pagbabasa, ating pag-usapan yung tungkol sa ink, yung ating aklat, yung page to stage. Paano mo natahak sa daan na ito, ika nga, ang tinatawag nating self-discovery?
7: Ang aklat po na ink from page to stage ay kalipunan po o isang antolohiya ng mga naipanalong speeches. So ito po ay composed ng 16 writers and authors at nakabilang po ako doon at mapalad po na sama sa magagandang mga talumpati o speeches, mga champion o kumbaga ay mga nanalo. So meron po ako doong entry na 5. At dahil din po yung mga akin pong kasama ay mga sikat na writers din po, na authors, isipin nyo, no? Ako po yung walang kaalam-alam at biglang sumulpot na lang at na-publish pa internationally. So yun po, sobrang natutuwa po ako at nabigyan ng pagkakataon. At dahil dyan po sa pagtatanim na yan ay nabigyan po ako ng kamalayan sa pagsusulat pa at maging produktibo pa sa inaharap na pagkakataon.
6: Ayan, baka may mga nais kang batiin o pasalamatan as we wrap up yung ating interview. At siguro marahil ay makarinig na rin kami ng maikling mensahe para sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga siguro nasa kaparehas mo na na sitwasyon at nais nating hikayatin sa sektor ng agrikultura.
7: Ayan, so maraming salamat po unang-una sa Maunlad na Pilipino, ang agapay po sa agrikultura at turismo sa pagpapaunlak po sa akin dito. Binibiyang hugay ko rin po at pasalamat si binibiyang coach Ayo Gutierrez na siya po ang nagpaunlak para mapublish po ang aking mga speeches kay TTM Donny Oliveros, na kung hindi po dahil sa kanya, na-discover niya po ako sa isang bookstore po sa Fully Book at inihan niya ako dito sa book club at naging Toastmasters nga po. Si Ginoong Kuya Don Bustamante na po, na leader president po ng aming Urban Container Gardening. So nagkaroon na po kami ng meet-up or reunion at nakilala ko po ang buong Bulacan at iba pa ng mga karating na members po nito at very active po sila at namimigay ng mga libreng buto or binhi para magtanim po. So hindi na nyo na kailangan bumili. Meron na po nito, itatanim nyo na lang at aalagaan para po kayo magkaroon ng pagkakakitaan, paglilibangan at tigit po sa lahat ay may makakain. So ang payo ko lang po, magbasa, magtanim at magsulat. Ayan po. At higit po sa lahat, wag po natin kakalimutan magpasalamat po sa Diyos na nagbigay po ng lahat ng blessings. Minsan po kasi, no, ako po hindi ko po, kumbaga wala po ako idea, basta nagtatanim lang, nagsusulat, ayan na po ang mga blessings sa ating kapaligiran.
6: Ayan, and with all that acknowledgement sa mga pinasalamatan natin, baka may nais ka ding i-share ng mga social media pages, baka may mga, yun nga, yung mga interested na like-minded individuals to keep in touch with you.
7: Yes, gusto ko pong kayong imbitahan nyo po, it-follow nyo po ako sa aking Facebook, yung Tuklas Pahina at Tuklas Gardening. Ganun din po, abangan nyo po yung aking launching book or libro. So pinapakilis pa po, ito'y patungkol po sa isang horror. Ayan. So sana po maging maganda po. Tingit po sa lahat. Isa rin po akong advocate ng agrikultura turismo dito po sa Bulacan. Kung may gusto pong mag-artista dyan, gusto mag-tour, ayan po. So meron po tayo niyan. Hindi lang po tayong pang-agrikultura, pang-showbiz pa rin, di ba?
6: Ayun, oh, di ba? Parang hindi po secluded na sektor ang agrikultura. It's very much alive sa mga buhay po natin. And thank you so much po, Sir Juan Villaraza, for gracing our program and balancing po yung mga usual namin na mga nagigest. And of course, kayo po ay real person na nagbabanggit ng inyong karanasan sa urban agriculture. So greetings na rin po sa ating mga urban agriculture na mga enthusiast kagaya po ninyo. Once again, we had po yung ating self-published international writer. Abangan nyo po ang kanyang polishing na libro na coming soon, ika nga. Pero maaaring nga tunghayan na yung kanyang unang na published na libro. So once again, another of the many na mga urban agriculture enthusiast natin si Sir Von, Howard, and Villaraza. Welcome and thank you once again sa ating time na binigay sa ating program.
8: Yes, ma'am.
9: Ella Arshaga.
5: Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
9: At sa bahaging ito, mapapakinggan na naman po natin ang ating Undad Komunidad segment. Katuwang po ang Philippine Rural Development Project. At para sa araw na ito, makakasama po natin ang Information Officer ng InfoAce and PCO. Walang iba kung hindi si Ma'am Julie Ace Brandon Arbarao.
10: Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita tungkol sa ginanap na 20th National Vegetable Congress 2026 noong 18 hanggang 20 ng Agosto sa Davao City. Sa temang Agricultural Innovation, Gateway Towards a Sustainable and Profitable Vegetable Industry, pinag-usapan sa Naturang Congress ang mga hamon at paraan para mas mapalakas ang vegetable industry sa bansa. Dumalo rito ang mga magsasaka, researchers, local government units, private sectors, development partners, at mga kinatawan ng Department of Agriculture. Ayon kay DA Assistant Secretary for Operations, Unicos A. Manalo, hindi lang teknolohiya ang ibig sabihin ng innovation. Mahalaga rin ang pagiging bukas sa mga bagong paraan, pagkatuto mula sa karanasan, at paghahanap ng mga solusyon sa mga hamon na kinakaharap ng ating mga magsasaka.
11: Ang objective natin dito is mapahaba yung shelf life ng mga produkto ninyo at magkaroon ng merkado ang mga produkto ninyo. Nasa tamang presyo, magkaroon ng tamang presyo ang inyong mga produkto. Of course, siguraduhin din natin yung kalidad. Siguraduhin natin yung kalidad ng ating mga products.
10: Binigyang diin sa Congress ang mga problemang kinakaharap ng vegetable growers, kabilang ang oversupply, post-harvest losses, mataas na production costs, climate change, pests and diseases, pabago-bagong presyo, at limitadong akses sa merkado. Kinakailangan ang mas integrated at market-oriented na approach, mula sa production at consolidation hanggang logistics, post-harvest handling, processing, marketing, at consumption. Para naman sa DAPRDP scale-up, binigyang diin rin ang kahalagahan ng mga lokal na inisyatiba, maayos na pagpaplano, pagbibigay suporta at aktibong partisipasyon ng mga komunidad. Isa sa mga lumahok sa Vegetable Congress si Henry N. Pandes, President ng Pilinyo Federation of High-Valued Crop Growers Incorporated, na nagbahagi ng kanyang karanasan at mga natutunan sa paglahok sa Congress.
12: First time po namin sa National Vegetable Congress, nakakatuwa po ang experience namin. Katulad po kahapon, may customer na nagtanong sa amin kung ano daw ang taro. Sabi ko, Gabi, sabi niya sa akin, pagkain lang ng baboy to dito. Kala ko nagjo-joke lang siya sa akin. Tapos may isa pang lumapit uli, ganun din ang comment niya, pagkain daw ng baboy. Kaya tinanong ko doon sa isang taga-PRDP dito, si Sir Don Solpicio, kinonfirm niya sa akin na noong panahon talaga, para sa pagkain ng baboy talaga palang ano dito. Pero nakakatuwa, may experience kami na naging productive yung Congress kasi para sa amin, napakagandang experience na mailapit kami sa malalaking market.
10: Sa ganitong mga pagtitipon na ibabahagi ng mga farmer organizations ang kanilang karanasan at mga pangangailangan sa produksyon at marketing. Layunin ng Vegetable Congress na mapalakas ang partnership ng pamahalaan, mga magsasaka at iba pang stakeholders para sa isang sustainable at profitable na vegetable industry. At sa pamamagitan naman ng teknolohiya at mga programa para sa high-valued crops, patuloy na tinutulungan ang mga magsasaka na mapalakas ang kanilang production at magkaroon ng mas magandang akses sa merkado. Para sa iba pang balita tungkol sa panibagong DAPRDP scale-up, patuloy na makinig tuwing Sabado ng umaga dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. enabling communities, expanding opportunities.
9: At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDT once again dito pa rin sa Unlad Komunidad sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS.
5: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, Radyo TV, agapay ng sambayanan.
9: At ano nga ba ang ating bagong kaalaman na ibabaong pauwi? Ano po sa pamamagitan ng ating Agri-Trivia segment? Hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment.
8: Happy Saturday mga ka-agri! Batid ba ninyo na ang ube ay hindi lamang paboritong sangkap sa mga kakanin at panghimagas ng mga Pilipino? Ang ube o purple yam ay isa ring produktong agrikultural na may malaking potensyal na makapasok sa mas malawak na pamilihan maging sa ibang bansa. Bukod sa katangiang kulay lila at kakaibang lasa nito, maaaring gawing iba't ibang value-added products ang ube, mula sa mga panghimagas at pastry hanggang sa iba pang processed food products. Sa Pilipinas, tinatayang nasa 50 hanggang 60 metrikong tonelada bawat operator ang kasalukuyang produksyon ng ube. Ngunit ayon sa mga stakeholder, maaari pa itong mapataas sa pamamagitan ng mas maayos na koordinasyon sa supply at mas malawak na access sa dekalidad na planting materials at hilaw na ube. Kaya naman binuo ang United Ube Philippines Association Incorporated, isang pambansang samahan na naglalayong pag-isahin ang mga magsasaka, processor, trader, exporter, mananaliksik at iba pang katuwang sa industriya. Layunin itong palakasin ang industriya ng ube at gawing mas organisado, mas kompetitibo at mas handa para sa export market. Batid ba ninyo ang ube ay maaaring higit pa sa paborito nating panghimagas? Maaari din itong maging isang produktong Pilipino na makilala at pumatok sa pandaigdigang merkado. At iyan ng ating Agri-Trivia segment, ang Batid ba ninyo? Magandang umaga, ito po si Ira Cruz.
5: Maunlad na Pilipino sa 702-DZAS, Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
13: Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa...
9: At sa puntong ito, kami po ay muli nagpapasalamat. Ano po, anumang mga pangyayari sa paligid po natin ay patuloy po nating inairaraos ang bawat episode ng Maunlad na Pilipino. At dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa oportunidad na kayo po ay aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng MNP. Ito po ay programang pangradyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkaing kaisipan, mula sa aklat ni Amos, Kabanata 5, Talata 14. Gawin mo ang matuwid, hindi ang masama, upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon, sa iyo si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulad ng sinasabi mo. Mula sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702-DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan na may himpilan po sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa KBP o ang Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Nagpapasalamat po kami sa bumubuo ng aming DZAS family na katuwang sa episode na ito, pati na rin ang lahat ng episode na hatid namin sa inyo. At sa inyo po syempre na mga tagapakinig, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsama sa ating programa kagaya na nga lang ngayong umaga. Sana as always naman po, no, para nagtaka pa ako dun sa ano, babalik naman po sila next week at we are so grateful for that. Magbabalik po kami sa susunod na Sabado. Samahan niyo po kaming muli sa ganap na ika-alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. At syempre po, kabilang lahat ng katuwang sa pagbuo ng programang ito, lahat po ng mga kasamahan namin sa Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division, gayon din po ang mga kasamahan natin sa Regional Agriculture and Fisheries Information Sections, ang mga katuwang na programa, attached agencies and corporations, na in one way or another, ay nakapag-ano po tayo dito sa ating program to help it afloat. Once again, ito po ang Mauna na Pilipino hanggang sa mali, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ayun po, so unting panahon lang din para sa akin para batiin po ng belated and advance happy birthday ang aking mga kapatid na si Jerry at Gegi Arsiaga, gayon din ang nalalapit na kaarawan ng aking hipag na si Josie Arsiaga ngayong buwan ng Agosto. Happy birthday! Once again, para po sa MNP, ako si Ella Arsiaga, nagsasabing, enjoy the rest of the weekend!
5: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan. Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
14: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
15: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
14: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
15: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
16: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
17: FEBC.
5: Himpilang
17: 702
5: DZAS. Agapay ng sambayanan. Ito ang hardin ng panalangin.

Isang pinagpalang Sabado sa iyo, kaagapay. Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Muli, welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ihandog natin sa Panginoon ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Liobrera at kami ay sumasa iyo mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And we are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZS. At ganun din kaagapay sa ating 702DZS app. Bago po tayo magpatuloy, lapit po muna tayo sa presensya ng Panginoon sa ating panalangin. Aming Diyos, aming Ama, patuloy ka naming pinupuri at dinadakila, niluluwalhati at sinasamba, Panginoon. Kasabay nito ang aming pagpapakumbaba at pag-amin sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Alam namin na kayo lagi ang nagpupuno sa mga kakulangan ng aming buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkakamali, mga nagagawang hindi karapat-dapat sa inyong harapan. Panginoon, sa aming paglapit sa inyo sa araw na ito, paging dapatin niyo po kami at naway masumpungan ninyo ang aming mga puso na patuloy na nagtitiwala at nananampalataya sa inyo. Pinagkakatiwala po namin ang araw na ito. Kasama na po ang aming mga kaagapay saan maang panig ng mundo sila naroroon. Panginoon, patuloy pong abutin ninyo ang aming mga kaagapay sa anumang sitwasyon ng kanilang mga buhay. At sa mga oras na ito, Panginoon, ang iba naming kaagapay ay papasok papuntang trabaho. Lord, ingatan niyo po ang bawat isa sa kanila. Yung ibang kaagapay namin ay nagmamaneho, Panginoon. Matuloy pong ang pag-iingat ninyo ay maranasan nila ang kalakasang pisikal. Panginoon, ay maranasan nila sa mga pagkakataong ito. Ganun din yung mga kaagapay namin na papasok sa eskwela. Yung iba po ay papunta sa kanilang negosyo, Panginoon. Lord, ang inyong pagsama, Panginoon, ang aming panalangin na maranasan ng bawat kaagapay namin. Lord, kayo din po ang maging sentro ng bawat pamilya, ng bawat mag-asawa, maging ang sentro ng buhay namin, Panginoon, upang patuloy kang maparangalan anuman ang aming ginagawa. Maraming salamat po, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Muli, ako po si Pastor Ronald Liobrera. Upang mas maging mabiyaya pa ang ating prayer time, kaagapay, maaari mong i-comment ang iyong mga hiling sa Panginoon sa ibaba. Gagawin po natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating panalanginan mamaya. At kung sakali naman, kaagapay, na hindi na po mabasa lahat ng mga pinapadalang panalanging kahilingan, umasa po kayo na sa amin pong personal prayer and devotion ay patuloy po naming ipagpipray at ilalapit sa Panginoon itong mga ipinapadala ninyong prayer request. At sa mga kaagapay natin na tinugon na po ng Panginoon, may mga katugunan na po ang Panginoon sa inyong mga panalangin kahilingan, mangyaring pasalamatan natin ang Diyos, magpadala po kayo ng mensahe sa amin at i-broadcast din natin ang kabutihan ng Panginoon upang yung iba po ay ma-encourage na talagang magtiwala at manampalataya sa Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, kaagapay, samahan mo ako. Pagbulay-bulayan natin ang mga salita ng Panginoon.
Kagapay isang katanungan ang sasagutin at pag-uusapan natin ngayong umaga at sa mga susunod pang mga pagkakataon. Ang katanungan ay ito, kalooban ba ng Diyos na maranasan mo ang magandang buhay dito sa lupa? Alam nyo, ang Panginoong Jesus noong namatay siya sa krus, hindi lang niya tayo iniligtas sa kapahamakan, kundi para maranasan din natin ang maganda at payapang buhay dito sa lupa.

mahalin ka nito pabalik. Alam nyo, maraming tao ang nakikipagsapalaran para mahanap ang kaligayahan. Ngunit sa bandang huli, kabiguan ang nararanasan. Lahat sinusubukan para lumigaya. Maaring mga material na bagay ang inaakala mong magbibigay ligaya sa iyo. Maaring mula sa relasyon. Maaring katanyagan at kasikatan. Subalit ang lahat ng ito'y pansamantala lamang kaagapay. Ang inaakala ng marami sa mga ito masusumpungan ang magandang buhay, kaya halos ubusin ang lakas at panahon para sa mga ito. May itinuturo ang salita ng Diyos tungkol sa buhay at kung papaano natin maranasan ang kagaanan nito. Ang sabi sa 1 Pedro, Kabanatang 3, Talatang 10, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Kaagapay nagkaroon ng revelasyon si Pedro patungkol sa buhay, katulad din ng revelasyon ni David sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 34 sa mga talatang 12 hanggang 14. Basahin natin, sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Mabuti ang gawit masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Alam nyo, ang paglayo sa masama at ang paggawa ng mabuti ay isang kaparaanan kung papaano mahalin at bigyang halaga ang buhay. Ano ba ang mukha ng magandang buhay? Ano ba ang naiisip natin tungkol sa magandang buhay? Merong binanggit si Haring Solomon sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanatang 3, sa mga talatang 13 hanggang 18. Basahin natin kaagapay. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan, at ang taong nagsisikap unaway nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito, at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan, at walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman, at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Kaagapay, ito ang biblikal na pananaw tungkol sa magandang buhay na binanggit ni Solomon. Una, mahabang buhay. Ito ay napakalaking pagpapala para sa ating mga tao, ang mabuhay tayo ng matagal dito sa lupa. Aanhin natin ang kayamanan kung tayo naman ay papanaw agad sa buhay na ito. Ngunit kung magpapabaya tayo sa ating mga sarili at hindi natin iingatan, malaki ang tsansang makakaranas tayo ng mga karamdamang mauuwi sa maagang kasawian. Ang nais ng Diyos kaagapay ay malasap natin ang kagandahan ng buhay ng pangmatagalan. Ngunit ang nakalulungkot, maraming tao ang hinahayaan nilang masira ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng masasamang bisyo at masasamang kinagawian. Huwag nating sayangin kaagapay ang panahon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos para mabuhay. Lasapin natin ang sarap ng buhay na galing sa Diyos. Ikalawa, kayamanan at karangalan. Maraming tao ang nabubuhay na maraming taglay na kayamanan, ngunit walang kasamang karangalan. Ang kayamanan ay hindi lang tungkol sa salapi, pinatutungkulan din nito ang impluwensya natin sa iba. Tayo ba ay mabuti o masamang impluensya? Aanhin natin ang kayamanan kung hindi naman galing sa marangal na paraan. Ang nais ng Panginoon, malasap natin ang tunay na yaman na nanggagaling o nanggaling sa marangal na kaparaanan. Sapagkat maraming

mayayaman ang hindi makatulog sa gabi. May pag-aalinlangan at takot. Walang kapayapaan. Kaagapay, ang kayamanan ay mga pagpapalang galing sa Diyos upang ito'y ating malasap ng may karangalan. Ikatlo, maaliwalas na landas. Alam nyo, mahirap mabuhay sa malabong hinaharap o malabong landasin. Matatakpan nito ang magandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Ang nais ng Diyos ay makita natin ng maliwanagan ang kanyang mga inihandang magagandang bagay para sa atin. Mabuhay tayong puno ng pag-asa at kagalakan. Ikaapat, kapayapaan. Isang napakadakilang pagpapala sa atin ang mabuhay tayong may kapayapaan. Maraming tao ang nasa kanila na lahat, ngunit walang kapayapaan. Halos gusto nilang bumili ng kapayapaan. Subalit kaagapay, kahit gaano kakayaman, hindi mo kayang bilhin ang kapayapaan. Wala kang mabibilhan kahit pa sa pinakatanyag na tindahan sa buong mundo. Sapagkat ang tunay na kapayapaan, Diyos lang ang pinanggagalingan. Balikan lang natin ang napakagandang panukala ni Apostol Pedro sa Unang Pedro, Kabanatang 3, Talatang 10. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan, ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi.

0: Magandang araw po mga kapatid sa Panginoon. Ako po si Pastor Ding Gadon ng Cornerstone Christian Community. Tayo po ay sama-samang manalangin para po sa ating bayang Pilipinas. Tayo po'y magkaisa at atin pong sang-ayunan ang ating mga sama-samang panalangin na ito sa ating bayan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa trono ng iyong biyaya at amin pong idinadalangin ang aming mahal na bansang Pilipinas. Panginoon, hindi po limngid sa iyong kaalaman na ang aming bayan ay nasa panahon ng sari-saring krisis. Krisis po sa tagutom at napakamahal na mga bilihin. Ang dalangin namin, Panginoon, sa mga negosyante na magkaroon po sila ng pagkahabag at malasakit sa aming bayang, sa aming mga kababayang Pilipino. Yun po sa mga pananim ng mga magsasaka naming kapwa, ang dalangin namin, pangingatan mo po ito. At ang dalangin namin, Lord God, ilayo mo po ang mga pananim ng aming mga kababayang magsasaka mula sa pagkawasak at pagkatangay ng mga baha, bunga ng bagyo, Panginoon. Lord, kailangan namin ang iyong saklolo sapagkat ikaw ang may hawak ng batas ng kalikasan. Dalangin namin, Panginoon, ang mga bagyong ito ay iliko mo po, Panginoon. Kami po ay naniniwala na ang kamay mo ay makapangyarihan at walang imposible sa iyo upang ilihis ang takbo ng bagyo at huwag itong manalasa sa maraming mga buhay ng aming mga kababayan. Properties, mga buhay at mga pananim, Panginoon. Mga tahanang nawasak. Iniiling namin, Panginoon, kahabagan mo po ang aming mga kababayang Pilipino. Maging ang aming mga nasa pamahalaan, ang panalangin namin, hipuin po ninyo sila, Panginoon. Mga naglilingkod sa bayan, Panginoon, mga lingkod bayan namin mula sa pinakamataas na opisyal ng aming bayan, pababa sa provincial hanggang sa local at barangay level. Dalangin namin na magkaroon sila ng tunay na malasakit sa aming mga kapwa Pilipino, Panginoon. Samahan po ninyo, Panginoon, ang aming bayan. Ikaw po ang kumausap sa puso ng aming mga kababayan na alam po namin ikaw lamang ang makapagbabago ng kanilang pananaw upang sila po, Panginoon, ay tumupad ng may katapatan sa kanilang mga sinumpaang tungkulin. Salamat po, Ama. Amin pong dinadalangin ang sa iba't ibang mga sektor ng aming pamahalaan, mga kabataan, Panginoon, ang mga negosyante, ang edukasyon, at ang lahat ng mga nasa tungkulin, Panginoon, ay pagkaisahin mo kaming lahat upang nang sa gayon ay kami sama-samang magmalasakit sa aming bayan at hindi sa aming mga pansariling interest lamang, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang pumigil sa maraming mga kalamidad na nananalasa sa aming mga kapatid, sa aming mga kababayan, ang bagyo, ang baha na siyang nananalasa at sumisira ng pananim, ang lindol na nagdudulot ito ng pagyanig at pagkawasak ng mga gusali na siyang maaring magdulot ng after effect na pagputok ng mga bulkan. Panginoon, ikaw ang Diyos ng kalikasan. Ikaw ang Diyos na may hawak ng batas ng kalikasan. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, hawakan mo po ang mga batas ng kalikasan. Ito yamang ikaw din lang ang lumikha nito. At kami humihingi ng awa, Panginoon, sa iyo. Maging yung the big one na iniintay ng marami na inaabangan, ang dalangin namin, Panginoon, ikaw pa rin ang may hawak nito, ang may kontrol nito upang huwag itong manalasa, Panginoon, lalo na sa aming sa Metro Manila na sinasabing mawawasak ang Metro Manila sa apat na bahagi, Panginoon. Lord God, ikaw lamang ang makapaghihinto nito. Ikaw lamang ang patuloy na makapagbibigay ng pag-iingat sa aming bayan, sa aming mga kababayan at maging sa kabuhayan namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kami po ay nagkakaisa at nagkakasundo sa panalangin ito kasabay ng aming mga kapatid na ngayon ay nakikinig at sumusubaybay. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen.
1: Purihin ang Panginoon. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan na ipinadala ng bawat kaagapay natin. Aming Ama, aming Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami muli ay makalalapit sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin. Panginoon, nagtitiwala po kami sa inyo at sa mga pagkakataong ito na ilalapit namin sa inyo ang mga ipinadalang prayer request ng aming mga kaagapay. Naniniwala kami, Panginoon, na tutugunin niyo ito ayon sa inyong banal na kalooban. Lord, sa oras na ito, pinagpe-pray namin ang aming mga kaagapay. Nilalapit namin sa inyo si Brother Engineer Romeo David. Panginoon, patuloy niyo siyang ingatan, patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Maging ang kanyang kalusugan, Panginoon, patuloy niyo pong ingatan. Pagpalain niyo rin ang kanyang buong pamilya, ang kanyang may bahay na si Sister Marie David, ang kanyang mga anak, si Engineer Romar David, Jerome, Kevin, and Joanna Grace David. Lord, ang buong David family ay patuloy na ang kalakasan, proteksyon ay maranasan po nila sa lahat ng pagkakataon sa kanilang buhay. Lord, pinasasalamatan din namin si Brother Leo Abisamis, Panginoon, ng kanyang buhay paglilingkod. At patuloy namin siyang inilalapit sa inyo na ingatan niyo po siya sa lahat ng kanyang gagawin. Siya po ay nagtatrabaho dyan sa Texas, USA. At alam namin na hindi niyo siya pababayaan. At patuloy niyo siyang gamitin bilang instrumento ng pagpapala at instrumento ng kapayapaan sa ibang mga tao, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin ang kalusugan ni Tita Avi Dailo, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya. Patuloy niyo ingatan si Tita Abby, anuman ang sitwasyon na pinagdadaanan niya ngayon, lalo na po sa kanyang kalusugan. Wala pong imposible sa inyo. Ang inyong pag-iingat, Panginoon, ay laging maranasan po ni Tita Abby Dailo. Ganun din si Sister Anna Victoria Tutel dyan po sa Middle East, Lord. Patuloy na ipinagpe-pray namin sa inyo, ang kanyang pamilya, ang buong Tutel family at yung family niya po dito sa Pilipinas, Lord. At nandyan po yung ibang kamag-anak niya sa Cavite na nakaranas din ng mga kalamidad, Panginoon, itong mga nakaraang mga bagyo at pag-ulan-ulan. Lord, ang aming dalangin na patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon, at naway magkaroon sila ng proteksyon na galing sa inyo at makapag-adjust po sila sa mga nangyaring pagbaha sa kanilang lugar sa lalong madaling panahon. Panginoon, patuloy din namin nilalapit sa inyo si Mami Auring Sumulong. Pinasasalamatan po namin kayo sa kanyang buhay paglilingkod at bilang kaagapay namin dito sa FEBC, at siya po ang head ng aming prayer intercessors. Lord, maraming salamat po sa kanyang buhay. Patuloy niyo siyang ingatan, magandang kalusugan ang aming panalangin para sa kanya, kasama na rin po ang kanyang buong pamilya, ang buong Sumulong family. Lord, pinasasalamatan ka rin po namin sa buhay po ni Tita Thelma Manjares. Patuloy niyo siyang ingatan, samahan sa lahat ng pagkakataon ang buong Manjares family dyan po sa Laguna area, Panginoon. Lord, ang aming mga kaagapay na kung saan ay may mga pinagdadaanan din na karamdaman, Panginoon, ay patuloy namin inilalapit sa inyo na kayo po ang maging kalakasan po nila sa kanilang buhay. Si Sister Arlene Mercado, Panginoon, ang aming panalangin para sa kanya ay healing and strength, Lord, kasama na rin ang karunungan na galing sa inyo habang hinaharap niya ang mga challenges sa kanyang family. Panginoon, ganun din aming ipinagpe-pray sa oras na ito si Sister Carmela Aquino. Panginoon, ang aming panalangin ay ang inyong provision para sa kanila, especially sa kanilang daily needs at financial concerns ng kanilang pamilya, Panginoon. Lord, patuloy din namin itinataas sa iyo si Sheila Fernandez, Panginoon. Good health para sa kanya, protection and renewed strength para sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Ganon din si Monica Javier, ang aming panalangin para sa kanya ay peace of mind, emotional healing, at naway patuloy na maranasan niya ang healing ng kanyang mga naranasang sugat, Panginoon, sa mga taong maaring nagdulot ng sakit sa kanyang kalooban. Lord, ipinagpe-pray din namin Sister Bernadette Flores, Panginoon, ang aming panalangin para sa kanya ay sa kanya mga mahal sa buhay, unity, understanding, at stronger faith in God sa buo nilang sambahayan, Panginoon. Ganon din po kay Janice Evangelista, Panginoon, ang aming panalangin sa kanya ay comfort, strength, guidance habang dumadaan siya sa mga difficulties ng kanyang buhay, Panginoon. Lord, amin din pong ipinagkakatiwala ang sitwasyon ni Sister Maricel Domingo, Panginoon, yung restoration sa family at healing ng mga relationships na dumaan sa mga challenges, lalo na po sa kanilang pamilya. Amin din pong ipinagpe-pray sa oras na ito si Sister Roslyn Mercado, Panginoon. We pray for continuous healing, good health, and protection para po sa kanyang karamdaman. Lord, amin din idinadalangin ang panalangin po ni Sister Annalyn Soriano, Panginoon. Good health po para sa kanya, kalakasan at karunungan habang dumadaan sila o dumadaan siya sa kanyang personal na battle, Panginoon. At syempre, yung kanyang pamilya ay bigyan nyo rin ng kalakasan to support her, Lord, sa anumang pinagdadaanan ng kanyang pamilya sa mga oras na ito. Lord, ipinagpe-pray din namin si Diane Santiago, Lord. We pray for your guidance, Lord, peace, blessings, at magandang direction para sa kanyang family at yung pong future ng kanyang pamilya. Panginoon, nagtitiwala po kami sa inyo, maging si Pastor Jose Tulios, Panginoon, ipinagpe-pray namin ang kanyang ministry na ginagamit niyo siya patuloy na magpalakas ng mga manggagawa ninyo, ng mga pastors, Panginoon, yung mga kapwa namin kamanggagawa. Amin din patuloy na ipinagpe-pray ang family ni Sister Nora Canciela, pagpalain niyo siya at ingatan. Ganon din Sister Corazon Hulandes, Panginoon, i-bless niyo po ang buong Hulandes family. At si Sister Lillian Guerrero, Panginoon, pagpalain niyo po sila. At akin pong inilalapit sa inyo si Brother Epifanio Salvador, Panginoon. Maraming salamat po sa kanyang buhay na patuloy niyong ginagamit, Panginoon, na maging kaagapay namin dito sa FEBC at maging pagpapala sa ibang mga tao. Pagpalain niyo po ang buong Salvador family. Lord, pinagpe-pray ko rin ang aking kamanggagawa, si Pastor Edgar Cruz, Lord, na sa mga pagkakataong ito ay nagmamaneho ng bus dyan po sa biyaheng Malolos, Bulacan. Panginoon, ingatan niyo po si Pastor Edgar at naway lagi siyang makaranas ng inyong proteksyon, magandang kalusugan at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Maraming salamat po at lahat ng ito ay pinagkakatiwala po namin sa inyo, O Diyos. At sa takdang panahon, tutugunin niyo po ang bawat panalangin according to your perfect will. Maraming salamat po. Binabalik namin sa iyo ang kapurihan at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radio Online at dito po sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Liobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Batid natin na napakahalaga ng edukasyon sa pagkakaroon ng katagumpayan bilang isang individual at isang bansa. Pero higit pa sa tagumpay na maaaring makamit, edukasyon din ang susi sa paghubog ng pangarap, pag-asa at disiplina. Bibigyan natin ng pansin ang iba't ibang usapin patungkol sa edukasyon sa ating bayan. Susuriin natin ang bawat aspekto ng usaping ito. Ngunit tuon natin ngayong araw ang kahalagahan ng Christian education at ang paglinang ng values sa nation building. Dahil sa panahon ngayon na laganap sa paligid ang hamon sa moralidad, katotohanan at pagkakaisa, mahalagang maitanong natin ang kahalagahan nito. Ito po si Heidi Bernard Sampang at ito ang Pagsusuri.
3: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri.
2: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod-bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan din sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Napapanood din tayo sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Sa salitang nation building, ano ang madalas pumapasok sa isip mo? Marahil ay ekonomiya, infrastruktura, politika at iba pang aspekto. Ngunit hindi lamang ito patungkol sa mga usaping ganto dahil hindi lamang naman ito ang bumubuo sa isang bansa. Mahalaga rin ang character at values ng mga mamamayan. Dito natin nakikita ang mahalagang papel ng Christian education at paghubog ng values ng bawat individual. Naglalayon din itong makapaghubog, hindi lamang ng matalinong estudyante, kundi paghubog din sa puso, isip at pagkatao ng isang individual na may takot sa Diyos, integridad, malasakit sa kapwa at bansa, at pagiging responsableng mamamayan. Atin ding alamin kung ano ang mga hamon na kinakaharap nito sa kasalukuyang panahon. Para sa makabuluhang talakayan patungkol dito, narito si Bishop Ruben Abante.
3: Susuri sa FEBC Radio TV.
4: At sa isang maganda at pinagpalang pagkakataon, narito po tayong muli upang suriin naman natin ang kahalagahan ng tinatawag nating values. Yung pagkakaroon natin, ano, lalo ng mga kabataan, ng mga katangi-tanging, mga kilos, karakter, kaisipan sa ating lipunan. Alam niyo po, hindi lang tayo naniniwala na ang lahat ay dapat makakilala kay Kristo. Ngunit dapat ay magkaroon ang lahat ng tamang karakter, kaisipan, pagkilos sa ating lipunan. At para pag-usapan natin ito, napakaganda ng Executive Director ng Christians for Nation Building ay kasama po natin ang ating kapatid sa Panginoon, si kapatid na Jerry Gambala. Magandang araw sa iyo, kapatid na Jerry.
5: Magandang araw rin po, Bishop Ruben, and to all the listeners, and sa lahat din po ng nanonood ng ating programa. It's a privilege for me to be part of your program. Sana po ay may matutunan po tayo sa araw na ito.
4: Okay.
5: Sa Diyos po, sa tulong ng ating Panginoon.
4: Alam mo, dapat talaga isuriin natin ito eh. Kasi alam mo ang ating lipunan, lalo sa mga kabataan, hindi naman nawawala na na-integrate daw ika ang values sa lahat ng pag-aaral. Pero hindi naman Christian values yun. Ano? Paliwanag mo nga sa amin, ano ba ang kaibahan ng Christian education na may values? Anong klase ito?
5: Yes. As far as we are concerned, no, Bishop, of course, coming from an organization called Christians for Nation Building, ang aming ating pamantayan palagi when we talk about values. When we say values, these are things that are important to us. No, something we believe in. And something we live by. Kasi pag pag natin pinapamuhay, yung pinaniniwala natin, belief lang yon, hindi siya value. So, it's something that we believe in with all our whole heart, our whole life, and we want to live with it. So, for C4NB, ang pinagmumulan po nito ay yung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon.
4: Mm-hmm.
5: Ito natin kinukuha, anumang prinsipyo, that how we live life, no? Manual of life nga siya. At yung tinuro ng Panginoon, kung paano mamuhay ang isang tao, especially ang kanyang anak. Pag sinabi natin may takot tayo sa Diyos at nagmamahal tayo sa Diyos. Kasi ngayon, marami nagsasabi na at tinuturo yan sa school, tinuturo sa isang organisasyon. Pero there are a lot of distorted values.
4: Yun.
5: When we talk about distorted values, ito na yung tinuro ng mundo. Yung parang sinabi ng mundo, tama to. Which is, mean, more often than not, taliwas siya eh, Bishop, sa sinasabi ng Bible. Which is, of course, for us, it should be the final arbiter or final say on what we should do. Kaya yung pong, that's where we stand. Kaya po ang foundation ng aming tinuturo sa aming organization is the Word of God. What does the Word of
4: Amen.
5: God
4: mean? So, ang Christian education pala ay hindi ito kung anong norm ng mga ibang bansa. Halimbawa, Western world ipapasok sa atin dito. At hindi lang basta Christian kung ano yung pagkakilala. Alam mo naman sa ating bansa, kapag hindi Muslim, may Kristiyano. Okay? Ibig sabihin, ang talagang platform, ang sandigan ito ay ang salita ng Diyos at si Kristo mismo.
5: Yeah. Ang problema kay sa atin, lalo sa ating mga Pilipino, Pastor, no? Yung values po natin kasi, yeah, there's foundational values, of course, what, mm-hmm. what God says. As we grow older, no, we have this, what we call relational values.
4: Yes.
5: Pilipino kasi, ano sa atin, Bishop, eh, yung mahalaga sa atin yung pakikisama, yung hiya, di ba? Mm-hmm. Parang ganun yung utang na loob. Kaya minsan yung ating values na didiktahan ng mga taong nakapalibot sa atin. Especially, sinabi nga, Western values. Sa kanila, okay yun. Mm-hmm. Pero sa atin, pinapasa. Tapos, parang tinatanggap natin kasi sa pakikisama, may utang na loob tayo sa kanila. Ang masakit, tinuturo natin yun sa next generation. And the next generation thinks na, dahil tinuro sa atin to ng ating mga nakakatanda, tama siguro to. Pero if you look at what the Bible says, mukhang mali. Mali siya. Kaya, nagiging distorted na siya. Yung mali, nagiging tama. Yung tama, nagiging mali. At yun ang dapat yung bantayan.
4: At ang gusto ko sa pangalan nyo ay hindi lang values per se, kung hindi yung mga katangian na kailangan natin for nation building.
5: Opo.
4: So ipaliwanag mo yan.
5: The truth is this, no? Christians, as Christians, bilang anak ng Diyos, mga taong naniniwala at nanampalataya sa Panginoong Jesus, it's our conviction that we should be the one, no? Who should lead in nation building. In whatever.
4: Amen.
5: Kung meron man pong nangunguna sa pag-aayos, sa pagtulong sa ating bansa, dapat yun yung mga anak ng Diyos. Kasi we were called salt and light. Ambassadors of Christ. So kung meron naman dapat pakikinggan ang ating mamamayan, dapat nanggagaling sa atin. Kasi binigay sa atin ng Diyos yung kanyang salita. So for us, ang aming mission, no, the mission of the organization is to help build a Filipino nation that is pleasing to God and a blessing to the world.
4: Yun so ibig sabihin kung ang pag-uusapan natin ng mga katangian na may ambag sa nation building, ibig sabihin eh, lahat ng aspekto ng ating lipunan ay inaabot ninyo.
5: Opo, Bishop. Kasi we believe, or in our framework, ang foundasyon ng tunay na malago at matibay na bansa ay ang salita ng Diyos, ang ating identity bilang kanyang mga anak, no? Christian Filipinos, we are Christian Filipinos, we are called to be Filipinos, and by His grace, He called us to be Christians. And then, from there, the basic unit of the society will always be family. So yan po ang pundasyon eh. So we reach out to individuals, and then we reach out to family. At pag naging mabuo yan at maayos, then we could reach out to sectors. Which is, sabi ng mahalaga, pillars of nation building is the aspect of security. Kung walang katahimikan, Bishop, walang mangyayari. Hindi matidevelop ang bansa pag magulo. Security, then we reach out to the government, good governance, the leaders, of course, the one who leads our nation. Then education, kung saan hinuhubog ang kamulatan ng ating mga kabataan, and then fourth is economy, no? Christian economy. So that's why, as much as possible, reach out to the different sectors, telling them that this is the way for our nation to be built, founded in God's word, our identity. And
4: okay, alam mo, napakagandang approach niyan. Kasi syempre, bilang mga mananampalataya, lahat naman ng kabataan ay nag-aaral ng iba't ibang uri ng edukasyon. Merong pumapasok sa law, merong pumapasok sa engineering, merong pumapasok sa medical field, sa lahat, di ba? Ibig sabihin, kung saan man sila naroroon, no, ipagtitibay nila ang kanilang testimony at ang lahat ay may contribution sa nation building.
5: Opo, lahat tayo. Kaya nga ang aming mission is to help. We should help. We should not pull down, we should not destroy, but we help in whatever form. Kasi yun naman ang gusto ng Diyos na gawin natin, na maging maayos tayong lahat, maayos ang buhay natin. At pag naging maayos ang buhay, of course, sa pamamagitan natin yung pananampalataya sa Panginoong Jesus, and then when our lives are changed, hopefully, no, we will impact our family, our nation, our community, wherever we are.
4: Amen.
5: And it should be, no, it should start with our Christian values. We start with our values, no, anchored in God's word.
4: So basically, where do you start? Eh, meron kayong mga modules. I would expect na sumusulat kayo ng mga modules ninyo, mga programa ninyo. So ang lahat ng mga ito ay saan nyo muna sinisimulan?
5: Kung makikita natin, no, Bishop, it's always a battlefield of the mind and heart. No, that's why yun ang una nating tina-target yung kaisipan at puso ng bawat mamamayan natin. And as much as possible, of course, we would like to reach out to all our people, but because of our limited scope o yung aming kakayahan, as of now, we start with our young generation, the next generation, yung ating mga kabataan. More than, sabi nila, more than 60% of our population, no, are young people, 15 to 40. And they are the, sila na ngayon yung force that leads our nation. So we start them young. We have a curriculum called Christian Basics for Nation Building and Christian Values for Nation Building. It's a course developed by us, by Filipinos, organic, by young people, of course, sensitive sa kultura ng ating bansa bilang Pilipino. At tinuturo natin sila sa different avenues. Pwedeng tinuturo natin sa mga schools, sa mga youth camps, sa church,
4: that's good,
5: LGUs, mga
4: SMEs,
5: and companies, no, na nagbibigay ng naniniwala na ang tunay na pagbabago nagsisimula muna sa bawat individual. At once an individual is changed, then they will impact, no, the people around them. So matagal siya, Bishop, matagal siyang proseso, but as much as possible, we would like to have a change of heart for us to become true nation builders, basically.
4: At ang ibig sabihin, porque kayo nag-develop nito, ito hindi kuha sa mga ibang settings. Ito ay setting as Filipinos.
5: Opo, kasi mahalaga po sa atin yung identity natin.
4: Ayun.
5: Our identity is our destiny. Kung Pilipino ka, gawin mo ang dapat gawin para sa isang bansang Pilipinas. So mahalaga po yung Bishop, mahalaga yung pahalaga natin yung ating identity bilang Pilipino. And salamat sa Diyos, pinaangat niya pa yun, eh. Ginawa niya tayong Kristiyano, so Kristiyanong Pilipino. Pag naintindihan natin yung identity natin na yun, then meaning we can do something that is good for our country, for our people, of course, for the glory of God.
4: So ano ang development ng inyong pag-abot? Una, siguro, yung mga young people sa mga churches at kumakalaki sa mga churches, ituturo ito. Pagkatapos, syempre, ang mga churches, e nasa mga communities. Ibababa sa mga communities. And then, ibababa sa mga eskwelahan. Tama ba yan?
5: Now, we start with the community. We start with the church. No, we offer it to different churches. We train them, and this is the material. How to teach it sa kanilang mga leaders, sa kanilang mga young people. And then we will ask them to complete the material. They need to reach out to a certain sector in their community. Mm-hmm. Where they will teach, they will pass on the material again. Like, they could teach it in a school. Kausapin yung eskwelahan. Meron po kaming material dito to help you.
4: Yes.
5: The operative word is to help. Not to convert you or whatever. Kasi lang, religion yan.
4: Yes.
5: No, no. Uh-oh. To help them become nation builders. Or they could go to their LGU, pwedeng sa community,
4: tama.
5: No? Mga SKs, or even
4: yes.
5: in their company, kung meron silang kumpanya na hawak-hawak, they could teach it to their to their employees. So, ganun po. It's like an a mentoring material, a discipleship material, knowing God, knowing who Jesus is, and knowing our identity as Filipinos, and what can we do as Filipinos.
4: Alam mo, nabanggit mo, mga SKs, lalo na siguro dapat yung National Youth Commission, mayroong bahagi dyan eh.
5: Yeah, we're reaching out to them, Bishop, even to our representatives, congressmen who represents their
4: our local government, yes.
5: Oh, we reach out to them and we offer to them this material. And if they want to use it, then go ahead. We will teach them. There's one province, hindi ko lang babanggitin kung saan, but there's one province, their governor saw the material, and she said, this is good. I want this to be taught to all my provincial employees. So we are not doing it in their province, about 5,000 of them. And sabi niya, maganda itong matutunan so that they will be responsible and God-fearing.
4: So I want to be more specific. Kumusta ang entry point natin sa mga eskwelahan under DepEd?
5: For DepEd, because DepEd is, of course, is being supervised by the Department of Education, which is, there is a law, no, of course, on what can be done or what can be taught dun sa mga eskwelahan. So we are offering this. Actually, nakausap na rin namin some people from DepEd if we could use this sa kanilang sa ating mga schools, and they're studying it. But ngayon, as of now, Christian schools, private schools as the one the one using it, because somehow they have this autonomy to use materials na pwede lang gamitin sa kanilang curriculum na hindi naman mababawasan yung
4: actually marami tayong mga organization, mga Christian schools.
5: Yeah.
4: Okay? Association of Christian Schools, meron tayo niyan. IFL, meron tayo niyan. In fact, I believe na pagkatapos ng ating mga churches, all other church-based na mga schools ay dapat magkaroon ng ganito. Lalo na, ang inyong focus ay nation building, and how should the DepEd, no? Ate, eh, lahat naman ng entry ng mga mindset ng Western pumapasok sa atin dito, eh bakit ito hindi?
5: Kasi yeah, we help our young people to dream, but most often than not, ang dream nila para sa sarili lang nila, of course,
4: ayun,
5: para sa pamilya nila, which is good, but pero sana itawid natin towards our nation. Nawala na kasi yung patriotism, eh Bishop, eh, yung
4: pagkakasal
5: at pagsasikripisyo sa bayan. What can we offer? What can we do? It's not, hindi naman kailangan something big, but as people of God, pag pinagsama-sama natin yung ating pangarap, yung collective dreams natin, it will impact our nation. And people will say, gusto ko yan. Ba't kaya ginagawa yan? Kasi mahal po namin ang Diyos. Dahil mahal namin ang Diyos, mahal namin ang bayan natin. So, yun po yung narrative, Bishop. We hope to inculcate that sa ating mga kabataan na may magagawa kayo para sa ating bayan. Dahil kailangan na kailangan kayo ng ating bayan. Pero kailangan baguhin nyo muna yung puso nyo.
4: Eh, alam mo, naalala ko nga itong preamble lang natin eh. Eh, sinasabi sa ating preamble ng ating constitution eh, gusto natin ng regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace. Abi, lahat yan eh. Pananampalatayang Kristiyano yan eh.
5: By the aid of God Almighty, di ba?
4: Yes.
5: Tapos sa constitution natin, ang ating mga kabataan, dapat turuan natin sila ng patriotism. Yeah? And we need to teach them about loving God and loving our nation. So, walang talo, Bishop, eh, pag tinuro natin to. Ang mahalaga lang, maintindihan nila kung bakit kailangan nilang gawin at ano ang benefit para sa atin.
4: Alam mo, kung maaari lang, eh, pagsusuri naman to pinag-uusapan natin, eh, pati yung mga anak ng mga OFW, turuan natin. Marami yan, isipin mo. Eh, more than 10% of our population, mga OFW-related, eh. Isipin mo, eh yung mga anak minsan ng OFW, ang pangarap din, umalis eh.
5: Kaya ang masakit, Bishop, nangyayari ngayon because of that, of course, mga bayani natin. Yeah. But as much as possible, of course, we want them to be complete, no, as family. Sana dumating ang araw, kaya nga ang pangarap natin, we should, that Philippines will be a blessing to the world. Someday, sana, hindi na aalis yung ating mga magulang, mag-i-stay sila rito because progressive na ang ating bansa at magiging buo ang pamilya. Yun ang isa sa mga pangarap natin.
4: Alam mo, ako yung naniniwala ako, Brother Jerry, hindi ka pwedeng maging totoong mananampalataya kay Kristo na wala kang puso para sa iyong bayan. Eh, si Apostol Pablo eh. Apostol na siya. Ang sabi niya, my desire, no, is for Israel to be saved. Ganun din tayo eh. Di ba?
5: At sabi sa Book of Jeremiah, di ba, wherever you will go, you should be a blessing kung saan ka man nilagay ng Panginoon to the city where you belong.
4: Yes.
5: Nung naging exile yung mga Israelites, sinabi doon, kung nasa Babylon yan, empire sila, di sinabi na sirain nyo yung Babylon. Hindi, tulungan nyo. Kasi pag mayroong magandang nangyari sa kanila, it will benefit you, it will benefit us. Kung magandang mangyari sa ating bansa, everyone will win.
4: Amen.
5: Everyone will benefit from it.
4: Alam mo, ang dami natin pwede pag-usapan, pero maikli yung oras natin. Eh. Pero, Brother Jerry, gamitin mo yung pagkakataon para anyayahan mo lahat ng pastor, lahat ng mga guru, lahat ng mga magulang, anyayahan mo para sa makaambag sa Christians for Nation Building.
5: Opo, Bishop, salamat po sa opportunity na pinaglupod niyo po sa amin upang ipaalam din sa ating mga kabayan na mayroon tayong puso, mayroon tayong advocacy na makakatulong sa ating bayan at at the same time makakatulong sa ating mga kabataan. Alam niyo po, tayo po ay ginawa ng Diyos bilang Pilipino. Hindi po tayo ang namili ng ating lahi, pero sinabi ng Diyos, ikaw ay magiging Pilipino at ipakilala ko sa iyo kung sino si Jesus at ikaw ay magiging isang Kristiyano, Kristiyanong Pilipino. Yung po yung identity na binigay niya sa atin at napaka-powerful nun. At yung po ang kailangan ng ating bayan, isang Kristiyanong Pilipino nagmamahal sa kanyang pamilya, sa kanyang community, sa kanyang simbahan at sa kanyang bansa. Kami po sa Christians for Nation Building ay inaalok po kayo na makiugnay po kayo sa amin. Just go to our website, c4nb.org, c4nb.org. And from there, please network with us and we will help you how to use our curriculum. We will help you how you could spread this kind of activity sa ating community, sa eskwelahan po, sa church. Tulungan niyo po kami. Magtulong-tulong po tayo para sa ating bansang Pilipinas. Ang lupang hinirang, Pearl of the Orient. Ang bansang binigay sa atin ng Panginoon. For the glory of God and for His glory.
4: Magaling. Own. One last question I have for you, Brother Jerry. Must you be in government in order to contribute to nation building?
5: Not necessarily, Bishop. Wherever you are, where God puts you. Of course, we pray for good leaders, righteous leaders to be part of our government. And of course, wherever you go, sa business, private sector, sa academe, sa military, sa police, we need people who fears God, who loves God, and who loves this nation and are willing to sacrifice and do good things for our country. Maybe not for our generation, but hopefully for the next generation.
4: Amen. Magaling. Thank you so much. Palagay ko dapat ulitin natin yung ating pagsusuring pag-uusap na ito.
5: Okay, looking forward to it. Anytime po pag may pagkakataon.
4: Okay. Maraming salamat sa iyo.
5: God bless you po. God bless your program and DJ. Salamat.
3: Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
4: Isang pinagpala pong pagkakataon na makausap natin si Brother Jerry Gambala at pinag-usapan natin kung ano maaaring gawin ng mga mananampalatayang Kristiyano upang magkaroon tayo ng pag-angat, no, sa ating a nation building. Ang isa sa mga napag-usapan po natin, ang lahat ay nagsisimula sa kaisipan. Okay? Ang ating pong pagkakilala kay Kristo, ang ating pananampalataya, ay unang nagsisimula sa ating kalooban, sa ating puso, sa ating kaisipan. Kung kaya nga po ang mga mananampalataya ay merong renewing of the mind. Ang unang pagbabago ay ang pagbabago sa kaisipan. Ito po ang kinakailangan natin upang tayo makapag-ambag ng kinakailangan ng ating bayan, lalo na sa panahon na ito. Ang lahat po ng may Kristo sa puso ay may katangian ni Kristo. Okay? At kapag ito ay ating masusing pinag-aralan sa salita ng Diyos, Lalo na kung titingnan natin kung ano ang dapat laman ng ating isip, ang mga kabataan. Doon po sa Philippians chapter 4, 8 to 9, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, just, pure, lovely, whatsoever things are of good report, okay? Whatsoever things are virtuous, if there be anything that is virtuous, if there be anything that is praiseworthy, ang sabi, think on these things. Kung ang ating pong kaisipan dahil sa presensya ng ating Panginoon, ng kanyang katotohanan at ng kanyang espiritu ay maipagyayaman sa ating kaisipan, magagawa po natin ito. Ito ang kailangan ng bawat mananampalataya. Hindi po yung mga fake news. Hindi yung kung ano-anong nakikita natin sa social media. Kung makakita man tayo, hayaan natin ang ating kaisipan na na kay Kristo ang siyang manguna. At ang sabi doon sa verse 9, those things which you have both learned and received and heard and seen, ang sabi ni Apostol Pablo, yun ang gawin po natin. Hindi nagkukulang ang salita ng Diyos sa dapat nating kalalagyan sa isip at sa dapat nating ikilos sa ating lipunan. Sana po'y matutunan natin lahat ito at palain tayo ng Panginoon.
6: Susuri sa FEBC Radio TV.
2: Talaga namang matibay na pundasyon sa matatag na bansa at pagkakaroon ng pag-asa para sa kinabukasan ay ang mamamayang may integridad, respeto at takot sa Diyos. Nagpaalala sa atin ang Christian education at ang paghubog sa values na mahalagang pagsabayin ang talino, mabuting puso, kaalaman at pananampalataya. Dahil ang edukasyong may paghubog sa values at pananampalataya ay edukasyong humuhubog, hindi lamang sa kaisipan kundi maging sa puso at espiritual na buhay. Sa mga susunod na linggo, patuloy nating aalamin at susuriin ang iba pang talakayan patungkol sa usapin ng edukasyon sa bansa. Sa pangalan po ni Bishop Ruben Abante at ng ating buong team, ito si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod nating pagsusuri.
6: Sumainyo ang pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.
7: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
8: Tahanan ng aking lahi,
9: kinukupkup ako at tinutulungang
8: maging malakas, masipag at marangal.
9: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
10: tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
8: Naglilingkod, nag-aaral,
7: nananalangin ng buong katapatan.
9: Iaalay ko ang aking buhay,
8: pangarap,
9: pagsisikap
8: sa bansa.

0: 702-BZAS-FEBC Radio TV. Radio TV. Agapay ng sampalinan. Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado.
1: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702-DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radio TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Welcome sa naman po ang inyong katayuan ngayon after ng mga ilang araw na tayo po ay nagkaroon ng sunlight break. Ang dami yung nag-enjoy nung tuyo at the same time maaraw at mainit. Yung iba nakatuyo ng sinampay, yung iba po ay sabi nga nila at least pastor yung dadaanan, yung bahay, wala na yung mga tulo. At of course, yun yung pakiramdam. Pero meron naman nagre-reklamo, mainit, umulan tuloy-uli. Pero kailangan po natin ang mga bagay na yan. Pero of course, ilagay po rin ang ating mga sarili sa ligtas na sitwasyon. Makibalita sa lagay ng panahon. And of course, kailangan po natin tugunan yan in relation din sa atin ng mga gagawin at ating mga pangangatawan. Well, ang atin hong pagtalakay, ganun pa rin. Ano? Dito po sa buwan ng August, dahil patapos na ang Agosto. Ano? Meron na daw sisilip by next month. Kaya na mag-isip kung sino yun. Pero ang pinag-uusapan po natin ay may kinalaman sa August being International Peace Month. At ang sabi nga ho natin, ang gusto nating pagtalakay ay hindi yung kapayapaan na ginagamit from the secular teachings and the perspectives. Hindi naman lahat yun ay problemado. No? Okay naman. Pero ang kailangan natin mas makita from a biblical and a godly point of view. Kasi minsan magkaiba. Ano po? At napakaganda dahil natalakay na natin yung Jehovah Shalom. Pinag-usapan na natin yung the peace of God. Yung the peace, my peace I leave with you, sabi ni Jesus. Internal peace. No? Pinag-usapan natin yan. Yung managing emotions. Nandun din yung tinatawag nating forgiveness and compassion and mercy. Very important. Pinag-usapan din natin, mga kapatid, maging yung usapin ng being a peacemaker. Ngayon ang tanong, ano pa ang pwede pag-usapan, Pastor? Well, yung pinakahuli po natin, ayon sa ating mga sets of lessons na pinaprepare para po sa ating programa, ngayon naman, Jesus the Prince of Peace. No? Alam niyo, ang daming mga pagkakakilanlan ng Panginoong Hesukristo, tinawag siyang Messiah, no? Yung tagapagligtas. Siya po yung Mesias na ipinangako, tutubo sa sangkatauhan, at yun nga, kaya siya ay nagkatawang tao at naparito. Kasama yun. Tinawag siyang Emmanuel, the Lord is with us, no? Yun ay guarantee na ang Panginoon ay nandito. Pupuntahan tayo, pinuntahan nga tayo. At siya po ay nagpakita na hindi siya malayo. Very interested siya sa sitwasyon at kalagayan ng ating mga buhay. At ang kanya pong ginawa ay inilapit ang sarili sa atin. Yung name na Jesus, alam naman natin, di ba? Ang ibig sabihin ay God is salvation. At yun naman po ang malinaw na role ng ating Panginoong Hesukristo, mediator, tagapamagitan sa Ama. The atoning sacrifice, yung kanyang kamatayan, ang siyang magiging pangbayad at panglinis sa ating mga kasalanan para tayo matanggap sa harapan ng Ama. At marami pang iba na kanya pong mga tinugunan. At ngayon naman, ang ating focus, Jesus the Prince of Peace. Alam nyo, yung konsepto ng prince ay marami pala yan. No? At yan po gusto nating tingnan in relation din sa magiging role ng Panginoon sa ating mga buhay. Ngayon, ang title na to ni Jesus ay halaw sa Isaiah chapter 9 verse 6. Alam ko ang naisip ninyo. Pangpasko po yan. Yes. Ito ay kadalasan in relation sa prophecy of the birth of Jesus. At ito po yung nasasaad dito. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. No? So, ito pong talata na ito nagagamit sa pagpapakilala sa Panginoon. Pero pag pinag-uusapan yung Christology, yung doctrine about Jesus Christ, ang daming mga terms na ginamit po dito ni Isaiah as it has been revealed to him by God to prophesy to the people, ay pinapakita rin sino si Jesus at ano-ano po ang background ng bawat katangian. Pero ang ating magiging highlight is him being a Prince of Peace, di ba? Yun po ay napakahalaga, lalong-lalo na. Ang mundo po ay maraming kaguluhan, no? Tayo po, napag-uusapan natin dito sa month na ito, may mga international conflicts at ay dulo-dulo ng mga iba-ibang hindi pagkakaunawaan at pagkakasunduan. Merong mga awayan dahil sa territories, lupain. May awayan dahil sa ideologies. May awayan dahil po sa ethnicity, lahi. May awayan dahil po sa mga political affiliations. May awayan dahil din po sa religion. Ang dami hong pinagkakaawayan ng tao. Ang hirap ng existence and coexistence pagka ganyan po ang sitwasyon. Kailangan talaga magkaroon ng kapamaraanan para meron hong maging kaayusan o pagkakasundo at merong mamamagitan. At yun nga po, ang una nating pinag-aralan sa pamamagitan, di ba, yung pagiging mediator ni Jesus at yun din yung pinapasa sa ating role kapag gusto mong maging peacemaker, is that mankind should have his peace with God. Yung pakikipagkasundo, pakipag-ayos sa Diyos. At kailangan din natin yung kapayapaan, yung mga katuruan ng Panginoon, yung pagtingin sa modelo niya, para tayo naman ay magkaroon ng pagkakaroon ng ugnayan at relasyon na maayos sa isa't isa. Kinakailangan may makuha tayong mga teachings or model related to it. At yun nga, pinakita ng Panginoon. Kaya dun sa discussion natin, the peace of God, di ba? Tinalakay natin, in times of anguish, anong ginawa ni Jesus? He prayed earnestly. When tempted, Matthew 4, 1-11, anong ginawa ng Panginoon? He referred back to the truth of God. Kasi sa temptation, mawawala yung kapayapaan mo eh. Kaya ang kailangan mo is a sense of stability. Kailangan balik ka sa foundation ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya lagi sinasabi ni Jesus,

0: care of their flock. Ang mga king, yung mga rulers, yung mga prince, inaalagaan nila yung constituents. Kapag tiningnan ninyo dati yung purpose ng monarchy, pag may nobility, hindi naman yan sinaserve lang sila ng mga tao. Yung isang kabilang side naman, they have to serve and protect their people. No? Yun yung kanilang pananagutan sa mga tao. Kaya sila binigyan ng ganun title, lupain at pangangasiwa sa mga tao at territories. No? Ang prince ay may ganung role. So they will oversee. No? So meron bang needs? So kailangan nilang mag-provide. No? Hahanap sila ng pamamaraan para kung merong mga pangangailangan, yung mabuting prince, di ba, yung mabuting overseer, will make sure na talagang yung kanyang mga pinangangasiwaan maayos ang katayuan. In the case of Jesus, he is portrayed as a prince who provides. No? Kaya nga, mapapansin ninyo doon sa aklat ng John, no? Sa Gospel of John, ang 7 I am. So, I am the bread of life, I am the fountain of living water, I am the light. Yung mga I ams niya in relation po sa pangangalaga, pangangasiwa at pagpo-provide ng kinakailangan ng mga taong sasampalataya sa kanya. So, very important yung role na yun. No? So, he is a prince. No? So, guardian siya. At yun nga, bahagi ng kanya ring trabaho is to provide and of course, to oversee, no? Pangangasiwaan ang mga nasasakupan niya. So kung tayo ay nagpapasakop, merong ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, ito po yung kanyang role sa atin. He basically shepherds, he protects, and he provides for us. No? He is our Prince of Peace. At yun kasi ang magbibigay ng kapanatagan sa tayo. Imagine, you have needs. Siyempre, anxious ka. If you know there is somebody who will provide for you, nagkakaroon ka ng sense of assurance, no? Na-stabilize yung iyong kalagayan, nalilesen ang iyong fear and insecurity. Pagka ikaw ay merong leader na nagdadala sa iyo sa magandang kahantungan, kasi si David nga, di ba sabi niya, the Lord is my shepherd, at dadalhin ka niya sa magandang pastulan, sa tahimik na batisan, nagpoprotekta sa panahon ng panganib. Ayan po, bahagi ng role ng isang prince or a king in waiting. Yan ang pinakamaganda nating makikita about Jesus. So, yan po ay isa sa mga roles niya. Pangalawa, pinag-uusapan din dito, hindi po ito walang conflict. Usually, pagka pinag-uusapan yung prince, ang idea ho dito is that, ano to eh, talagang merong katunggali. Kasi yung prince will be leading a kingdom. And then may kalaban na kingdom and there will be conflict or warfare, yung prince will assure protection doon sa kanyang mga tao. Now, sino ang kalaban? Sa Bible, very clear ang presentation. Kung paanong may kingdom of light and righteousness, yung liwanag ng kabanalan. And then of course, yung liwanag ng Diyos. At yung tinatawag nating matuwid, yung katwiran ng Diyos. Yan ay katunggali ng kasamaan at kadiliman na may kinalaman naman sa kasalanan at may kinalaman sa gawa ng Diablo at ng kanyang mga tagasunod. No? So, may pagtutunggali. Pero yun nga, ang point ni Jesus Christ, siya yung good shepherd. No? So, kung i-equate natin yung role ng prince is that he protects each member of his constituency. And of course, pag may umaatake, he is the one who confronts. Pag tiningnan mo yung sabi nila, ano ba ang training ni David nung siya ay bata pa, bago siya na nakaupo sa luklukan ng trono ng Israel, bakit ang kanyang kingship is very effective and appreciated by the people? Saan siya nag-train? Actually, yung training niya, malaki kinalaman nung siya ay shepherd. Di ba ang sinasabi? Para proteksyonan ang bawat tupa na kanyang inaalagaan, hinaharap niya ng mukhaan yung mga lobo, mga oso, ganun yung kanya, yung mga leon. Ganun yung kanyang interaction sa mga hayop na ito. Kaya nandoon, makikita mo yung kanyang buong kalooban na hindi takasan yung conflict. Hindi pabayaan yung kanyang mga inaalagaan at harapin yung panganib. So Jesus, when he was called the Good Shepherd, usually yung ine-equate lang natin doon ay isang malumanay na naghahawak ng tupa at ingat na ingat. Wala namang masama kasama yun. But you have to realize the background of being a shepherd. Hindi po yan napaka light na trabaho. It's a difficult one. And it involves a life-threatening experience, no? Kasi maraming beses dadaan kayo sa harsh environment. May mga tao, mga bandits and thieves na gustong kunin yung iyong mga alaga. Meron ding mga mababangis na hayop na gustong silain yung iyong daladalang mga alaga. Ikaw na good shepherd, the good shepherd does not abandon the sheep. Definitely, the good shepherd will protect the sheep. At yun nga yung idea siguro in relation to Jesus being the Prince of Peace. He is the good shepherd and he will protect his flock. So meaning, kaya willing siya to lay down his life, di ba? Ibinigay ang kanyang buhay sa ating kaligtasan. Yung symbolism na yun is a very important and powerful symbolism. Na, di ba, laging pinapresent ni Jesus yan, na yung shepherd will be a go-between between danger and the ones that he's protecting. Papagitna siya doon. At si Jesus was like that, di ba? Nandoon yung possibility na tayo po ay gupuin ng kaaway at tayo po ay makondemn because of sin. Pero pumagitna siya. Yung kinakailangang i-offer niya yung buhay niya to free us from death and sin ay tinugulan po niya so that tayo po ay makatiyak na maging maayos ang ating kalagayan, ginagarantee ng ating responsible protector, the responsible shepherd, the responsible prince. No? Ang ganda, no? Ito yung mga highlights, no? Kaya the peace Jesus brings is not just a quiet room or a lack of war. It is total well-being, safety, and a life made right. No? So, yun po yung ginugusto ng Panginoon. Mailagay tayo sa tamang kalalagyan. Di ba? Minsan, yun nga eh. Ang mga sheep daw, no? Pardon the term, pero medyo mahina yung kanilang disposition minsan. hindi naman ibig sabihin na wala silang angking alam o talino. Meron din. Kaya lang may mga times, yun nga, mahilig silang magkanya-kanya at vulnerable sila eh. May mga times nahuhulog sa mga crevasse, no, yung mga pagitan ng mga batuhan. So, napapahamak, napipilayan. Pero the good shepherd will search for them and save them, di ba? Yun isa mahalaga yun. Kaya nga si Jesus is also seen as a savior, no? Napakaganda. Tayo naman hindi lang doon sa mga physical na kapahamakan. Higit sa lahat yung spiritual na pagkaligaw. Doon niya tayo hinahango at pinipilit niya tayong ilagay sa tamang landas. Kaya, di ba, pinakita rin niya, I am the way. So, ibig sabihin, bahagi ng gusto ng Panginoon ay iligtas tayo, isalba tayo, direksyonan tayo para hindi tayo mawalay sa Kanya at hindi tayo maligaw. Kundi matahak natin yung landas patungo doon sa destination, yung lulugaran, or destiny, yung kapalaran na maayos kasi nandun siya at doon din tayo. Patutungo. No? Napakahalaga po nun. At yan ay ilan sa mga roles na ginagampanan ng Panginoon para sa atin. Well, itong mga bagay na ito, ano, parang iniisip mo ganun pala, kalawak, no? Yung tinutugunan ng Panginoon para sa atin, being a Prince of Peace. Totoo po, no? Hindi natin na-realize na very extensive pala yung meaning nito. At yung kaduktong, syempre, ay tatalakay naman natin bukas, araw ng Linggo. Paano ba ito magiging personal at higit na mapapakinabangan sa ating buhay? Yun po ay napakalaga. Yan na po ang huli sa ating weekends, no, for the month of August na related po sa peace. At sana po ay natuto tayo at higit sa lahat ma-apply sa ating buhay. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
3: Panata para sa tunay na pagbabago.
4: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
5: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
6: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
7: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
8: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
9: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
10: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
11: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
12: Kilalanin siyang hindi basta-basta kung sino-sino. Panauhing sa kwento, walang talo. At sa huntahan, sadyang panalo. Siya ang ating ehemplo. Makikilala mo na siya sa ilang sandali.
13: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
14: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
15: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Welcome po sa programang Ehemplo. Ready ka na ba para mapakinggan ang bago nating feature? Marami tayong matututunan, lalong-lalo na kung paano nga ba natin ititreat ang mga resources na binigay po sa atin ng Panginoon. Medyo challenging po ang ating episode ngayon. Challenging in terms of sa ating puso. Ano, marami po tayong mga action point na gagawin. At excited po ako na maibahagi po sa inyo ang panibagong episode na ito ng Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro dito po sa 702 DZAS. Napapakinggan rin po tayo sa iba pang himpila ng FEBC Radio TV. Ganon din po sa mga platforms natin sa pamamagitan ng Facebook page at YouTube channel 702 DZAS pa rin po. Ito po ang programang Ehemplo. Makakasama po natin ngayon mula sa CSA, mga Christian Steward po, si Dr. Zenet Maramara. Siya po ang founder and president at respected voice in the global Christian community. Siyempre on biblical stewardship, generosity, and whole life discipleship. Meron po siyang 30 years of experience sa training churches, leaders, and non-profit organization. At siya po ang susi sa tagumpay ng pag-transition ng Asian Theological Seminary from foreign to local funding, shifting from 70% outside support sa ngayon po ay 95% locally sustained po ang Asian Theological Seminary. And founder po siya ng Christian Stewards. Ano nga po ba yan? Mamaya pag-uusapan po natin. Kasama rin natin si Ma'am Suzanne Lopez. Siya po ang Executive Director and siya po ay committed follower of Christ since 1983 at nakapag-serve po siya from different churches across the Philippines, Hong Kong, and United States. Mamaya po ay kikilalanin natin ng husto ang ating pong mga kasama po dito sa programang Ehemplo. Magandang araw po and happy birthday, Dr. Zenet.
1: Maraming salamat, Miss Jo.
0: Talagang binonggahan mo ngayong araw na to, ha? Sa birthday mo.
1: Birthday, oo. Salamat sa Panginoon sa grasya ng buhay.
0: May babatiin po ba kayo?
1: Gusto kong batiin yung mga Christian Stewards all over the Philippines, yung mga CSA members, yung aming staff, si Marielle, tsaka si Christy, and of course, yung mga board namin.
0: Ayan. Hello po sa inyo. And Ma'am Suzanne.
2: Magandang araw sa inyong lahat. Kami po ay nagagalak talaga at naimbitahan nyo kami dito.
0: Kami rin po ay masaya na ma-feature po namin kayo and ready na po kami na matuto at makinig po mula sa hamon ng Panginoon. And syempre, yung platform nyo, laging ang ano yan, take-home challenge eh. No, Ma'am Zenet? Pero bago po ang lahat ng iyan, gusto po namin kayong makilala. Pwede nyo po bang ibahagi yung faith journey po ninyo? Many years ago.
1: Many moons ago. Ako po ay galing sa Catholic background. Isa po ako sa mga huli na naging born again Christian sa aming family. Dahil prodigal daughter yata ako eh. Dahil humiwalay ako sa family ko. Kaya yung nangyayari sa kanilang conversion, hindi ako nakasali.
0: Mga ilang taon ka noon, Doc Zen?
1: 31 ako nung ma-born again. So 10 years akong naglagalag. Sa aking sarili. Yan. Tapos, nung iniwanan ko na yung aking employment, nagtayo ako ng sarili kong business and I was sending people to the Middle East. I had a recruitment agency.
0: By the way, si Dr. Zenet ay graduate ng University of the Philippines with advanced degrees in theology, journalism, business, and a doctor of ministry in transforming leadership for the global city. Medyo very, very, very light lang yung mga inaral mo, Doc Zenet.
1: Ay, ganyan nga. So, 10 years sa corporate, tapos nung maborn again ako, nag-attend kasi ako ng Bible study sa bahay ng nanay ko. 1 year ako nag-attend and isang araw na lang, naiintindihan ko na yung Bible. So, Tapos sinabi nila, born again na ako. So, hindi ko naman masabi ko anong pecha, no?
0: Okay.
1: Pero, alam ko, born again ako. So, nagsimula na yung church. I was part of the founding members ng aming church. And para ma-fast track yung aking parang Christian walk, kasi late na nga ako, late bloomer eh, sa Panginoon. Pumasok agad ako sa ATS 1 year after. Pero hindi naman ako kukuha ng degree. Dapat ano lang, kukuha lang ako ng mga theology classes, ng Greek class.
0: Para mas malalim yung...
1: O, tsaka hinabol ko yung si Anthony Petsota, nagtuturo ng Roman Catholic official teaching. Kasi para masabi ko sa mga kaibigan kong Katoliko, ma-share ko yung difference ng paniniwala ng Roman Catholic tsaka sa atin. Pero... ayun, tuloy-tuloy na. Nakadalawang degrees ako. Pagkatapos, nag-join na ako.
0: Masyadong
1: nagustuhan ko. Hindi na nga ako umalis sa ATS until mag-retire ako noong 2017. So, ako yung unang fundraiser ng ATS.
0: Mm-mm.
1: At nung... yun yung nagta-transition yung ATS na tinurn over na ng mga Americans sa Pilipino, si Doc Bell Magalit, yung aming first Filipino
0: anong
1: president.
0: Anong year po itong ano, nagta-transition?
1: 89 kami nagkaroon ng first Filipino president.
0: Ah, si Dr. So, Bell. Na-meet ko pa siya.
1: Na-meet mo pa siya. Napaka godly na Christian leader. Ang dami ko natutunan sa kanya. So, siya po yung transition. Dinala niya sa Amerika yung mga Filipino faculty para magkaroon ng PhD kasi masteral kami, dapat one degree higher. Tapos, syempre, nag-nationalize, kailangan i-nationalize din yung funding. So, doon ako pumasok. Eh, although MASCOM ako sa UP, pero wala namang fundraising school nung araw na yun eh.
0: Okay, bibitinin natin yan. Walang fundraising school nung araw. At doon magsisimula yung meat ng story po natin. And Ma'am Suzanne, ikaw naman po.
2: Ako naman, ano, nakilala kong Panginoon, nasa kolehiyo pa ako. Nag-aaral ako noon sa USD way back, 1983. And ano, nasunugan actually kami. Nung masunugan,
0: sa family.
2: Nasunugan kami sa, ano, yun na, nag-aaral pa ako.
0: Saan po kayo nakatira?
2: Nasa Quezon City pa po ako nung time na yon. Tapos, yung time rin po na yon, kasi may business po ang nanay ko.
0: Ano pong business ng nanay?
2: Nag-export siya. So, ang nangyari na, na-swindle siya ng mga products niya. So, sabi
0: na ano po yung products niya?
2: Yung ano po eh, para si cucumber yata tsaka
0: mga pagkain.
2: Mga ano po kinukuha niya mula doon sa Ormoc yata.
0: Okay.
2: Yun. And then anong nangyari po nung maswindle siya? Syempre nasa isip ko na nako, paano pa ako makakatapos ng pag-aaral ko? Dahil sa
0: by the way, sa mga bata, ano, yung naswindle, na-scam ngayon ng tao.
2: Ayun, dyan. Tama. Tama. O nga pala.
0: So, na-scam si mother.
2: So, pagkatapos po noon, so naisip ko, siguro, hihinto na ako sa pag-aaral ko. I was, ang kinukuha kong kurso noon ay electronics and communications engineering. So, sabi ko, nako, siguro hihinto na ako. Pero yun pala ang way ni Lord para ma-bless niya ako. Kasi after kaming masunugan, tinawag ako dun sa, ano, sa registrar's office ng USD. Sabi nila, nabalitaan namin na nasunugan kayo, bibigyan ka namin ng scholarship.
0: Wow.
2: Kaya talaga sabi ko, ang Panginoon napakabuti, akala mo masama ang nangyari sa iyo. Pero meron pala siyang planong mas maganda. At yun nga, dahil nga po dun, kaya po ako nakagraduate. Yung time po na yon, hindi pa po akong believer, hindi pa po ako born again.
0: Magkasunod po yon, scam and sunog?
2: Opo, magkasunod yon.
0: Yung father niyo po, ano po?
2: Matagal na pong namatay ang father ko. Kasi 7 years old pa lang ako, meron kaming grocery na hold up po kami. Tapos napatay yung daddy ko doon.
0: Grabe yun. Naman pala yung
2: pwede pong telenovela yung kwento ko. So,
0: paano kang tinawid ng Panginoon?
2: Ano nga po eh, kasi ang nanay ko po ay Koreana. And siya nga po ay nabiyuda at the age of 36. Lima kami magkakapatid. Tapos ako noon, 7 years old pa lang ako noon.
0: Pang ilan po kayo?
2: Pang-apat po ako.
0: Okay.
2: Tapos ang kabutihan talaga ng Panginoon, makikita mo talaga. Kasi since bata pa kami, syempre, ano siya, foreigner siya.
0: Uh-oh.
2: Tapos nabiyuda siya, limang anak. Pero naitaguyod niya kami. Normally, mang mangyari, mag-aasawa, di ba? Ang nanay ko naman, maganda po siya. Kaya ano, kaya ang dami nga naniligaw nun. Pero,
0: bata pa siya nun.
2: 36 po, oo. Kaya lang wala, hindi po niya inisip yun. Talagang itinaguyod kami, nagtayo siya ng mga negosyo. Nag-aral po siya sa UP para lang maano niya. Kaya doon po, nagpapasalamat ko talaga ako sa Panginoon dahil binigyan din po kami na napaka resourceful na nanay. Yun. Kaya kami naka-graduate din. Pero syempre ang Panginoon may mga magagandang plano. So nung makilala ko po ang Panginoon sa after nung masunugan kami kasi nakita ko talaga ang hand ni Lord. Nag-attend po ako ng isang fellowship service. And doon po binigay ko po ang aking buhay sa Panginoon noon. 1983 po 'yon. And mula nang talaga hindi ko masasabi na naalis talaga totally yung pag-worry ko kasi dati worrier ako . So pero nung dinaan din niya ako kasi napakabait nga ng Panginoon dahil bless niya ako nung after ko mag-graduate, di po ako nahirapan magtrabaho, marami po ako naging mga work sa iba't ibang bansa. And nung dinala niya ako sa mga iba't ibang bansa, syempre malakas din po ang kita ko noon dahil nga nasa ano. And hindi, ang masasabi ko, hindi po ako naging mabuting steward. Kasi syempre, ang nasa isip ko po noon ay binigay ng Panginoon o pinaghirapan ko.
0: Deserve ko to.
2: Yun, akin ito. So, kumbaga, lahat ng mga kinikita ko noon, although nagsishare ako ng hindi ba yung pagbinibigay mo, hindi ba
0: bukal
2: naman po, pero hindi, walang sakit na magbigay. Ganon, yung parang walang sacrificial giving po. So, ang nangyayari, basta magbibigay ako kung anong gusto kong ibigay. Ganon, hindi ko ano sinabi ng Panginoon sa akin. Yan, kaya lang tinuruan po niya ako kasi nung 2017, nag-umpisa po ako ng negosyo.
0: Tapos, ano pong business?
2: Pumasok muna ako sa mga apps. Ganon. 2017,
0: may apps na.
2: Nag-umpisa po ako ng apps. Yung apps na 2018 ko inumpisahan, kasi pinaano ko pa po, 2018 ko na umpisahan. Tapos nilaunch ko na 2019 na. Ano po yun para sa mga salons na yung pang reservation sa salons. Apps. Ang nangyari po, pagdating po ng 2020, alam nyo naman po.
0: Pandemic.
2: Nag-pandemic. So, nagsara lahat ng mga customer namin. So, naubos po talaga lahat ng puhunan ko. Lahat ng makinita ko ng ilang taon na pinag-ipunan ko, kinuha talaga. So, kasi po hindi po ako hindi nagpasweldo kahit ng pandemic kasi
0: nagpasweldo kayo dire-diretso
2: kasi nga po alam ko na hirap din sila dahil sa akin sa sweldo lang umaasa. So buong pamilya nila kaya nagpatuloy ako ng nagbibigay kahit nga walang kita. So talaga po naubos at yung naubos parang doon ko po na-realize na hindi nga pala ako naging mabuting steward ng blessing ni Lord. Kaya nung maintindihan ko 'yan, doon ko po na kasi ang sabi nga 'di ba, I have known kung paano have little and to have much and but I can do all things through Christ, 'di ba? So 'yun, doon ko po nakilala ang Panginoon na provider siya, pero siya ang may-ari ng lahat. Doon ko na-recognize po na siya ang may-ari ng lahat. Kaya, at muli, inangat naman niya po ako.
0: Ang Diyos, ang provider, pero siya ang may-ari ng lahat.
2: Yes.
0: Lahat, kaagapay. Ano man ang meron ka, titulo man yan, extension man ang pangalan mo, lahat yan galing sa Panginoon. And kanina, birthday girl, naputol po tayo doon sa school of...
1: walang fundraising school sa Pilipinas.
0: Walang fundraising school sa Pilipinas. At kung meron man yan, parang ayaw nung iba umattend. Parang ang hirap kasing gawin.
1: Hindi pa masyadong
0: gawin.
1: Uso yung fundraising nun.
0: Talaga, Doc Zenit, parang ang hirap-hirap ang bigat-bigat niyang task na yan. Pero, thankfully, merong mga, may grupo na ganito, Christian Steward, na tumutulong sa atin magbigay ng kaalaman, ng conviction, at i-open yung ating perspective toward giving.
1: Ganon din yung pananaw ko noon, ang bigat, ang pakiramdam ko, ako ba yung araw-araw naghahanap ng pera para dun sa seminary? Na-realize ko na very transactional pala yung ginagawa ko. Kasi kung ang iniisip natin na fundraising eh transaction, we need money, you have money, give me money. Uh-oh. Thank you very much, next year uli ha, pag nangailangan uli kami. So that's very transactional. And kaya mabigat. Ang feeling ko pati, ako yung may control sa aking gawain na ako yung magpo-provide ng budget every year. Pumunta ako sa Amerika para mag-aral. So, kala ko yun ang solusyon. Yun ang solusyon to get more equipping. Pagdating doon, nagkaroon ako ng born again experience. Na-convert ako. Kasi sabi 2.0. Sabi sa akin nung anak ni Pat Robertson, si Gordon Robertson, yung nagsimula ng CBN Asia. Sabi niya, alam niya kasi fundraiser ako ng ATS. Zenith, whose money are you fundraising from? Isn't it all God's money? Yung alam mo yung ganong simple na statement at saka yung ganong kasimple na question na tanong sa akin, life changer para sa akin. Narealize ko, oo nga ano, sa Panginoon nga lahat galing nung aking fina-fundraise. Eh bakit ako nag-worry? Bakit ako ang bigat-bigat ng daladala ko? Eh ang Panginoon naman pala ang panggagalingan ng lahat. Yung pera nga lang nasa dulsa ng mga tao. So, sila yung hahanapin ko. So, ayan, naging transformational yung aking pananaw sa fundraising. At pagbalik ko sa Pilipinas, yon sinimulan ko na yung local fundraising department ng fundraising, and dahil networker ako, nagtawag ako sa ibang mga seminary. Saan ba yung mga fundraiser dyan? Wala. Isa lang siguro yung meron, yung ISOT Asia, IGSL ngayon. Pero
0: saka hindi siya talagang ano, hindi siya position.
1: Hindi.
0: Di ba parang ano siya, anong tawag doon?
1: Walang may ganong title. Parang may communication department, slash, may promotions department.
0: Slash fundraising. Yun. Diba, or manager slash fundraiser. Mm-mm. Pero wala talagang tao focused on fundraising.
1: Wala. So, doon ako binigyan ng burden ng Lord na magsimula nung Christian Stewards nung 99. Na para merong mapupuntahan yung mga non-profits, yung mga ibang schools na magpa-fundraise, merong training din nila kailangan pumunta pa sa Amerika. Yun, nagsimula kami. First 20 years, nagtuturo kami ng fundraising, ministry fundraising, from a biblical perspective na all money, everything belongs to God, and we are stewards of everything entrusted to us. So, pag nagpa-fundraise ako, I'm actually connecting you and your resources to God. And it's actually not just asking you for money. I am really connecting you and your resources to God. And I'm inviting you to be part of what God is doing through our ministry.
0: Parang iniimbitahan na ako ni Doc Zenith. Grabe yung mata nito. Napaka ano, convincing. Oo. Ma'am Suzanne, part po kayo ng CSA.
2: Yes po.
0: Opo. Ano pa yung mga unang mga, siyempre, ano, baby steps ninyo. Sabi nyo nga, lessons learned doon sa negosyo na nalugi. Moving forward, kayo po'y pinagpala ng Panginoon. Ano na po yung ginawa nyong iba?
2: So, mula nang ako'y sumama po sa Christian Stewards. Last year lang po. 1 year pa lang po ako.
0: Maybe ka pa talaga.
2: Maybe pa. So, marami pa akong natutunan. Kasi bago po ako sumama doon, meron pong itinuro sa church namin. Si Ate Zenith ang nagtuturo. Ang generosity class ng bukas pa.
0: Grabe, no? Yung so, generosity, may klase.
2: Yung 12 sessions
0: okay.
2: Sa every Saturday. So, yung nag-attend po ako niyan, kasi yun po ang mga, parang mga business people ng church, nag-attend nun. Talagang nabuksan po yung mata ko doon sa, talagang ang Panginoon ang magbibigay, siya rin ang magpapalago. Kumbaga, ang ating role ay tayo lang ay magtatanim, tayo magpa-plant, tayo rin po ang maglalagay ng tubig, pero ang Panginoon ang mag-grow nun, hindi po tayo. Kumbaga, ang responsibility ay wala sa atin, kung ano ang tinanim natin, ang Panginoon pa rin ang may responsibility. So yun po ang mga natutunan ko nung ako ay nag-attend ng generosity class. And doon po nagkaroon po ako ng parang eye-opener na talagang dapat talaga maging mabuting steward tayo, maging mabuting katiwala ng ating mga resources. Kaya nung magkataon talaga nung magkasama kami, kasi after nung training ng ano, nagkaroon kami ng parang retreat sa Bataan, naging ka-roommate ko po si Doc Zenet. At doon talaga dinala ng Panginoon na nag-usap po kami, nagkakwentuhan, tapos nasabi niya naghahanap siya ng executive director. Sabi ko pwede sana ako, kaya lang meron pa akong ibang ministry, sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, gusto mo, padala ko yung
0: ikaw na pala.
2: Tapos tinitingnan ko yung kanyang job description, sabi ko parang ako ito sabi ko gano'n. So sabi ko, sige, pero pag-pray ko muna, hindi muna ako mag-oo, sabi ko. Pero sinihaya niya na ako sa strategic planning ng sabi ko.
0: In-expose ka.
2: Ay, hindi pa nga ako nag-umoo, pero nandun ako sa strategic planning, attend na rin ako. Tapos nakilala ko na yung board, ganyan. After nun, talagang dun kinausap ako ng Panginoon after nun. Sabi niya, bakit kita idinaan dun sa merong ka at saka wala? Para malaman mo paano ka maging mabuting steward. Ganun. Ah, kaya pala. So, yun. Kaya doon na nag-click sa akin na dapat talaga dito ako sa Christian Stewards. Kaya yan po.
0: Doc Zenet, para po sa ating mga listener, can you define po yung totoong essence ng generosity na merong pananampalataya?
1: Una-una, ang generosity nagsisimula sa Panginoon. God is generous, na experience natin yung generosity niya. Hindi lang yung mga tao ng Panginoon, kundi everybody, maraming common grace. Libre yung hangin, di ba? Libre yung araw at gabi. At para
0: libre
1: sa atin, oo, libre pero ngayon binabayaran na yung oxygen. Hindi, yung kidding aside.
0: Yung paglinis ng hangin, binabayaran
1: na. Binabayaran na. Pero napaka-generous ng Panginoon. Kaya tayo, every man and woman created in the image of God, carries with them yung DNA ng pagiging generous. So, lahat ng tao merong DNA ng generosity ng Diyos. Kailangan lang i-unleash natin yan. At tayong mga tao ng Panginoon, doble dapat. Kasi na-experience natin personally yung generosity niya. Yung namatay siya para sa atin, di ba? Niredeem tayo. Pero bakit ba hindi generous sa mga tao? Bakit walang tinatawag na flourishing? Sabi naman ni Jesus, I came that you might have life and you may have it more abundantly. Sa ibang version, sabi that you may have life in all its fullness. Pero yung earlier dun sa verse na yun, di ba merong, there is an enemy who comes to steal, kill, and destroy. So, talagang na-destroy, broken na yung ating pag-iisip.
0: Perspective.
1: Nung kay Adan at kay Eva pa lang, tapos dinagdagan pa natin ang kasalanan natin. So, nasira yung original na magandang pananaw. O, naging greedy, naging selfish. Pero, niredeem na nga yun ng Panginoon eh. So, ibalik natin na siya ang Panginoon, sa kanya lahat. Tayo steward. Paano ko ini-steward yung buhay ko? Hindi lang pera, yung generosity. Kasi buong buhay yon. Pwede yung time mo, di ba? Yung experience mo, yung relationship, yung influence mo. Sinishare mo yan. Parang holding on lightly to the things of the world. Dahil alam natin na steward lang tayo. Ang owner, Panginoon. So may master ako kung steward ako. At sinusunod ko syempre yung kagustuhan ng master. Yun, I think ang problema ngayon sa bakit maraming mga conflicts, bakit merong mga leadership crisis, kasi na yung sinarili nila, kumbaga, naging owner sila. Ang mindset nila, owner mindset, imbes na steward mindset.
0: Steward mindset na ito talaga yung, actually ito yung mandate din kay Adan eh, di ba? Oh. Ang pagka-create sa kanya is to subdue, to manage, take care of creation. Di naman sinabi, di naman in-acknowledge na ikaw bilang creator, di po ba? Or co-creator. Or, pero tayo nga po ay steward. Pero Doc Zenith, alam ko common naman sa inyo to kasi tayo ay nasa Pilipinas. At ang Pilipinas ay para bang laging kakambal niya crisis. So how do we encourage our fellow na think out of what we are currently experiencing? Oo, like sabi mo nga kanina, hindi lang naman yan pera, time. Kaso yung time ko, gagawin ko na yung marami kong time para kumita ako. Para mas maging hawa yung buhay ko.
1: So maraming problema sa Pilipinas, no? Diba? Yung poverty, crisis, conflict, hindi naman mawawala yun.
0: Yes.
1: Pero para sa isang merong pananampalataya kay Jesus, ang focus natin si God. Kaya hindi siguro generous yung iba, nag-hoard kasi kailangan to ng pamilya ko dahil kulang sila ng pananampalataya na ipoprovide ng Diyos yung ibibigay sa kanila. Kasi yun ang parang opposite ng generosity eh, fear. Fear of not having enough. Hindi ko mabigay ngayon yung last money ko, eh paano, baka hindi ako makauwi, maglalakad ako, pamasahe ko to. Pero kung sabi ng banal na spirito, eh kinakatok yung puso mo, ibigay mo dyan. Magugulat ka na lang na ang Panginoon magpo-provide at ang daming ganyang mga example. I'm sure yung mga listeners mo, alam nila may mga ganung experience na huli na nilang pagkain, tapos binigay pa nila sa ibang mas nangangailangan, pero sobrang nag-provide ang Panginoon sa kanila. So, faith in God, parang kung ang paniniwala mo, ang Panginoon ay kayang-kaya niya because He's an abundant God, no? Very rich and very compassionate. Punong-puno siya ng grasya. So, kung sobrang tuon yung paninampalataya ako sa Diyos, hindi ako matatakot na I will not have enough. Na meron akong mag-worry ako. Ba't ako mag-worry? Eh, andyan naman ang Panginoon. Basta't ginagawa ko yung tama. Hindi ako nagnanakaw. Hindi bad yung aking ginagawang trabaho. Kakapit lang ako sa Panginoon. Kasi siya yung provider.
0: Dito po sa CSA, ano po yung mga ginagawa po ninyo na transformation? Sabi niyo nga po, kasi itong equipping na to is transformational sa mga leader.
1: Opo. Gustong-gusto po namin yung steward leader theology and practice. Ang karaniwan po kasing common na alam natin yung na-model ng leadership, yung servant leadership. And tama naman yun, servant leader naman ang ating Panginoong Jesus. Pero yung steward leader is also a servant leader. Pero yung servant leader may not necessarily be a steward leader.
0: Kasi, talaga?
1: Kasi kung servant ka, bigay ka ng bigay ng iyong trabaho, baka mami iba yung motivation mo for serving dahil nami-meet yung need mo to be needed. Tsaka doing yun eh.
0: Parang Martha ang, attitude.
1: Yan. Ang difference kasi ng steward leader, yung steward leader, meron siyang journey of transformation. Surrendered yung buong buhay niya sa Panginoon. Pati yung control, yung use ng power, use ng kanyang resources, surrendered lahat sa Panginoon. At meron siyang sinusunod yung kung ano yung purpose ng Panginoon, kung ano yung plano ng Panginoon. Maganda yung sinabi mo, Mary and Martha. Ako, I can relate to Martha. Talagang busy-busy ako. Gusto ko maayos lahat, lalo na kung may mga ibang bisita, di ba? Gusto ibigay sa kanila yung maganda. Pero ganun nung nag-complain si Martha kay Jesus, sabi ni Jesus sa kanya, anong sabi ni Jesus sa kanya? Martha, Martha, you're worried about so many things, but only one thing is needful. And Martha, and Mary has found it. Yun. So, kailangan pala, ano tayo, intimate sa Panginoon, reflective tayo, meron tayong time na kina-carve out para sa Kanya. Hindi yung busy lang.
0: At paano natin maka-carve out yung time na yun?
1: Ayun, paano natin maka-carve out yung time na yun kung ang highest calling mo bilang steward leader is to be intimate with God? Kailangan i-guard natin yun. Ano ba yung mga distraction na nakakaalis sa atin para buksan natin yung Bible instead na mag-scroll kagad dun sa Facebook, sa Messenger, di ba? Kasi once sinimulan mo na yun, tuloy-tuloy na, before I know it, nagtatrabaho na pala ako. Sinasagot ko na yung mga email tsaka yung mga tanong sa akin dun sa Messenger. Kailangan talaga discipline. Distraction yung cellphone. Kaya dapat mas malapit sa akin yung Bible ko, pagising ko, yun ang hawakan ko, wag muna yung cellphone. So, isa yon. Yung worry is also one distraction, yung maging anxious sa tomorrow. Sabi naman ng Panginoon, why are you worried about tomorrow? Kaya ko naman ibigay sa'yo yung pangang, give us today our daily bread. Kaya ganun nga ang prayer natin na tinuro sa atin.
0: And ikaw, Mama Susan, paano po ang ginagawa po ninyong intentional time para mas maging meaningful yung fellowship mo with God?
2: So, I just make it a point na pagising sa umaga, na una-una, syempre, good morning, Lord. Yun talaga unang good morning, Lord. Thank you sa umaga. Thank you sa, thank you at buhay pa ako, di ba? And then, diretso na po ako sa